Yes, huwag kayo alis kasi ano pa lang to, kanina mainit na tubig. Nilagyan ko na siya ng black coffee. Pero hindi ko pa sinilalagyan ng brown sugar o white sugar. Wala, tsaka yung cream. Mamaya yon. 8:04, mga katropa, oras natin. Oras atin sa atin ang Uno Plus. Uno Plus, mga kaibigan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: なんおまが。Diretso na tayo, mga katropa, no? Para baka magkasi yung isang oras natin. Mahaba-haba ito. Nasa na tayo? Nasa ang party na tayo? Teka muna, para to be fair sa PCG at sa iba, si pakitawagan mo muna si Toto at si Ali. Sa Coast Guard natin, ha? PCG, Coast Guard District Palawan, nandyan po sa labas ng opisina ninyo. Yung patrol namin, si Alison at saka si katropang Ronnie. Pwede nyo silang lapitan para kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo naman, eh, wala namang problema yan. Alam namin, busy kayo sa MB June. No? Busy ba talaga kayo o yung ibang ahensya? Diba? Kasi hindi naman lahat ng PCG employee, PCG troops, eh, nandun sa, may naiwan dyan sa opisina to take care of yung documents, di ba? Yung ibang grupo nandun, pero hindi lahat ng pwersa nandun. Oh, so, pwede rin may magbigay ng pahayag dito, pwede rin hindi. Pero, just to inform you, guys, yung tropa ho namin nandyan sa labas ng opisina ninyo. Feel free. No, na i-approach sila para magbigay ng payag. Kung ayaw ninyo, no problem. Mga katropa natin. Alison?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ali? Sana. Oh, nandyan sila sa harapan ng opisina po ninyo, ha? Kung gusto nyo lang, kung ayaw naman ninyong magbigay ng payag, hindi ho namin problema yan. Oh, basta't ini-inform namin kayo na nandyan no sila to get your side. Okay? Para hindi tayo, ano, ha? Sino yan? Alison!
2: Okay. Good morning. Sa katropang Aliwian, no? Dito na tayo sa...
0: Mahina, lakas sa mayon dyan.
2: District office na ng Palawan.
0: Mm.
2: Subukan natin makitagog na yan, ano? Katropa ng Luli.
0: Sige. Sa opisina ka ba?
2: Sa labas.
0: Sige lang.
2: Bigyan mo lang. Kaya tinatanong natin.
0: Sige.
2: Kung sino yung pwede sana makausap. Oh. Yung binabanggit nila na yung ating mga public information office o officer ay wala pa nga dito sa district office na sa Coron pa raw.
0: Ganun ba? Sige. Pwede naman siguro tawagan o hindi tawagan. Basta in-inform natin na kami tumatawag din kay Commodore Noemi Kayabyab para makuha yung side nila. Pero for the record, nandyan ho yung tropa namin para to get your side. Okay, magsabing bias-bias ha. Si Alison, no, nandyan.
2: Oo, tayo. Live yan.
0: Sige.
2: Kahit sa mga GC ng Coast Guard na ganun pa rin. Ang pagkikipaunay na pero wala rin nakukuha ang konkretong sagot.
0: Okay, sige.
2: Para namang paliwanag.
0: Gusto lang nating inform sila na nandiyan kayo. Ngayon, kung wala talaga, okay lang. Pull out na kayo dyan. Tawag na lang sila kung gusto nila magbigay ng side. Kung gusto lang nila. Okay?
2: Sige.
0: Thank you.
2: Sige. Yan naman na. Katropang Luis. Kasama natin si Katropang Kedo Torone. Ako naman Katropang Alison Salvatus, ex-FM News.
0: Yan ha. Di kami nagkulang, ha? Nandyan yung tropa, nandyan. Pwede nyo tumawag, punta kayo dito. Kung ayaw ninyo magbigay ng pahayag, it's your choice. It's your problem. Not mine. Not ours. But public need to know what's going on. Balik tayo. Okay? Balik tayo. Naipaliwanag ko na no, kanina kung anong nangyari at bakit nakita itong mga high-grade explosives na ito. Okay? At mismong PCG, K9 unit ang nakakita nito. Dahil trabaho nila ang ganito, mga katropa. Sila ang may bihasa sa ganito. Pinag-aralan nila yan. Okay. So nakita. So positive na meron. Alam nila na merong ganitong shipment. Alam din ng PNP. Pinaliwanag ko na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Escorted ito ni Police Master Sergeant Michael Tuliliaw. Meron siyang mission order permado ni Colonel Rex Buyukan ng PNP Firearms and Explosives Office ng Krame. Alam nila yan, no? Mga kaibigan, ngayon, siyempre, pag ikaw yung opisyal, nakita mo yan. Procedure. Anong gagawin mo? Patingin ang papeles nitong dokumentong ito. So may pinakita, mission order ng police, mayroong escort. Okay. Kapitan ng Togo Freight. Patingin ang manifesto. Eh, siyempre, PCG, kinain yung nagtatanong sa'yo eh. Pinakita ni kapitan ng barko ang manifesto. Bill of lading. Yung bill of lading, mga kaibigan, nakalagay dyan kung ano yung kargamentong mga nandyan sa loob ng barko. No? Na sinesearch ng K9 unit. Kap, patingin naman ng manifesto. O, ito. Pakita mo yung manifesto, Bon! Yan. Nandito na tayo. Kumbaga sa kape, nilagyan na natin ng mainit na tubig. Nilagyan na natin ng kaping barako. Lalagyan na lang natin ng white sugar o brown sugar. O cream. Ito. Pakita mo yung manifesto. Anong nakalagay? Manifesto ito. Bill of lading ng Togo Freight ito, ha? Oo. Mga kaibigan. Dito nagkatalo. Dito nag-umpisa ang pagtatanong. Togo Freight, yung may watermark. Kanina binigay ko sa'yo. Oo. Ang bill of lading ng Togo Freight ang nakalagay, mga kaibigan, sa dokumento, asensya na kayo ha, talagang gusto lang nating people need to know gawa nung nangyari dyan sa MV June Aster. Ha? Description of goods. Dito na tayo sa description of goods.

0: Babasa ninyo. Sige, paki-PM. Bigyan ko kayong load. 100 load. O, lahat ng nabasa ninyo, pakibasa nyo. O, yan. Sige, bigyan natin ng oras yung magbabasa. Okay? Ito, bill of lading ito, ah, ng Tugo. Siyensya na kayo, ah. Tugo Prate, ma'am bam bam, good morning po, ma'am. Okay, magagalit, ma'am, ah. Gusto ko rin sanang kunin yung side po ninyo, kaya lang kung sa Manila pa, eh sige lang ho, welcome naman yan. Kasi, pag nabasa na natin to, magkukomentaryo na naman ako dito sa dokumentong to. Okay? Nabasa nyo? O, yan. Ako na magbasa. O, description of goods. O, yan. Nababa, o. Oh. One unit, Roro, drive-thru. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O. Oh. Di daw mabasa eh. Di nyo ba mabasa? Nababasa ko naman ah. Dito ko nagbabasa sa monitor, sa Facebook. O. Oh. Sa nakikinig sa radyo, makinig kayo. Babasahin ko yung nilalaman ng manifesto. Bill of lading. O. Oh. One unit, Roro, drive-thru. Ano pa? Nakalakay. Ito yung nilalaman ng manifesto ng barko. DepEd Supply. DepEd Supply. Hmm. Ano pa? Yung nilalaman ng roll-on roll-off na yun? Six-wheeler Fuso Canter Aluminum Van. Ano pa? Assorted Tools. Hmm. Andiyan yung pangalan ng driver. Okay? Oh. Date issued. October. Ano? October ba yan? September. October. October. Ano yan, Bon? 2025 ba yan, Bon? Pakicheck mo nga. Date issued. Date issued. Peer-to-peer. Dali ha. One unit. Oh, peer-to-peer. October 29, 2025 pa to bon eh. Date issued. October 29, 2025. November 1. Okay. O yan yung ipinakita. Assorted tools. DepEd Supply. Oh. Pakilinaw lang ito ah. Kasi 2025 pa ito eh. Oh. Date. Ito yung ipinakita. Bill of lading. Okay? Sige. Ngayon, six-wheeler truck. Bon, ano yung driver? Helper. Ang pangalan Joseph? Ano yun? Joseph. Ayon dito sa Espanyola Jebel. Joseph. Tama rin yung driver. Joseph Berlin. Sige. O yan. Ngayon, sige, balik mo dun sa kargamento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa bill of lading ng shipping lines, walang nakalagay na mga explosive materials.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na nagkaroon ng problema, mga kaibigan. Okay? Doon na nagkaroon ng problema. Bakit hindi nakadeklara yung mga explosive materials nito? Yung tugo ha, pinapaano namin yan, paki ano lang ho, paki verifika. Okay?

0: Para malinawan natin tong usapin na to. Okay? So ngayon, ano ang naging basihan at bakit di umano eh hindi nakadeklara itong mga explosive materials na ito? Mga kaibigan. Okay? Oh. Bakit hindi nakadeklara? Ano ang mga nilabag ng shipper? Isa yan ha, isa yan doon sa tinatanong. Ano ang nilabag ng shipper? Oh. Undeclared. Mga kaibigan, okay? The act of loading bulk undeclared dangerous or explosive cargo components onto a commercial passenger cargo vessel violates multiple maritime transport and penal laws. Andaming violation. Undeclared. Ay putya, bakit? High-grade explosives ito. Dinamita. Ammonium nitrate. Mga kaibigan. Blasting caps. Kompleto na ito. Pagdudugtong-dugtongin mo lang, i-ignite mo yung blasting caps. Ang blasting caps, kumbaga sa tao, puso, yan yung puso. Yan yung diyan nag-uumpisa, yan ang mag-iignite, yan ang magpapasabog ng ammonium nitrate. Tingnan niyo 'yung lalagyan. Wingban. Aluminum truck. Mga kaibigan, yan ba ang proper na paglagyan mo ng mga high grade explosives na ito? Eh kung uminit yan sa loob, mayroong gagong nagsindi ng sigarilyo, yung hindi alam ng pahinante, bomba, explosives pala yan, na itapon niya ron, anong mangyayari? Maraming body bags ang kailangan mo kung mangyayari yan. Hindi alam ng mga nakasakay dyan sa roll-on roll-off vessel na yan na doon sa cargo hold, meron pala silang karga na mga high-grade explosives. Mga kaibigan, wala silang kalam-alam. Kasi undeclared. Power tools, depth and supply. Ha? Bakit hindi diniklara? Bakit nilagay diyan sa wingban trucks na yan? Ang sabi ng mga expert sa handling ng mga high-grade explosives, kailangan mo ng mga marurunong humawak ng bomba, humawak ng ganyang mga materyales from point of origin to point of destination. Yung mga nag-aral, may proper handling yan. At hindi yan nilalagay, dapat dyan sa mga truck na yan. Oh. Ano nilabag ninyo? Primary regulatory violations. PCG Memorandum Circular Number 02-26. Carriage of dangerous cargo. Ito yung proper. Carrying hazardous or explosive cargo without declaring it, securing a permit to carry, transfer dangerous cargo or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates Philippine Coast Guard regulations. Commercial passenger vessels are subject to strict prohibitions or special segregation requirements regarding dangerous materials. Sabi ng PCG Memorandum Circular. carrying hazardous or explosives cargo without declaring it, securing permit to carry, transfer dangerous cargo, or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates PCG regulations. Commercial passenger vessels are subject to strict prohibition or special segregation requirements. Hindi allowed. Hindi pwede na ikarga ni roll on roll off na naka-franchise Kitogo o Kitogo, si Togo ang nag-ooperate, na ikarga yan. Kailangan meron kang permit to carry, transport, o transfer dangerous cargo. Mag-submit ka ng dangerous cargo manifest with stowage plan. May plano. Pagbaba dito, sasaluhin ng EOD, i-escortan, may mobile patrol. Kasi hindi pwedeng patagalin sa kalsada yan. Explosive bomba yan eh. Kung pwedeng may escort ka ng HPG, hindi mo pwedeng i-traffic-traffic yan. Ay kung biglang sumabog yan. Yun yung tinasabing stowage plan. May plano ka. Pagbaba mo rito sa barko, anong gagawin mo? May escort kang police. Diretso ka sa bakungan. Diretso ka kung saan-saan dyan. May plano. Ay pambira, nilagay nyo lang sa dalawang truck. Wala kayong dalang transfer, wala kayong dalang permit to carry. Ang dala lang ni Police Master Sergeant Michael Tulyao, yung kanyang mission order. Mga kaibigan, ewan ko kung nakapaggawa na sila ng panibago. No? Pero wala silang isubmit doon sa K-9 unit na permit to carry, transfer dangerous cargo. Oh. Ipinagbabawal ng memorandum circular 0296 na ihalo sa passenger vessel ang high explosive o dangerous cargos katulad nito. Pero pinilit sinakay ninyo na walang alam ang mga pasahero na yan palang dalalaman ng dalawang truck na yan ay bomba. Ano pa? Mayroong international convention for safety of life at sea, yung tinatawag nilang SOLAS, International Maritime Dangerous Cargo Goods Standards. Sabi, ha? International Maritime Dangerous Cargos o Maritime Dangerous Goods Standards mandate strict classification, packaging, labeling, declaration of dangerous goods, carrying them undeclared in a bulk on a passenger vessel is a major maritime safety breach. Lentek. Bon, pakita mo ngayon sa Baseco. Nung pumunta ako doon sa pier nung Lunes, sa terminal ng Atienza, Gate 3, Baseco Compound, Di ka basta papasokin doon ng mga gwardiya ng PPA. Ano nakalagay? Nakita mo, Bon? Hindi yan, Bon. Yung pinagbabawal. Ang pinagbabawal. Yan. Tingnan nyo. Strictly prohibited. Ano ba yung mga prohibited na yan? Ha? Nakalagay dyan. Oh, bawal ang granada. Yan, no? Bawal ang lighter. Bawal ang, ano, mababasa nyo, kinunan ko yan, doon mismo pagpasok ko. Bago ka makapasok, yan yung gate 3. Pinuntahan ko yan, 3 oras ako naka-standby dyan. Tinitingnan ko yung labas-pasok ng mga truck. Ayan yung mga trucks, oh. Pagpasok nyan, pag nakasara, diretso ka sa roll-on-roll-off vessel, Pabayaran mo yung marina. Di ba? Hindi na bubuksan, dire-diretso. Mambayabayar, ang binabay, ang babayaran mo na lang yung haba ng truck at saka timbang. Pero yung loob. Pag sinabi ni commander, wag mong bubuksan yan. Okay na yan. Bayaran mo na lang yung haba at yung timbang ng truck. Go na yan. Yan o. PPA. Regulated Access Area for Inspection. Yan o. Bon, meron na yun, Bon. Meron ako na ipadala sa iyo dyan. Yung mga bawal eh. Ha? Yung bawal. Video ko yata yun. Para mapakita natin. Pambira na, pakaliit na. Ito, maliit na ba, maliit lang na bagay ito. Pinagbabawal ito. Tonitonilada na ito. God damn it. Kinig kayo. Sinasabi ngayon pala, mag-resign na kayo. Hindi nyo kakayanin ko. Hindi nyo kakayanin to. Maniwala kayo. Tapos yung pang mga nakakita, yung pa-i-relieve ninyong mga gago. Sana yun, Bon? Nakita mo? Ayan o. Oh. O, ayan o. Oh. Tinan nyo. Kuha ko yan, ha? Sa gate. Sa Baseco. Tinambayan ko talaga yan. Binabaran. Binigyan ko ng oras yan. Inobserbahan ko kung paano pinapasok yung mga truck na yan. Sa Baseco, gate 3. Bladed, sharp weapon. Worker tools, bawal din. Lighter. Oh, firearms and accessories, bawal. Cigarettes, bawal. Oh, ano pa? Ayan o, explosive and fireworks, bawal. Miscellaneous, dangerous goods, bawal. Poison, toxic materials, bawal. Radioactive materials, bawal. Oh, narcotics, bawal. Ayan mo yan. Sa pier yan, kuha ko yan. Doon ako mismo sa gate. Gate 3. Ay, wala nang lumabas ng mga taga-atsyensa doon dahil busy raw sila. Tinignan ko, pagpasok ng truck sa gate, diretso yan doon sa roll-on, roll-off. Ang kakausapin niya lang dyan, PPA. Yung mga gwardiya ng PPA. Di ba? Kung kilala mo yon, malakas ka ron, diretso na, sir. Sakay mo na doon sa barko. Oh. Tapos babayaran mo na lang para mabigyan ka ng bill of lading, manifesto, babayad ka doon sa shipping lines, sa marina. Oh. Para mabayaran mo na yung haba ng truck at saka timbang, pero yung loob. Minsan, pag sinabi ni sir, wag mo nang okay na yan. Power tools lang yan, DepEd supply lang yan. May escort na pulis. Di ba? Oh. Diretso na. Itong ganito, nakalagay yan doon sa gate pa lang. Bawal yan, no? Hmm. Cigarettes, radioactive materials, firearms. Pagkatapos na isakay nyo yung 13 tons ng ammonium nitrate, dynamites, blasting caps, kailangan mo ng malaking impluensya bago mo maipasok at maikarga yan sa ganyang mga passenger at cargo vessel. Di ba? Oh, ngayon. Ano pa nilabag? Merong Philippine Merchant Marine Rules and Regulations. Balik mo doon sa cargo. Prohibits improper or unauthorized carriage of hazardous materials on passenger carrying vessel. That is criminal and civil legal offense. Subject to criminal and civil legal consequences. Pinagbabawal yan ng PMMRR, Philippine Merchant Marine Rules and Regulations. Oh. Mga kaibigan, illegal possession kasi undeclared. Transport of explosive under RA 9516 at PD 1866. Transporting explosive components without explicit authorization from government authorities, na especially yung PNP FEO permits, constitutes a criminal offense, carrying severe penalties including reclusion perpetua. reckless imprudence, endangerment, o endangerment sa revised penal code, unlawfully loading high-risk materials onto vessel carrying civilian passenger creates a direct threat to public safety and life. Nilagay nyo sa panganib, mga hayop kayo, ang mga nakasakay dyan sa roll-on, roll-off na yan na pinagsabayan nyo at siniksikan nyo ng ammonium nitrate, mga diputa kayo. Ha? Ngayon, sa PPA Manila, papaano itong nakalusot? Ha? Kayo sa Tugo, Mam Bam Bam, pasensya na. Wala ba kayong countermeasures? Sige, na-inspect na ng Coast Guard yan. Na-inspect na ng PNP yan. Countermeasures. Sandali. Okay po. Sa part ninyo, you've done your work. Sa part ninyo, as PNP, or PPA, or Coast Guard, na-inspect na namin yan. Okay, wala problema dyan. For countermeasures, kayo, kayong mga nagbibiyahe ng mga kargamento at mga tao, doblehin ninyo. Di ba? Sige po, ito po ay para sa amin. For our documentation purposes, we are required the shipping lines to inspect count for our countermeasures all those cargos, passengers na nakasakay. Barko namin to eh. Barko namin to, kung ano't ano man ang mangyari. Sagutin namin to, mga taon to. Diba? So obliged kami na i-double check whatever, kung anong karga ng barko namin. Sabi ng Coast Guard, hindi, na-check na namin yan. Okay na, sir. Diba? Wala kaming problema. Kung ang report ninyo, yang ganyang cargo, okay sa inyo yan. Pero kami, we are obliged to check, double check, triple check, just for the safety of the passenger na nakasakay sa barko namin. Gusto namin makarating sila sa kanilang pamilya na buo ang katawan. Punyeta talaga. Di ba? Kasi mahigpit na mahigpit yan, mga kaibigan. Yung mali. Yun nga lang, bumili ka ng firecracker. Ipaninda-paninda mo dito sa puerto. Bumili ka sa Bulacan. Kukuha ka pa ng transport permit galing dun sa Krame. Para mai-transport yan. Ilan ba yan? Yun nga lang, kwitis putok. Pagkarami-raming permit na kailangan mo. Ito pang tunit-tunilada. Alam niyo ba yung 13 tons na ito ng ammonium nitrate? Kaya niyang pinaparasuhin ng isang bundok na bato. Pag sumabog lahat yan ang bato, magiging buhangin na lang yan. Oh. Alam, illegal possession and transport of explosive, bawal po yan, RA 9516, PD 186, transporting explosive components without explicit authorization from government authorities constitute criminal offense. Ha? Bawal yan. Oh. Kayo sa Tugo, ha? Dapat dino-double check nyo yan. For the safety of your passengers. Ngayon, nangyari to. Pagtitiwalaan nyo pa ba yung Coast Guard tsaka sir, ma'am, okay na yan. Kapitan, okay na. Ito yung manifesto. Gawa mo ng BL yan. Bill of lading. Ito laman yan. Huwag kayo maniwala. Tingnan nyo to. Di ba? Sabi doon, yan lang ang laman yan. Wala. Power tools, DepEd supply. To find out na ang laman ay bomba. Oh. Bomba yan eh. High grade explosive, my God. Ha? Mga kaibigan. Oh. Lieutenant Commander Agustilio. Sir, nasaan na tong mga materialis na to? Ha? At balita ko, gusto mong i-relieve. Lieutenant Commander Agustillo, yung K-9 units mo, na nakadiscovery nito. Eh punyeta, sila nakakita, sila pa marirelieve. Dapat ka, bigyan mo ng recommendation yan. Di ba? Recommendation. Ang galing ng K-9, nakita to eh. Oh. Di ba? Lieutenant Commander Agustillo, nasaan na yung apprehension report mo? Ba't walang lumalabas? Walang lumalabas na apprehension report. Wag mo sabihin wala kang idedemanda rito, sir. Ha? Ang daming nilabag nito, Commander. Alam mo yan. Hindi ka makakarating sa ganyang posisyon kung bobo ka. Di ba? RA 9516, basahin mo. Review. The rules and regulations ng Pilipinas. PD 1866. Oh. Yung PCG Memorandum Circular 0296. Basahin mo. Mo sabi hindi mo alam 'yan. Hindi ka makakarating sa ganyang posisyon kung hindi mo alam 'tong mga 'to. Oh. Ang tanong ko sa iyo, Lieutenant Commander Agustillo. Nasaan yung apprehension report mo? Sir. Namatay na tayo ng mga tao sa MV John Aster. Ma, we have to be transparent sa mga taga-Palawan. Taga-Palawan, halos nakasakay dito, sir, oh. Oh. Siguraduhin ninyo safety yung mga bumibiyahe dahil trabaho niyo yan. Oh. Kayo mga taga-PPA, sino yung PPA dito? Sino yung PPA manager? Parating nyo sa Manila. Paano na ilusot dito sa pier? Ha? Paano? Huwag nyo kaming gagaguhin dito, punyeta. Hindi nyo ba alam ang mamamatay dito sa 13 tons ng ammonium nitrate na ito? Sa US, kulong ka kaagad. FBI, nandiyan na agad sa likod mo. Lifetime imprisonment to, Brad. Ang dami mong papatayin tao kung nagkamali yung handling. Di puta, yung handling. Sino lang nakasama niyang pulis? Si Police Master Sergeant Tulilaw. Train ba yan? Train ba yan sa ganitong handling ng tunituniladang bomba? Kaya niyo ba mag-isa yan? Ang kasama lang niyan yung dalawang driver at saka yung pahinante nila. Oh, si Jay Berlin at si M. Espanyola, driver ng isang van at ng isang truck at yung isang truck. Tatlong truck daw yan. Allegedly, dalawang truck lang ang nakuha. Yung isang truck, nasaan? Sana, yung isang truck, hindi yon ang naikarga ng MV John Aster na sumabog. Kaya bilis-bilisan ninyo ang pag-iimbestiga dyan. Ha? Tatlong truck daw ito. Yung dalawa, nahuli. Nahuli o nawala. Nahuli na, nawala. Ay, sana, hinahanap natin kung saan ito eh. Nandiyan ba sa, sino yung si Provincial Director J? Ng PNP? O. Tatlo. Yung isang truck, nasaan? Nananalangin ako na yung isang truck na kasama nitong dalawa na ito na nahuli ay hindi nakasakay sa MV John Aster na sumabog. Sana! Hindi yon. Sana. Sana. Spekulasyon lang yan. Pero may tatlo itong truck na ito daw. Kaya malalaman natin yan doon sa shipper. Gisang kayo nilagay nyo sa alanganin. Yung mga, hindi nila alam na yung sa ilalim, sa cargo hold ng barko na yan, ang nandun ay bomba. Kung ako yon, bababa ako, hindi ako sasakay, punyeta kayo. Tapos ang escort lang ng tunay-tunladang bomba na to, isang pulis. Ayon doon sa mga bomb expert na nag-aral, may proper handling yan. Hindi dapat mga taga-EOD yan. Pagbaba mo dito yan, sa puerto, may escort na pulis, hindi pwedeng patagalin sa isang lugar dahil high explosive materials, dangerous cargo. May escort pa nga dapat na pulis yan eh. Papunta doon sa port of destination. Tapos doon sa port of destination, may paglalagyan sila na safe yung lugar. Ini-inspect din ng EOD yan. Hindi pinapatagal yan sa isang lugar. Bomba yan eh. Yan mga nakasako na yan. Oh. Ammonium nitrate. 12,500. 500 bags. 500 bags. In one bag, 25 kilos. At ready to sabog na yan. Nandyan yung kanyang blasting cap. Hindi lang yung ammonium nitrate ang naandyan. Mayroon pang dynamite. Taragisan. Yung truck na yan, kung uminit, umusok, kung ano yung... Diba? Yung roll-on, roll-off na yan, baka wala natin makitang ebidensya doon. Sa lakas ng pagsabog, mabuti na lang walang nangyari. Mahigpit na pinagbabawal, alam mo yan. Lieutenant Commander Agustillo. Di ba? PCG Memorandum Circular 0296. Carriage of dangerous cargo. Carrying hazardous or explosive cargo without declaring it, securing a permit to carry, transfer dangerous cargo or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates PCG regulations. Commercial passenger vessel are subject to strict prohibition or special segregation requirements. Sinisegregate yan. Hindi sinasama yan dyan sa... Di ba? Ngayon, Lieutenant Commander Agustillo, huwag mo sabihing walang makakasuhan dito. Sir, may driver yan. Si Jay Berdin at si M. Espanyola. At may escort na polis yan. Kung undeclared yan, pati yung polis, kasama sa kaso yan dapat. Kasi bakit hindi diniklara doon sa Bill of Lading na yan pala ay mga dangerous cargo? Anong plano nyo? Di ba? At ito ay subject for big investigation. Nagpalusot kayo ng bomba. Ngeta kayo. Yung bomba na ilusot. How much more yung Berlin, yung port, yung drugs. Ganun yung kalakaran sa pier. Pag malakas-lakas ka sa commander, okay na yung malakas ka dun sa loob. Merong kang impluensya. Okay na yung truck na yan. Na-inspect na namin yan. Kapitan, gawa mo na ng BL. Biyahin mo sa Palawan yan. Lusot na si Berlin, lusot na si Port, lusot na si Drugs, lusot na ang baril. Ganyan ang kalakaran sa pier, Manila. Mga kaibigan, kaya pala pasok ng pasok ang sigarilyo, ang droga, ang baril sa puerto, ganyan ang kalakaran. Bomba na ilusot. How much more ang iba pang kontrabando? Punyeta kayo. Timpla mo ang kape? Oo. Susuyuri namin to lahat. May namatay na mga tao eh. Kaya kami nananalangin na sana yung MV John Aster, wala doon yung pangatlong truck na naglalaman nitong mga shipment na ito. Huwag lang sana. Dahil yung pagsabog na yun sa MV John Aster, hindi yung ordinaryong sunog lang sa barko. Seconds lang. Dalawa, tatlong hakbang lang ng pasahero, patay siya kaagad. Ang sunog, pagka nasusunog na bahay, nakakatakbo pa. Nadadala pa ngayon mga appliances eh. Nililigtas pa eh. Ito hindi. Ibig sabihin, ganun siya nag-ignite. Seconds lang. Dalawa lang ang tinitingnan. Either high flammable materials, either jet fuel, unleaded gasoline, or ganitong mga shipment. Mga kaibigan, ammonium nitrate, dynamites. Seconds lang, pagsabog nito, goodbye ka na. Pag-gasolina, sasabog, oo, pero, di ba? Tingnan natin. Sana lang. Kaya yung mga nag-iimbestiga dyan sa MB John Aster, kayong mga taga-PCG na nandyan, huwag niyong suluhin yang investigasyon. AOD, yung mga AOD ng Coast Guard, ipa-double check niyo sa AOD ng PNP. O kung sino mga bomb expert, kung ano ba talagang pinagmulan, sunog, bomba? Ha? Sus. Huwag niyong kamadahin ng maganda. O. Huwag niyong pagtakpan yan. May namatay na mga tao dito. Diba? Sa Japan yan, pagka ganyan nagkaroon ka ng kasalanan na may namatay, parang nakukonsensya, nagaharakiri, nagsasaksak mag-isa eh. Oo. Anong ibig sabihin ito? Anong gusto niyong palabasin? Ba't hindi niyo diniklara? Ba't hindi niyo nilagay sa manifesto? Assorted goods? Assorted tools? DepEd supply? Diba? Kasi kung pinakita niyo yan doon sa pier, explosive po naman ito. Ay, hindi, wag. Sir, alam mo naman na bawal yan. Nakakalagay nga rito sa gate, oh. Lighter, bawal. Narcotics, bawal. Ha? Granada, bawal. Baril, bawal. Maliliit lang yan. Ito, tunito nilada na to. Sa PCG Memorandum Circular, bawal po yan. Memorandum Circular number 0296. Carriage of dangerous cargo, hindi po pwede sa truck na nakalagay yan. Tsaka yung escort nyo, mag-isa lang, oh. Kaya niya bang ibaba? Kaya niya bang ibaba, mag-isa, yung 13 tonelada? Ha? At itong sa 12,500 kilograms ng ammonium nitrate, 500 sako yan? Sa isang sako, 25 kilograms. Hindi pwedeng sibilyan lang magbuhat-buhat niya na parang nagbuhat lang ng isang sako ng bigas at palay. Hindi pwedeng ordinaryong porter lang ang nagbubuhat niyan. Kailangan sila, mayroong nagaguide sa kanila, may nagsasabi, ito, oy, huwag mo ibabagsak yan. Huwag mo ilalagay dyan sa ilalim, sa mainit na lugar. Sasabog yan. 500 bags. Di ba? Kailangan yung marunong. Escort mo si Master Sergeant Tuliliaw at yung driver na si Espanyola at si Berdin. Tatlo lang kayo. 13 tonelada dala yung bomba. Oh. Sinakay niyo pa sa truck? Oh, gago nito. Kaya ko nananawagan si Board Member Ryan, Sir. Paimbestigahan mo ito. Kami hindi namin kayang mag-penetrate dito. Hindi namin alam kung saan na 'to eh. Board Member Ryan. Kahit ngayon, sir, magsulat ka sa through your office. Sumulat kayo sa PCG. I-address nyo kay Lieutenant Commander Agustillo. Hingan nyo ng apprehension report. At kung nasa na tong mga ammonium nitrate na to, sir, board, tawagan mo si board. Ryan, siya nakikinig yan eh. Interesado siya eh. Oo. Hanapin mo ko. Ngayon, kung ito, ibinigay doon sa may-ari at diniliber sa bakungan, ay punyeta. Ang daming nilabag nito. Tapos nirelease ninyo. Ha! Kami, probinsyano lang. Pero yung telepono namin, maabot ng Malacanang, Senado, Kongreso, kaya namin ibalibag kayo kung saan kayo galing. Kaya kung ako sa'yo, Lieutenant Commander Agustillo, mag-resign ako, pabalik na ako dun sa lugar ko kung saan ako assign. Huwag mong i-relieve yung K-9 unit. Yung K-9 unit na yan, huwag ko kayong magkakamaling i-relieve yan. Maraming sinagip na buhay yan. Eh kung on the way, wala kayong mga escort, biglang may gago dyan, nagtapon ang sigarilyo dyan sa truck na yan. On the way sa bakungan, marami kayong papatayin tao. Oh. Oh, board, baka nakikinig ka, tawag kami. Through your office. Oh, office hour na ngayon. Kung hindi, papunta mo sa tao mo doon. Dahil official naman kayo ng gobyerno. Ha? In aid of legislation. Hanapin mo yung apprehension report nitong shipment na to. Dapat hindi nirelease to. Maraming violation to. Dapat may kasuhan dito. Ngayon kung yan diniliber doon sa may-ari. Ah, wala. Sabatan ito. Hindi kami papayag. Ha? Maging ano kayo, may mga namatay na tao eh. At wag niyong yung itong tropa, wag niyong sila na nga ang trabaho nila. Kasalanan ba nila na yung aso na daladala nila ay nag-react? Kung hindi nag-react yun, iikot lang sila doon sa roll-on-roll-off na vessel na to. Labas na, wala nang nangyari. Eh nag-react yung aso? Hindi naman sila yung nagsingot-singot doon ng ammonium nitrate na yan. Yung aso nag-react. Automatic, yung handler, kung nag-react yung aso niya, ibig sabihin, mayroong kargamento na hindi dapat doon sa loob. Nung binuksan nila, yan ang nakita nila. Nung hininga ng mga papeles, undeclared, hindi nakamanipesto itong mga pampasabog na ito. Tools, DepEd materials. Oh, kasalanan ba ng unit na ito? Nagtrabaho lang sila. Tapos i-relieve niya, dapat niya bigyan niya ng commendation yan eh. Bakit? Natuklasan nila itong shipment na ito? Na nakatimbre sa inyo? Hindi niyo pagagalitan yan kung hindi kayo tinamaan. Tinamaan kayo eh. Di ba? Na-release sa media eh. Mabuti nga, na-release. Ito kung wala mga pictures to. Kung hindi naging transparent tong unit ng K9 na ito ng PCG dito sa Palawan. Lusot na to. Walang issue ngayon. Nakatutok pa rin tayo sa MV June Aster. Hindi lalabas to. Kaya lang, itong mga K9 unit na to, transparent. Pero kung hindi nila na, eh, hindi nalaman to. Maraming tao dyan, hindi lang K9 yung naglabas niya sa media. Ha? Lusot na to. Ngayon, pinipilit niyong ilusot. Ay, hindi. Hindi papayag. Hindi tayo papayag. I-hold nyo yan sa isang safety na lugar. Pailan nyo ng kaso yung driver. Yung driver, patugain ninyo. Ha? Tanungin ninyo, sino may-ari? Yung police. Yung police, tanggal sa trabaho yan. Inescortan niya yung undeclared high explosive. Oo nga, meron siyang mission order. Pero nilabag niya yung ilang mga provisions ng ating mga presidential decree, yung mga yung memorandum circular ng Coast Guard, siya nag-i-escort eh. Nakalagay naman doon sa kanyang mission order na yan, ini-escortan niya, pero hindi diniklara doon sa shipping line. Nabomba pala yung laman na mga ban na yan. So may pananagutan dito, pati yung police. Ganyang kaselan yan, mga kaibigan. Maraming tatamaan dito. Kaya huwag niyo itago yan. Ha? Nasaan na yung bomba na yan? Nasaan na yung mga explosives na yan? Huwag niyong i-deliver yan sa may-ari. Diyan sa bakungan. Subukan niyo i-deliver yan. Pati yung nag-deliver, sasabit yan. Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, sino pa? Congressman. Tatawag namin to, Congressional Inquiry, gusto niyo? Baka lahat kayo dito, reshuffle, doon kayo sa Lanao, mapunta. Ha? Huwag nyo kaming pilitin. Maging transparent kayo, sir. Sa kaunting pera, marami papatayin ninyo. Maraming mamamatay. Kung sorry the word, papatayin ninyo, ha? Sorry ha. Sa kaunting salapi na tinatanggap ninyo. Ha? Buhay ang magiging kapalit kung nagkaroon ng aberya. Huwag naman. Kayo, okay, may pera. Ipapanin mga... Tingnan nyo yung mga nandiyan sa... Yung... Mga pamilya ng MV June. Hanggang ngayon, hindi matanggap yung isa, yung papa niya. Nawawala pa. Anong ginawa ng bata? Kapon. Kinitil ang sarili niya yung buhay. Hindi niya matanggap. Nawala yung papa niya. Yung iba nandun. Sa tabing dagat, hinihintay na baka... Mamaya, bukas, may lalangoy. Lumalangoy, at yung lumalangoy na yun, kamag-anak niya. Kamag-anak niya, asawa niya, tatay niya, nanay niya, kapatid niya. Nagdurusa yung mga tao. Nandahan sa kababayaan. MV June Aster na yan. Di ba? Tingnan lang natin ang lalabas. May nagpabaya dyan. May nagpabaya. Pinagtatakpan lang sa ngayon. Pinipilit nilang linisin para walang tamaan. Grabe. Di ba? Kawawa naman yung mga, di ba? You are putting them at risk. Di ba? Yung mga tao. Ano, hindi lalabas 'tong mga shipment na 'to kung walang pera. Hindi lalabas 'to kung walang pera. Pera lang 'to eh. Natitis yung pera kapalit ng maraming tao? Maraming buhay? Kung nagkamali. Kaya nga may proper handling 'yan eh. 'Di ba? International Convention for the Safety of Life at Sea. The International Maritime Dangerous Goods Standards mandate strict classification, packaging, labeling, and declaration of dangerous goods. Carrying them undeclared in a bulk of a passenger vessel is a major maritime safety breach. Philippine Merchant Marine Rules and Regulation prohibits improper or unauthorized carriage of hazardous materials on the passenger carrying vessel. Subukan mong Commander Agustillo, Lieutenant Commander Agustillo. Dapat ipasa sa PNP or NBI. May kakasuhan kayo dito, huwag mo sabihin wala, sir. Undeclared ito, boss. Ha? Undeclared. At saka, improper yung kanyang packaging. Nilagay nyo lang siya sa truck. Pinagsama-sama nyo pati yung dinamita, ammonium nitrate, at pati yung blasting cap. Punyeta kayo. Pasensya na kayo ha, mga kaibigan. Dahil hindi na maganda ito. Tapos yung mga nakakita, yung pa-i-relieve ninyo. Bigyan nyo nga dapat ng medalya yan. Para maitaas yung rango nila. Ibig sabihin, yung training nila bilang K9 unit, effective. Nakita nila yan eh. Ang problema, nung makita nila, ang tinamaan kayo. Oh. Kaya namang galit kayo eh, kasi tinamaan kayo eh. Dahil kasabwat kayo sa shipment na yan eh. Di ba? Huwag niyo sabihin hindi. Ba't galit kayo kung nahuli to? Dapat nga, proud kayo eh. Di ba? Nagpapapress ko na kayo, nahuli namin to. Ah, nahuli namin to kahit sa Manila, walang lumalabas nito eh. Di ba? Nahuli namin to, proud kami dahil yung safety ng mga Palawenyo, nagampanan namin yung trabaho. Ganun eh. Tahimik. Tahimik. Oh. Bakit tahimik? Yan yung kalakaran eh. Nakita na natin. Sa pier nakita ko. 3 oras ako sa Baseco, gate 3. Doon sa terminal ng Atienza. Pag pumasok yung truck, halimbawa, ganito. Yan yung cargo na yan. Yung truck na yan. Ilang motor ang kasya dyan, Bon? Scooter. 12. O, palagi natin 10. Sa yung truck na yan, bago ka pumasok ng gate 3, kargahan mo ng 10 scooter. Papuntang Palawan. Hindi ka na magbabayad ng bill of lading o sa shipping lines. Doon ka magbabayad sa driver ng truck o sa may-ari ng truck, boss. Pasabay naman. Halos kalahati lang babayaran mo kasi ang susukatin lang dyan, yung timbang at saka yung haba ng truck, yun ang babayaran mo doon sa shipping lines at doon sa marina. Yung laman, wala siyang pakialam. Timbang at saka sukat. Ngayon, makakatipid ka. Di ba? Hindi naman basta-basta sinusundan niya, lalo kung may binubuksan niya, kung may escort pa na ano. Ano ba laman yan? Ano lang yan? Gulay! Yung pala, sa loob ng motor, nandun yung granada, yung baril, yan. Ganyan ang kalakaran sa pier. Napakadaling magpuslit. Lalong-lalo na kung nakatimbre. May escort. Di ba? May escort. Hindi na sisilipin. Oh. Kayo naman sa mga shipping lines, maglagay kayo ng countermeasures. Hindi pag sinabi ng PPA, Manila. Oh. Okay na yan. Ano lang yan, yung gulay. I-double check ninyo. Ay, kung ako may-ari ng shipping lines, teka muna, boss, okay na po. Lagyan nyo ng report. Kung anong report ninyo, yun. Sa inyo yun. Pero kami may-ari ng barko. At pananagutan namin ang lahat ng nakasakay dito. pananagutan namin, amin, ang mga kargo na naikarga dito. Pag may nawalang gulong dyan, nawala yung parte ng kargo na yan, sagutin namin yan. Kaya kami may countermeasure, chichikin din namin. Diba? Wala kayong ganun eh. Ito sa shipment na to, wala kayong ganun eh. Kung may ganun kayo, shipping line, dapat alam nyo na ang laman nito ay mga explosives. At maraming batas sa pagdadala, sa tamang pagdadala ng mga high-grade explosives. Kagaya ng binabanggit ko, ang dami-dami nito. Nilabag lahat ito. Ha? Nang shipper, consignee, kung sino. Sabit kayo lahat. Di nyo ba alam na pati kayo, shipping lines, pwedeng tamaan dito? Ba't nagkarga kayo ng ganito? Na alam ninyo sa primary regulatory violations ng PCG Memorandum 0296, carriage of dangerous cargo. Yung SOLAS, ha? International Convention for the Safety of Life at Sea, ha? International Maritime Dangerous Goods Standards, Mandates, Strict Classification, Packaging. Hindi nyo chineke. Di ba? Illegal possession, transport of explosive, RA9516. Pati shipping lines may pananagutan dito. Yung safety ng pasahero at cargo, hindi nyo sinaalang-alang eh. Ha? Yung pangatlong track na binabanggit ko, spekulasyon ha. Kasi may naririnig lang tayo. Kaya tayo nananalangin na sana ilabas na ng PCG o ng nag-iimbestiga kung ano talagang pinagmulan ng sunog o pagsabog dyan sa MV John Aster. Sana walang truck na may lamang ganito doon. Sana, at hindi natin sinasabi na may truck na kasama doon. Hindi ko sinasabi yun. Ha, mga kaibigan, sabi lang yun, may tatlong truck ito. Baka yung isa na iwan pa sa Manila. Mag-research tayo maghapon. Ngayon, hanapin natin yung apprehension report. Maging transparent kayo dito. Huwag nyo sabihin na walang kakasuhan dito. Lieutenant Commander Agustillo, sir. With your respect sa'yo. Ha? O kung sino man ang dapat managot dito. Sir, labas nyo yung apprehension report. Ilabas ninyo yung apprehension report. Ibig sabihin, may nangyaring apprehension. May nangyaring operation. May nagkamali. Hindi to ordinaryong bagya. Yun ng bala sa airport. Isang pirasong bala. Ang bala doon sa kanyang kapsula. Gramo lang yun. Gramo ng powder. Gunpowder. Gramo. Isang katerba ng mga nang, di ba? National news na siya. Isang piraso lang ang nakita doon sa pasahero. Gramo lang yun ha. Ito, tonelada. Kinontain ninyo yung balita dito lang eh. Di ba? Dito lang. Hindi nga nakalabas ng Maynila ito eh. Kung nakalabas ng Manila to, todas kayo lahat. Pero huwag kayo mag-alala. Meron naman tayo mga kaibigan, kami, meron kami XFM Manila. Di ba? May mga national agencies o national network na pwede tayong pagbato. Iba, ilabas natin to. Walang mawawala eh. O tanong ko sa iyo, Lieutenant Commander Agustillo, PCG, Palawan, consignee, shipper, kung ilalabas to sa publiko, may mawawala ba? Di ba? Wala namang mawawala. Mas maganda nga para nagdo-double checking yung lahat ng authorities eh. O, siguro pag nailabas to nationally, sa inyo may mawawala. Mawawalan kayo ng? Mawawala ng laman yung drawer ninyo. Ha? Mawawala ng pera-perang, na pera, sobre ng pera yung drawer ninyo. Di ba, sir? Oo. Kasi wala akong nakikita kung ilabas man ito. Hindi na rin siya national threat kasi na-bulgar na eh. Di ba? Pero anyway, 9:40 na. meron pa namang bukas. May bukas ba? Marami tayong pinainit ng ulo, Axel, ha? Yang Sarinok, shout out, watching from YouTube. May beri gabinete, maraming buhay ang nawala sa kagagawa ng mataas na pwesto. Paano na lang ang mga batang umaasa sa kanilang magulang na makatapos ng pag-aaral, palakasan pa rin ang umiiral. Magkapera lang kayo. Jocelyn Tampoy! Uy, paano naman si Arian Tampoy? Lakas ng pasabog. Lakas ng pasabog, dalawang beses na naman. Buhay farmer, gising talagang diwa. Lods, yumayanig eh. Okay. Izquierda Mutas, gising Balawenyo. Buhay farmer, may pasabog na naman yung China, sir. Iyan mo yung China na yan. Ginagawa tayo yung tapunan yung kanilang mga racket. Racket yun, ha? Mga part ng rackets. Ito talaga. Walang bawal kasi target nilang pasabugin ng Palawan. Izquierdo Mutas. Okay? Hoy, Paringed! May arigluhan dyan, Boss Louie. Nirelieve ang ultimong Coast Guard na nag-hold sa mga explosive na yan. Nagtatrabaho lang ng tama. Tapos, opisyal ng PCG. Ayahay. Thank you, Boss Ed Agarap ng Bantay Dagatros! Ed Gabarda, di na rin pala safe sumakay ng tugo. Ay, hindi natin sinasabing hindi safe. Ay, ito lang ho, yung accuracy ng ating minabalita ngayon. Talagang legit ito. By documents, hindi tayo papasok sa gera na wala tayong bala. Coco Martin, Kaluwi, nirelieve daw ang nakahuli at kargamento na yan. Sino ang nagpa-relieve? Bakit na-relieve? Sino ang consignee, receiver? Tapos pag may nagsabog, may part 2 pa ho ito bukas. Abangan ninyo, mas matindi yung part 2. Malamang ganun din ang MB June Aster, walang puso. Hindi pa ho tapos yung investigasyon doon. Maybe gabinete, kaya palang tagal ng rescue, hinayaan na lang na masunog ang sakay nito. Panginoon na lang po ang bahala sa inyo. Gusto nila magpakayaman, di nila nainisip ang sakay na tao. Geoffrey Uyos, kung misdeclared yung cargo na yan, malamang illegal, isa pa, saan naman nila gagamitin ang mga materyales na pampasabog na yan? Kung sakaling makalusot, may parto ko bukas, abangan ninyo. Dennis Henderson, Sheridan, damay ang DepEd. Hindi, ang DepEd, ginamit nila eh. DepEd, ano raw, materials eh. Diba? Mga kaibigan, nalang na ho tayong gaano oras sa mga kaibigan. At bukas, may parto pa ito. Magala, hindi ko tayo titigil dito dahil hindi ito basta usapin. Mga bomba ito, pampasabog ito. Sa ngalan ng ating nakasama sa Baging Teknikal, Axel Bonobardes at ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Sa ako pong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang araw ng Huwebes sa inyong lahat at ating oras. Alas 8 o alas 9:18 ng umaga. Oras atid sa atin ng 1 Plus.
1: Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training

0: ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sestapate. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapate, hindi na ako sumubok ng iba.

0: Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist,
1: call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bagay. Angustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santhon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nakabalik na tayo sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Namiss ni manager yung mikropono, naka 920 bago na extra.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tagal-tagal din eh na hindi nakaupo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Balik na tayo sa program natin dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Salamat kay manager, napagkatiwalaan tayo doon sa Bullseye.
1: Serbisyong Katropa.
3: Matindi yung mga pasabog niya nung pagbalik niya, ano?
1: Serbisyong
3: Katropa. Sumabay rin yung pasabog ng China.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nakita ninyo yung pong naiwang bakas? Yung pong pagsabog? Sabi nasa tatlo. Tatlo ba o apat yung sunod-sunod na pagsabog?
1: Serbisyong Katropa.
3: Eh, parang nasasanay na lang tayo dito sa ginagawang parang ano na lang tayo dito eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pasapugan na lang ng racket ng China.
1: Serbisyong Katropa.
3: Dinig ninyo yung malakas na pagsabog?
1: Serbisyong Katropa.
3: Na-i-post na rin eh. Tapos narinig din daw sa Aborlan. Meron ding mga bakas na naiwan. Sa akin, ulap yung na-i-post ko eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pero yun po ay kinumpirma na rin kaagad ng PhilSA na magpapalipad nga at magpapasabog ng racket ito pong China na naka-schedule ngayon pong araw. September 17, 2026 ngayon pong umaga at yan nga ho nangyari at napanood siguro ng iba at na-videohan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na-picturean yung pong pagsabog.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yan, nakasanayan na rin natin ano, pero sana sa susunod ha, kung mangyari man paulit-ulit, eh wag lang ho sa lupa kasi delikado, baka mamaya may taong mabagsakan patay.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay na yan sa dagat, yung bang dagat lang at hindi ho tao yung pong mababagsakan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pero dapat sana hindi, dapat doon lang sa China, no? Kaya lang wala naman tayong magawa eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Malakas na pagsabog ang narinig kanina. Ano habang nagpo-program si manager sa Bullseye.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay, Serbisyong Katropa ka Gerald Gales. Hanggang nako undertime tayo ha kasi mayroon pong schedule mamaya. I-meet po ng bagong city director yung pong mga media.
1: Serbisyong
3: Katropa. Nasa 17 yung pong media na nasa listahan na i-meet. Dami pala natin, pambira sa Bybus Operation pati mga search warrant. Parang ako lang ha.
1: Serbisyong Katropa.
3: Naman, nyo rin ako, pambihira o.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mamaya doon po sa Puerto Princesa City Police Office. Yung pong bagong city director ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa ka Gerald po ngayon pong araw na ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ayun, patulong daw ako dito kin sa live natin dito. Ah, ito na. Okay na. Sige. Oh, na-open na natin.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mula kanina, hindi magbukas eh. Pero ngayon, okay na rin siya. Dito pala sa dulo. Dito ako bukas ng bukas eh. Hindi mabuksan, pero dito okay na. Ayos.
1: Serbisyong Katropa.
3: September 17, Thursday. Aroy, meron na lang tayong 99 days bago hong magpasko.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, ito pong palatuntunan natin sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yan yung mga merong nararamdaman sa katawan pero ayaw pa rin pong tanggapin yung mga kinakaya-kaya. Eh, baka mamaya lumala yan. Ang gawin ninyo, tanggapin nyo na meron na ho kayong nararamdaman. Wala na, sa edad na yan eh. Ipa-check up nyo na po yan. Ipa-consulta nyo na. Dito ho ay naturopathic doctor tapos alternative medicine po ang gamit. Nasaan ang Yes to Health Clinic? Nandyan po yan sa Barangay San Manuel. Puerto Princesa yan ha. Tapos doon po sa Nara meron din at sa munisipyo po ng Rojas meron din.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sabi ko nga ay imimit po ng bagong city director. Ito po mga media, nandito na kaagad sa GC. Merong papreskon, tapos hinihingi na kaagad yung mga tanong.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang talagang pag-uusapan na yung pong threat doon po sa Palawan National School, tapos yung pong blasting materials na naharang ano po dyan po sa pier ng Puerto Princesa. Pero naharang, tapos na ipalabas din ha.
1: Servicio Katropa.
3: Nandyan ba sa Palawan PPO yung pong mga blasting materials o wala na dyan?
1: Servicio Katropa.
3: Kasi mukhang walang apprehension receipt doon. Pagkatapos po na i-inventory, nakalabas din po yun. At sabi, biniyahi dyan po sa Palawan PPO. Nandyan kaya, pwede pa tingin, pwede pa, ano, pwede pa kita yan, pasilit.
1: Servicio Katropa.
3: Para hindi ho maisip ng iilan na yan po ay nakarating na doon sa may-ari.
1: Servicio Katropa.
3: Biruin mo pagka tayo po ay nakita lang, di ba, na mayroong bala na nasa bulsa, nasa bag, pag nandyan po sa airport, talagang katakot-takot na aberya ang mangyayari.
1: Tropa.
3: Hindi ka pang ang makasuhan.
1: Servicio.
3: Yung mga operation namin, no, yung tipong makuna ka lang ng loose firearms, 'di ba? Mga baril na walang lisensya, talagang ikakaso 'yan.
1: Servicio.
3: Ito, hindi ho ito baril, hindi ito bala, pampasabog po ito.
1: Servicio.
3: Oh, isang granada lang, katakot-takot din na kaso ang kakaharapin mo, walang bail, 'di ba?
1: Servicio.
3: Ito pambihira, hindi ito isang piraso, hindi ho ito gramo. Hindi rin ito kilo, 13. Oy, sabi 15 nga raw eh. 13, sige, declare natin ng 13 kasi yan sabi 13 daw eh.
1: Servicio Katropa.
3: 13 tonelada na mga blasting materials daw yung pong mga naharang dyan po sa pier.
1: Servicio Katropa.
3: Narelieve na ba yung pong para sa akin, bayani? Ha? Talagang dapat nabigyan ng parangal yung pong mga K-9 unit ng Philippine Coast Guard?
1: Servicio Katropa.
3: Dahil sila po ang naka-apprehend doon. Dapat sana mabigyan ng pagpupugay, ng papuri, pero mukhang marirelieve pa.
1: Servicio Katropa.
3: Yung number ng Philippine Coast Guard na dyan, susubukan mo natin na matawagan yung pong station commander nila.
1: Servicio Katropa.
3: Aroy, ako talagang pipili talaga si Mang Lino muna. Unahin mo natin kasi pabiyahero si Mang Lino. Sige, unahin ka namin Mang Lino. Tapos si Police Captain Gomez ng PS1, try rin natin dahil kahapon talagang tinutukan din. Mainit-init yung pong threat dyan po sa PNS.
1: Servicio Katropa.
3: Gina, Mang Lino, unahin na natin ikaw. Dahil BBI pa si Mang Lino Ladera.
1: Servicio Katropa.
3: Ito naman ay tungkol po doon sa mga bagong sasakyan ng city government.
1: Servicio Katropa.
3: The electric vehicle na bumibiyahe mukhang libre ha.
1: Servicio Katropa.
3: Matutuwa yung mga pasahero nito Mang Lino dahil mayroong masasakyang libre.
1: Servicio Katropa.
3: Na Mang Lino naman ito po yung mga multicab driver natin dito, mukhang maapektuhan din.
1: Servicio Katropa.
3: Sige na Mang Lino, tinatawagan ka na namin. Try mo rin na Ken, tawagan natin yung station commander ng PS1.
1: Servicio Katropa.
3: Doon sa update tungkol doon sa pag-iimbestiga nila sa threat na sabi meron papasok na meron dalang baril at patalim dyan po sa PNS upang gagawa ng gulo.
1: Servicio Katropa.
3: Nandyan na rin yung number, ha?
1: Servicio Katropa.
3: 9:40 po ng umaga.
1: Servicio Katropa.
3: Okay, aroy, naku Mang Lino, tinatawagan ka na namin.
1: Servicio Katropa.
3: Okay na, ikaw na ang una Mang Lino.
1: Servicio Katropa.
3: Sige, live tayo sa page ng XFM. Pwede ho kayo mag-comment dyan. Tatlo rinig na rinig dito sa Bangkaw-Bangkaw, sabi ni Enjana.
1: Servicio Katropa.
3: Tatlong pagsabog yung pong narinig dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, sabi ni Enjana.
1: Servicio Katropa.
3: 9:40 po ng umaga.
1: Servicio Katropa.
3: Uli lang dito ho sa Servicio Katropa.
1: Servicio Katropa.
3: Tinatawagan na ho namin yung pong station manager po ng PS1.
1: Servicio Katropa.
3: Sabi ka lang kaya na pagka nandyan ha. Sir Gomez.
1: Servicio Katropa.
3: Para ma-interview na natin habang tinatawagan ko rin dito si Mang Lino. Naku, baka bumiyahin na si Mang Lino ah. Sige lang, comment ka lang uli. Chat ka lang kasi dami na talagang chat ni Mang Lino eh.
1: Servicio Katropa.
3: Tawagan ka lang namin Mang Lino o ikaw yung tumawag pagka okay na yung biyahe mo.
1: Servicio Katropa.
3: Para hindi naman maisturbo. Pero magbigay ng reaksyon ni Mang Lino dito sa electric vehicle ng city government. Na bumibiyahe na ba o bibiyahe? Libre pa man din ito para sa mga mananakay.
2: Servicio Katropa.
3: Julio Subay, good morning. Sir J, good morning. Jules, sasama ba kayo?
2: Servicio Katropa.
3: Dito sa Rides, West Coast Rides sa Sabado.
2: Servicio Katropa.
3: Kasi nandoon na yung click, nandoon na yung lady riders.
2: Servicio Katropa.
3: Ano bang grupo ninyo, Jules? Diba?
2: Servicio Katropa.
3: Pwede yan. Yung mga individual, gusto rin siya ba mapapwede yan? Sabado, alas 6, dyan po tayo sa Caltex. Harap ng Adventist.
2: Servicio Katropa.
3: Para ikutin natin yung West Coast ng Palawan.
2: Servicio Katropa.
3: 9:42 na gumaga.
2: Servicio Katropa.
3: Magbabalik po tayo makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Servicio Katropa.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uli ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
2: Vision X Plus.
14: Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
9: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
24: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
26: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
27: If symptoms persist, call your doctor.
28: Sa mga butika.
29: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
22: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
30: XFM.
31: XFM.
32: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.

0: Colectaio sa Servicio Catropa ca Gerald Gales.
1: Servicio Catropa.
0: Sa XFM Palawan.
1: Servicio Catropa.
0: Yung number ni ano ah ni Station Commander Jan Sapier ni Sir Agustilo.
1: Servicio Catropa.
0: Ng Philippine Coast Guard sir, tinatawagan namin po kayo.
1: Servicio Catropa.
0: Ilang mga katanungan lang na sana eh kayo po ang makapagbibigay linaw.
1: Servicio Catropa.
0: Po sa naganap na pagharang.
1: Servicio Catropa.
0: Ayun, kaso umaray sila sir sa gas.
1: Servicio Catropa.
0: Oh, medyo malayo-layo kasi yung Jules. Kasi ano yun? West Coast yun, tapos Quezon, tapos sa kabila na sa highway na.
1: Servicio Catropa.
0: 9:51 ng umaga.
1: Servicio Catropa.
0: Kung hindi naman masagot ng Coast Guard, yung pong PNP mamaya, meron pong press conference. Yan din po yung pag-uusapan.
1: Servicio Catropa.
0: Kasi hinihintay natin na makapagpaliwanag. Biroy mo ha, napakadelikado po nun.
1: Servicio Catropa.
0: Dahil nasa 13 na tonelada yung pong mga blasting materials yung pong na-apprehend doon.
1: Servicio Catropa.
0: Na-apprehend ba o talagang pinaalis na rin?
1: Servicio Catropa.
0: Nasaan na kaya yun?
1: Servicio Catropa.
0: Yung report po na natanggap namin ay tatlong truck yung pong ibibiyahe galing po ng Manila papunta ho dito sa Palawan.
1: Servicio Catropa.
0: Saan kaya gagamitin yung pong tatlong truck na punong-puno ng blasting materials?
1: Servicio Catropa.
0: Dalawa pa lang po ang na-discovery dito, isang wing van tapos isang truck.
1: Servicio Catropa.
0: Yung isang hindi pa nahanap kung nasaan yun. Parating pa lang yun o baka yun na yung sakay ng MV John Aster.
1: Servicio Catropa.
0: Kasi sumabog yun ng mabilis at kumalat ang apoy.
1: Servicio Catropa.
0: Nakakalungkot lang dito kasi biruin mo yung mga taong sumasakay ng barko. Diba? Yun din yung mga walang-wala eh. Yun kasi ang mas mura kaysa naman doon sa aeroplano.
1: Servicio Catropa.
0: Ang sabihin mga taong mahihirap karamihan yung pong sumasakay doon po sa barko.
1: Servicio Catropa.
0: Sino ba naman ang gustong sumakay na magbiyahe ng buong isang araw kaysa naman sa isang oras lang? Diba? Mas gugustoy mo na isang oras lang, makakarating ka kagad sa paruroonan. Kaya lang, eroplano, mahal.
1: Servicio Catropa.
0: Ipiliin mo talaga na pagtyagaan yung isang buong araw na biyahe sakay ng barko kasi naman mas mura. Siyempre, ikaw mahirap, pipiliin mo talaga para makatipid, sasakay ka ng barko.
1: Servicio Catropa.
0: Si Sir Richard Ligad muna ang makakausap natin. Sir, good morning.
2: Magandang umaga, Gerard. Magandang umaga mga kababayan natin.
0: Medyo marami yung naalarma ng mga magulang at estudyante doon po sa threat sa PNS. At ito po iniimbestiga na rin, sir, no?
2: Iniimbestiga naman yan. Binavalidate naman. Kaso ang problema natin, base doon sa... Wala tayong makitang ano eh. Wala tayong makitang ano talaga kung hindi parang... parang biro, alam mo yan.
0: Yeah, sir. At saka dami account, sir. Medyo mahirap matrace kung sino yung gumawa ng dami account.
2: Oo.
0: Opo. Pero maganda.
2: Pero ang ano nito, hindi natin pinagsawalang bahala.
0: Yun. Opo. Oo. Kasi nakita natin yung presensya ng pulis, ng barangay, ng anti-crime. Maaga pala, nakita natin doon, nakabantay na rin ng tulong-tulong. May pulis pa ba at anti-crime, sir? Ngayong araw kasi kahapon yun, pero di natin masabi kung totoo man o hindi, meron pa rin ba?
2: Ang alam ko meron pa rin doon, pero yung kapulisan hindi ko lang alam kung nandun pa.
0: Ang anti-crime, sir, wala pa mang ganitong banta, di ba? Meron na talaga, mayroon tayong mobile na standby
2: dyan. Lagi naman tayo nandun doon, kasamang Gerard.
0: Okay. Umaga, pati hapon, sir?
2: Apa.
0: Okay. Yung pong school, sir, hindi ano talaga, no? Hindi ho nagsuspende ng klase? Tuloy-tuloy sila?
2: Hindi ko maalaman kung nagsuspend. Nung nakaraan, tuloy-tuloy naman sila kahapon.
0: Opo. Tapos yung pulis na sa loob. Kaya ba sir, meron din ano, pag-uusap ng school kung nasa loob po pwede o sa labas lang talaga kayo?
2: Yung kapulisan lang po yung nag-coordinate sa kanila. Kami nasa labas lang po.
0: Nasa labas lang po. Tapos sir, ito hindi naman babad. No? Naka-ano lang tayo talaga sir na may oras lang tayo na hindi na natin babanggitin. Pero nandyan at nandyan. Tuloy-tuloy.
2: May oras na po.
0: Tuloy-tuloy ito, sir, sa Anti-Crime Task Force.
2: Apo, apo, apo.
0: Okay, pero wala pang lead, sir, dito sa ano na ito, sa banta, kung ito ba estudyante, kung ito ay, sabi, out of school youth, wala pa? Walang lead doon?
2: Wala pa po. Kasi hindi lang naman po yan yung nag-iisang school na nagkaroon ng ganyang problema. Ah, Gerard. Yes, sir. Yung isa, na-check din namin noon, hindi lang na media, pero wala rin.
0: Apo. Merong sa City High, meron din po sa PSU na mga pagbabanta, sir.
2: Nung nakaraan pa,
0: nung mga nakaraan, okay po. Ito naman ang tinitignan po dito, pero walang official report pa, sir. Ang sabi, mukhang estudyante rin daw, sir, ang gumawa nito. Wala lang official report. Pero ang pakayata, yung mga gang-gang sa loob ng PNS na ilang beses na rin po may nangyayari sa labas, eh. At nakukunan din ng CCTV ng barangay model?
2: Hindi ko po ma-assure sa inyo kasi kagaya nga pa nung sabi namin, wala pa po kaming na-interview na gumawa niyan.
0: Yes, sir. Opo. Ano po ang mensahe natin, sir, dito sa mga magulang na talagang kinakabahan din, yung ibang hindi na pinapasok kahapon, mukhang ngayon na ipasok, nakapasok na rin, pero para po mapawi yung kanilang pag-aalala sa kanila pong mga estudyante?
2: Well, yun lang po. Ano? Lagi lang po nating isa nga, mapagmasid tayo. Yung tama rin yun na pagka meron natanggap na gano'n, eh, siguro yung iba talagang hindi na nila sinapalaran yung mga anak nila. No? So, tayo naman kasamang Jared, patuloy na nakikipag-ugnayan doon sa mga otoridad natin para ma-verify. So far talagang wala naman talaga kaming nakitang trend.
0: Yes, sir. Opo. Okay. Pero tuloy-tuloy, ito pong investigasyon dito kahit na wala pong nakitang threat or sabi natin medyo mahina sa level na talagang bigyan ng atensyon. Pero ito po ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan pa.
2: Apo, apo.
0: Okay. Apo. Thank you, sir, at morning po sa...
2: Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa atin lahat.
0: Ang ating pong Public Order and Safety Officer, same time siya din po yung Anti-Crime Task Force Ed, Sir Richard Ligan.
1: Serbisyong Katropa!
0: May pasok tuloy-tuloy para sa mga estudyante ng Palawan National School.
1: Serbisyong Katropa!
0: At iniimbestigahan po. Huwag ko kayo mag-alala dahil nag-iimbestiga. Yun nga lang talaga kahit na yun yung word talaga para maging kampante ho yung mga magulang. Kaya lang, hindi ho talaga basta matukoy kung sino gumamit ng dami account.
1: Serbisyong Katropa!
0: Paano yun ang ginagawa? Gagamit at gagamit ng dami account para manakot, mag-chat-chat doon po sa estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang ginawa ho ng PNS, hindi ho nagsuspend ng klase. Talagang pinapasok yung mga estudyante, may mga pagbabagong ginawa lang, naghigpit. Kahapon talagang tinutukan ito, eh. Nandoon po yung mga pulis, nandoon yung anti-crime task force, nandoon po ang barangay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diba? At ang sabi, estudyante lang din daw ito, na merong kinainisan sila, eh, na grupo na mga kabataan, pasaway rin daw dyan sa loob ng PNS.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaya lang, siyempre sa report ng PNP, hindi pa nila tinitignan yun. Ang nagbanggit lang sa atin doon yung mga, ganun din, yung mga estudyanteng may gang-gang dyan sa loob.
1: Serbisyong Katropa!
0: Away, parang away estudyante. Pero maganda ho dito kahit na, iba kasi, dati meron na rin talagang ganito. Diba, may mga gang-gang na rin dati. Pana nga, pasok dyan sa loob, eh. Batuhan, meron din, eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nadagdagan lang ngayon, gawa ng meron ng social media. Mas mabilis na spread out yung pong mga plano, tsaka yung mga pagbabanta.
1: Serbisyong Katropa!
0: Na nakakakuha ng atensyon at nalalaman po ng mga magulang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Maraming kinabahan ng mga magulang kahapon na hindi pinapasok yung mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero marami rin talaga yung nagpatuloy. Pinapasok dahil ang sabi ng PNS, mayroon na mga paghihigpit na gagawin. At yung pong pulis na nakasanayan, nasa labas lang at kuminsan, eh, wala nga, di ba? Pero pinapasok hanggang sa loob.
1: Serbisyong Katropa!
0: So, pinapasok hanggang sa loob. Dito sa mga larawan, kita natin sa gate nila, yung pinaka-main gate nila, apat kaagad. Meron pa doon sa unahan, dalawa-dalawa, body-body, tapos meron din doon sa lakaw.
1: Serbisyong Katropa!
0: At meron din po sa loob. Sabihin, maraming pulis yung pong dineploy dito po sa PNS kahapon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero hindi lang dapat kahapon yan, gawa ng mga nababasa ko dito, dapat tuloy-tuloy daw. Kasi nga, meron pagbabanta. Eh, syempre, mainit kahapon, alam nga namang gagawa ng karahasan ng kaguluhan yung po mga estudyante na papasok at nagbabalak.
1: Serbisyong Katropa!
0: Papalamigin yan, baka mamaya gawin nga, pero hindi ngayon sa mga susunod na buwan, linggo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kawawa naman yung mapagtitripan. At nangyari na yan ilang beses na doon sa labas ng PNS, di ba? Doon sa Malbar, na? Doon sa sakop ng barangay matahimik.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung estudyante, inupakan. Meron nga na dito sa akin yung video, eh. Urong talaga yung pangay. Hindi lang natin pa pwedeng ipakita sa inyo yon. Kasi, ano eh, mababayolate din natin si Meta. Urong talaga eh. Pwede siguro yun, oh. I-ano natin, i-blurred lang namin.
1: Serbisyong katropa.
0: Diba? Yung Malbar, yung H. Mendoza, ilang beses na nagkagulo dyan. May mga gang na nagpapanagpo dyan.
1: Serbisyong katropa.
0: Yun, sana mabantayan din. Barangay Matahimik, Barangay Model. Yung mga tanod pulis natin, hindi lang doon sa loob, sa paligid ng PNS. Yung H. Mendoza hanggang pababa ng Barangay Matahimik hanggang doon sa SM. Diyan, nagkakaabangan din eh. Nagkakaupakan din yung mga estudyante.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaya maganda't meron din doon. Si Kapitan Adato, meron ng mga CCTV, malilinaw eh. Maganda yung CCTV ngayon ng Barangay Model. Mukhang ito na yung galing doon kay Pangulong BBM.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan ba yan? Kasi bangko-bangko, meron din bago CCTV.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan, yun, nakakatulong yun dahil meron ding sinuntok na estudyante na merong kaakbay na babae habang naglalakad. O inupakan din po yun kapo estudyante.
1: Serbisyong katropa.
0: Ilang beses na nangyari yun sa labas habang naglalakad yung mga estudyante.
1: Serbisyong katropa.
0: Etong pagbabanta lang, medyo talaga nakakatakot kasi may mga nababasa ng baril eh. Magdadala ng baril.
1: Serbisyong katropa.
0: Magdadala ng patali, merong pupuntirehay na estudyante sa loob.
1: Serbisyong katropa.
0: Sinong hindi kakabahan doon? Eh, kita nyo naman na nangyari doon po sa Sambuanga. Diba? Estudyante rin yun. Maaga pa. 7:30 pa alas 8 ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: May dalang mga mahabang baril. Nagpaputok. Patay.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa Tacloban, ganun din. Diba? Mga estudyante, biruhin mo sa ganung edad. Kaya nang humawak ng baril at magpaputok.
1: Serbisyong katropa.
0: Random yun. Kahit na sinong nasa harapan, itututok at kakalabitin. Diba? Yung parang pakiramdam nila, normal lang na games. Nasamantalang nasa actual na sitwasyon na sila.
1: Serbisyong katropa!
0: Yun ang kinakatakot po ng mga magulang na huwag mangyari. Mainit yan kahapon, tinutukan yan, pero di natin masabi kung kailan mangyayari, huwag naman sana. Kaya ngayon, in-update natin, yung anti-crime, nandoon pa rin yan. Simula umaga hanggang hapon nandoon, kaya lang may paalis-alis din yan sila. Pero yung pong barangay, ganun din, nakabantay rin yun sila. Ganon din yung mga pulis. Di lang natin ma-interview na sa ano pa, out of town pa yung pong station commander ng PS1. Pero pinapaabot sa ating mga kababayan na mayroon pa rin pulis na magbabantay dyan po sa PNS.
1: Serbisyong katropa.
0: 10:04 ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero try pa rin po namin puwera sa insyer para may makasama man lang na tandikan. Okay, sige.
1: Serbisyong katropa.
0: Tristan, good morning. Kajaral.
1: Serbisyong katropa.
0: Good morning. Itry natin yung nagre-reklamo. Ay, ito pala yung number mananawagan. Kailan ito, bird? Sige. Ito... Ken, mananawagan, hingi ng tulong. May pasyente. Sige, public service tayo dito sa Serbisyong Katropa. Kaya nandiyan yung number, tawagan natin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa taxi, okay. Hingi, sir.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ten of five ng gumaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Ito pa rin tayo sa Serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Siyempre, ito ho ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Yung sabon ho, nagamit na ho ng marami kayo dahil napakabisa ho nito. Napakaganda na. Ang ganda eh. Kasi tutulungan po na pakinisin yung mga dark spot, yung mga butlig-butlig.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan po ay tinatanggal nito pong Santon Plus Herbal Soap. Napakabango pa na sabon.
1: Serbisyong katropa.
0: Tapos yung tipong pagkatapos mong maligo, fresh pa rin, hindi malagkit. Yan po yung dala ng Santon Plus Herbal Soap. Okay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga Yes to Health Clinic, mabibili nyo po yung Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan, reserva pa mga butika, pwede rin magtanong para ho makabili ng mga Santon product.

0: ring din siya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, si Marvin Marquez. Kiusap gawa na meron siyang pasyente. Sige, Marvin, pagbibigyan natin yun. Dito sa Serbisyong Katropa. Sabi niya dito, hello po, magandang araw. Ako ay ako po yung kamakailan na nananawagan po ng, sa inyong programa. Nais ko lang po malaman yung para po sa tulong sa mother ko po na naka-admit po sa Adventist Hospital. Nais ko po na lumapit uli para ho sa kanyang therapy session. Nagkakalagaw ng 800 pesos. Uy, daily pa naman din ito na stroke yung kanyang magulang.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tatryo natin mamaya na manawagan. Nandito rin po yung number. 10:07. Balik po kami ha. Kukomersyal muna kami.
1: Serbisyo Katropa.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
24: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
23: Premium D3,
24: makatutulong sa kalusugan
23: na may VCO
24: at moringa.
23: Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag Santon Plus
24: Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Talagang maaasahan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
24: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
23: ang Santon Plus
22: Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
8: 10:18 ng umaga.
6: Serbisyo Katropa.
8: Balik po ang Serbisyong Katropa.
6: Serbisyo Katropa.
8: So tayo sa public service, mayroon pong mananawagan.
6: Serbisyo Katropa.
8: Mayroon pong hihingi ng tulong. Boss Toto, pa-shoutout mo na 25 kagawad nakikinig sa inyo na naka-full, grabe, naka-full volume. Nakikinig buong tropa ng Phil Oil, Palawan. Shoutout, sabi ni Boss Toto.
6: Serbisyo Katropa.
8: Boss Toto, thank you ha, morning. Lola Moray, dyan sa Aburlan, na nakahiga, nakikinig. Sabi ni Alexis, morning.
6: Serbisyo Katropa.
8: Marvin, good morning.
9: Yung araw po.
8: Marvin ito, no?
9: Opo.
8: Marvin...
9: Marquez po.
8: Marquez. Nakapag-usap na rin tayo nung nakaraan, ano, na meron kang pasyente na hilingin ng tulong na nasa Adventist Hospital. Po. Mama mo. Mama mo po ito.
9: Yes. Noo. Yes po.
8: Na nasa Adventist Hospital.
9: Opo. Nakalabas na rin po siya, sir, sa ICU nung kanakailan lang po.
8: Oo. Kamustang kalagayan niya ngayon? Kumotos pa rin ba o may ano, gising na?
9: Ngayon po, may malay naman din po siya. Nakakamulat na rin po siya.
8: Ay, okay.
9: Kaya sa ICU pa lang din po, nakakamulat na rin po siya.
8: Ayun, oo. Pero hanggang ngayon, nasa ICU pa rin?
9: Wala na po. Nakalabas po kami nung Tuesday po. Parang mga ganyan po.
8: Ay, mabuti po. Oo. Kikita natin yung mabilis na recovery po ng mama ninyo.
9: Yes po.
8: Malaking bayarin kasi galing ng ICU, di ba?
9: Opo. Sa ngayon po, ay tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang mga gamutan.
8: Mm-mm.
9: At may therapy nga po siya ngayon. 800 po yung bawat session po.
8: Oo. Ang ano pala, no? Ang mahal pala niyan ng per session? 800?
9: Yes po.
8: Ano ang rekomendasyon ng doktor? Ilang beses siya iti-therapy sa loob ng isang linggo?
9: Mostly po, sir. Araw-araw po dapat.
8: Okay. Araw-araw.
9: Opo.
8: Iba pa yung mga gamot,

0: Sige, Marvin, manawagan tayo. At kung mayroong mga post, ipang-send mo lang sa akin kahit na every twice or thrice a week. Okay lang yan. Kahit ulit-ulitin natin kasi manawagan naman ito. Pero ngayon, ikaw mismo yung manawagan tapos banggitin mo na rin yung Gcash mo, Marvin.
1: Magandang araw po sa inyo. Ako po ay muling kumakatok sa inyong puso. So, nais pong tumulong po para lamang po sa patuloy pa rin po na gamutan po ng aking mama at yung kanya pong therapy. Napakalaki po dapat namin bayaran kada araw. Alam po sa kanya patuloy na recovery. Kahit po maliit, malaking din sabi na po yan. Ang tingin na po yung para sa akin. Yan lamang po.
0: Win yung ano mo, Gcash mo?
1: Gcash ko po, send ko na lang po sa kuya ko po kasi yung Gcash number ko po.
0: Okay, hindi ito. Yung tinatawagan natin iba, hindi ito. Sige, ano mo lang ha, isend mo lang Win, tapos post yes, lang, po. Isend mo lang sa akin yung ano mo, yung link post mo.
1: Yes po.
0: Sige, okay. Pray rin tayo para mas mabilis pa na gumaling at makarecover na si mama mo.
1: Yes po.
0: Thank you, Bin. Salamat.
1: Maraming salamat din po. Thank you po.
0: Servisyong katropa. Si Marvin Marquez yung pong ating kausap na nanawagan para ho sa kanyang nanay. I-send sa atin yung po yung Gcash number. Sige, send mo na lang kaagad, Bin, para mabanggit natin ngayon. Nung nakaraan, coma, wala talagang malay. Nasa ICU yung pong pasyente, yung kanyang nanay. Ngayon, doon kami, noong mga panahon na yun, nag-uusap. I mean, nasa sitwasyon na yun. Dito ako, doon siya, pero nag-uusap kami noong mga panahon na yun na gano'n ang kalagayan ng kanyang nanay. Hanggang sa lumipas yung pong mga araw, ay nakarecover. Diba? At nagkaroon ng malay, nagising, at wala na sila ngayon sa ICU.
2: Servisyong katropa!
0: Tapos tuloy lang, ganun lang, panawagan ng panawagan lang din talaga, post lang ng post. So, kahit papaano, nung pong mga nakarang mga araw na yon, nakakatulong din. Ano po, may mga tao rin nagbibisit. Okay. May mga nagbibigay, nagpapaabot din talaga ng tulong. Ayun, nakatulong sa mga bilihin, lalo na mga gamot na binibili sa labas, yung mga pangangailangan, nakakapag-provide ng dahil doon sa mga nagbibigay ng tulong. Ngayon, muli po, nananawagan si Marvin sa kanya pong nanay na kung po pwede, makapag bigay man lang na kahit magkano, kasi araw-araw kasi ito 800. So, kailangan i-therapy yung pong katawan ng kanyang nanay. 800 pesos. Hindi siya yung ano, iba yung, di ba yung hilot-hilot lang. Masahi iba yun. Dito mga nerve talaga yung pinapagana.
2: Servisyong katropa!
0: Para muling lumakas, muling makagalaw, makakilos yung mga katawan o yung katawan mismo. Parte ng katawan ano ni nanay.
2: Servisyong katropa.
0: So yung Gcash ay wala pa, hindi pa na ibibigay sa atin at hinihintay pa rin natin na maibigay sa atin.
2: Servisyong katropa.
0: Habol mo lang Vin ha, para maano natin, maiabot natin dito sa panawagan. Tapos yung mga post mo ay send mo lang din dito.
2: Servisyong katropa.
0: Yung ano nga pala ha, nailibing na ha, yung pong petos kahapon ng umaga, di ba nakita yon, mga pala 7. Nailibing na rin po yun kahapon pa.
2: Servisyong katropa!
0: Yung pong CSWD, pati na rin po ang barangay, yung po ang nagtulungan para po mailibing, mabigyan ng maayos na libing. Hindi yung itinatapon-tapon lang kung saan-saan, sa kalsada, nakalagay pa sa basurahan, garbage bag.
2: Servisyong katropa!
0: Doon kahit papano na bigyan ng basbas, nadasalan, tapos nailibing ng maayos yung pong petos.
2: Servisyong katropa!
0: Nandun po sa ano, sa cementerio na doon, sa public cemetery sa Barangay Santa Lourdes.
2: Servisyong katropa!
0: 10:26 ng umaga.
2: Servisyong katropa!
0: Sige, itry natin na kung makahabol mang lino kasi paaga ko ngayon na mag-out.
2: Servisyong katropa!
0: Sa program kasi pupunta tayo ng PNS. Ay, teka, mali-mali yung natawagan natin. Si Marvin ang natawagan. Si Mang Lino, ihabol natin dito kung makahabol.

0: 10:26 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano natin si Mang Lino. Yan ha. Baka sakaling sumagot eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sumagot nga, kailang na, namatay.
1: Serbisyo.
0: Good morning po, Kagawad Galis. Pakitanong na lang po, yung pong allowance ng student bukang wala nang balita. Sige nga, try natin tawagan, Ken, si Consul Bitoy Oliveros.
1: Serbisyo Katropa.
0: Para ma-update natin ito. Kasi yung taga-Bangkaw-Bangkaw, ganun din. Nagtatanong din. Tara lang natin. Nandyan, di ba? May number ka, Ken?
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, tatawagan namin ngayon na Raymondo Mendoza. Baka sakaling maka-update tayo dito sa gusto nyong malaman kung nasaan na, nasa ilang porsyento na. Kasi ang huling pag-uusap namin ni Consul Oliveros ay tuloy-tuloy. Sabi nga, nangangalahati na. At sabi, pagka natapos na itong buwan ng Setyembre, mukhang matatapos na rin at mabibigyan na lahat, makakatanggap na lahat, sabi. Anong ano kayo, Mon? Raymondo Mendoza, anong lugar kayo? Anong school? Para may paabot natin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Kasi yung sa Bangkaw-Bangkaw, ganun din. Hindi pa natatapos. Yung kaila Tulyaw.
1: Serbisyo Katropa!
0: Papalo up din kung kailan sila makakatanggap. Wala pang laman yung kanilang online bank.
1: Serbisyo Katropa!
0: Hihintay pa rin nila yung allowance. Mas maganda talaga kung kas, kita nyo kung kinas yun, tapos na kaagad yun. Tanggap na nilang lahat.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nasa ano na raw yun, nasa online para bumilis. Pero mas lalo mang bumagal.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kanila natatanggap. Tinatawagan ngayon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tinatawagan ngayon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawag na po sa number ko. Si Mang Lino, number pa lang. Tatawagan. Yan ha. 10:28 ng umaga, si Mang Lino yan, yung number na yan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Iba pa yung, sige, saglit lang muna, tinatawagan na rin natin si Consul Bitoy.
1: Serbisyo Katropa!
0: Ka-update tayo dun po sa allowance ng mga estudyante.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung impeachment, sabi ni Bobby, Consul Bitoy, di sumasagot. Okay, sige, pero nagre-ring. Tinatawagan po namin si Consul Bitoy.
1: Serbisyo Katropa!
0: Impeachment, maaga yan. Pagka merong impeachment, Monday... Thursday.
1: Ano? Serbisyo Katropa.
0: Wednesday pala. Ayan, Wednesday. Sa Palawan National School po, Kagawad. Ayun. PNS din pala. Ayan, sa PNS, oh, yung mga guro, yung mga section ninyo. Kasi diba, per section yun, naasikaso na ba? Lahat ba? Meron na para ma-submit na. Kasi yung pera, sabi ng city nandyan, mabilis lang din daw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga guro, okay na ba ang listahan ninyo? Lahat ba? Meron ng account?
1: Serbisyo Katropa!
0: Baka meron pang mga magulang na hindi pa naasikaso yung kanila pong online bank account, ha?
1: Serbisyo Katropa!
0: Para may ahabol na. Ding Strelia, good morning po Katropang Gerald at Sherdan. Salamat, Ding!
1: Serbisyo Katropa!
0: Thank you sa pag-share.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay na si Mang Lino.

0: Serpișul ca tropa.
1: Tenter tipo una guvaga.
0: Serpișul ca tropa.
1: Hirap yung number ni Manglino kahit dati pa. Lagi siyang natatawagan dito lang sa ano, sa messenger.
0: Sir.
1: Wala Manglino, hindi talaga natatawagan kahit dati pa yung number na yun na binibigay mo. Lagi kang natatawagan sa messenger lang. May problema yun. May problema yung ano mo, yung number mo na yun.
0: Servicio Katropa.
1: Kaya di ba lagi kami tumatawag sa messenger mo lang? Doon lang natatawagan.
0: Servicio Katropa.
1: Okay, sige. Alanganin talaga, wala.
0: Servicio Katropa.
1: 10:30 po na ang umaga.
0: Servicio Katropa.
1: Hinihintay ho natin na sumagot at magpaliwanag yung pong Philippine Coast Guard.
0: Servicio Katropa.
1: Yan na, nagre-ring din. Sino yan, si ano?
0: Servicio Katropa.
1: Okay, nagre-ring din pala, pero kung hindi makabot, okay lang din, ha? Manglino, good morning.
2: Hoy, good morning po, Kadiral.
1: Okay. Pasensya na, bihay-bihay na ano lang, nasasaktuhan lang yung oras bago natin natatawagan.
2: Ay, ito, okay na, naka-standby ako.
1: Oo, yung mga mananakay, Mang Lino, natutuwa sila. Masaya dahil mayroong dumating na free rides galing doon sa electric vehicle ng city government, Mang Lino.
2: Ako, naka-live po tayo, Kadiral.
1: No, naman, naka-live tayo, Mang Lino.
2: Okay, sige.
1: Ikaw, ano masasabi mo bilang mga multi-cab driver? Reaction nyo doon?
2: Unang-una, siyempre naman, alam mo naman tayo, talagang mahal natin yung ating mananakay. Nagpapasalamat tayo sa ating local government at nagkaroon ng libreng sakay para nung sa ganun ma-appreciate din ng ating mga pasahero. Na kahit pa paano, mayroong libreng sakay na ibinigay yung ating local government dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon lang, doon sa party naman namin, medyo nasaktan din kami kasi bumaba yung aming kita.
1: Naku.
2: Pero for the meantime, hindi pa naman finalize yung kanilang ano na yan eh. Mga ilang isang linggo lang siguro yan, yung pagkakaalam natin, baka back to normal na rin.
1: Anong mangyayari after ng isang linggo? Halimbawa, na-test na nila, tapos isang linggo, tatanggalin na nila. Sayang yun?
2: Parang ganun po yan eh. Kaya lang, may parating na 17 units. Yung 17 units na yun, yun po ay ipapautang sa ating mga kooperatiba.
1: Okay.
2: Oo. Ngayon, malaking tulong yun sa ating mga kooperatiba. Kaya lang, wala na libre sakay. No?
1: Oo.
2: Kaya ang hinihiling natin lang natin sa ating local government, sana naman kung sakali may pautang nila yan, sana naman andyan din sila kung magkaroon ng problema, hindi naman mahirapan yung ating mga kooperatiba. Yung iba naman, medyo namahalan, wala tayong magagawa kasi alam naman natin na talagang mahal ang electric vehicle. No? Kaya pag-aaralan din ng ating mga kooperatiba kung kinakailangan. Pero kailangan na talagang kumuha ng mga electric bus na yan na modernized para medyo maalwan naman at risko sa ating mga pasahero na sa sobrang init ng panahon, nagkaroon na mag-climate change na yan na hindi pa bago-bago ang panahon, marindaman din ang ating mga mananakay.
1: Para bang, Manglino, dismayado kayo na merong bumibiyahe libre na electric vehicle sa part ninyo, sa hanap buhay ninyo bilang multi-cab driver?
2: Ayaw po, siyempre, kahit pa paano, nakakabawas din. Pero naman, sa iba naman, natutuwa rin kasi nga, alam nila na kahit pa paano, sa nakakaintindi at sa hindi nakakaintindi, ako kasi, naiintindihan ko, na kahit pa paano, maramdaman din ng ating mga mananakay na mayroon din libreng sakay kagaya na ibinibigay ng ating local government. Mahirap na rin kung kabig lang tayo ng kabig, kung minsan-minsan, mag-style baboy rin tayo, tumulak din tayo, na ibig sabihin yung pagtulak na yon sa pamamagitan ng local government na ibinibigay ng libreng sakay, pagbigyan muna natin sila para ma-appreciate nila yung inhawa at saka dun sa multi-cab. Hindi, tayo transparent pa tayo ha, kasi ayaw ko ng kakampi ako sa modernize, kakampi ako sa ano. Gusto ko, nasa gitna ako, paramdaman ng pasahero na okay, maramdaman din ang ating, kami nasasaktan din, pero okay lang kasi nasa programa naman yan eh. Kaya lang, Kadiral, may problema eh. Ang inihiling ko lang. Hello.
1: Oh.
2: Kasi meron silang online information, kung may mga katanungan ka, tumanong naman tayo sa kanila. Ngayon, nagtanong ako, na-screenshot ko nga, siyempre kung magkakaroon ko ng libreng sakay, kinakan, alam ni yung paper dito yan. Alam ko naman na si Atty. Mungkatar, nasa due process lahat ng dokumento niyan. May insurance din po yan kahit pa paano. Kasi yung mga pasahero mo na yan, magkaroon ng tinatawag na vehicular accident, naka-insured yan. At ipapakita rin sa ating publiko na ang sasakyan din na po ito na libreng sakay, huwag po tayo mag-alala dahil po ay ito ay naka-insured. O, para na sa ganun, ma-proceed naman na legal lang lahat.
1: Oh. Diba? Mang Lino, ano yan? Nakausap na kayo tungkol dito sa sabi mo sa 17 unit na ito pababa? Kooperatiba mapupunta kasi kayo? Kooperatiba? Paano setup doon? Per kooperatiba, may bibigay na ilang unit? Ito ba? Individual? Ay, o per kooperatiba?
2: Magkakaroon ng public consultation sa lahat ng mga kooperative. At siyempre, yung ating mahalang mayor, present niya yon na nakita naman natin ang kahalagaan at katibayan ng electric bus na ito. O ano kaya ang ano ipapautang namin si ito sa inyo? Ano, papayag ba kayo?
1: O, sa inyo? Diba? Paano sistema sa inyo? Kasi
2: siyempre kung ipapautang niya, halimbawa may na-consolidate. Na-consolidate kami. Mayroon kami sasakyan na hindi, medyo mahina-hina na na pwedeng ipalit yung modernize, mas maganda. Pero mas maganda ngayon kung maging additional unit para ibig sabihin hindi nawala ng driver yung lumang sasakyan.
1: Oo.
2: At bagkos nagkaroon ng panibagong hanap buhay yung ating mga kababayan. Nakuha mo doon kung sabihin?
1: Oo. Ang kala ko kasi dito halimbawa isang kooperatiba, okay, bagsakan namin kayo dalawa, utang ninyo yan. Ngayon, babayaran nyo yan kung kikita man yan, hati-hati kayo. Pero,
2: ganun.
1: Pero, pwede rin ba na, halimbawa ikaw, kaya mo naman palang utangin ito, di ikaw lang, solo mo lang ito. Yung unit na ito, ikaw magbabayad sa iyong kita o saan doon sa dalawa?
2: Kasi kapag kooperatiba ka, ibig sabihin lahat kayo magtutulungan.
1: Oo.
2: Hindi po pwede na iisa lang. Maliban na lang kung sa korporasyon. Kasi dalawang anuritory, dalawang agency dito, isang kooperatiba at saka isang korporasyon. Kung sa korporasyon, pwede silang kumuha kasi ang ibig sabihin ng korporasyon na talagang nag-iisa ka, kaya mong magbili ng isang sasakyan, kaya mong kumuha ng isang sasakyan, pwede, gano'n ang mangyayari.
1: Mm.
2: Pero sa kooperatiba, kung sakaling kukuha mo kami ng dalawa o isa o tatlo, kaming mga ka-membro ng kooperatiba, ng mga stakeholder, kami po ay magtutulong-tulong para mabayaran po yan ang isang unit na yan.
1: Ang kita, hati-hati rin kayo.
2: Ay, hati-hati. Siyempre, kung halimbawa, ang monthly niya, 30,000. O, palagay mo, 30,000. Pagkatapos ngayon, bilang kooperatiba kayo, nasa 15 kayo, o membro kayo, nasa 60. I-divide mo ngayon kung magkano ang partihan nyo ngayon, kung magkano ang share nyo.
1: O yun, halimbawa, kumita ng yung, kung ang monthly ay 30,000 ang bayarin dito, kumita itong sasakyan ng 60,000, yung 30 pambayad, yung 30 na naiwan, hati-hati kayo doon ng mga miyembro ng kooperatiba.
2: Opo, opo. Alam mo, Kajirald, napag-usapan, mas maganda na talakayin natin ito eh.
1: Oo.
2: Alam mo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kagaya na sinabi ng ating Manong Mayor Byron, kapag raw sa hirap na hirap yung ating mga kooperatiba, ay ang ating mga transport sector. During last hour lang naman yan, pero kaya namin i-cater yan. Kaya kung sakaling magdadagdag ng unit o magpapautang nila yan, kagaya ngayon kung narinig ng ating LTE Par B, mas maganda siguro additional unit na lang. Kasi yung ating mga lumang sasakyan na maayos pa naman, mga roadworthy pa kumanakbo, isa itigang siya, additional unit, ibig sabihin magdagdag ka ng unit para lang sa ganon ay yung lumang unit, mayroon pang driver, hindi mawawala ng unit.
1: No.
2: Yung bagong unit, magkakaroon ng panibagong hanap buhay. Yung panibagong hanap buhay ngayon, yun ang magiging parte-parte ng lahat ng kooperatiba.
1: Yun, parang alam ko ito, diba? Magiging dubli kahit papaano, dagdag. Na, dagdag kita ba?
2: Yun, nakuha mo ang ibig ko sabihin?
1: Nakuha ko.
2: No?
1: Dagdag yun.
2: Napakaganda, kaya nga kung maririnig ito ng ating ATA-TE-4B
1: oh.
2: at ng ating local transport dito sa Lusod ng Puerto Princesa, kagaya ng Irawan, mag-additional unit tayo.
1: Yan.
2: Na ito, mag-additional unit kami. Kahit dalawa, kukuha yan eh. Kukuha yan namin sirman na yan.
1: Oh.
2: Si Jack Musuma, kukuha yan. Pag nag-additional unit yan, pagkukulong-tulungan namin yan, siyempre, kung hindi naman namin kayang bayaran at hindi nakapagpasada, mayroon din simpleng mga circumstances yan na report doon sa ating LGU na ito hindi nakapasada. Siyempre, hindi ka rin uubigahin na magbayad dahil walang pumasok na income doon sa transport na ibigay na ipinautang ninyo.
1: Eh, saan ba mas mura dito? Halimbawa ako, pasahero, yung yan yung mga traditional na gamit natin na multicab jeep tapos itong electric sa mas mura dito. Wala nang krudo ito ha, wala nang gasolina ito.
2: Palagay ko naman parehas lang yan ano, Kadiro.
1: Bakit pa parehas walang gasolina ito?
2: Ha?
1: Wala gasolina kaya lang electric.
2: Electric yan, hindi natin alam kung magkano ang charging yan.
1: Oh.
2: Siyempre, magpapayad ka rin ang charging yan.
1: Oo nga eh.
2: O, di ba? Kaya mas maganda siguro, iparehas na lang natin.
1: Pwede.
2: Kung ano, di.
1: Okay lang, parehas.
2: Nang ITFRB kung magkano talaga.
1: Kung ipaparehas ito, bahala na yung ano, yung mananakay kung saan, anong gusto mo, multicab? O dito sa electric aircon vehicle, di ba? Yung ibas.
2: Oo, may aircon pa.
1: Naka-aircon, oo. Oh. Eh, sa inyo, mabibilis naman. Kung baga, ano eh. Iba rin yung biyahe ninyo, iba rin ito.
2: Oo.
1: Pili na lang kaya sila nga, kung saan.
2: Kaya nga, ano, Gerald eh. Hindi kina, kung kinakumaga ko magpapahiram sana ang ating ibibigay sa ating mga kooperatiba, ang hinihili na lang natin doon sa ating transport committee, at sa pamunuan ni Mayor Byron, natulungan na lang ang ating mga local cooperative rito na mag-additional unit na hindi masasagasaan yung ating mga maayos na sasakyan na luma na karagdagan na lang para lang sa ganun, magkaroon din ang karagdagan na manabuhay yung ating mga kababayan.
1: Okay.
2: Kasi ang gusto ko yung walang halimbawa, pag mapalit ka ng unit, tapos ngayon, dahil nakakonsolidate ka, itatambay mo yung isang sasakyan, papalitan mo ng bago, ay nasamantalang yung luma na pinalitan mo, ay maayos ka naman. Hindi kawawa naman yung driver nun. Kung ililipat mo ron, di ba?
1: Kaya nga, okay.
2: Mawawala ng hanap buhay. E ngayon, kung bago, additional unit, ay mas maganda.
1: Yun, okay, sige. Manglino, salamat ha sa kahit paano kapag-usap tayo tungkol dito sa IBAS. Medyo apektado lang sa ngayon dahil may libre sakay. Medyo mababa yung kita, pero nauunawaan mo naman eh. Nauunawaan din ng iba yan, di ba?
2: Nauunawaan natin yan kasi alam naman natin yung puso ng mananakay at saka puso ng operator. Medyo naiintindihan ko rin ang sitwasyon. Kaya binabalansi ko rin silang, binabalansi ko rin ka, Gerald.
1: Okay, sige. Manglino, salamat ha. Thank you sa oras mo.
2: Sige po. Sige. Thank you.
1: Sana sa susunod, makita ka tan. Ikaw ng driver nito ng ano, ng ibas na ito, tapos sarili mo.
2: Yun na nga eh. Sinabi ko nga kay ano, message ako doon sa ano nila na kung pwede, itry ko mo ano, para na sa ganun, maano ko rin sa ating mga cooperative. Sabi ko, wala eh. Kasi kung ipapadry run test, dry test nila sa ating mga chairman, talaga makikita nila na, uy, napakaganda pala. Baka mahihikaya sila. Siyempre, yung iyong produkto, kinakailangan, alok mo sa kanila, itry mo, isubok mo. Yun ang gusto kong mangyari. Oh, subukan niyo muna ito. O ikaw, chairman, ganito. Mr. Jack Rizuma. Baka pwede. Subukan mo muna ito. Para na sa gano'n, masubukan mo kung talagang okay ba sa yung panlasa na ito.
1: Hindi ko pa nakita. Hindi ko nakita. Malaki ba ito? Malaki pa sa ano, sa multicab?
2: Malaki.
1: Malaki?
2: Malaki-laki ito.
1: Hindi kaya maka-dagdag traffic?
2: Hindi naman siguro.
1: Mayroon siyang
2: oras. Kung anong oras siya tatakbo, kung tuloy-tuloy siya, diretso lang. Kaya may oras siya kung ano.
1: Pero magagamit ito sa oras na yung rush hour, yung alas 7 ng umaga?
2: Oo.
1: Tsaka alas 5 ng hapon?
2: Ang ating mga mananakay, kung anong oras ang darating doon.
1: Ayan.
2: Okay. Pag alam nila na, darating ito sa ganitong oras. Kasi may oras yan eh.
1: Saan ang biyahin ito ngayon?
2: Mula rito sa Balayong,
1: okay.
2: Papunta ng Bayan, Malbar, dito ng Santa Lourdes, hanggang doon sa may Bisapa, iikot, Tapos didiretso ng Irawan, babalik na naman, siksikan. Mm. Tapos pabayan yun, diretso na naman ang... ng Rizal, yan. Ikot-ikot na yan sila.
1: Wala silang, ano, wala silang oras na, di ba, per hour ang biyahe nila. Ito, bahala, diretso. Ganun lang.
2: Oo, diretso-diretso lang yan. Kaya lang may oras sila sa umaga, nakakadalawa lang sila. Sa hapon, dalawa rin.
1: Ah,
2: oo. Oo, mga during rest hour sa kagabi.
1: Sige, maganda ma, ano yung saktong oras para alam ng tao pa sila makapag-adjust, di ba? Di katulad oo, sa multicab. Kahit anong oras yan, bibiyahe ito, masundan lang.
2: Oo, ganun lang.
1: Sige, thank you. Mang Lido, salamat sa oras ha. Bihay ka na. Naka-istorbo na ako sa bihay mo.
2: Sige, salamat po. Sige.
1: Mang Lino, na-istorbo ko pa. Kunti na lang yung kita ngayon. Gawa ng mayroong libreng sakay. Tapos na-istorbo ko pa. Thank you kay Mang Lino. Susunod siya na magdadrive niya. May sarili na siyang ibas.
0: Servisyo.
1: Ah, hindi pala. Operatiba pala yan. Kooperatiba pala.
0: Servisyo. Katropa.
1: Okay, Roy, kailangan ko ba talaga magpaalam ng maaga? Gawa ng mayroong pong... Paki-announce daw, sabi ni IC. Kita kami ni Kernel eh. Anong i-announce it? Saan nga natin? Wala, hindi ko makita, Ice. Wala, Ice, hindi ko makita.
0: Servisyong Katropa!
1: Paalam mo na ako, ha? Ayan, talagang hinabol, oh. Cellphone, sinauli ngayong umaga sa impila ng XFM. Nang ibabaw ang katapatan ni Ginoong Marcelo Rodil Jr. ng personal inihatid sa himpilan ng XFM Nara, ang isang cellphone na kanyang nadampot ngayong umaga. Sa nagmamay-ari ng cellphone na ito na nasa wallpaper ng cellphone, maaaring puntahan lamang sa XFM Nara na matatagpuan po sa corner ng Rizal at Malbar Avenue sa poblasyon Nara. Sa harap ng Adventist Church. Mga taga Nara, ha, baka mayroong nawala ng cellphone. Si Marcelo Rodil po kasi ay nagsauli dyan po sa XFM Nara. Cellphone po yan, no? Ipuntahan nyo na lang po doon para makuha nyo na, bawi nyo na yung pong cellphone na nakita po ni Marcelo.
0: Servisyong
1: Katropa. Thank you, ha. Yung mga taga Nara, titiwala talaga yan doon po sa XFM. Doon na hinahatid yung mga nakikita mga gamit. Okay?
0: Servisyong Katropa.
1: Maraming salamat mga katropa sa inyo pong panonood dito ho sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Sentro na yung kasunod, si Kagawad Mike Scott, eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Sama natin dito sa technical si Ken Vincent Dancil.
0: Servisyong Katropa.
1: At ako naman po ang inyong nakasama, inyong lingkod, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule
3: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
1: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
2: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
16: X.
17: XFM.
16: FM.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM.
19: Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika,
19: angat sa komentaryo,
18: angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
19: Exciting!
20: Exciting!
21: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
20: Mga katropa, exciting!
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: XFM.
22: Ang exciting time sa buong Pilipinas. Isang minuto na makalipas ang alas 11 ng tanghali.
23: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

生活。Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Sentro. Mga katropa, araw po ngayon ng Huwebes, September 17, 2026. Samahan niyo po kami sa aming pong pagtatanghal hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Von Axel Obaredes at si katropang Ken Vincent Dancel. Ako naman po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Kaya pwede ho na kayo dyang mag-comment sa mga pag-uusapan natin na mga usapin, mga pang-barangay na usapin na pumabalot po dito sa buong Pilipinas at dito po sa, siyempre, sa Palawan, sa Puerto Princesa City. Ang atin pong call line, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Pwede kayong tumawag dyan. Iparating nyo sa amin ano bang mga hinaing ninyo dyan sa inyo pong mga barangay. Anong nais ninyong iparating sa inyong mga barangay officials? Or kung may magandang proyekto dyan sa inyo pong barangay, pwede rin po yan. O pwede rin kayong mag-comment sa ating comment section. At ito muna, balitin muna natin ang magkano muna tayo. Yan, Christmas countdown. Ninety-nine days na lang, Pasko na po mga katropa. Kami na ang nauna buwabati sa inyo ng Advance Merry Christmas. Sana maging masaya po ang inyo pong Pasko. At siyempre, pagka mga empleyado, masaya kapag merong Christmas bonus. Meron ka namang pinaglalaanan, Bon, yung Christmas bonus mo. Meron parang lupa't bahay at ang bibili mo sa Christmas bonus mo eh. Yan. Ano ba pinaglalaanan ng Christmas bonus? Ito si Katropang Ali, ano kaya pinaglalaanan niya ng kanyang Christmas bonus? Ubus na, hindi pa nahahawakan. Nakasanla na ba ang ATM? Talaga na, wala na. Nakaano na yung Christmas bonus eh. Na-advance na ba? Yan, okay lang yan. Importante buhay. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat.

0: Happy happy birthday muna kay President Kani. Yan ha. Ay, Ma'am Kani. Yan. Diyan sa Villa Pipino, no? Saktong-sakto sa birthday mo. Ginagawa na yung basketball court po dyan, Ma'am Kani, ha? Press Kani, ha? Happy birthday! Siyempre sa aking pamakin kay Guard True Parts. Pero malayo ito eh. Pwede namang i-chikas na lang. Diyan sa Germany, happy birthday. Kay Reseli Arnaez Sea, happy birthday. Annalyn Ordas Alilano, happy birthday. Diyan sa Nara, ha? Yan, sa lahat po ng mga nag-birthday, happy, happy birthday po sa inyo. Sana maging maligaya po kayo sa inyo pong kaarawan today. Happy, happy birthday. Nako, nagbabadya po ang malakas na pag-ulan, mga katropa. Meron po tayong, nako, si Aling Training, oh. Nakita ko nag-message. Kinakabahan yung ating mga kabarangay diyan sa barangay Siksikan. Sabi ni Aling Training, yung hindi ka pa tapos sa mga lilinisin mo at labahan ng dahil sa baha. Ayan na naman, dilim na naman, Kalangitan Heights. Hirap ng sitwasyon pag ganito, parang surrender ka na, lalo na't hindi mo alam kung kailan magagawa ang lusutan ng baha dahil sa hindi maayos ang paglagay ng culvert sa halip ginawang box culvert o dalawang line na malalaking culvert. Ang nangyari, isang line lang ng culvert kasi hindi daw kasama sa kontrata ng kalsada. Ganun ba yon? Bakit naman? Talaga naman, no. Diyan po yan sa may barangay Siksikan. Pwede ba nating matawagan si ano, si Sir Sunny Paharilla muna, Bon? Tungkol sa LPA, kasi ang dami kinakabahan natin mga kabarangay, Santa Monica, Tagburo, Siksikan, yung mga binabaha. Ito LPA ba, ano to, magdadala ba ito ng malalakas sa pag-ulan? Yun yung tanong eh. Meron po tayong LPA. As of alas 8 kanina, ang nasa 95 kilometers east-northeast of Puerto Princesa City, kumikilos ito pa kanlurang, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Tapos meron din tayong tropical storm, yung duhuan, ha? Patuloy, nasa labas pa naman ito ng PAR. Nasa kabilang linya natin si Sir Sunny Paharilla. Sir Sunny, magandang umaga po. Live tayo sa programang Sentro sa XFM Palawan. Sikat tropang Mike Scotte po ito. Bati muna po kayo.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Opo, sir. Meron tayong, as of kaninang alas 8, may LPA dito sa 95 kilometers malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Yung ating mga kabarangay ay kinakabahan. Baka lalakas na naman ang ulan. Mabaha na naman. Ano po itong LPA na to? May malakas ba ang dalang ulan nito, sir?
1: Ganito. Ang LPA, may wala pong dalang ulan. Ang idudulot naman po ng LPA ay convergence ng hangin.
0: Mm.
1: So as to the ulan, depende po yan sa progress at pagkilos po ng LPA.
0: Mm-mm.
1: At basta't may LPA, natural minty talaga yan. So may wind convergence.
0: Opo.
1: Mayroong tinatawag na force. Vertical motion.
0: Mm-mm.
1: Kailangan yon, yung element na yon, para may transport ng moisture sa upper level of the atmosphere. Kasi otherwise, kung wala namang force vertical movement ng ating pong hangin, yung moisture nasa baba lang. So hindi siya magdudulot ng ulan. So every time na may matulad yan, habagat halimbawa, may force niyan pagbangga sa bundok.
0: Opo,
1: may LPA, ganun din. Baga may shear line, ganun din. So these are tinatawag na mga weather causing na mga phenomenon. As to the question na marami bang dala ang LPA na ulan, ay naturally po yan na may meron pag-ulan. Ngayon po, kung kapansinin nyo, ang satellite na image natin, simula pa po kanina ay may ulap na dito sa sulo. Ang kagandahan ay nasa sulo lang siya. So doon po yung nagiging pag-ulan.
0: Mm-mm.
1: But this low pressure, it expected siya na mag-move towards tatawid sa West Philippine Sea.
0: Opo.
1: So, habang siya'y lalapit sa kalupaan, ang force na vertical movement ng hangin ay dadaan din po sa mainland, kaya magdadala din po ito ng mga pag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, ay yung tayong naobserbahan na thunderstorm, pwede pong maglulot po yan ng daglian na bagsak ng malakas na ulan.
0: Mm-hmm.
1: So localized sa mga thunderstorm pa lang po yun. Hindi pa po talaga direktang sa LTA kasi mm-hmm. yung LTA nananatili pa rin sa Central Sulawesi.
0: Ayun. So ito po nakikita natin na parang madilim na ulap dito sa may lungsod ng Puerto Princesa. Thunderstorm ito.
1: Thunderstorm.
0: Ayun.
1: Opo, thunderstorm pa po yan. Pag tinignan niyo po yung satellite natin, hiwalay pa po yan doon sa mga ulap mismo na bubuo dahil sa LTA. Pero uli, kaya din mayroon tayong ganun kabilis na development ng mga thunderstorm dahil may LTA. Nagpe-favor kasi yung daloy ng hangin towards the center ng LTA na nagko-converge din po dito sa mainland ng Palawan kahit na wala pa mismo ang LTA sa atin.
0: Ayun, ayun, ayun ang pala ang ano dyan, no? Ang problema lang natin, yung mga kababayan natin, pagka ganito, ano, kinakabahan na naman eh. Yun ang ano natin. So, ito pang thunderstorm na ito, sir, di ba? Oras lang ito?
1: Usually, opo, ang mga local, pag tinawag na localized thunderstorm, mahaba na po yung buhok talaga yan ng ulan, maglagpas na isang oras.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga matagalan, pagka may low pressure talaga, na yung low pressure, ayan din na talaga mismo, kumbaga nakatutok na sa lugar na yun. But right now, kung papansinin ninyo, yung LPA mismo ay nasa Sulawesi pa rin po.
0: Mm-hmm.
1: So ito pong nakatakip sa atin, kung titingnan po natin, hindi lamang po yan siyudad ng Puerto Princesa, kundi itong Aborlan, Nara, maging Batarasa, portion ng Batarasa, yung mga nasa kalagitnaan ng ating mga bundok. So mayroon tayong mga thunderstorm cells na ngayon na magdudulot ng mga pulo-pulo pa rin kasi hindi yan tuloy-tuloy na mula dito sa Puerto Princesa hanggang doon sa ating nabanggit sa Batarasa na lahat. No, may mga kumpul-kumpul lang po siya at dahil kumpul-kumpul, bibigat, babagsak, bubuhos, at pagkatapos ay titila. And then habang may fed pa rin po ng wind convergence, ay patuloy siyang mag-ipid pa rin na potential na mag-develop, mag-buho ulit sa iba pang karatig na area kung saan umulan.
0: Opo. Ito pong thunderstorm na ito, sir, na nandito ngayon na monitor natin sa Palawan, sa Puerto Princesa at sa ibang karatig na lugar. Ano ito? Magdudulot pa ito ng mga torrential na ulan? Yung malalakas talaga para at magdudulot ng baha ng mga pagguho ng lupa?
1: Yung thunderstorm kasi, depende kasi yun sa laki talaga ng cell.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, yung tinitingnan po natin, yung torrential na yung kapal ng ulat talaga na magdudulot ng torrential rains ay hindi po dito sa may ciudad mismo kundi sa may Timpukan area sa may west.
0: Mm-hmm.
1: Yung po yung mas makapal.
0: Mm-hmm.
1: So ito pong nandito sa atin, kung mapapansin nyo, medyo nag-dissipate na nga.
0: Mm-hmm.
1: So magdudulot siya ng ulan but not as nung naranasan natin yung last Monday ba yun?
0: Opo, opo.
1: Hindi Tuesday. Mm-hmm. Hindi kagaya ngayon so far. Yung ito ngayon na ating naubsobahan. Pero magdi-dissipate po yan. Katapos yan, mayroong magdi-develop ulit. So yun po yung ating babantayan. But again, may low pressure tayo at moving po yan towards the island. Pwede pong magkaroon pa tayo ng pag-ulan mamayang gabi habang papalapit po yung low pressure.
0: Opo. Yung puntahan ko po yung low pressure, mabuti na lang sa west coast muna yung malalakas na thunderstorm natin ngayon dito sa Puerto. Yung sabi niyo hindi masyado. Puntahan ko lang po yung LPA. Mga kailan po dadaan yan dito sa atin?
1: Ang pagkaganyan kasi hindi po gaya ng bagyo, nag-projected mo talaga yung kanyang pagkilos. Kasi ito ngayon, halos istisinaryo.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon siyang computein kung kailan siya dadating, halos hindi siya gumagalaw.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung sa mga model po natin, ay inaasahan siya na yung actually nga, may circulation na siya dito po sa West Philippine Sea.
0: Mm-hmm.
1: Sa kasalukuyan. Pwede pong lumipat sa agad yung kanyang sinkro kasi nga, pagka ganyan ng LKA, naghahanap siya ng mas mainit na dagat, kumbaga, at doon pag mas magiging mabilis yung development, ay nandun pa rin siya. Kaya lang, pag LKA rin, malapad po siya yung point of convergence.
0: Opo.
1: So, mananatili pa rin na mayroon pong circulation or convergence itong dito sa Maysulo habang mas nagbe-build up ang low pressure dito po sa may West Philippine Sea. So, wala po talagang definitive na na kung kailan na siya tatawid. Kasi ngayon, actually, ano po ito, napakalapad po niya. At kumbaga sa ano yan, kumbaga sa ilog, naghahanap ng sinag-tumla na portion at doon talaga mag-build up. Pag tinitingnan namin ito, ay kumbaga halon na yan siya. At mamayang hapon ay dito na yan sa makikita sa West Philippine Sea. Hindi dahil hindi dumaan, kundi doon na siya lumipat, kumbaga, yung concentration ng mas malalim na parte ng low pressure.
0: Oh, okay. So, posibleng pagka nangyari yun, hindi na rin tayo makaranas ng malakas na ulan sa mainland. Sir, tama ba?
1: Mayroon pa rin po. Kasi nga, at ang tawag yan, kahit na LPA yan, mayroon pong trough extended area ng LPA. So, magpapailan pa rin po yan siya. So, we are expecting na ngayong gabi po, mayroon pa rin magiging pag-ulan yan sa iba't ibang parte ng Palawan, hindi lang Puerto.
0: Okay. Sige po. Siguro, sir, ano po, paalala nyo na lang po sa atin po mga kababayan po, sir.
1: Ayun po. Mga may sampay, kunin nyo na po at baka mabasa pa. Mga lalabas ng bahay, may dukbitang pananggalan sa ulan. Mga landslide-prone areas, ingat lang. Tapos mga paanan ng sa tabing ilog sa downstream kasi pwedeng malakas po yung tubig ulan sa mga bundok at dito sa baba ay mahina lang at magtayo na mayroon pong flash flood. Pwede pong mag-delet ng mga flash flood yung mga conditions natin plus na mayroon po tayong low pressure area ngayon na ang topic po dito po sa Sulu at maging sa West Philippines.
0: Opo. Ay sir, yung bagyo pala sir, nasa labas ng PAR, wala pa itong epekto sa bansa, no?
1: Wala po, malayo pa po yun at mahina pa naman sa kasalukuyan. Ang makakapit po po lalo na sa atin ay ito pong low pressure dito sa Maynila.
0: Opo. Sir Sunny, maraming salamat po. Mabuhay pa kayo dyan sa Pag-asa Puerto Princesa.
1: Yes sir, salamat. Magandang umaga po.
0: Nako, Aling Trining. Doon pa sa West Coast yung thunderstorm. Yung LPA, hindi pa tayo affected. Pero yun nga, may namumuo dyan sa West Philippines eh. Parang lilipat siya doon. Meron pa rin mga pag-ulan. So, ang ginawa natin, nakipag-unahan tayo sa city government. Sumulat tayo para ma-address yung problema nyo dyan, Aling Training. At saka sa tanggapan ni Congressman Acosta, project nila dyan yung ng DPWH yung kalsada kasi. At yun pong sa kay Council Eugene Damasco para mapag-usapan na talaga ng masusi yung problema dyan sa barangay Siksikan. Pero ito po, ngayon, itong LPA na ito, magpapaulan ito, yung thunderstorm. So, hindi lang po iyan dito sa Puerto Princesa hanggang sa may Batarasa. So, yung mga sinampay ninyo, kayo mga gamit ninyo, mababa yung area ninyo, baka nga bumaha, at pakitaas na po mga katropa. Yan talagang problema natin, drainage. Kaya tayo sa Siksika, nagkikipig tayo sa mga housing project eh. Kasi nga, yung mga housing project dati, basta makabuo lang ng housing project, walang pakialam kung mababa yung area, kung bahain yung area, kung creek ba yan, tatabunan pa yung creek. Dapat talaga maghigpit tayo ng ganun. Sa buong Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan at sa buong bansa, maghigpit tayo pagka may tinatayo mga subdivision. Hindi basta-basta mag-approve ng subdivision plan. Kasi nga, katulad yan, nangyayari. May mga subdivision na binabaha. Kasi nga, yung daluyan na tubig, pinatay natin. Diba? Tapos pagka masita mo, sila pa yung matapang. Yung developer pa yung matapang. Talaga naman o. 11:21 ng tanghali, mga katropa. Iniiwasan ko na magkaroon ng kaaway eh. Dito sa radyo. Ay, kasi minsan na ano talaga eh, talaga tayo maiwasan eh. Kasi kawawa yung taong bayan eh. Gusto lang na iba kasi magkapera. O, hindi na iniisip yung kapakanan ng mga kababayan natin. Kahit na malubog na sa baha, basta lang sila magkapera. Yan ang may mga taong mga ganyan eh. Basta negosyo. Wala na kasamang pagmamahal. Ah, naalala ko tuloy si Manong Boy, yung Leas Big Shop. Kung Manong Boy, ba't masarap ang tinapay mo? Eh, tsaka tinatangkilik. Eh, kasi nga may kasamang pagmamahal.

0: Araw-araw natutok sa cellphone, computer at television na ba alagaan niyo po ang inyong mga mata. Subukan ang Visionix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata lalo na para sa palaging babad sa screen. Madali po itong inumin mga katropa at swak sa daily routine. Visionix Plus Capsule para po yan sa malinaw na paningin. Ha? Mabibili po yan sa atin pong mga Yes Noel Clinic at sa mga kapartner natin po ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. 11:23 ang atin pong oras mga katropa. Kami po ay magbabalik pa makalipas lamang ilang patalastas. Huwag po kayong alis.
1: XFM. XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
16: kumita ka pa.
19: Pabibili sa mga butika.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Supple Plus Gold. Mabibili

0: ng mga butika.
1: Ang kumpula si Kuya Toto sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programa, mga katropa. May magandang balita. Dahil po nung nakarang araw, meron pong nilagdang kasunduan si Mio Lucilo Beron at si LTFRP Mimaropa Regional Director Enrico Moreno Bautista. Ito po yung Memorandum of Agreement para po sa paggamit ng Extension Office ng LTFRB. Diyan po yan sa Integrated Government Service Extension Building sa Barangay San Jose po, mga katropa. So, dati-dati dito sa may Manalo, yung opisina ng LTFRB Extension Office, ngayon po, dito na po yan sa may dating Palengke po. Diyan po yung Integrated Government Services Extension Building dyan po sa may New Market. Yung dati pong terminal, yun na po yung ginawang Integrated Government Services Extension Building. So buka, nung nakarang araw, magkapirma sila ni Mayor. May picture tayo dyan, sir. Pakita natin, sir. Tapos bukas, inauguration na bukas nung gusali nitong opisina ng LTFRB. Subukan natin, sir, kung maswertehin tayo na makontak natin si RD, no? Alam ko nandito si RD Eric Bautista para nga sa gaganaping inauguration bukas. Na? Maganda po 'yan. Meron na tayo ditong opisina ng LTFRB dahil malayo pag nandoon sa Calapan, Mindoro. Sa ilalim po ng kasunduan, mga katropa, ipinagkakaloob ng city government ang tanggapan para mas mailapit daw, mapadali ang serbisyo ng LTFRB para sa transport sector at iba pang kliyente po sa lungsod at sa lalawigan. Sabi ni Mayor Byron, mahalaga sa atin yung transport system kasi po dito raw po nakasalala yung mobility ng atin pong mga residente at mga turista. Hindi man daw obligasyon ng city government na magbigay ng opisina, inakita daw nila na ang malaking serbisyong ginagawa po ng LTFRB at ng ating transport sector. Kaya daw po nagkaloob ng opisina ang city government para po mas mapalapit pa at mapadali po yung kanila pong serbisyo sa atin pong makamabayan. Tama naman po si Mayor doon. Maraming pag magre-renew ka, naandoon pa sa Calapan, naandoon pa sa Mindoro. Ano pa yon? Two rides pa yon. Aeroplano, papunta ng Manila. Hindi pala, three rides pa. Pagka galing Manila, magbabas ka, papunta ng Batangas. Pangalawang rides. Pagka galing Batangas, magbabarko ka pa, papunta ng Calapan. May tatlong rides. Galing lang yan sa airport, ha? Ay kung galing ka pa sa bahay mo, o, di ba? May dinaanan ka pa. Kumain ka pa. Ang daming rides. At least nandito na po yan sa San Jose. Diyan lang po yan. So, madali pong puntahan. Makapag-renew yung mga multi-cab, jeepney driver natin, operators, yung mga bus natin, yung atin pong mga shuttle van. Pwede na pong i-proseso dyan. Sabi po ni Regional Director Bautista, abay malaking pasasalamat daw niya kay Mayor Byron at sa city government na ibinigay yung extension office. Napakalaking bagay daw nito para sa, ito nga, sa mga taga Puerto Princesa dahil hindi na nila kailang gumastos sa pamasahe at tutuluyan. Yun pa, pamasahe, di ba? Sa, ano lang yun, sa pagbiyahe mo, may tutuluyan ka pa. At bumiyahe ng malayo para lamang mag-asikaso ng kanilang prangkisa at iba pang mga transaksyon. Diba? Yung franchise talaga yan, pag nag-renew ka ng franchise, hirap niyan. Pamasahe mo, layo ng biyahe, tutuluyan pa, magastos talaga. Kaya yung iba, nagpapalakad, nagbabayad pagkamahal-mahal. Yung pala yung babayaran doon sa LTFRB, hindi naman ganun kamahal. Diba yung iba nagbibigay 200,000, 100,000, 50,000 para lang magpalakad. Ngayon, ang nangyayari, yung naglalakad, yung iba, hindi naman lahat, may mga iba, abay, tinatakbo na yung pera. Kawawa naman yung operator. Gusto mo magkaroon ng prangkisa o mag-renew ng prangkisa, doon ka pa sa Kalapan, ay siyempre, busy ka naman. Kung ikaw na rin yung operator, ikaw pa yung driver, ipapalakad mo na lang. Ngayon, itong naglalakad, nagsasamantala naman, nako, ilang taon na, hindi pa rin nailalakad yung prangkisa mo, o patay kang bata ka. Nagbigay ka na ng malaking pera, di ba? O, yung pala, hindi rin pala marerenyo, hindi rin pala mabibigyan ng prangkisa. Umasa ka na. O, unlike, pag naandito, aba, madali ka lang. Ikaw na mismo, dadaan ka lang dyan, mag-renew muna ako. O kaya, mag-apply ka ng prangkisa kung mayroong available. O kaya, may iba pang transaksyon, napakalapit na lang. Yung middleman, yung nag-layason-layason, papunta doon, ako. Ayun, siyempre, malungkot. Mahula na silang kita. Yan, o. Ay, kasi naman, hindi naman kasi kailangan talaga dapat mag-middleman-middleman pa. Lumalaki yung gastusin natin mga driver dyan, mga operator. Ay, kaya nga, ang problema lang, siyempre, ikaw ba naman, maabala ka, malayo. So, napakaganda po nito. Meron na pong LTFRB Mimaropa Extension Office dito sa atin. At bukas nga po yan, yung inauguration at blessing ng LTFRB Mimaropa Extension Office sa Barangay San Jose. So, baka lang sir, subukan natin si Sir Eric. Ayaw, hindi magano. Sige lang, try lang. Oo. Nandito na siya ngayon sa Puerto Princesa eh. Baka kasi pumunta rin mamaya sa hearing ng ano ng Committee on Transportation. So, maganda po mga katropa ha. Meron na po tayong extension office bukas 'yan. At 'yan ay yung functional talaga. Functional na opisina. 'Yun ang na-request ng Sangguniang Panlusod dati during the committee meeting nung pinatawag itong si Sir Eric Bautista at saka yung mga nauna pang mga ano pala, mga regional director ng LTFRB, Mimaropa, functional. Ha? Si ano pa yun, yung isa pang abogado nun eh. Sabi niya, functional talaga yung opisina nila. Hindi yung tatanggap lang ng papel, tapos ipapadala doon. Hindi, yun talaga, pwede na ang maprubahan yung mga transaksyon nyo dito, pwede ang maresolve yung problema nyo dito pa lang. Sa opisina ito, iyan po ibig sabihin ng functional. In fact, meron na silang nabigay na prangkisa eh, nandiyan sa may Manalo opisina nila. So, ganon yung tatawag na functional. Hindi yung, ay nako, tatanggap lang dito, ipapadala po namin sa regional office. Hindi ho ganon. Ang ginagawa ng extension office na ito, dahil nga nirequest ng Sangguniang Panlusod, dapat functional talaga. Hindi yung tatanggap lang ng papel at ipapasa rin. So dito, mayroong desisyon, pwedeng aprobahan, pwedeng dinenay, pwedeng maayos yung inyong pong mga problema sa opisina ito ng LTFRB na bukas nga po, magkakaroon ng blessing in inauguration dyan po sa dating terminal sa Barangay San Jose, mga katropa. So, actually, yung mga opisina, katulad yan sa Coliseum, nililipat na rin doon eh, unti-unti na. Pero ito ho, yung minsan merong ano din eh, merong mga nahuhuli, 200,000 ng ano, diba, ang multa. Kasi pagka wala kang prangkisa, nahuli ka ng LTFRB. So, pwede na rin bayaran dito yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Kalapan. Mga katropa. Kasi mahirapan pa yung, mahirapan ka pa. Punta ka ng Kalapan, punta ka pa ng Mindoro. Diba? May problema ka na nga. Tapos pagpunta mo doon, problema pa rin. So, malaki ang gastos. So, pag nandito ito, makakatipid na po mga katropa yung atin pong mga drivers and operators ng public utility vehicle. So thank you naman ha, thank you naman sa city government at sa LTFRB para ito sa atin pong mga kababayan sa transport group natin, mapaayos yung transport group natin. Hinihilinga lang natin ano eh yung transport route plan, na-aproba na ba yan? LTFRB? para makapagbukas na ng mga bagong linya. At kung mayroong bagong linya, posibleng may bagong prangkisa. Diba? Sana naman kasi marami pa rin marami pa rin mga kulurom, mga katropa. Eh, gusto sana natin sa pa, yung hindi na sila kulurom. Sa baka katulong ito, itong tanggapan ng LTFRB dito po sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa. 11:14 ang tanghali mga katropa, ang atin pong programa, atin po sa inyo yan, ng Santon Gold Herbal Tea. Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa healthy na pahinga. Subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tutumutulong po ito sa kalmadong tummy, pag-is ng bloating at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea na para po sa magaan na pakiramdam. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa atin pong mga kapartner na pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. Magbabalik pa yung programa ang Sentro makalipas lamang ilang patalasta. Sentro
1: XFM. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Shoot X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Esel Kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM.
24: XFM.

0: Balik po tayo. Magandang umaga po na kay Jonar Lemos Pineda. Magandang tanghali. Katropang Mike watching from Nara, Palawan. Mainit dito sa bayan ng Nara. Sana all mainit dyan. Dito makulimlim. Norba Aliu, Sir Mike, kada umaga po. Bati mo naman kami dito sa barangay Eraan sa bayan ng Rizal. Yan, magandang umaga dyan sa inyo sa Rizal, ha? Meron pong ginaganap na press conference ngayon yung City PNP, yung Puerto Princesa City Police Office. At mayroong mga clips na ilan sa binigay na clips si katropang Gerald Gales na nandun ngayon. Pakinggan natin ito, yung isa sa mga dinidiscuss doon sa City PNP mga katropa.
1: Mayroon po kami karagdagang deployment doon po sa mga high school nandito sa atin, dahil po sa PLS, sa Santa Monica, and yung po sa Santa Lourdes. Sila po yung mga malalaki natin high school na kung saan meron tayong deploy, kasama rin po yung CPI. Meron po tayong dinideploy doon kagamahalin, kasama po yung sa kanilang patrolling. So, hindi lang po tayo nakapasok sa loob ng eskwelahan. Gawa po ng rainbow ang ating mga schools doon. Nung sila rin po ay nagkaroon na ng courtesy call, hindi tayo pwede sa loob. Nakapapasok lang po ang trumpet. Pag inalaw nila, napagkaroon tayo ng lecture. Kasi para lang po hindi magulat o hindi matroma yung ating mga estudyante. But, sa labas po, sa gate, saan man ang gate nila, dahil na yung malalaki na si high school, yan ang tayong mga personnel. Okay po? Continue po.
0: Isa pa daw engineer sa school, sa PNS, Santa Lourdes. Isa pa daw, hindi ko na ano yung isa eh. Na school, tatlong school yun. Merong silang nakalagay ng mga PNP sa labas. Paulit pa daw?
1: Mayroon po kami karagdagang deployment doon po sa mga high school nandito sa atin. Dahil po sa PNS, sa Santa Monica, and yung po sa Santa Lourdes. Sila po yung mga malalaki natin high school na kung saan meron tayong deploy, kasama rin po yung CPI. Meron po tayong dinideploy doon kagamahalin, kasama po yung sa kanilang patrolling. So, hindi lang po tayo nakapasok sa loob ng eskwelahan. Gawa po ng rainbow ang ating mga schools doon. Nung sila rin po ay nagkaroon na ng courtesy call, hindi tayo pwede sa loob. Nakakapasok lang po ang trumpet. Pag inalaw nila, napagkaroon tayo ng lecture. Kasi para lang po hindi magulat o hindi matroma yung ating mga estudyante. But sa labas po, sa gate, saan man ang gate nila, dahil na yung malalaki na si high school, yan ang tayong mga personnel. Okay po?
0: Apat na malalaking National High School yung merong mga pulis sa labas po ng eskwelahan ayon kay Police Major Manel Marso, ha, mga katropa. Palawan National School, meron daw pong pulis dyan sa may gate nila. Sa Santa Monica National High School, meron din. Sa Santa Lourdes National High School, meron din. At sa Puerto Princesa Science High School, sa dyan po sa may Tinigiban, meron din po mga katropa. So dahil po sila po yung pinakamalalaking high school daw, meron pong mga nakadeploy na mga PNP, ha? Mga kawani ng pulis. Ay napaka-importante noon, lalo na nung nakaraang araw, 'di ba, sa PNS, merong banta sa ano, sa Palawan National School, ay yung ating mga PNP nag-deploy kaagad doon. Pero meron na rin pala silang deployment doon. Nagdagdag lang po silang mga katropa noong nakarang araw. Kasi nga, yung may nagkalat na mga chat, di ba? Talaga naman, baka ayaw lang pumasok doon eh. Baka ayaw lang pumasok, kaya nagbanta-banta ng ganun. Pero ganun pa man, kailangan, secure. So ngayon, yung mga malalaking eskwelahan, meron pong nakatalaga. Ha? Meron pong mga PNP. Yun po ang importante. Sana, sa bagay, sa siksikan kasi, meron ng may station din na PNP doon eh. May substation, may maliit na may mga pulis din doon. Kaya madali lang takbuhin. Oh, kasi malapit lang din. Pero yun nga, hindi rin kakayanin ng pulis kung lahat ng mga estudyante, lahat ng eskwelahan rather, ay lagyan din nila. Konti lang din ang bilang nila eh. Diba? So, yung San Jose, malaki din eh. Maganda rin, malagyan din eh. Ha? Yung Santa Monica, grabe talaga pag umaga. Haba ng pila dyan sa Santa Monica. So, salamat sa PNP dahil meron po kayong mga inilalagay ng mga pulis sa mga eskwelahan. Grabe, kailangan talaga nating masecure yung mga eskwelahan. Ha? Dahil sa mga pangyayari, sunod-sunod, akala natin sa ibang bansa lang nangyayari, nangyayari na rin sa Pilipinas. At nakakatakot dahil siyempre, nandun yung mga anak natin eh. Diba? Nag-aaral. Tapos biglang may ganyang pangyayari. Ayaw nating mangyari yan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya salamat po PNP dahil po meron pong kayong mga nakatalaga dyan. Yung sa Siksikan, meron sa Santa Monica, nakapagpaseminar na sila doon. Ha? In partnership with the barangay. So, ay nakakapasok sila pag may mga seminar. Katulad sabi ni Ma'am Manel, ay kasi nga, bawal. Ewan ko ba, bakit bawal? Sa parang sa UP lang yun, may kasunduan na bawal eh. Dapat, para sa akin nga eh, malaya, sanang makapasok yung PNP. Huwag lang magdala ng baril. Yun lang, huwag lang magdala ng baril doon sa loob. Diba? Kasi baka matakot. O kaya, nakatago lang yung baril. Huwag lang naka-display. Huwag na naka-display yung baril. Pero ngayon, dito sa yung mga pulis kasi ngayon, parang ang dinig ko, ang parang patakaran ni CD, kahit na off-duty ka, dapat daladala mo pa rin yung baril mo. Kasi nga, sa ibang lugar, di ba? May ina-ambush, mga ganon. Itong city director natin, galing ito ng sanay na sanay doon sa gera sa Mindanao. Nasaan pala ito ng Sambuanga o tsaka sa Mindanao. So, alam niya na yung mga ganyang style, no? So, kaya ang inano niya, dapat kahit na off-duty ka, dala mo yung baril mo. Para, safety mo yun eh. Sa Israel, di ba? Nakikita niya yung mga sundalo. Oh, kahit nasa mall, dala-dala yung mga baril nila. Oh, ayaw ka lang, siyempre, matitin na yung mga talaga doon, yung mga sundalo doon. Ginagalang talaga. Ay, dito naman sa atin naman, meron lang iba. Matitino naman yan. Hindi naman natin, meron lang nahaluan lang ng iba. At kung siguro, kung magiging ganun ang sitwasyon, na maayos talaga yung sistema, pwede na rin payagan. Kaya lang ngayon parang hindi pa po pwede yung mga civilian matatakot pa. Pero yun ha, ako sana dumating tayong payagan yung mga police pumasok sa school, mag-inspeksyon. Yun lang kasi kung wala namang pang-aabuso na gagawin, di ba? Kung maayos naman dapat maayos lang kaibiganin ng mga police yung mga bata. Yung mga taga UP ang ayaw. Kasi siyempre, yung progressive group doon we respect naman 'yan, yung ano nila. Pero kung maayos naman, pumunta yung pulis doon sa loob, hindi naman para nga sa akin, mas maganda meron nga doon sa loob na pulis ng sa loob ng eskwelahan. Sana para hindi ka naman didisturbo mag-monitor ka lang naman 'di ba? So iba pa rin pag may otoridad doon sa loob. Limang minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali, mga katropa. Antabayaran niyo po yung ginaganap na press conference dyan sa City PNP. Kung ano po yung mga sasagutin ni City, lalo na yung dyan sa nangyari dyan sa pagkakasabat ng mga pampasabog sa barko ng To Go dyan sa may pier natin. May permit ba yan? Sabi kasi may permit daw pero parang misdeclared. Dapat may sasagutin. May mananagot ba dyan? Maraming mga tanong . At saka siyempre sa peace and order ang ating lungsod. Mga katropa, sa ngala po ni katropang Von Axel Obaredes at ni katropang Ken Vincent Dansil. Ako po yung lingkod, katropang Mike Scotte. Maraming salamat sa inyong pag-antabay sa ating programang sentro dito po sa ating himpilang XFM Palawan. Mabuhay po tayo, maingat po tayo. Lalakas po ang ulan. Meron po tayong thunderstorm at LPA. Ingat, mga katropa. Bye-bye.
2: Hindi ko sinunod ang gusto mo.
3: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Samsung Plus Gold.
8: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
7: Santon Plus Gold.
9: XFM.
6: XFM.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
18: Santone Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
20: Mag Santone Gold Herbal Tea.
19: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santone Gold Herbal Tea.
19: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pabili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
27: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang...
28: Headlines. International, mga katropa, 21, patay. Kabilang po ang... Katropa, pananghalian na po ng Webe, September 17, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
29: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
30: XFM News Nationwide.
28: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
29: Ako si Brian De Paz.
30: XFM News Nationwide.
28: Buwena mano sa detalye ng balitaan, nagpunta si Paulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Nutridens Food Manufacturing Corporation sa may Santa Barbara, Pangasinan. Ito'y upang tingnan mga katropa ang mga teknolohiyang naibigay na sa kumpanya sa ilalim po ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program o DOST Setup. Sinuri rin ng Pangulo ang mga food technologies na binuo at na commercialize na ng DOST Food and Nutrition Institute. Ilang bahagi ng pagsusulong ng teknolohiya at inobasyon sa mga negosyo at sa pagpapalakas sa industriya ng pagkain.
30: XFM News Nationwide.
29: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng show cause order laban sa dalawang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, may kinalaman ang mga kautusan sa mga pahayag ng mga prosecutor sa mga panayam noong September 8, 14 at 15. Binigyan ang mga inisyuan ng show cause order ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na paglabag sa patakaran ng kanilang mga pahayag. Ipinagbabawal ng sub judice rule sa mga partido sa kaso, mga testigo at senator judges ang pampublikong pagtalakay sa merito na nakabimbing kaso ng vice-presidente. Sa unang paglabag, maaaring patawan ang pampublikong reprimand habang maaaring umabot sa 30,000 pesos na multa at iba pang parusa ang mga susunod na paglabag.
30: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
28: Nanawagan po ang prosecution panel ng patas at pantay na pagpapatupad ng sub judice rule sa lahat ng sangkot sa impeachment trial. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nararapat umanong imbestigahan ang mga pahayag na posibleng makapekto sa integridad ng Senate Impeachment Court, anuman ang pagkakakilanlan ng mga nagpahayag nito.
31: I don't think so. Kung may question dun kung anong sub judice, it's that particular statement saying I don't trust the courts, the senator, the president, no? Sabi nga niya, I want to be accurate with the words that she used. Did you say hawak ng presidente, mga senador, ang mga West, ang mga fiscal? Yan ang tingin kong dapat tignan kung violation ng sub judice rule yan. Kung attack ba yan against the integrity of the court.
28: Inihayag po yan ni Tolosa matapos maglabas ang impeachment court ng Shoko's order laban sa ilang miyembro ng House Prosecution Panel dahil sa posibleng paglabag sa Rule 18 o sub-judice rule.
30: NXFM News Nationwide.
29: Nagpasalamat ang House Prosecution sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing amici curiae o tagapayo ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Batangas Representative Jinky Gerville Luistro, naging mahalaga ang karanasan at bahagi ng kasaysayan ng bansa ang paglilitis, lalo na ang pagbabahagi ng kaalaman ng mga dating maestrado. Naglahad ang apat na maestrado ng magkakaibang pananaw sa mga legal na usapin, kabilang kung ilang senador ang dapat isama sa 2/3 na boto na kailangan para sa conviction. Nagkakaiba rin ang kanilang pananaw kung maaari pa bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi aktibong nakilahok sa mga paglilitis, habang iba-iba rin ang kanilang interpretasyon sa kaugnayan ng dating desisyon sa Avelino versus Cuenco. Nakatakdang iharap ng House Prosecution at kampo ni VP Sara Duterte ang kanilang mga argumento sa usapin ng conviction threshold sa September 23.
30: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
28: Handang tanggapin ng House Prosecution ang magiging desisyon po ng Senate Impeachment Court kung ilang boto talaga ang kakailanganin mula sa mga senator judges para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, hindi nila iaangkop ang kanilang kaso sa isang partikular na bilang ng boto at sa halip ay pagtutunan nila ng pansin na mga ebidensya ang kanilang ihaharap. Sinabi ni Flores na 16, 14, 13 o anumang bilang ang itakda ng impeachment court, sink or swim ang prosecution sa lakas ng kanilang ebidensya. Hindi rin umano nagbabago ang kanilang paniniwalang 2/3 vote ang kailangan para sa conviction, habang ang pinagtatalunan ay kung ilang senador ang dapat isama rito. Iginit naman ang House Impeachment Team na susundin at igagalang po nila magiging pinal na pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay sa voting threshold.
30: XFM News Nationwide.
29: Nakipag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter sa kanilang tanggapan sa Cagayan de Oro City nitong nakaraang buwan. Sinabi ni VP Duterte na ikinalugod niyang makasama ang mga abogado at ipinahayag ang kahandaan ng Office of the Vice President na makipagtulungan sa mga programa ng grupo. Layunin ng naturang mga programa na makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal at iba pang serbisyo. Binigyan din ng pangalawang pangulo ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatang pantao at paglilingkod sa publiko. Hinimok ni VP Sara ang mga abogado na patuloy na manindigan sa tama at maglingkod sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Ang nasabing courtesy call ay ginanap isang araw matapos ang imbitahan ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Chief Justice para magbigay ng payo sa voting threshold kaugnay sa impeachment trial ng pangalawang pangulo.
30: XFM News Nationwide.
28: Sa iba pang balita, mga katropa, kinumpirma po ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng hold departure order laban kay dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez at dalawa pa niyang kapwa akusado sa kasong pandarambong. Nananatili sa Pilipinas sina Romualdez at Pelicito Cristobal Guevara, habang nakalabas na ng bansa ang iba pang akusado na si Jocelyn Sereno bago pa man may patupad ang HDO. Nauna nang umalis ng bansa si dating Aco Bicol Representative Sal Dico noong July 2025. Sinabi po ng immigration na hindi na ito maglalabas ng karagdagang detalye tungkol sa biyahe at iba pang personal na impormasyon na mga akusado alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.
30: XFM News Nationwide.
29: Si Interior Secretary John Vicrimulya na nabigo ang asylum application ni dating Presidential Spokesman Harry Roque sa Europe at inamo nitong maglabas ng ebidensya kung taliwas dito ang kanyang pahayag. Ayon kay Rimulya, lumampas na sa 6 na buwan ng itinakdang panahon ang aplikasyon ni Roque, kaya nasa dating opisyal ang pasani na pinatunayan hindi ito na-deny. Sinabi rin ni Rimulya na kailangan namang umano ng red notice mula sa Interpol upang maaresto si Roque. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, dapat harapin ni Roque ang mga kasong isinampalaban sa kanya at maglahad ng ebidensyang makapagpapawalang sala sa kanya. Naharap si Roque sa Juan Atofares dahil sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan pa rin sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
0: XFM News Nationwide.
28: Sinabi mga katropa ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naunawaan at sinusuportahan po nila ang desisyon ng House Leadership. Ipagpaliban muna ang deliberasyon sa budget ng tanggapan habang nire-resolba ang mga issue sa META. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang sa paunahing problema ang online sexual abuse at exploitation of children at pagkalat din ng mga child sexual abuse materials. Binanggit din ng DICT ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction at iba pang panganib na maaaring makaapekto sa mga bata at kabataan. Iginit po ng ahensya na dapat managot ang malalaking technology platforms at magpatupad ng malinaw at epektibong hakbang para maprotektahan ang mga gumagamit, lalo na nga ang mga bata. Sinabi ng DICT mga katropa na patuloy ito may pagtulungan sa Kongreso, mga law enforcement agencies at mga child protection group para palakasin ang online safety at proteksyon sa mga batang Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
29: Senador Pangilina nanawagan ng sapat na pondo para sa irigasyon sa harap ng El Nino. Narito ang report. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilina ng sapat at maayos na paggamit ng pondo para sa National Irrigation Administration o NIA, lalo na sa harap ng inaasahang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa pagdinig ng 2027 National Budget ng NIA, binigyan din ni Pangilina na dapat direktang mapunta sa mga magsasaka ang bawat pisong inilaan para sa mga irrigation project. Nasa 46.36 billion pesos ang panukalang budget ng NIA para sa 2027 o 27% na mas mababa kumpara sa 2026. Kapansin-pansin din ang 58% na pagbaba sa pondo para sa restoration ng irrigation system. Higit ni Pangilinan, hindi dapat magtipid sa mga kanal, pumps, reservoir at iba pang irrigation facilities habang naghahanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Nanawagan din siya ng full transparency, geotagging, public access sa mga kontrata at independent quality testing upang matiyak na maayos at gumagana ang bawat proyekto. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
28: Samantala mga katropa, ang Philippine Coast Guard ibinaba na ang bilang ng kumpirmadong sakay ng MV June Aster na nasunog po dyan sa May Coron, Palawan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Ibinaba ng Philippine Coast Guard o PCG ang 128 pula sa 132 ang bilang ng mga kumpirmado sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga naklistang pasero ang hindi pala nakasakay sa barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa apat ang nagkamali ng booking at sa halip na Coron, Manila ay Manila, Coron ang kanilang nakuha. Samantala, ang ika-apat na pasero ay nakapag-book ng ibang ticket at nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Batay sa update ng dala ng PCG, hanggang September 16, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 8 ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang verifikasyon at reconciliation ng PCG sa passenger manifest upang matiyak ang eksaktong bilang ng mga sakay at matukoy ang lahat na individual na sangkot sa insidente. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
29: Nanawagan ang Malacanang sa mga lalahok sa mga kilos protesta sa September 21 na isagawa ang mga aktibidad ng mapayapa at alinsunod sa batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng saloobin at hinaing sa pamahalaan. Sinabi rin ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police at inimok ang mga realista na iwasan ang anumang karahasan upang may parating ang kanilang mga mensahe. Mahigit 15,000 police naman ang ide-deploy sa iba't ibang lugar, habang palalakasin din ng PNP ang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Inaasahang aabot sa 10,000 activists mula sa iba't ibang cause-oriented groups ang lalahok sa mga protesta laban sa korupsyon sa ika-54th anniversary ng martial law.
30: FM News Nationwide.
28: Naka-half-mast ang bandila po ng Pilipinas dyan sa House of Representatives bilang paigaramay sa pagpanaw ni Quirino Governor at dati rin Congressista Dakila Carpio Dax Cua. Pumanaw si Cua noong Martes sa edad na 48 habang hindi pa inilalabas po ng provincial government ang sanhi naman ng kanyang pagkamatay. Kinatawan ni Cua ang Lone District ng Quirino sa 15th, 16th at 17th Congress bago muling magsilbi bilang gobernador ng Lalawigan mula 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Nagsilbi rin siyang Vice Governor ng Quirino mula 2001 hanggang 2007 at naging gobernador mula 2007 hanggang 2010. Nagpapaabot ng bayigramay ang Kamara at iba pang dating naging kasamahan ni Cua.
30: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
28: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din at pwede nyo mapahinggan ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station natin sa buong Pilipinas. 106.5 sa XFM Rojas, 99.5 sa XFM Zamboanga at 95.9 sa XFM Jensan.
30: Balitang regional.
28: Punta muna tayo sa Iloilo, katropa, grade 5 students sa Uton, Iloilo, patay matapos pasintabi. Laslasin daw ang leeg ng sariling ina. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
2: Wala ng buhay nang matagpuan ang 11 anyos na batang babae sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Kabanbanan sa bayan ng Uton, Iloilo pasado alas 6:30 ng gabi, Setyembre 16. Ito ay matapos na laslasin ng sarili nitong ina ang lieg ng biktima. Ayon sa investigasyon ng pulis, matapos na nagawa ang krimen, agad na umuwi ang suspect na si alias Rose sa pamilya nito sa Dingle, Iloilo at umamin sa kanyang nagawang krimen. Mismo ang pamilya rin nito ang nag-surrender sa kanya sa kapulisan. May iniinda umanong postpartum depression ng ina matapos na dalawang beses na nakunan. May iniinom rin umanong nagamot ang ina para sa nasabing sakit. Nagpag-alamang nag-iisang anak lamang si Sia na isa ring person with disability o PWD. Nakatakdang ipasailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Kotropang Janzin Crisostomo, XFM News.
29: Sensitibong balita pa rin, 2 anyos na bata nasawi matapos bugbugin ang kinakasama ng ina. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa Labangon Police Station ang isang lalaking suspect sa pagkamatay ng 2 taong gulang na anak ng kanyang kinakasama sa Barangay Tisa, Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Lael na sa usong gulang. Ayon kay Christine Serrano, 22 anyos at ina ng biktima, ngayon lamang niya na-discovery ang maraming pasa sa katawan ng kanyang anak. Bunyag pa ni Serrano na ilang bisis niyang nakita na sinasampal o inahampas ng suspect ang bata na inaakala niyang paraan lamang ng pagdidisiplina. Hindi naman umano niya alam kung patuloy na sinasaktan ang kanyang anak habang siya ay nasa trabaho. Batay sa isinagawang autopsy ng medical legal, namatay ang bata na si alias Max dahil sa matinding pambubugbog. Natukoy rin ang pagdurugo sa ulo o head hemorrhage na iniugnay sa matinding pananakita. Nasa kusodiya na ng pulisya ang suspek habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
28: 19 anyos na estudyante, dinakip sa muna'y pangingil o paniningil ng pera o pangingikil ng pera sa government employee. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensen.
30: Live report.
4: Na nasa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation sa Rangkari District Office o NBI Sardo ang isang 19-anyos na babaeng estudyante mula sa Pulumulok, South Cotabato matapos na aresto sa isinagawang entrapment operation sa likod ng LGU General Santos Building nitong nakaraang gabi. Naharap umano siya sa reklamong pangingikil mula sa 54-anyos na government employee. Ayon sa ulat, nagkakilala ang dalawa sa Facebook page na Pulumulok Meetup at nagkita noong November 2025 sa isang inn sa Barangay Lagao kung saan nagkaroon umano sila ng pakikipagtalik kapalit ng bayad. Noong Disyembre, sinabi ng babae na buntis siya at humihingi ng karagdagang pera habang noong May 2026 ay ibinilitan itong nanganak na siya. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki na siya ang ama ng bata. Matapos putulin ng lalaki ang komunikasyon, ilang beses umano itong nagtungo sa kanyang opisina upang humingi ng pera at nagbanta na isusumbong siya sa mataas na opisyal kung hindi siya magbibigay. Umabot umano sa mahigit 600,000 pesos ang naibigay ng complainant bago muli itong humingi ng 60,000 ngayong buwan. Dahil dito, dumulok ang lalaki sa NBI at isinagawang entrapment operation na nauwi sa pagka-aresto ng babae. Ayon kay Attorney Noel Morales, head agent ng NBI Sardo, posibleng may ibang taong nagtuturo sa babae kung paano kumuha ng pera mula sa complainant, samantala hinihintay ang resulta ng

0: Monitoring at Inspection, pinaiigding. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
1: Tingin ng mga otoridad ang monitoring at inspeksyon laban sa African Swine Fever o ASF kasunod ng patuloy na pagdami ng mga lugar na may aktibong kaso dito sa Cagayan Valley. Ayon sa Department of Agriculture Regional Office 2, umabot na sa 57 barangay mula sa 23 munisipalidad at lungsod sa 3 probinsya ang apektado ng ASF. Bilang tugon, mas mahigpit na minomonitor at iniinspeksyon ang mga livestock na pumapasok at lumalabas sa mga munisipalidad, particular sa mga pangunahing entry at exit points. Kasabay nito, inatasan ang mga meat inspection officer na paigtingin ng antemortem at postmortem inspection sa mga slaughterhouse upang matiyak na nasusuri ng maayos sa mga baboy at walang karne na posibleng kontaminado ng ASF ang makarating sa mga pamilihan. Pinaigting din ang panawagan sa mga hog raiser at trader na sumunod sa mga itinakdang biosecurity measures, tiyaking kumpleto ang mga kinakailangang dokumento at agad na i-report sa Municipal Agriculture Office ang anumang kakaibang pagkamatay o sintoma sa kanilang mga alagang baboy. Layunin na mahakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF, maprotektahan ang industriya ng panghahayupan at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamimili. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga stakeholder na makiisa sa mga ipinatutupad na hakbang upang maagapan ang paglawak ng ASF dito sa Rehiyon 2. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: At dyan sa Davao, ang Bureau of Fire Protection po, may fire incident sa Davao na sumipa pala 47.8% ngayong taon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
3: Sumipa ng 47.8% ang mga naitalang fire incidents sa Davao City ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson, Fire Senior Inspector Frances Marisandrijas, umabot na sa 683 ang naitalang fire incidents mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mataas kumpara sa 462 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, 41 casualties na ang naitala kung saan 37 dito ang sugatan at 4 ang nasawi, kabilang ang isang person with disability o PWD na nasawi sa kamakailang sunog sa Obrero, Davao City. Dahil dito, muling nagpaalala si Sendriha sa publiko, lalo na sa paparating na holiday season, na huwag iwanang nakasaksak ang mga appliances at tiyaking walang naiiwang bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Layunin nito na maiwasan ang kaparehong trahedya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Katropang Brian, LPA ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero maliit lamang ang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod 24 oras.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City, Palawan ng LPA at bahagi ito ng Intertropical Convergence Zone o IPCZ na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Samantala, mga katropa, nasa labas pa ng PAR ay isang tropical storm Duhuan na may lakas ng hangin 75 kph, malapit po sa gitna at yung bugso maabot sa 90 kph.
0: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga, tinasa ang lulubog mamayang alas 5:56 ng gabi.
4: Balitang international.
2: Ang balita international ihatid po sa atin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 21 katao kabilang 5 bata ang nasawi matapos gumuho ang isang 6 na palapag na gusali sa Tal al-Hawa area dyan sa Gaza City. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, dati nang napinsala ng mga pag-atake ng Israel ang gusali na tinitirhan ng mayigit sa 100 displaced

0: Palestinians bago ito tuluyang gumuho at tumama sa mga kalapit na bahay at tolda. Umabot naman sa 45 ang mga nasugatan at dinala sa ospital. Habang ilang oras na nagsagawa po ng search and rescue operation ang mga rescuers sa insidente. Ayon sa mga otoridad, 5,000 gusali sa Gaza ang nasira o nawasak na sa digmaan. Habang humigit kumulang naman, 2,000 gusali pa ang itinuturing na nasa panganib din ng pagguho.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulaka at ipinagbawal na magmaneho sa loob ng 2 taon dahil sa aksidente sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon ng LTO, nakatulog umano si Mulak habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod noong August 23. Bumangga ang kanyang sasakyan sa mga establishmento at isang nakaparadang motorsiklo bago tumama sa isang pedestrian sa Marcos Highway. Idineklarang liable si Ninyo sa reckless driving at itinuring na hindi karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan habang mananatiling naka-alarm ang kanyang sasakyan para ipatupad ang parusa. Nauna nang inamin ni Ninyo na siya ang nagmamaneho at sinabi niyang nakatulog siya habang nasa manibela. Habang iniginiit naman ng LTO na ipatutupad ang batas trapiko anuman ang katayuan ng isang motor. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!

0: Headline news nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Mga katropa, sumayin na po XFM News Nationwide. E po ano ito ng Webes, September 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Depas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Incorporated. Your excellent partner in healthcare. Yes to health. Yes to better choices. Yes to wellness. Yes to a healthier future.
4: The secret of health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafron Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
9: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
10: nationwide.
9: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopathic practitioner, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat ng mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, this Thursday afternoon, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan. And especially itong importante kasi kalimitan may phobia pagka sinabing kolesterol.
0: Yan na nga.
1: Ano ba ang function ng kolesterol? Ano ang iba't ibang function ng mga subtype ng kolesterol? At kung paano ang kolesterol ay nakaka-apekto sa ating brain functions at kung paano natin ma-maintain na balanse ang ating lipid profile. Paano natin i-master yan? Yan po ang ating tatalakayin. Maya-maya lamang dito sa ating pong programa.
0: Siyempre, tayo pinapakinggan mga ka-tropa, mga ka-wellness sa lahat na ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganyan din sa ating pong mga partner FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At tayo na po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Kasi mga kababayan natin yan, gusto makapanood ng ating pong programa ng live, ay pwede po ninyong i-follow, i-like, and i-share na rin ang ating pong mga Facebook page. Ha? O i-search nyo po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. At yung asing isang Facebook page natin, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para update kayo lagi sa atin po mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan. Ha? Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo po puntahan ang atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at ganoon rin sa St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa atin pong mga ano, local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede niyong ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Well, of course, ang lahat ng produkto ng Yes to Health ay available sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lamang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang atin pong lahat ng produkto ay available po yan sa mga Yes to Health clinics, lalong-lalo na po. Sa mga kababayan po natin, palagi nauubusan ng kape. Kapag malapit po kayo sa ating mga Yes to Health clinic, malapit po kayo dyan, ay palagi po tayong stock. Merong stocks kasi kalimitan po kasi is mas mabilis kayong uminom ng kape kaysa sa ano, kung minsan napapatagal yung ano, nadidelay yung deliveries po natin sa ano, sa atin pong mga butika.
0: Mga Pilipino, Doc, alam mo naman,
1: araw-araw,
0: coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Kaya doon po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic. And of course, kapag kasi Yes to Health Clinic, lalo-lalo na makababayan natin senior citizen, kahit bibili kayo ng kape, merong discount. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng discount. And of course, kalimitan, kapag kapupunta doon sa clinic, kung meron po kayong iniindang karab naman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre po ang ating mga konsultasyon, mga ka-wellness, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. At kayo po ay i-assist ng atin pong magagaling na mga naturopath practitioners sa atin pong mga naturopathic clinics sa buong Pilipinas. And of course, kapag meron po kayong iniindang karamdaman at gusto ninyo ng gamutan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan, safe and effective and at the same time walang side effect, ay meron po tayong personalized or pwede po nating mga services na pwede po nating gawing personalized para po sa inyong karamdaman. And meron po tayong services na katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, also herbal therapy, especially targeted supplementations, and also acupuncture and bugok-buyang Korean therapy exclusively sa atin lang po mga Yes to Health clinics po yan. And of course, meron din po tayong biozapper therapy, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa parasite sites, and of course yung mga mahihina ang immune system. And of course meron din po tayong terahertz therapy and Natutrad therapy po. Meron po tayo niyan exclusively dito po sa ating Santa Rosa and also Quezon City branch, kasama po si Doc Wendell. Sa mga gustong magpa-align ng inyong mga buto and also gustong ma-relax and also yung may merong mga nerve problems or sciatic problems, puntahan po niyo yan sa atin pong Yes Health Clinics.
0: Mm-hmm. Yes, mga kababayan na gusto maka-avail, gusto nyo masubukan ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, just visit sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang premium vitamins na kaalalay natin, kaagapay natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong cholesterol. Paano ba natin i-take it? Paano ba natin ito iintindihin ng husto ang cholesterol? At paano natin kukontrolin yan, ang cholesterol? Kadalasan pag nababanggit doon ron yung cholesterol, allergy na allergy, iba. Prejudice na prejudice sa allergy, sa cholesterol. Naiisip ka agad, pumapasok agad sa isip natin. Pag mataas ang cholesterol, sakit sa puso, heart attack, stroke, high blood pressure, yun yung ano natin. Kumbaga, yun na yung yun yung kadikit sa cholesterol. Pag sinabing cholesterol. Ngayon, hindi nyo ba alam na yung cholesterol? Ginagawa mismo yan ng katawan natin. Ano yung organ na responsible sa paggawa ng cholesterol? liver, mga kaibigan. Ang atay natin, yan yung manufacturer ng cholesterol sa atin pong pangatawan. At yan po ay kinukuha niya mula doon sa kinakain natin ng mga macros, no? Mula sa carbohydrates, fats, and proteins. Doon sa mga sugary foods na kinakain natin. Kinoconvert niya yan into a wax fat-like substance na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. While other people, Doc Ron, iniisip nila na yung cholesterol o yung high level of cholesterol ay nakakasama sa atin pong pangangatawan. Well, 80% ng cholesterol sa katawan natin, ginagamit yan ng atin pong pangangatawan. At according to Cleveland Clinic, ha, ang liver ay minamanage niya, no, yung complex manufacturing process ng atin pong pangangatawan on how cholesterol helps functions. Our body or yung nagka-functions yung cholesterol sa atin pong pangangatawan. Well, ganito kasi yan, mga ka-wellness, ano? Yung breaking down ng nutrients sa ating pangangatawan. Una, kapag kumain tayo ng mga pagkain like mga carbohydrates, mga carbos, mga fatty foods na kinakain natin, mga minamantikaan na pagkain, or any food na mayroong fats, ano? Mga pagkain na mayroong protein, binibreakdown yan ng ating pong liver, mga kaibigan, ano? So, binibreakdown yan into molecules, ano, smaller molecules at tinatawag yun na acetyl-CoA or COA. Yan. So, maraming acetyl, acetylcholine, acetylcysteine at iba't iba pa. Ano? So, yun yung mga building blocks nito. Pagka na, ano na siya, na breakdown na siya. Ngayon, ang nangyayari, para maipadala yun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan ng kinakailangan ng liver natin ng ano, kumbaga sasakyan, carrier nung ano na yun, nung cholesterol na yun. Kasi ang cholesterol hindi niya kayang mag-mix doon sa dugo natin because ang dugo natin ay watery, matubig. 'Di ba ang oil hindi yan nag-mix with water? So kinakailangan ng carrier, kinakailangan ng sasakyan nung mga ano na yun, nung mga na breakdown na yon ng mga molecules, ano? At yun yung tinatawag po na lipoproteins. So nag-a-attach doon sa lipoproteins yung mga cholesterol at yun yung iniginagawang panghatid ng atin pong mga cholesterol sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan para magsaayos ng mga cellula, mag-build ng hormones at gumawa ng vitamin D sa atin pong pangangatawan.
1: At kung mapapansin ninyo, mga ka-wellness, ang cholesterol makes up to 30% to 40% ng atin pong total lipid fats and also ng ating mga cells. Ibig sabihin, in
0: majority.
1: In order for a person to live, in order for the body to function properly, kailangan ng cholesterol yun araw-araw. Essential functions ng ating cholesterol, number one, is cell building. Cholesterol forms 40, as I mentioned, 30% to 40% every cell ng ating katawan. And also hormonal production. Kaya papansin niyo pagka mababa ang cholesterol production sa katawan, nagkakaroon ng fluctuation ng hormones, especially yung tinatawag natin na mga steroid hormones sa ating katawan katulad ng estrogen and testosterone. And also ang cholesterol is very essential sa digestion, kaya mapapansin niyo yung ano, yung cholesterol ay ginagawa po ng pinaprocess ng liver and then ipapadala doon sa ating ano, sa ating gallbladder to be stored para ready source na yon. Kapag kakakain tayo, magkakaroon naman ng signals doon ang brain papunta doon sa ating ano, sa ating gallbladder na sasabihin magpapadala siya, mag-release na siya ng digestive enzymes, and those digestive enzymes is made from cholesterol. And also, as you have mentioned, Doc L, is para siyang ano, bangka ship. No, lipoprotein as cargo ships, kasi yung fat hindi makadaan sa dugo. Kaya kailangan ito mag-travel dun sa protein called lipoprotein. And also, it is exceptionally vital sa ating brain function. At kung tatandaan natin, sa total weight ng ating brain, 60% of dry weight ng ating brain is ang foundation niya is yung ating fats or cholesterol. So that is why cholesterol is raw, is essential raw material for your body to manufacture vital steroid hormones and also building blocks, key hormones ng mga ano, ng lalaki at babae, and also up uptake ng vitamin D sa ating katawan.
0: Katawan, Lokran, eh, ano ba yung iba't ibang klase ng mga lipids o itong mga kolesterol? At ano na yung kanya-kanyang functions nila sa ating pong pangangatawan?
1: Mm-hmm. Pinakauna-unahin ko itong tinatawag mostly called the bad cholesterol.
0: Mm-hmm. Bakit kaya tinatawag na bad cholesterol?
1: Kalimitan na? Bad cholesterol. Kasi natawag itong bad cholesterol for very long time kasi makikita ito palagi doon sa mga bara. Mm-hmm. Ito yung klase ng lipid na makikita doon sa mga bara ng ugat. Kaya iniisip na sa matagal na panahon, iniisip na ito yung dahilan ng pagbabara. Kundi, titingnan natin ngayon kung ito ba talaga ang dahilan.
0: Baka napapagbintangan lang sa matagal na panahon.
1: Sa matagal na panahon. Ang hirap naman, no? Para kang nag-knockout.
0: Walang hustisya.
1: Walang hustisya. So, titingnan natin ngayon, mga ka-wellness. Ang low-density lipoprotein or LDL ay nagtatransport ng ating cholesterol through the bloodstreams, doon papunta sa tissues at sa mga cellula kung saan it is used for membrane maintenance. Ang trabaho pala, nagdadala siya ng mga cholesterol into membrane maintenance para sa tissue healing. Ibig sabihin, pagka mababa o LDL, mahina din ang healing process ng katawan, especially pagka may damages at may sugat. And also yung tinatawag natin cellular repair. And also, hinahanap ko kanina, hindi ko mahanap-hanap yung merong isang doktor na nagsasabi na ang LDL, siya din also carrier doon sa ating brain in order to feed our brain from fats which is needed sa kanyang vital function na kaya niyang mag-pass into yung tinatawag natin na blood-brain barrier or triple B, blood-brain barrier. Hanapin ko yun para sa sunod ma-share ko po sa inyo. Key functions ng LDL is cell membrane maintenance, nagde-deliver siya ng essential cholesterol and also phospholipids para mag-rebuild and also mag-stabilize ng plasma membranes sa mga damage part ng ating katawan. Kaya doon sa especially doon sa mga inflamed na parte ng katawan and also everyday wear and tear. Kaya mapapansin ninyo na mention natin na doon sa nung nakaraang araw with regards doon sa doon sa LDL kung saan bakit nandun siya sa mga ugat. Kasi pag inflame ang ugat, doon pumupunta itong LDL to repair. Para mag-repair.
0: Para magtrabaho.
1: Para magtrabaho. Doon. Kaya natatagpuan siya doon kasi tinatrabaho. Hamakin
0: sa club, no? Gusto mo lang naman tumulong. Napasama ka pa.
1: Napasama pa. Yun ang problema. Kaya kailangan nating intindihin yung context ng tinatawag natin ng functions ng ating ng mga lipid sa ating katawan. Also, actomyosin ring regulation na kung saan nagpapakita ng LDL pathway support actin dynamics na kung saan is ang robust actomyosin myosin ring formation ay tumutulong sa close and heal ng cell wounds. Kaya pag nasugat kayo, magasgas kayo, makita ninyo parang jelly-like na substance. Yan po ay LDL. Pag wala po yung LDL yan, magkakaroon tayo ng hemorrhage.
0: Heavy bleeding.
1: Heavy bleeding. And also yung tinatawag natin antioxidant and immune repair. Ang LDL particles carry vital antioxidants, especially vitamin E. Saan pula sumasakay ang vitamin E para magamit ng ating katawan? Doon sa LDL na nag-neutralize ng free radicals. Alam niyo anong resulta, Doc L? Palaging nami-mention na ang free radicals ay isang nagiging sanhi ng tinatawag natin sobrang active or sobrang yung magalaw na klase na na molecule which turns out to become later on tumor and also cancer cells. At minimitigate nito ang oxidative damage during sa tissue recovery process. Yun ang trabaho ng LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag na-oxidize yun doon sa ugat natin, nagko-cause na tinatawag natin na build-up. Nagko-cause ng pagbara doon sa ating ugat. And also, ang kasunod dyan is yung VLDL or very low density lipoprotein. Ang trabaho naman nito is to primarily carry triglyceride or energy fats doon sa ating cellular. Ibig sabihin, kapag kakulang ng supply, ito yung parang sa sasakyan ba? merong driver, merong doon taga-set ng ano ng AM/FM, taga-kwento para magising yung driver. Yung VLDL, ito yung nasa likod na kapag kagutom na yung dalawa sa lahat sarap, siya yung taga-kuha ng pagkain to supply food doon sa driver. O yun ang trabaho ng VLDL natin. And also, it is highly correlated with carbohydrate, sugar intake, and also tinatawag na insulin resistance. Kaya pag sobrang dami ng VLDL, especially yung triglycerides sa ating katawan, ibig sabihin merong tinatawag natin na metabolic problem or insulin resistance.
0: Tumataas lang naman siguro tong VLDL pagka mataas din yung
1: triglyceride
0: mo. Kasi mas marami siyang ihahatid. Respond, kasi yun yung responsibility niya, di ba? Naihatid niya yung triglycerides. Pag marami na may ang kinakailangan ihatid,
1: kailangan
0: marami din siya.
1: Marami din career. Kaya ang ginagawa is kapag kung ano yung kailangan ng ating katawan, yun yung ipoproduce ng ating liver. Kaya mapapansin niyo kapag tumataas, kaya ang ano diyan, ang logic is kapag tumataas ang certain lipid sa ating katawan, that means merong certain problem. Kaya mapapansin niyo pag mataas ang inflammation sa katawan, mataas din ang LDL level.
0: Yes.
1: Kapag mataas ang triglyceride, mataas din ang VLDL level ng ating katawan. Ito naman, itong natagurian na naturing na good cholesterol.
0: Ito yung laging may credit. HDL.
1: Ang HDL. Mm-hmm. Kasi ang HDL naman, ang pinakatrabaho niya is ang scavenger. Ang ginagawa niya is nire-reverse ang reverse cholesterol transport, at yung mga excess cholesterol sa ating ugat ay kanyang kinukuha at kanyang binabalik sa liver para pagdating doon sa liver, ipaprocess naman ng ating liver into metabolites, and then that metabolites ay ang ginagawa is ipapadala, it's either doon sa ating stool para itapon o di kaya doon sa ating ihi.
0: Kumbaga itong HDL, taga-control.
1: Taga-control ng mga excess na mga lipids doon sa loob ng ating ugat. At ang pang-apat is yung triglycerides. Actually, merong lima or mga subtypes. Meron pang, ang isa pa doon is meron pang pang-pito o pitong subtypes. Pero ito yung mga pinaka-importanting tinatawag natin na lipid sa atin pong katawan.
0: Kung titingnan natin, Doc Ron, may kanya-kanyang role sila. Meron silang ano, kumbaga, nandyan yan sa pangangatawan mo, especially pinoproduce yan ng katawan mo for certain reason.
1: Yes.
0: For say, certain purpose sa katawan natin. No? Of course, meron yung ranges din dapat na malaman natin. Kung hanggang saang range lang sila dapat, kung ano yung healthy.
1: Yes.
0: Kumbaga, healthy level nito sa atin pong pangangatawan. So, nandito yung mga ano, mga standard lab range, ano, para sa mga lipids na ito. Ito yung mga marker. Sa total cholesterol ng isang tao, kinakailangan dapat nasa na lang yan siya below 200 milligrams per deciliter of blood. Yung total cholesterol po ninyo. So pansinin nyo, pagka nagpa-lab kayo, nagpa-lipid profile kayo, at tumatak dun sa total cholesterol mo, nako, nagti 300, 400 na, eh hindi po maganda.
1: Something to be alarming.
0: Oo. Ngayon, itong VLDL naman, ano? Itong LDL muna tayo sa low density lipoprotein. Dapat ang standard niyan, Doc Ron, is 130 ang
1: milligram.
0: Tawag niyan, yung borderline
1: threshold.
0: Tawagin, threshold. 130 milligrams per deciliter of blood, at mas maganda mas mababa pa diyan, ano? Kung magiging maayos lang yung condition ng ating pangangatawan, since nabanggit mo nga kanina, the more na mas maraming inflammation, the more na mas tumataas ito. So the more na mas mababa ito, ibig sabihin mas
1: lower
0: mababa
1: ang inflammation.
0: Yung inflammation sa pangangatawan ng isang tao, mga kaibigan, no? Dito naman tayo sa HDL. Ang HDL, ito yung maganda sa HDL. The more na mas mataas ito, the more na mas maganda.
1: Yes.
0: Since ito siya ay hindi naman siya nag-oxidize dun sa atin pong mga ugat. Hindi naman siya parang tumatapal dun sa mga ugat natin. Bagkos siya pa yung nagko-collect, ano? Nag-i-scavenge yan siya ng mga LDL at ng VLDL at pinapalabas sa ating pangangatawan. So, mas maganda kung mas mataas ang level nito sa katawan natin. So, sa mga kalalakihan, dapat nasa 40 milligrams per deciliter of blood ang HDL mo sa mga kalalakihan yon. Sa mga babae, Doc Ron, nakikita na mas mataas yung ano nila, yung kinakailangan na ano nila na range
1: HDL.
0: Oo. na range ng HDL sa kanilang pangangatawan nasa 50. Mm-hmm. Dapat hindi bababa ng 50 milligrams per deciliter of blood ang HDL na sa kanila pong pangangatawan. Ano? So, yun yung kinakailangan po natin mga kaubayan na makita. Dito naman tayo sa VLDL. Ang sa VLDL, dapat nandyan lang yan siya sa range ng 5 to 40 mg per dL of blood natin. Ano?
1: Pagka tumaas dyan, inflammatory markers na naman yan.
0: Sa triglyceride naman natin, triglycerides level naman, 150 ang borderline o yung threshold. Dapat mas maganda, mas mababa pa doon. Mm-hmm. Mas okay. Ano? So, yan yung mga, ano, Doc Ron, dapat bantayan ng mga kababayan natin in terms sa cholesterol level ng inyo pong pangangatawan. Kasi mahalaga yun. Mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung normal range at makita po ninyo pagpacheck nyo, uy, kinakailangan na palang mag-control na, maglinis na ng katawan, i-check na kung ano yung mga inflammation sa loob ng pangangatawan dahil possible yan pag hindi po natin naagapan o hindi natin nasolusyonan kagad, mataas ang risk, Doc Ron, ano? Mm-hmm. Yung mga napapag-usapan natin about cardiovascular disease. Ano? Mm-hmm. Yung kahapon, yung aneurysm at iba't iba pa ng mga sakit, possible yan, natatama sa inyo pagka hindi nyo nakokontrol itong ganito pong problema ng sa lipids po ninyo mga ka-wellness. Okay? Sa pagkabalik atin, Doc Ron, atin namang papag-usapan, tatalakayin yung kahalagahan ng cholesterol sa atin pong brain functions. Mm-hmm. Ano ba yung tulong nito sa atin pong utak, mga kaibigan? At ano ang mga lifestyle na nagresulta sa pagkakaroon ng hindi balance na lipid profile? At ano yung mga proven lifestyle naman na makakatulong para ibalik sa normal yung level ng lipid profile po natin? Kaya manatiling makatutok, maka-wellness dito sa atin pong programa dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa iyong mga katanungan, pwede po mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa pinag-uusapan natin patungkol sa lipid profile o yung cholesterol sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, gaano ba ka-importante yung cholesterol sa atin pong brain health?
1: With regards sa ano, pagka iniisip cholesterol, takot tayo. Pero ito sa pinaka-vital na function ng cholesterol is to have our brain functioning properly. Fat is exceptionally vital sa ating brain. Make up to 60% ng dry weight ng ating brain and is a core structural functional foundation sa ating entire organ sa ating pong katawan. At alam nyo ba, mga ka-wellness, according sa Journal of the American Medical Association, merong connection between cholesterol lowering medication and memory loss. Ito ay in-scrutinize. Ito na-publish sa Harvard School of Medicine. Researchers scrutinized health records of more than 11 million people, so their primary care doctors from 1987 to 2013, ilang dekada yan, na sinundan ng Journal of Medicine. They compared reports memory problems by three groups. 483,000 yung umiinom ng statin-lowering cholesterol. 26,000 naman ay binigyan ng cholesterol-lowering drug, hindi statin, to lower cholesterol katulad ng fibrate o di kaya niacin. 483,000 yung hindi nagtitake ng any cholesterol drug. Ano ang resulta? People who took any kind of cholesterol drug, a statin or some other type na drug, were nearly 4 times likely more to report memory loss right after starting on the drug.
0: Grabe.
1: Oh, so ibig sabihin,
0: makaumpisa mo pa lang na pag-inom sa mga gamot na yun.
1: Yes.
0: Ang laki na kagad ng effects.
1: Napakalaki. So 4 times or 4,000 times na most likely na magkakaroon ng memory loss. Mm-hmm. Bakit kaya? Simply because fat is the cell structure of the brain. Mm-hmm. Fats form the protective membranes around sa bawat selula ng ating brain. Kaya kapag walang protective membranes, parang katulad lang yan, kayo ay walang damit o wala kayong protection, dadaan kayo sa ano, sa mainit. Mm-hmm. What will happen? You will be burned. Pagdadaan ka sa mga sa damuhan, masusugat ka. Ganun na nangyari kasi pagkakulang yung fat sa ating katawan. Controlling what enters and also exit in our neurons. Pagka papasok naman yung mga ano, mga tao o di kaya yung mga something na nagdi-destroy sa cells na ating brain, wala na siyang protective properties. Mm-hmm. O wala na siyang protection. Also, neural insulation, ang fatty substance, tinatawag na myelin wraps around sa nerve fibers natin, ay nag-aalo ng electric signal to flush through the brain at top speed. Mm-hmm. Pagka wala yun, parang tinatawag natin walang connection. Kapag papapansin ninyo doon sa mga may motor o di kaya may sasakyan, pag walang electric signal, anong mangyayari? Hindi talaga aandar yung inyong ano. Hindi aandar ang inyong sasakyan kasi walang susunog. Also, cell communication, fats build up synapses o yung spaces where brain cells nag-uusap sila sa isa't isa. And also, nagsusupport ng neurotransmitter na nag-a-manage ng ating memory and also ng ating mood. Kaya mapapansin ninyo, those who are merong ano, nag-undergo sa statin drug medication and also mas lalo pa na umiiwas pa doon sa fats uptake nila. Is iba mo irritable, mabilis makalimot, confused, and kulang sa focus ang kanila.
0: Naalala ko tuloy, Doc, yung ano, yung mga sa mga nagba-bodybuilding kasi,
1: yes,
0: meron silang tinatawag na peak week. Yung peak week na 'yon, deficit talaga sila sa calorie intake nila, fats, carbs, mababang-mababa. Protein lang yung mataas sa kanila. Mainit daw ang ulo.
1: Talaga.
0: Mainit daw ang ulo pang peak week.
1: Kasi hormonal function, ang hormonal function ay nadidisrupt.
0: Ano yan, makaka-relate dyan yung mga ano, nag-bodybuilding.
1: And also dun sa mga gumagamit ng statin drugs. So, it also, isa din sa trabaho niya is metabolism and energy. Recent studies nagpapakita na ang ating brain ay nagbe-breakdown ng specialized na lipid or fat droplets para mapakain yung ating mitochondria and producing cellular needed to function. At alam nyo ano yung lipid droplets na yon na pinoproduce, yun yung coenzyme Q10. Kaya mapapansin ninyo ang kapag nagtitake ng mga fat lowering medication or drugs, palaging pagod ang katawan, ngalay ang mga braso, at para parang yung depressing ang ang nangyayari sa katawan kasi kulang ng energy ang katawan. So ang diferensya ng dietary and structural fat, ang structural fat is gawa mismo ng ating katawan mula doon sa ginawa ng liver. Ang dietary is yung mga essential fatty acids, especially yung polyunsaturated fats o yung tinatawag natin na omega-3 katulad ng DHA na hindi kayang gawin ng ating katawan, sapagkat ang DHA makes up over half of the brain's targeted fatty makeup. Kaya ang uptake o pag-consume ng mga pagkain na mataas sa DHA ay kailangan natin para mapanatiling healthy ang ating brain.
0: Talking about healthy fats, Doc Ron, ano? Ito yung mga best sources ng mga healthy fats na pwede nating kuhanin mula dun sa atin pong diet, mga kaibigan, no? Kasi nga meron tayong mga essential fatty acids, tawagin na yun yung hindi napoproduce ng katawan natin, no? At kinakailangan natin kuhanin sa labas, ano? So ang mga sources niyan, if hindi ka naman vegetarian, so ang mayaman na sources niyan is sa mga fish, ano? Yung mga oily fish, kung tawagin, mga salmon, sardines, mackerel, mayaman yan sila sa omega-3 fatty acids or yung DHA. Meron nga lang, ano, Doc, meron downside.
1: Yung,
0: dahil sa mga mercury, heavy metals, ano? Mga heavy metals na na-accumulate ng mga isda po na yon, kung saan man sila galing. Hindi lang yon, pati mga ano pa, mga mga microbes at iba pa, ano? So may ano ba, downside. May paaman. May paaman.
1: At isa pa, merong study ngayon na nagsasabi na kung titingnan natin, ano yung kaiba, bakit anong klase itong mga fish na ito, bakit sila ay may mas mataas na omega 3 fatty acids kumpara doon sa ibang isda, na halos kung sa kumpara mo sa fat content ng ano nila, ng katawan nila, is pareho lang naman ang fat content. Ang nakita doon na ang pagkain pala nitong mga ano na ito, mga isda na ito, is yung tinatawag natin na cold water seaweeds. Kung saan yung essential vitamins, especially yung collagen doon sa ano, cold sa water seaweeds, ayon ay tinatransform ng kalilang katawan into tinatawag natin omega 3 fatty acids. So kung kukuha ka doon sa second hand, bakit hindi ka na lang kumuha doon sa first hand?
0: Doon sa inaano mismo nila, kinakain
1: nila mismo. Kaya sa atin ngayon, meron ng mga ano yun, mga dried seaweeds. Marami na nung nagsimula yung mga opa-opa.
0: So, pero meron kasi, mga seaweeds na ano, like yung lato, guso,
1: kelp. Yun ang isa sa pinaka magandang sources ang tinatawag natin ng omega 3.
0: So mga plant-based naman, Doc Ron, napakadami din na pwede tayo mapagkunan ng mga omega fatty acids. Actually, hindi nga lang omega 3. Meron pang omega 6, meron omega 9. Ano? Makukuha natin yan sa mga nuts and seeds. Punong-puno po yan sila ng mga omega fatty acids. Ano? Flax seeds oil, walnuts, chia seeds, yung hemp seeds, yung evening primrose oil.
1: Yes.
0: O mayaman yan sila mga kaibigan sa omega 3 fatty acids. Kahit yung ano, Doc Ron, yung coconut oil o yung VCO, meron din yan siyang omega 3, ano? Meron din siyang mga MCTs din na nakakatulong din sa ating pong pangangatawan, ano? Mga plant oils o yung ano, virgin coconut oil, avocado oil, meron din po yan silang mga healthy fats na pwedeng makatulong sa atin pong pangangatawan. O meron pang iba dito sa atin, lalo sa Palawan. O meron yung kasoy.
1: Kasoy.
0: O yan, mayaman din yan sa mga fats, mga kaibigan. Ano? Actually, ano, napakaraming sources natin. O yung ano, coconut oil, Dokron, very ano yan siya, controversial na nakaraan. Kasi napakaraming ano eh, merong iba't ibang mga articles about coconut oil before, 'di ba? Ay dinala yung deprive nila yung coconut oil because dahil nga sa saturated fats ito. Ang dami nilang ginawa nila tahala ng mga articles na hindi maganda sa kalusugan natin, yung coconut oil. Eh how about now, Doc Ron?
1: Recent studies, ang coconut oil is, especially doon sa brain health, hindi mo na ako lalayo kasi baka mapahaba yung ano. Ito, focus mo na ako sa brain health. Alam nyo ba na mas maganda ang MCT kaysa doon sa omega 3? For what reason? Ganito. Ang sabi sa research, medium chain triglyceride or MCT supports brain health primarily by providing alternative and highly efficient energy source na tinatawag natin na ketones. At itong ketones na ito ay nababypass niya ang impaired glucose metabolism sa brain. Kasi yung ating brain, kinukuha niya yung energy niya mula dun sa glucose. Ngayon kapag ka ang brain natin naging insulin resistant, kaya nangyayari, unti-unting namamatay yung brain. Kaya doon sa mga may diabetes, kaya nga sinasabi nila, kapag daw ang blood sugar nasa mata, katarata yan. Pag ang sugar nasa dugo, type 2 diabetes yan. Pag ang sugar nasa brain, yan ay tinatawag natin Alzheimer's disease. Yun yung kagandahan sa MCT. Hindi niya na kailangan dumaan doon sa ano sa proseso para gamitin siya ng brain na kung saan ay kailangan pang magkaroon na maging insulin sensitive yung cellula ng ating brain. So this rapid conversion of ketones na kapag kinain natin at ito ang kagandahan sa ano sa MCT. Merong isang doktor, Indian doctor na nagsabi, ang tanging fats na pwedeng ipakain mo sa infant na hindi mamatay ang bata is yung gatas ng nanay at saka ang VCO. Kasi yung VCO is dito pa lang sa bunga pa lang natin, naa-absorb na siya ng katawan. At hindi kuminsan, hindi na umaabot doon sa ating tiyan. That is how, gaano ka versatile ang coconut na sa mahabang panahon na demonized, na dahil nga tinatawag isang saturated fat. Kasi mapansin mo yung, coconut, kapag ka nalagay sa malamig, tumutulog, natutulog. Iniisip ng iba na kapag ka pumunta din sa ating ugat, natulog din. Pero hindi po yung inyong case. So, ang nangyari, your body quickly absorbs the MCT or medium chain fatty acids and transport them directly doon sa ating liver, and rapidly ang liver converts that fats into ketone. And pag nangyari na yon, ketones can cross the blood-brain barrier and feed energy-starved neurons directly. Ganon kaganda ang tinatawag natin MCT. Kaya doon sa especially pag meron kayong brain fog, meron kayong tinatawag natin na poor memory, ang pagtake ng MCT or makukuha ninyo sa sa virgin coconut oil, hindi kaya sa coconut oil, pwede din ninyong kunin, pinaka the best sa sa ating premium D3, kasi may combination siya ng moringa oil at saka vitamin D3, ay nakakatulong sa pag-reduce ng brain fog, also improve short-term focus, and also support working memory. Kaya subukan doon sa mga may problema sa sa tinatawag natin na memory problem. Try ninyo sa loob ng sa loob ng 1 month ng pag-inom ng 2 soft gel, dalawang beses sa isang araw, dalawa sa alas 10, ito para mas mabilis ninyong mas kumbinyente ninyong maalaala yung pag-inom. Dalawang soft gel sa alas 10, dalawang soft gel naman sa alas 4 ng hapon, para ma-maximize ninyo. At mapapansin ninyo yung tinatawag natin na cognitive function ninyo and also yung inyong mood. And that is the reason why ang MCT does stabilize cognitive function na nagsusupply ng ketones sa ating katawan that help preserve mental sharpness and stabilize cognitive decline, especially pag patanda na. And that is the reason why pag nag-edad na kayo ng 40 anyos pataas, mas maganda uminom po kayo ng premium D3 o di kaya yung mga products na may MCT. Plus convenient premium D3 kasi readily made na.
0: Yan sa mga kababayan natin, lalo na kung malilimutin na. Hindi mo na malaman kung saan yung mga pinanglalapag mo. Kakalapag pa lang, pag ikot mo,
1: wala na.
0: Nakalimutan na kaagad.
1: Yung ikot ng ikot, hinahanap yung salamin, tapos yung salamin na dito na nakalagay.
0: At iba pa, yung mga Doc Ron, yung mga estudyante, ito maganda rin sa kanila. Itong mga MCTs kung tawagin na ito. O yung mga nagtatrabaho, para mas maging sharp. Yung inyo pong isipan, makapagplano at kung ano man yung magagawa nyo sa
1: pinagtatrabaho
0: nyo, maging efficient kayo sa trabaho po ninyo, maganda itong mga MCTs na ito. Especially, Doc Ron, dun sa mga nag-take ng mga statin drugs.
1: Yes.
0: For example, mataas talaga yung cholesterol nila and ang reseta sa kanila ng doktor
1: kailangan
0: ay yung mga statin drugs. So, maganda mag-take kayo ng premium D3 natin or any sources ng MCTs na makukuhanan po ninyo, mga kaibigan. Ha? Para hindi maano yung brain natin, hindi maluto, kumbaga, at hindi bumaba ng bumaba yung functions.
1: And of course, yung social problem. Kasi pagka moody ka, edi, naaaway mo na yung mga tao, which is hindi naman dapat.
0: Tama.
1: Nagiging hindi maganda yung relationship socially.
0: Kaya sa mga kababayan natin dyan, sa mga gustong patalasin yung kanilang isipan, memorya, at maging maganda yung pagkakaroon ng sound mind, kung tawagin.
1: Cognitive function.
0: Yung cognitive function sa atin, maging maayos yan siya, pwede kayo mag-take premium D3 natin tulad na nabanggit ni Doc Ron, para maximize nyo yung paggamit ng atin pong premium D3, dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 ng hapon, mga kaibigan. So, makakatulong yan para sa pag papanatili ng healthy brain functions, mga kabayan. Hindi lang yun, Doc Ron, pati yung ibang parte pa ng pangangatawan natin na nangangailangan ng MCTs, katulad yung binanggit mo kanina, yung myelin sheath dun sa atin pong nerves. Yung myelin sheath kasi, Doc Ron, may i-compare yan sa insulator ng atin pong nerve. Kumbaga sa mga wire, may insulator yan sila.
1: Yun yung plastic na nakabalot.
0: Pagka nawawala, napupudpod yung insulation na yun,
1: short circuit.
0: Anong nangyari? Pag nagdikit-dikit yung wire, fire.
1: Aha.
0: Nag-short circuit na. Hindi na yung maganda yung pag-travel
1: electric
0: ng
1: message,
0: oh, signal ng electricity sa ating pangangatawan as well as yung mga neurotransmitters, hindi na naging maganda yung functions nila. So kailangan maibalik yun. Yung myelination, kung tawagin, doon sa atin pong nerve, ang number one na kinakailangan nila, MCTs.
1: MCT.
0: Oo. Mm-hmm. So yun yung isa sa mga kahalagahan nun. Kaya kung nakakaranas ka ng ano, mga pawman heads sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo.
1: Yung iba is gumagalaw na lang yung
0: kusa.
1: Ano, kusa na hindi gumagalaw.
0: Oo. Yun ay ano kasi, kumbaga ano, miscommunication na ng brain mo.
1: Yes.
0: At saka ng part ng pangangatawan mo.
1: Nerves.
0: Because of the ano, yun nga, nawawala na yung myelin sheath.
1: Mm-hmm.
0: So maganda yan, inom kayo mga ka-wellness ng Premium D3 po natin. At bukod sa Premium D3, Doc Ron, nutritional focus, mahalaga din na maging maganda yung diet po natin. Damihan ang kain ng fiber, dahil lagi natin binabanggit dito sa ating programa, ang fiber, tumutulong po yan siya para makontrol ang cholesterol level sa ating pangangatawan. Kasi nagbabind yun dun eh. Yung cholesterol nagbabind dun sa fiber at pinapalabas sa atin pong pangangatawan. Ano? Healthy fats, palitan nyo yung mga ano, mga injurious fats na nakakain nyo. Especially yung mga trans fats na yan. Ako, eh, bawas-bawasan or totally.
1: And also yung mga
0: makain.
1: Seed oils. Kasi we are, ano, we are na-trained kasi yung utak natin na palitan ng seed oils they said it is healthier.
0: Ang bango kasi din.
1: Ang bango. And also ito, ang nangyari kasi merong isang doktor na nagsasabi na it takes 1 year to detoxify 1 ounce of ano of yung effect ng ano effect ng yung tinatawag natin inflammation.
0: No,
1: inflammation effect ng mga seed oil sa ating katawan.
0: Iyan ha. Oh, mas maganda yung ano coconut oil, vegetable oil. So okay pa yan mga kaibigan na ano natin gamitin po natin ha. Okay at mas maganda, meron tayong mga ano pagbabalanse ng mga pagkain natin, mga phytosterols or yung mga plant sterols kung tawagin, ano. Eh maganda yan sa ating pong gut area para ma-absorb na maayos yung mga cholesterol sa atin pong pangatawan mga kaibigan ha. At yan sa mga kababayan natin ha, control your lipids kung tawagin para maiwasan yung ano, meron kasi dalawang problema yan sa lipid eh, dyslipidemia at hyperlipidemia. Ang hyperlipidemia, masyado mataas yung LDL mo or yung VLDL sa iyong pangangatawan. Ang dyslipidemia naman, baliktad,
1: Mababa.
0: Nagiging baliktad. Mataas yung LDL mo, either hindi sobrang taas, basta mas mataas siya sa normal range. Tapos yung HDL mo naman,
1: sobrang baba.
0: Ang hyperlipidemia kasi, medyo nakokontrol pa yung yung LDL mo, basta humahabol yung HDL. For example, tumataas yung LDL mo, pero tumataas din yung HDL mo.
1: HDL.
0: Kahit pa paano, na-control pa rin siya o nababalansi pa rin. Pero pag dyslipidemia, mas ano yun, problemado. Kasi mataas yung LDL mo, pero yung HDL mo, bagsak. Oo, yun yung hindi po maganda doon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, iwasan itong mga ganitong problema dahil ito ay closely linked sa iba't ibang karamdaman, especially sa atin pong cardiovascular area. At gawin na rin sa atin pong nervous system. Very injurious ito sila pagka hindi po ito naagapan mga kababayan. Dr. Ron, maraming salamat sa mga infos na naibahagi mo sa ating pong mga ka-wellness dyan. Ha? At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, kayo po ay malayang mag-text at magpadala niyo pong mga inquiry sa atin pong numero 0969-609-6545. So pagbalik natin, tutugon na natin ng live ang ipong mga katanungan. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zafon Plus Coffee Mix.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sandzone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandzone.
4: The Secret of Health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay atin pa rin po sa atin na Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, all natural, highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herb po na ito. Walang side effects dahil purong-purong natural. Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, puntahan ang ating pong mga leading drug stores as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong pong bibilihin para makasigurado na yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa at makaiwas po sa mga counterfeit at mga fake products, mga kaibig.

0: Dok, ano po ang pagkain ang hindi pwedeng kainin ng may TB? Tao na may TB. Salamat po. Nene po ito ng Nara.
1: Kapag ka may TB, halos lahat ng mga meat products. Kasi ang virus kasi, yun yung bahay niya. Yung host ng virus is yung mga meat products. Lalong-lalo na karne ng baboy.
0: Nako.
1: Karne ng manok. And also yung itlog. Kasi yan yung mga tirahan ng mga ano. And also yung mga crustaceans. Yung tawag doon yung seashells, crabs, shrimps. Yan ang mga
0: so,
1: dapat
0: pa naman yan. Para sa kanila.
1: And sa isda, ito yung tulingan, tamban, at saka yung danggit. And also yung aloy tuna. And also yung mga malalaking isda ay dapat pong iwasan. And ang pinakamaganda dyan na gawin po ninyo is i-boost ang immune system. Kasi ang immune system, yan lang yung kayang ano, kayang i-penetrate yung ano, yung mga virus doon sa ating baga. And ang pinaka-worst dyan, yung ano, TB of the bones. So ang gagawin po ninyo is tulungan yung immune system liban doon sa ano, kasi kalimitan kasi pag nag-undergo ng ano, ng
0: antibiotic.
1: Yung mga
0: anti-TB.
1: Anti-TB. Talagang humihina ang katawan. Sobrang sakit ang katawan. At isa pa, hindi lamang yung ano kasi kapag kayong antiviral kasi hindi lang yung virus na namamatay, pati ang mga gut bacteria. Kaya mapapansin ninyo, pumapait ang kanilang panlasa, walang ganang kumain. Kaya kailangan po ninyong matulungan na maibalik yung maibalik yung mga gut bacteria. So at the same time, kumain ng mga gulay and of course makumain ng mga yung mga yung tinatawag natin yung fermented foods.
0: Mayaman sa lactobacillus.
1: Lactobacillus, yes. Yung mga prebiotic food. Ang mga prebiotic food is yung onion, garlic, inulin fiber. Yun yung pinaka the best na ano source ng ano ng prebiotic food. At sa pagpapaboost naman ng immune system, especially doon sa effectivity ng ano, effectivity ng tinatawag natin na iniinom po ninyo na antivirus. Yung gamot anti-TB. Na topic na natin yung nakaraan dun sa antibiotic resistance na kung saan yung premium D3, yung MCT at saka yung D3 ay tumutulong na para sirain yung cell membrane kung saan nakatago yung mga ano yung mga virus.
0: So ang ano nila, protection nila.
1: Para hindi sila maabot at saka ma-detect ng mga antiviral na tinitake po ninyo. So para mas ma-boost and mas mapadali yung pagpuksa ng ano kasama nung iniinom po ninyo na anti-TB is uminom po kayo ng premium D3. Two soft gels 2 times a day sa umaga, dalawa sa alas 10, dalawa sa hapon sa ano sa alas 4. Sa ano naman, sa vitamin C, high dose po kayo, tatlong kapsula tatlong beses sa isang araw para mas ma-boost ang immune system. And also for overall support, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Pwede niyo din po isabay doon sa vitamin C yung ating ano yung ating Santon Plus Gold. Kapag kapanahon na nagtitake din kayo ng ano ha, ito ang tandaan, hindi pwedeng isabay doon ang any supplement doon sa anti-TB ninyo. Kailangan meron siyang 1-hour gap. Either mauna o mahuli doon sa anti-TB po ninyo. And of course, kailangan, ito isang maganda, magpainit po. Ano po ninyo, ang inyong likod
0: exposed
1: po ay expose ninyo sa init. Kasi ang UVB rays, kayang pumatay, antiviral and antibacterial. It could penetrate 2 inches from our skin. So kung kayang ipenetrate ang UVB 2 inches from our skin, kaya niyang abutin yung ating baga. And also kung ang ating ugat din, kaya niyang abutin yung ating buto, kung saan tuberculosis virus. So and also kailangan po na matulungan din na ito isa sa nakakapagpahina ng baga kapag kamatampuhin. Kapag kamatampuhin ang isang tao, yung emotion kasi natin nag-aapekto sa different parts ng ating katawan. Kaya doon sa mga matampuhin, also yung may mga sama ng loob kayo, yan po ang dapat iwasan doon sa may TB. And of course kung hihilingin niyo sa Panginoon na kaya niyo magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit humihina po ang baga natin.
0: Eh, biblical naman yun, Dok. Eh,
1: yes.
0: A merry heart, do it good like a medicine.
1: But a broken spirit, dry it.

0: bonds.
1: Oh, di ba? Pagka ano talaga, pagka matampuhin ka, mabilis sumama yung loob mo, mas lalo ka magiging sakitin. Yes. Mas mababagsak yung pangangatawa natin. Mm-hmm. Compared mo, Doc Ron, dun sa mga masiyahin na mga tao.
0: And forgiving na mga tao.
1: Yung mga tao na, kumbaga, mabilis mag-let go, madaling i-let go yung mga problema, mas mabilis makarecover ang kanilang pangangatawan. Mas mabilis yung recovery rate ng kalusugan po nila, mga kaibigan. Ano? So, malaking factor kasi yun. Emotionally, spiritually, and physically. Kumbaga, yung mga aspeto na yung kalusugan natin, dapat, dapat napapansin yun sila.
0: Kaya yung tinuturo ni Jesus na dapat mapagpatawad tayo, hindi yun para sa benepisyo ng ibang tao.
1: Tama.
0: O hindi yun sa benepisyo dahil doon sa nagkasala sa iyo. Dahil, mas okay to kasi pinatawad ako. No, ito ay pinakaunang benepisyo yan para sa inyo kapag kayo ay natutong magpatawad doon sa mga nagkasala po sa inyo.
1: Kaso yung utang, Doc Ron, patawarin na rin yung utang.
0: Kung minsan merong loan din na gano'n, depende yan sa inyo.
1: Depende.
0: Hingi kayo ng guidance sa Panginoon kung kailangan ba na patawarin or yung utang or nagkautang sa inyo. Or pwede nyo naman pakiusapin. Ganun lang naman yan.
1: Okay. Yan ang sa mga kababayan natin. Ang mahalaga dyan, mga kaibigan, maging maging positive yung thinking natin.
0: Yes.
1: Positive mood, positive thinking, dahil malaki ang connection nun sa mas mabilis na recovery ng inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman yung yun yung essence nun, mga ka-wellness. Okay? Doc, another inquiry. Doc, pwede po ba kuminom na
2: at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sansaon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sansaon Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay, at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Exciting time. It's 1:40 p.m.
0: X. Rated.
3: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
0: X-Rated.
3: Tuwing Lunes hanggang Biyernes.
0: X-Rated.

0: happy Thursday, everyone.
1: Sana all.
0: And syempre, magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Sana all.
0: And syempre, mga katropa natin, ang programang X-Rated po, handog po yan sa atin ng nag-iisa. Ang nag-iisang Turbo Food Supplement for Men na magpapaligaya sa atin, sa ating mga misis. And syempre, sabi nga natin, happy wife, happy life.
1: Sana all.
0: And because it's Thursday, it's raining. Mga tropa natin, huwag po natin kalimutang magdala ng payong pananggas sa ulan. Para hindi po tayo magkasakit, sabayan din po natin ang pag-inom ng ating ascorbic acid Santon Vitamin C. And nandyan din po yung katuwang ng Santon Vitamin C, ang Santon Plus Gold. Na talaga naman kung sino po yung may mga bukol, may mga nararamdaman po sa kanilang katawan, mga katropa natin, napakadami pong benepisyo na maibibigay po ang ating Santon Plus Gold.
1: Sana all.
0: And yung mga katropa po natin dyan na namamaluktot sa oras na ito dahil napakalamig, yung merong mga kayaka, yung merong mga kakwentuhan sa malamig na panahon, mga katropa natin, subukan nyo po ang ating Santon Plus Coffee Mix, yung ating Premium D3 Coffee Mix, pampainit, pampasigla, and at the same time, pampabuhay ng mga ugat na unti-unting nang hihina. Kaya sa ating mga katropa dyan, nandyan po yung ating mga kape, ang ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na? Gumaling ka pa at gumanda ka pa. Kaya dito na po kayo sa mga produkto ng Yes to Health Clinic, mga katropa natin. And most especially sa oras na ito dahil malamig ang panahon, kailangan po nating magkape para uminit, pero nandyan din po yung ating turbo para mas lalo pong uminit ang ating mga hapon. We only have 98 days to go, mga katropa natin, at Pasko na. We only have 98 days, 10 hours and 15 minutes, mga katropa natin, at talaga namang makakatikim na tayo ng ating paboritong spaghetti. Yung ating paboritong salad. Yung ating paborito na hamon. Ako, minsan napapaisip ako, mga katropa natin. Kasi hindi pa naman Pasko, pero ang dami ko ng hamon na natatanggap. Hamon sa buhay. Marami tayong mga hamon na natatanggap kahit hindi pa Pasko. Hamon pala sa buhay. Hindi pala literal na hamon. Diba? So, sa lahat po ng mga katropa natin dyan na nakakatanggap ng hamon. Ng hamon sa buhay, mga katropa natin. Samahan niyo po ako ngayong hapon dito po sa programang X-Rated, mga katropa natin. Siyempre, makakasama niyo po siya na nag-iisang babae. Sa programang X-Rated, walang iba kundi si DJ Girlicious, mga katropa natin. And syempre sa lahat po ng mga gustong samahan ako ngayong hapon, sa lahat ng mga gusto makipagkwentuhan, kulitan, makipagbulat-shingan, mga gustong mag-shoutout, mga katropa natin, pwede niyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na nasa ilalim po ng aking, nasa gilid ko pala, I'm sorry. Ayan, mga katropa natin. Ito. Ayan. Ito, nasa ilalim. Ito. Ayan. Ano ba? Ito. Ito mga katropa natin sa 0985-0022713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call kung meron po kayong mga gustong ipanawagan. Meron po kayong gustong i-shoutout. Mga katropa natin, yan po yung ating hotline numbers. And syempre, pwede rin po kayo dyan mag-text, pwede kayong mag-call, tumumbling, mag-split. Kung ano man yung gusto ninyong gawin, sige, break it down, you. Ayan, mga katropa natin, hello, good afternoon sa ating mga Facebook Live, sa Facebook Live na nanunood. Kay Sir Daryl Bert, good afternoon, Sir Daryl Bert, 99 days na lang at Pasko na. Sa akin, 98, sa'yo, 99. Magkaiba tayo ng countdown. 99 days na lang at Pasko na. Pabati ng advance, happy birthday kay Riza Rivera Ochea, September 20, galing kay Daryl Bertanya. Yan talaga naman. Especially, mga katropa natin, happy, happy birthday po sa lahat ng mga katropa natin na nagbe-birthday today. Sana ay magkaroon kayo ng mas mahabang buhay at magandang pangangatawan, mga katropa natin. And syempre kay Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso, good afternoon. Kay Ka Joseph Bangalia, good afternoon DJ. Maulang hapon po, pabati po sa family Lediasan at family Bangalia at sa lahat ng nakikinig. At kay Mama, salamat po. Thank you. Maulang hapon po DJ, ganda. Pa-shoutout naman po ang mga taga-panitian, Sofronio Española. Biba Sofronio Espanyol. Ayan, dami na palang tumatawag. Di ko naririnig. Biba ako. Maulang hapon po dito sa Montalban, Rizal. Uy, napakalayo naman ni Ate Lilia Valdez. Hello, Ate Lilia Valdez. Good afternoon po sa inyo. Ayan, sige, wait lang. Sagutin natin yung ating caller. Hello?
2: Hello,
0: Pangga
2: Girlie.
0: Hello, Hello, Nanay. Good afternoon.
2: Good afternoon. Narinig ko naman ang iyong magandang boses.
0: Ang nakakabulahaw kong boses.
2: Oo naman. kahit sabi mo malakas, pero sweet naman.
0: Ay, sana all sweet. Bakit siya sa akin hindi sweet? Charot.
2: Ganda naman sa pandinig.
0: Hindi ko lang talaga sure, Nanay, sa mga natutulog na yun. Baka mamaya pinagbabato na ako.
2: Hindi, ah. Maganda nga, eh.
0: Sige po, maganda Nanay. Bumati po muna kayo, Nanay.
2: Sige. Binabati ko yung ano, yung hipag ko doon sa Balabac, birthday niya. Na pag, kasi walang ano, walang signal nung kailan doon dahil nag-lupon. March, mm-hmm. No, September 14 na birthday niya, binabati ko si Leonora Aban. Happy birthday sa kanya. Bigyan pa siya ng maraming pang kaarawan na dumating sa buhay niya. Malisod na pangangatawan.
0: Ayan.
2: Magtapos, ganun din kayo dyan sa XFM. Lalong-lalo na tayo, Pangga Girly, kay DJ Mike, kay DJIC Delicious, pati kay, alam ko na yung isa, si Bim Delicious.
0: Ayan, si Bim Delicious.
2: Oo, Bim Delicious, pati kay Ken Dantil, si Sir Richard, si Sir Mike, kay Sir Louie, kay Kuya Tuto, pati kay Kuya Moises, yun, pati sa mga kamag-anak ko doon sa Balabac, mga Aban family, Abay family, Cirilo family, Pabila family, mga Intico family,
0: mm-hmm.
2: At ganun din Rosella family sa aking pamilyal, pati sa aking pinakamamahal na asawa.
0: Naks!
2: Kay isa gani, Rosella. Kay nakikinig rin siya ngayon doon sa bahay.
0: Okay. Hello, Tatay Gani. Oh. Good afternoon.
2: Oh, kaya na. Wala na ako ibang ini. I-request. Yung alam mo na rin yung tatlo kong request, pati yung request niya na without you. Yung wish at saka after all this year at saka Andamanaya.
0: Okay. Oo.
2: Nung nakaraan, hindi yan napatugtog pang gagawin.
0: Yan ang sinasabi ko talaga.
2: Oo, nakalimutan ni ano, ni Ken. Oy, inabutan ko ng alas 5 sa pakikinig.
0: Kay Sir Moises. Nakalimutan siguro ni Sir Moises kasi hindi niya alam, nanay.
2: Oo, yun yata. Hindi
0: Sige po, nanay. Kay, sige, nandito si Katropang Ken. Yan,
2: pagpalain kayo lahat na sa inyong pag-uwi. Lalong-lalo na ikaw, pangga girly. Maganda.
0: Thank you po, nanay. Okay. God bless po. Alam na talaga ni nanay kung hindi na play yung kanta niya. Sinasabi ko talaga sa inyo. Ayan, sige. Good afternoon. Ito, may isa pa tayong caller. Hello.
3: Hello, ma'am.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello po. Hello, good afternoon. Kamusta naman po kayo?
3: Okay naman, ma'am. Nagbulabog talaga. Ginigilaw ako. Pero pag dinig ko ng boses mo, bigla akong bumangon eh.
0: Grabe naman. Para naman akong aswang.
3: Ay, hindi naman ganun, ma'am. Ang ganda talaga ng boses mo.
0: Para naman akong ano, para kang nakarinig ng aswang tapos bigla kang bumangon.
3: hindi naman, ma'am. Talagang excited talaga ako sa boses mo eh. Gustong-gusto ko talaga, ma'am. Hello, ma'am.
0: Sige po, bumati po muna kayo.
3: Oo, babatiin ko yung mga apo ko, si Nas Dawagi, si Vanessa Dawagi, at saka si Lan Dawagi, at saka yung mga kaibigan ko lang, pamilya, hello?
0: Opo.
3: At saka yung mga kaibigan ko, pamilya Pamaran, dyan sa Bulubuno. Oo.
0: Sige po.
3: At saka yung mga... Saka yung mga Dawagi family.
0: Mm-hmm.
3: Yun na lang, ma'am. Request lang.
0: Okay po. Ano po request niyong song?
3: Cry. Pagpano ng lamig.
0: Ano po?
3: Cry.
0: Cry. Ayan. Okay po. Thank you po sa pagtawag po.
3: Okay. Sige. Salamat po, ma'am.
0: Okay po.
3: Okay. Bye-bye, ma'am. Bye-bye.
0: Okay po. Cry. Cry. Ayan, wait lang. Hello, good afternoon.
4: Hi, good afternoon, Ma'am Jane.
0: Oh my God, this is it, pansit. Hello po, kamusta naman po kayo, Lambiday?
4: Okay naman kayo, Ma'am Jane, kahit nag-aulan.
0: Dapat. Kapag maulan, anong ginagawa, Lambiday?
4: Sa loob lamang ng kwarto, humihiga-higa.
0: Nagkakape! Ano ba? Bakit nasa loob ka ng kwarto?
4: Ha? Eh, siyempre alam mo na, naghihintay.
0: Naghihintay sa biyaya ng may kapal?
4: Oo, naghihintay sa biyaya.
0: Ano klaseng biyaya ba yan? Malaki ba yan o maliit?
4: Ha? Mahaba na malaki, na matigas na mabukol.
0: Huwag mo naman silang paingitin. Ang biyaya mo na yan. Ako parang naiingit na ako. Gusto ko na lang natang maingit.
4: Lapan talaga tayo nito, Ma'am J.
0: Parang nakakaingit yan. Lalong-lalo na at maulan. Ano ba yan? Anong klase ba yan?
4: Ha? Siyempre kapag maulan, dapat sa kwarto ka lang. Para alam mo na, naghihintay ka lang ba?
0: Nabibili ba yan sa Shopee?
4: Ha? Nabibili? Hindi. Na pa nga ito eh. Nade-deliver ng flash.
0: Anong klase ba yan? Napapaisip kami ha. Anong klase ba yan? Ibulong mo nga sa akin. Walang makakarinig.
4: Ayaw ko.
0: baka mamaya maingit sila ng husto, no?
4: Ibulong ko sila tapos naririnig sila.
0: grabe naman kasi yan. Na, parang napaka-perfect naman yan. Sabi mo, mahaba na. Mataba, matigas, mahaba. Ano ba yan?
4: Malaki.
0: Malaki.
4: Malaki, mabilog, mabukol.
0: Mabilog, mabukol. Grabe naman yung blessing na yan. Saan ba kami makakakita niyan? Sa Lusby, Minda?
4: Sa Shopee nga, ni.
0: Sa Shopee? Ah, sige, isend mo lang ang link. Walang niya talaga, oo. Dapat ano, dapat i-ano mo yan, itali mo. Baka itali mo, baka mamaya kasi makuha.
4: Ah, nasilid ka na nga sa bulsa?
0: Ayusin mong magsilid sa bulsa mo, baka mamaya malaglag yan, makuha ng iba, magsisi ka talaga.
4: Yan ang problema eh. Yan ang problema, maisilid mo sa bulsa, hindi mo alam eh, butas pala.
0: Ay, sa bagay, malaki naman. Sabi mo nga, malaki. Mapapansin ka agad kung malalaglag.
4: Eh, ang problema nga, ma'am, J, kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng masya kalaki, kung maliit ang butas, bubutasin niya talaga yan.
0: kaya ba bumutas niya ng ano, talagang nambubutas?
4: Nambubutas, dabarina ba, barina?
0: Ayo.
4: Barina pala yan, barina.
0: Barina, 'di ba? Malaki. Oh. Malaki,
4: mahaba.
0: Matigas, mahaba. Oh.
4: Mabukol.
0: Kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo. Meron siyang biyaya na barina.
4: Barina pala?
0: Oh. 'Yun yung hinihintay mo, babarinahin ka. Mabubutas ka talaga.
4: Bubutasin ka talaga ng barina na yan.
0: Ay, Diyos ka, patawad. Sana po mapatawad nyo po kami kung ano may pag-uusapan namin. Wala po ito. Guni-guni na lamang yan.
4: X-rated nga ni.
0: Alam ka naman mag, ano tayo dito?
4: Lumpasay?
0: Feeling ko, nafe-feel ko lang yung pagiging X-rated pag ikaw yung kausap ko.
4: Okay, alam nyo na ha. Baka may mag-seeking the motion dyan. Ang sunod na tatawag sa akin, alam mo nang gagawin mo.
0: Hindi kinakaya. Sana yung next caller merong ano, merong panlaban dyan sa barena mo.
4: Abi na, tingnan natin. Pakinggan mo, sino susunod sa akin?
0: Kung kaya nyo ba yung barina, barena? Tama ba barina, siya, barena?
4: Alam ko si Ma'am Bim, kayang-kaya na yan.
0: Kayang-kaya to ni ano, ni katropang Bim, CCO.
4: Saan siya, nandyan siya?
0: Oo, nandito siya.
4: Ato, tilibak na natin, nandyan pala.
0: Parang hindi niya ako naririnig kasi parang nasa loob siya ng ano. Ng kabilang...
4: Sana hindi niya tayo narinig.
0: Oo, hayaan na natin kung marinig niya tayo. Hindi niya naman alam na siya yung pinag-uusapan natin. Nakakaloka. O, sige na, Lambiday, bumati ka muna. Batigin mo muna dyan lahat ng malalaki na kaibigan mo.
4: O, sige, sa lahat ng mga malalaki at matitigas. Binabati ko kayong lahat. Ay, tama-tama na gawalan. Alam nyo na kung saan kayo nararapat.
0: Dapat alam nyo yung posisyon ninyo kapag umuulan. Ganun.
4: Oo, oh, alam nyo kung saan kayo lulugar ha. Hindi yung dapat dito kayo sa inyo, sa sarili nyo. Hindi yung kung saan kayo.
0: Baka mamaya maligaw kayo ng ibang ano ha.
4: Imot diretsyo lang, liliko ka pa.
0: Baka mamaya iba yung mabutas ninyo. Mahirap na at umuulan ngayon. Maraming pangarap ang mabubuo.
4: Ay pala kaya no, kay nagtatampo natin si Junard sa akin, hindi ko na nabate.
0: Ayan, sige.
4: Oh, hi, kay Junard. Oh, Nard, kamusta nang binubutas mo?
0: Nabutas mo na ba o ikaw yung nabutas?
4: Nagtatampo na sa akin, hindi ko na kayo sinababate. Oh, hi sa'yo, kamusta nang binubutas mo? Maulan-ulan ba din sa Nara?
0: Alam na alam talaga.
4: Yes, at saka hi sa mga ano, parang wala na yung mga ano natin ah, yung ating mga officer hindi na nagparamdam pati member ano nangyari.
0: Busy.
4: Busy sila magbutas.
0: Ay, nako talaga. Kayo ha, ayusin niyo yung mga binubutas nyo at maulan ngayon. Baka mamaya may mga pangarap na mabuo.
4: Tapos, mag-request tayo ng kanta yung Aray. Aray, butas!
0: Ah, sige po.
4: Sige, yun lang. Para, ay, yung Aray na para kay Ma'am Bim. Ewan ko ba, ba't gustong-gusto ko talaga si Ma'am Bim batiin kapag nag-ano ko sa'yo, Ma'am G?
0: Kasi nga, siya lang yung nakakaalam ng totoo mong pangalan. Hindi niya makakalimutan yung totoo mong pangalan. Ang dami-dami mong, ang dami-dami mong palayaw. Tapos yung pangalan mo pala, ganon. Nag-away-away pa kami dito dahil hindi nailista yung pangalan. Yung pala nailista na nasa unahan. Wala nga dito, Mrs. Wow! Eh, hindi pala si Mrs. Wow ang hinahanap namin. Nakakaloka. Okay, sige po. Ay, maliban sa Aray. Aray. Yun ba yun?
4: Meron pa. Aray. Kompletuhin ko na. May Ibaon. Ibaon.
0: Katropang Ken. Aray tapos, at Ibaon.
4: Tapos pa. Papakin tuloy na sabi ko. Ano pa yung nilunok? Yung nilunok? Ayan.
0: Nilunok kung lahat.
4: Kaya kompleto na yan, ha? Na
0: mga sinabi mo.
4: Wow.
0: Okay, sige po. Thank you po.
4: Sige, bye-bye.
0: Okay. Parang ayaw na nilang tumawag, Mrs. Wow. Parang naano mo na daw lahat, nakuha mo na lahat ng award. O sabi dito ni Jonardo, alam na alam talaga ni katropang Mrs. Wow, chismosa ka talaga, ikaw, sino binubutas mo? Baka binubutas mo, ah? Yan ang sinasabi ko, nagkakabutasan na ngayon. Ano ba yung mga butas-butas na yun? Ano yan, Colbert? Tawa yan, tawa si Jonardo, oo. And syempre kay Sir Randy Santisas, good afternoon po sa inyo. Kay Sir Daryl Berth, watching from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Himig ng Pasko. Talaga na, itong si Sir Daryl Berth, papasko na kami dito, nagkakabutas-butasan pa. Parang ano lang ba natin yan? Parang kalsada lang natin. Napakaganda, di ba? Okay, ayos. Pero binubutas. Paulit-ulit, binubutas. Tapos aayusin, bubutasin. Aayusin, bubutasin. Nakakaloka. And syempre, good afternoon kay Jovito Rabo. Good PM po, bubati po kay Porman Hernan, Mandar at RJ pa request ng kantang Batuba ang Puso Mo. Okay, sige, isama po natin yung Batuba ang Puso Mo. Hello, good afternoon.
5: Hello po, DJ.
0: Hello, DJ. Kamusta ka na, DJ?
5: Wala po. Nakikinig lang programa mo.
0: Ikaw, ano bang binubutas mo dyan sa inyo?
5: Ay, wala po.
0: Wala kang binubutas. O anong ginagawa mo kapag maulan?
5: Wala po. Nagabarikotot.
0: Nagabarikotot? Gusto ko yun. Gusto ko yung salita na yun. Barikotot. Di ba yung barikotot, yun yung ano, yung naka... Nakabarikotot? Ano ba yun? Yun ba yung nakahiga tapos nakapamaluktot? Or iba pa? Yun ba yun?
5: Nagpapainit, apoy!
0: Ano?
5: Nagpapainit ang apoy.
0: Nagpapainit? Nagpapainit sa apoy?
5: Yes!
0: Ano ba, maliban sa apoy, ano pa ba ang nag-iinit?
5: Ayun lang po, DJ. Yung apoy lang po, DJ.
0: O, sige na.
5: Ano yung unan po, DJ?
0: Ha?
5: Yung unan.
0: Unan? Anong unan? Anong meron sa unan? Doon ka nagbabarikotot sa unan.
5: Siyempre po, niyayakap.
0: Hindi ako naniniwalang unan ang niyayakap mo.
5: Unan po, DJ.
0: Maliban sa unan, ano pa? Aminin mo.
5: Ayun po, DJ.
0: Ay, sis! Ayusin mo. Maulan ngayon. Baka mama... Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Lalo na pag maulan, maraming pangarap ang nabubuo. Baka mamaya, mabutas yung ano yun dyan. Sana all, butas. Butas ang plastic. Kayo talaga.
5: Butas ang karayom.
0: Butas ang?
5: Karayom.
0: Karayom, nabu- ang karayom, hindi ako na alam ko merong matulis na mahaba na na iba pang ano, iba pang maliban sa karayom na nambubutas. Alam mo ba 'yon? Oy, ang lakas sa monitor mo, nakakaloka ka.
5: Bakit pa, DJ?
0: Naririnig ko yung boses ko sa radyo mo.
5: Ay, yung bebe ko po, pinalaklan na yung radyo.
0: O, sige na, bumati ka muna, Ate Rialine.
5: Una po, binabati kita. Magandang hapon na maulan.
0: Mm-hmm.
5: At saka binabati ko si sino po yung Islamic. Kakalimutan ko po yung mga pangalan nila.
0: Sige, okay lang.
5: At saka si Gigi Mike, at saka si Kagawa Gerard Gales, at saka si Mike Escote, si Kuya Toto, at saka si Kuya Rone.
0: Okay.
5: At saka family kayo po, binabati ko. Family Balineba, family Inyasan, family Doton, saka family Sikmad, at saka lahat po ng family ko. Saka Kabote po.
0: Ano? Kabote?
5: Opo, family Kabote.
0: Kabote family.
5: Opo.
0: Okay, sige, sino pa?
5: At saka yung nag-advise sa akin, yung doktor ko dyan sa Puerto, binabate ko.
0: Okay.
5: Pero hindi ko alam yung pangalan niya.
0: Aray, bakit hindi mo inalam yung pangalan niya?
5: Ay, ang apelido niya po, Gigi, alam ko.
0: Ano apelido niya?
5: Edep.
0: Edep.
5: Dyan sa Puerto, nag-advise sa akin na may iniinom ko.
0: Anong iniinom mo? May sakit ka ba?
5: Meron po, high blood po.
0: Yan ang sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Sabi ko sa iyo, mag-ano ka?
5: Ano po 'yun, DJ?
0: May sasabihin sana ako kaso nga lang baka. Sige, wag na lang. Okay, sige. Wala na.
5: At saka po yung babae, binabate ko din.
0: Sino babae?
5: Sabihin niyo po, Gigi, hindi lang po sabihin yung pangalan niya.
0: Okay, sige.
5: Pero hindi sila ako lang song, Gigi.
0: Sige, ano request mong song?
5: Yung anak.
0: Anak?
5: Opo.
0: Okay, sige. Iaano natin yung anak.
5: Pwede po dalawa.
0: Okay.
5: Yung bakit pa?
0: Ano?
5: Bakit? Ano? Bakit pa?
0: Bakit pa?
5: Yung kay Ages,
0: bakit pa?
5: Alam
0: ko, DJ. Okay, sige. Thank you. Yun lang.
5: Thank you, DJ.
0: Thank you. Thank you po. Ito, meron pa tayong next caller. Tanungin din natin siya kung anong ginagawa niya pag maulan. Hello. Good afternoon.
6: Ilang hapon, ma'am.
0: Ito talaga. Tanungin din natin to kung anong ginagawa niya pag maulan. Hello po. Kamusta po?
6: Hindi okay, ma'am.
0: Bakit na naman? Hindi okay.
6: Lamuni-muni, ma'am.
0: Aray. Parang yung mga ganyang-ganyang muni-muni, parang nararadar ko na. Parang umaabot na sa akin yung antena mo.
6: Inang gusto ko sa'yo, ma'am.
0: Hindi mo pa sinabi, alam ko na. Desisyon? Wala naman ito, haka-haka ko lang naman ito. Pero parang tama ako nang naiisip. Tama ba ako nang naiisip o mali?
6: Tama ka, ma'am.
0: Ay, sabi ko na talaga. Wala pa akong sinabi. Tama daw! Parang sinasabi mo talagang manghuhula ako. Hindi naman. Pero okay.
6: Manghuhula, ma'am.
0: Manghuhula. Uy, baka mamaya may magpahula sa akin, ha? Nandahil kay Ate Norba, may nagpahula kay DJ Girly Shoes. Hindi na ako DJ, naging manghuhula na ako. Parang malungkot ka talaga ngayon. Maulan ba dyan sa inyo?
6: Konti lang, ma'am.
0: Konti lang? Parang yung luha ko, konti lang din.
6: Yun, ma'am. Tumbok mo.
0: Natumbok mo. Eto. Ikaw naman, Ate Norba. Kasi tinanong ko sila, ikaw, anong ginagawa mo pag maulan?
6: Ilan, ma'am. Tulog lang.
0: Namamarikutot. Ano na nga sinasabi nung kanina? Marikutot ba yun?
6: Barikutot.
0: Ah, barikutot. Nagbabarikutot. Nagbabarikutot ka lang din kapag maulan.
6: Opo, ma'am.
0: Wala bang may butas dyan sa inyo? Butas, ganyan, nabutasan.
6: Butas. Wala rin butas, ma'am.
0: Ah, walang butas. Sarado.
6: Sarado po.
0: Sarado. At least nagkakaintindihan kami, sarado daw. Isinara ang butas. Kasi... Bakit? Isinara ang butas kasi nagmumuni-muni.
6: Opo, ma'am.
0: Ang galing! Ang galing ko manghula! Sarado ang butas kasi mahina lang yung ulan. Pero pag malakas yung ulan...
6: May butas.
0: Ha?
6: Kung malakas ang ulan, may butas.
0: May butas. May butas kapag malakas ang ulan. Pero pag hindi malakas ang utas, nang malakas ang ulan, sarado ang butas. Isinara. Tama?
6: Opo, ma'am.
0: Ayan, tama talaga. Napakagaling. O, sige na, bumati ka muna bago tayo magkabutasan dito.
6: Request lang ako, ma'am. Request lang.
0: Okay, sige po. Ano po request nyo?
6: Everyday I love you, ma'am.
0: Everyday I love you, katropang Ken. Talaga naman in love talaga si Ate Norba sa kanyang one and only.
6: Ma'am. Nagmumuni-muni, ma'am.
0: Bakit wala ko? Wala akong sinasabi. Ay, nako talaga. Napagaling talaga ng mga radar ko. Okay po, Ate Norba. I love you, Ate Norba. God bless po. Ingat po.
6: Salamat.
0: Okay po. Talaga naman, oo. Ano ba yan? Sumain nyo na. Ano ba yun? Sabi niya, good afternoon po. Pwede po bumati ng happy birthday kay Mary Grace Sorilio Gabo. Pasalamat at salamat po at pa-request po ng kanta na anak at happy birthday song. Ayan, thank you po sa happy birthday song. And syempre, happy birthday po kay Mary Grace Sorilio Gabo. Hello! Good afternoon!
7: Good afternoon, ma'am.
0: Hello.
7: Ma'am.
0: Yes po.
7: May request siya ako, ma'am.
0: Yes po. Ano po request nyo?
7: Ma'am, susinan sa sasakyan namin. Diyan po banda sa... Ano? Sa... Papuntang Santa Monica. Baka po ma...
0: Bale, may nalaglag po yung susi ninyo.
7: Opo.
0: Susi
7: hindi
0: po.
7: Kasi namin nagagamit. Hindi po nagamit po yung pick-up. Pick-up po, ma'am.
0: Ah, susi ng pick-up. And then, saan po banda nahulog? Yung tingin nyo po, saan po banda nahulog? Saan po kayo dumaan?
7: Sa may Santol.
0: Santol Street. Sa Sampaloc.
7: Sa Sampaloc, papuntang Santa Monica po.
0: Okay. And then, ano pong kulay yung ano nyo, yung susi? Meron po ba mga keychain? May palatandaan?
7: Mayroon po, ma'am. May marami po siyang, ano, ma'am, may brululo siya. Pero, ma'am, may pinasa po ako sa, ano, ma'am, sa account mo, ma'am, na picture.
0: Sa account ko? Sa Facebook ko?
7: Dito po. Sa Facebook ng, ano po, RM...
0: Yari ka, mali. Saan to?
7: Sa Palawan po. Sa Palawan.
0: Sa XFM Palawan.
7: Opo. Doon, okay. Pinasa ko po doon.
0: Ah, sige, ipopost ko po, mamaya, after ko ng program.
7: Sige po, ma'am. Thank
0: okay,
7: you po, ma'am.
0: Okay, thank you po. May number po ba kayo na iniwan?
7: Ay, papa, doon ko na iwan, ma'am.
0: Apo, sige po. Send mo po doon yung number mo para in case na may nakakuha, pwede nyo pong tawagan. And syempre, ibigay ko na rin po yung pagkakataon, bumate. Mag-ano po kayo ngayon? Manawagan po kayo, baka po may makarinig sa atin sa radyo.
7: Sige po. Pwede po, ma'am.
0: Sige po, sige po. Opo, manawagan po kayo.
7: Ano ba yung tawag doon? Hindi ko po alam.
0: Sabi mo, nananawagan po ako sa nakakuha po ng susi. Ganon. Sige, go!
7: Nananawagan. Hindi ko kasi, ma'am. Sa'yo na lang ako, ma'am. Nagingi, ma'am.
0: Huwag ka mahiga. Ano ka ba? O, sige, ako na lang yung mananawagan. Ano pong pangalan niyo, sir, ulit?
7: Reven Raven De Los Reyes po, ma'am.
0: Kay Sir Raven De Los Reyes. Okay, sige po, Sir Raven, papanawagan po natin yung susi po ng inyong pick-up. Send nyo lang po yung number doon, ha, Sir Raven?
7: Sige po, ma'am.
0: Okay, thank you.
7: Thank you po, ma'am.
0: Akala ko pala na magre-request siya ng kanta. Yung pala, magre-request kasi nahulog yung susi. So anyways, mga katropa natin, nananawagan po si Sir Raven De Los Reyes. Nahulog po ang kanyang susi ng pick-up, mga katropa natin, sa bahagi po ng Sampaloc Street, Sampaloc Road, dyan po sa boundary po ito ng San Jose at Santa Monica, mga katropa natin. Dyan po sila dumaan hanggang sa makarating po sa Santa Monica. Baka po meron po nakakuha, meron daw po mga burluloy etong kanyang susi ng pick-up, mga katropa natin. Baka po may nakadampot dyan. Pwede nyo pong kontakin yung XFM Palawan, mga katropa natin, at ipopost din po natin yan sa ating Facebook page para marami pong makakita at maibalik po yung susi ni Sir Raven De Los Reyes. Alam nyo, mga katropa natin, maliit na bagay para sa inyo dahil syempre hindi naman natin pagmamayari. But sa mga tao nagmamayari po ng mga bagay na nawawala ay sobrang laking tulong po para sa kanila na maibalik po yung mga gamit na yan. Kaya maraming salamat na po in advance sa makakakuha at makakapagbalik po ng susi ni Sir Raven De Los Reyes. Pwede nyo rin po ito iiwan, mga katropa natin, sa Barangay Hall po ng Barangay Santa Monica if ever doon nyo po natagpuan itong susi ng pick-up. Siyempre, good afternoon muna kay Jonathan Bailon. Good afternoon po, Ma'am Girlie. Pa-request ng kantang Kahit Mali Ang Puso. Kailan ba naging tama ang puso? Na. Yari na. Mabutas ang katre. Mahaba, mataba, mabilog, mabukol, matigas. Ano ba ito? Pag si Mrs. Wow talaga ang kausap po, talagang butas talaga. Butas talaga ang ating isipan. And syempre, good afternoon kay Sir Raymond John Padoga. Hi, nako, nakakaloka talaga, Mrs. Wow. Talaga naluloka na sila. Kay Jelame Amorganda, good afternoon po, DJ Girlie. Pa-shoutout from Barangay Panitean. Pwede po pa-request ng song na Tadhana, tas Ikaw at Ako. Tadhana. Sana all may tadhana. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa tadhana? Kay Jing Muthabian, good afternoon, Miss DJ Girlicious Live, watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran po. Pa-shoutout po Kalawag Family dyan sa Taytay at Mutha Family. Thanks po, DJ. Thank you. And God bless you all, mga katropa. Kay Jumer Cabrejas Balyarta, good afternoon, Idol Ganda. Hindi na ako nakasubaybay sa'yo sa sobrang busy ng panahon ko. It's okay, Sir Jumer. Palagi lang po kayo mag-iingat at palagi po kayo nasa maayos na kalagayan at magandang pangangatawan. Kay Jimmy Orbesta, hi po, ma'am, ganda. Kamusta? I miss you. I miss you too. And God bless you all po sa inyong lahat. Kay Sir John Hart, pa-request ang song na Palagi, Sana I-play mo. Ay, katropang Ken, i-play mo daw yung Palagi. Request yan ni Sir John Hart Pineda. So anyways, mga katropa natin, para bigyang daan ang inyong mga request na song, maraming salamat po sa inyo, ha? And syempre, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Ayan, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Ang daming ganap. So anyway, shout out po muna dyan kay Sir Ding Estrella, kay Ma'am Josephine Estrella. Good afternoon po sa inyo. And syempre, kay Ma'am Elsie Maran mula po dyan sa Singapore. Good afternoon po sa inyo kay Ma'am Grace Bermudez Fredaluzes. And syempre, sa isa sa mga pinakagwapo na bodyguard ni Mayor Peddy Bautista sa bando, kay Kuya Ambet Alulod. Shout out, Madam. My goodness! Talaga naman, Kuya Ambet, ha? Napakagumanda talaga. My goodness. Grabe ka naman. So, nakaraan, hindi ako maganda. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, maraming salamat po sa inyo ha. Talaga namang lagi kayo nanunood at nakikinig po ng programang X-Rated. And syempre, good afternoon pa din nga pala. Wait lang, may nagpapabati kasi dito eh. Good afternoon nga po pala sa pinakagwapo na mayor po ng bayan po ng Rojas, Palawan, kay Mayor Peddy Jautista. Sino si Jautista? Bautista! Jautista ha dyan. Kay Mayor Peddy Bautista sa bando. Mula po dyan sa bayan po ng Rojas, Palawan. And syempre, hi po DJ, mainit na makulimlim dito po sa Batarasa, Palawan. Gusto na magpunta sa clinic, magpa-check up kaso ang layo dyan sa puerto. Meron po tayo dyan, Ate Ria Lynn, sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. Katabi lamang po yan, or magkalapit lamang yan ng XFM Brooks Point, mga katropa natin. Dyan po sa poblasyon, sa bayan po ng Brooks Point, pwede nyo po yan puntahan. At may schedule po dyan yung ating doktor na pupunta. And syempre, gandang hapon DJ, Kuya Ali to ng Taytay. Pabati po kami, nakikinig po sa programa mo. Hello po, Kuya Ali. And syempre, pag-greet naman po dito sa barangay sa Lugon, ang apelyidong David Verdeda, Bada at Riola. Greet from Giovanni. Ayan, maraming salamat po sa inyo, ha? And syempre, hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Palagi po kami nanonood, nakikinig ng inyong programa. And syempre, shoutout ko nga rin po pala ang Bullseye ng Bayan ng Rojas. Grabe yung Bullseye. Kay Mayor Peddy Bautista sa bando. Uy, napakaswerte, napaka-blessed niya. And speaking of Mayor Peddy Bautista sa bando, sa araw po ng Lunes, September 21, ay maririnig po natin ang kanyang SOMA State of Municipal Address. Mga katropa natin, ano yung mga nagawa? Ano yung mga talagang nagawa? Ano yung mga ipinangako na nagawa ni Mayor Peddy Bautista sa bando? Pero kahit kami na hindi kami taga-bayan ng Rojas, nakikinig na kami, naririnig, nakikita na namin kung ano yung pagbabago. Ano yung mga naging improvement ng bayan ng Rojas, Palawan. Kaya naman, grabe, grabe na namamayagpag. Yun yung salitang mailalarawan namin ngayon sa bayan po ng Rojas, Palawan. Namamayagpag ang bayan ng Rojas, Palawan dahil sa inyong mayor. Kaya naman, congratulations sa inyo.
1: Sana all.
0: Isa ito sa mga pinakamagagaling na mayor dito po sa lalawigan ng Palawan, mga katropa natin. Kung titingnan, talaga namang meron talagang pinagbago, malaking pinagbago. At talaga namang makikita natin, mga katropa natin, na ang daming mga naitayo, nagawa dyan po sa inyong munisipyo. Kaya be thankful talaga. Kung ayaw nyo na sa mayor nyo, ibalik nyo na dyan. Sa amin na lang yung mayor ninyo dyan, diba? Talaga namang kayo, ha? Mga taga Rojas. And speaking of Rojas, Palawan, ha? Sa bayan po ng Rojas, magkakaroon ng MONCOM, etong ating DepEd sa October 1. And syempre, magkakaroon din dyan ng sub-office yung DepEd natin sa bayan po ng Rojas, Palawan. At talaga yung mga munisipyo, mga kalapit na munisipyo ay dyan na po. Dederecho. At hindi na kailangan pumunta dito sa Palawan, dito sa DepEd Palawan, dito sa main office nila sa Bangkaw-Bangkaw, mga katropa natin, kasi nandyan na, dinala na po dyan ng ating DepEd Palawan, yung kanilang sub-office. At mag-o-open po yan sa October 1, mga katropa natin. Kaya hintay-hintay lang natin yung ating mga teachers, yung ating mga manggagawa, yung mga transactions ng ating mga teachers ay malapit na pong mailapit sa inyo dyan po sa bahagi po ng Rojas, Palawan, mga katropa natin. At syempre maraming makikinabang na mga negosyante dyan, especially yung ating mga tricycle driver, yung ating mga yung ating mga yun na talaga yung ating mga travel and tour, ano matawag ito? Yung mga hotel and accommodations, ba? Diba? Yung mga tindahan, mga restaurant. Talaga mamamayag pagkaya dyan, mga katropa natin, kasi magkakaroon ng opisina, yung sub, magkakaroon ng sub-office, yung DepEd Palawan. Kaya congratulations sa inyong lahat talaga dyan. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious sa araw na ito. Mga katropa, bukas na lang tayo magkwentuhan kasi nangangatal, nangangate yung aking lalamunan. Parang baka bigla tayong mamaalam nito bukas na hindi talaga dapat. Nag-ano siya, nangangati mga katropa natin. And syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa araw po ng Webes. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain.
8: Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-

0: Ang Dawn Blast Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold. Sigurado ka dito. Sundown Blast Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Sundown Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Sundown Coffee Mix.
2: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. XFM. XFM.

0: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, exciting dito!

Fighting Time, mga katropa, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras na iyan, handog naman po sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sapong mainit at maalinsangan na hapon, mga kabay, mga tropa, ha? Ngayon pong hapon na po ng Webes, ika-17 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Welcome na sa ating pong palatuntunang asintado, mga kabay, mga tropa. Ayan, balik na tayo. Makalipas ang ilang araw, ha? At syempre, nako, mga kabay, mga tropa, sa ngalan ng ating pong makakasama sa bagyong teknika, ala, kay Engineer Moises Acosta, at sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ng ating pong station manager, ka Louis La Rosa, tropang Alison Salvatos po, ang inyo pong makakasama ngayong hapon, mga kababayan, mga katropa, mainit. Mainit din pong usapan ngayon dyan sa City Hall. Ha? Antabayan na po ninyo yung pong nagagarap na committee hearing, committee meeting. Ay, may kaugnayan pa rin po sa mga motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mamaya po yan, antabayan po ninyo. Ha? Siyempre pa, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ito ay handog naman po sa inyo ng kape. O tama-tama, sa mga hindi po ho nakapag-merienda dyan, gusto nyo muna mag-kape. Kape muna, oo, healthy coffee. O para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, meron pong tinatawag na hyper acidity. Nagkakaroon po ng acid reflux. Mga kabayan, mga katropa. Narito, yung kapeng bagay po sa inyo, ha? Ito ang ating Santon Plaza Coffee Mix, mga sir, mga ma. Bakit kanyo? O dahil ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix, ito po ay non-caffeinated, mga kabay, mga tropa. At ito po ay gawa sa mga naturalasang kapa. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Ha? Bukod sa nag-coffee ka na, may mga health benefits pa. Ang may dudulot sa ating po o sa ating pong kalusugan, sa ating katawan, mga kabay, mga tropa, ha? Gaya nga po ng itong mangosteen, talaga namang marami pong mga benepisyo para sa ating kalusugan, mga kabay, mga tropa, ha? Eh, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na po ninyo, mga kabay, mga tropa, ha? Sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ay, 6 minuto na lang po, mga kabayan, mga katropa. Makalipas ay ika-4 ng hapon. Tama-tama, Webes na po ngayon, mga sir, mga mama. Ang 4-day work week yung ating po mga opisina ng gobyerno. Kaya alam nyo na, yung mga transaksyon na dapat makumpleto ngayong araw to, kumpletuhin nyo na. Dahil sa araw ng bukas, nako, baka mahirapan na po kayo, ha? Dahil nga po, ano na po sila? 4-day work week na po. Four-day work week pa rin pala, mga kabay, mga katropa, ha? Sige! Oh, mga kabay, mga katropa, siyempre pa dito sa ating pong palatuntunan, yung aking pong binabanggit na usapin ngayon, ha, doon sa committee hearing on Committee on Transportation ng ating pong City Council. Sinagawa ngayong hapon, ang po si Katropang Mike, mamaya pupuntahan po natin siya, ha? Ito, napag-uusapan doon yung nga pong usapin na in-race ng ilan po nating mga kababayan, especially mga Toda. Pati nga po yung mga multicab tsaka jeepney. Meron na rin pong nasisay regarding po sa lumalawak na operasyon ng motorcycle taxi dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? May antabayan po niyo yan, mga kabay, mga tropa. Pero sa mga oras na ito, siyempre, abay yung ating pong palatuntunan ito, mga kabay, mga tropa, ha? Una rin pong buwabati sa inyo. Ha? Advance sa Merry Merry Christmas. 99 days to go, ha? Mga kabay, mga tropa. Siyempre, kami na po ang unang bumabati sa inyo. Aba talaga. alam nyo na. Feeling lang, di ba? Ay, nako naman, oo. Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang ating pong palatuntunan ito, aba, handog din po sa inyo, ha? Nang Santon plus herbal oil. Santon plus herbal oil. Para sa mga, ano ko, mga katropa natin na bugbog sa trabaho, magapon. Lalo na po yung sa mga lagi na lang pong naabutan ng ulan. O kayo na umambon. Panandali ang ulan pala, nakaranas. Ang ibang bahagi lang po ng ating pong lungsod. Sa amin, ambon lang. Eh. Dito pala sa may bahagi ng San Pedro, bumuhos talaga. Pero saglit lang. Sige, sige. Engineer Moises, pakitawagan na si Katropang Maiga. Baka mahugot niya ro si Regional Director ng alam ba to, LTFRB. May kaugnayan nga po doon sa naganap o na ano ba ito, committee hearing ng Committee on Transportation dyan sa City Council, mga kabayan, mga tropa, ha? Alamin natin at mamaya ipipilay natin din po yung mga napag-usapan kanina, ha? Okay na, si Katropang Mike. Punta muna natin, mga kabayan, mga tropa, si Katropang Mike Scotty mula dyan sa Gusaling Panlunsod. Katropang Mike.
1: Live report. Okay, maraming salamat Katropang Alison. At nandito nga tayo sa ginaganap ng public hearing.
0: Hindi pa tapos?
1: Kanina Committee on Transportation, ngayon Committee on Legal Matters naman. Halos disipo ang pinag-usapan.
0: Pinagsabay?
1: Hindi pinagsabay, magkasunod lang.
0: Magkasunod, pero yung topic, yung pa rin.
1: Halos the same yung isa, yung pagkakaroon ng pilot testing.
0: Okay.
1: Ayun na naman dito yung unauthorized na operation ng motor taxi.
0: Okay.
1: So ngayon, nandito si Regional Director ng LTFRB, si Sir Eric Bautista. No? At kin-explain niya nga na siguro ampos interview lang muna ito kung si Sir.
0: Oo.
1: Sir?
0: Minsay lang so, kung sa ating mga ano.
1: Sir, magandang hapon po. Live tayo. Katropang Ali, i-amos interview ko na to.
0: Sige.
1: Regional Director ng LTFRB, member of Sir Eric Bautista. Sir, magandang hapon. Live tayo sa XFM Palawan, sa Katropang Alison Salvatos. Sir, dalawang committee ito, nasala kayo, pero halos the same lang yung pinag-usapan. Kanina ni-explain nyo, meron na kayong yung LTFRB, batay sa memorandum ng DOTR, meron na kayo na yung ano, merong kapangyarihan, binigyan na kapangyarihan para magbigay ng provincial authority sa mga motor taxi natin, sir. Katropang Ali, para sa information na yan, narito lang si RD Bautista.
0: Sir, opo, RD, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po.
0: Mm-hmm. Oo, RD, ito nga po, naisalang na kayo sa ating pong sa City Council regarding nga po doon sa, kasi umiinit at marami pong mga reklamo na rin, yung iba pong mga transport sector, especially tricycle and multicab and jeepney group dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi nga dumarami yung pong mga nagiging motorcycle taxi dito, yung kanila pong sinasabi, Wala pa kayong prangkisa.
2: Wala pa.
0: At hindi naman po kasama ang lungsod ng Puerto Princesa sa pilot testing nitong po mga MC Taxi, Director. Mm. Ano po yung side nito ng ating pong opisina?
2: So, ang LTFRB po, sa ngayon, wala pa naman na slots for motorcycle taxi.
0: Mm-hmm.
2: So, kaya po tayo nakipag-ugnayan sa sanggunian ng lungsod ay para mag-request sila kung ilang slots muna ang i-pilot test natin.
0: Okay.
2: So kung magsabi po sila ng slots na gusto nilang i-process namin ang TA, yun po ang ibibigyan namin ng TA. Doon po muna kami magbase.
0: Provisional ba ito? Yung PA natin, binabanggit natin provisional.
2: Provisional
0: authority. Opo, sige po. Opo, Director, opo, yung doon sa mga narinig ninyo, doon sa magkabaling panig, Siguro naman, eh, mga naiintindi naman natin yung kanila pong mga sitwasyon. Yung pong paghihingi ng slots, mga hanggang ilang kaya ang pwede yung na pwedeng mahingi sa inyo ng city government, RD?
2: So sa ngayon po, ang iniintay natin yung request ng sanggunian,
0: mm-hmm,
2: kung ilan po ang i-request nila sa LTFRB na okay slots.
0: Oo.
2: Opo. So dahil po merong apat na company sa ngayon,
0: yun
2: so wala pa rin pong figures si sanggunian kung ilan ang i-request nila.
0: Oh, okay.
2: So aantayin po muna namin,
0: mm-hmm,
2: and then pagka nakapag-submit sila ng endorsement, doon po natin papa-approve sa central office.
0: Yun
2: po, sa ngayon, ganun po muna.
0: Mm-hmm. Pero sa ngayon, RD, makukonsidera talagang ano po sila, legal, illegal pala, o kolorum.
2: Opo, wala po silang franchise.
0: Kaya po
2: sinabi ko po kanina sa sanggunian na huwag po munang magsakay ng pasahero, ng mga tao. So yung parcel po, pagkain, pwede okay pa naman po yun.
0: Okay.
2: So huwag po munang magsakay ng tao para iwas sa huli.
0: Mm.
2: At the same time, kung may maaksidente, eh, hindi sila ma-penalty or sabihin mo na walang insurance yan, mas malaki ang danyos nila.
0: Yun nga eh. Opo, oo. Nabuksan ka kasi ito, RD, matapos meron nga pong masawi na isa pong pasahero na sumakay nga sa MC Taxi. Well, anyway, matagal na rin po itong iniintay, ano? Yung nga pong disposisyon ng LTFRB regarding this. Actually, last year pa, talagang umiinit na ito. Pero kasi ngayon, talagang mas dumarami na po talaga yung, at saka yung mga pasahero na rin po mismo, RD, mas tinatangkilit na lang yung mga MC Taxi.
2: Oho.
0: Oo, kahit sabang panig ng Pilipinas, mukhang ganito rin po. Sa Kamilan, lalo na.
2: Pareho naman po. Basta po sa ngayon po, binaba na sa LTFRB ang authority.
0: Yun.
2: Para sa pag-issue and control ng mga motorcycle taxi.
0: Yun, ang importante. Oo, sana nga po. Ano? Oo, RD. At yung halimbawa, RD, makapagpasan ng hinihinging slot ang city government, next week, baka meron na. Baka after ng kanilang pong reporting sa sanggunian, eh, mag-request agad sila. Automatic ba ito, RD? Maglalang agad yung ating opisina ng slots?
2: Ang central po,
0: Hintayin
2: natin yung approval nila sa requested slot ng sanggunian.
0: Okay, oo. Siguro, matatagalan pa ba ito, mga ganitong klase ng
2: mabilis
0: request?
2: Mabilis lang naman po yan. Kasi po, meron na pong inilabas na MC central office na allowing ang motorcycle taxi.
0: Oh, meron na pala sa national.
2: Meron po. Meron po ang LTFRB.
0: Oy, okay. Opo. Sige po, RD. Baka meron pa kayo ibang mensahe, lalo na po sa ating pong mga nasa magkabilang panic, tricycle at motorcycle dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Go ahead lang po, RD.
2: Opo. Basta reminder lang po natin na pag-iingat at saka po dun sa mga mag-a-apply ng permit, kumpletuhin lang po ang mga requirements at hindi po madamot ang ating opisina. Basta po kumpleto, aprubahan natin.
0: Yun, opo, oo. Doon sa requirement ba, kasama ba yung endorsement ng city government, RD?
2: Opo, mauuna po ang city government
0: na
2: sila ang mag-endorse.
0: Isa sa mga requirement pala yun. Well, RD, hindi na po namin kayo papakakabalahin.
2: Sige mukhang, po, salamat po.
0: Oo, mukhang pagod na si RD.
2: Salamat. thank you po.
0: Sige po, si LTFRB Regional Director Bautista.
3: Sa mga kalawagan ng mga tricycle driver kanina, baka mo pwede
0: yan
3: ipatigil na muna itong, ano sir, yung mga, siyempre, wala pa pong PA, wala pa pong kandas yung mga motorcycle.
0: Pupwede? Pupwede ba yun?
3: Ano pong tugon niyo po to sa pangalan ng mga tricycle driver kanina?
0: Pupwede ba yun?
2: Sa ngayon po, so talagang narinig din naman kanina doon sa meeting ng sanggunian na dahil wala ka pang kaukulang permit, huwag po muna sana bumiyahe.
0: Oh.
2: So yun po. Pero darating yung pagkakataon na makukumpleto yung mga requirements, meron na silang PA, hindi na po sila mababawalan bumiyahe. Sa ngayon po, dahil po wala pa talaga,
0: bawal,
2: huwag po muna bumiyahe.
3: Sino po ba po pwedeng manghuli dyan, sir? Sino ba dapat manghuli?
0: Yun.
2: So, may authority po ngayon ang HPG at ang FPG. Sa ngayon,
0: HPG.
2: Wala po talaga yung appending power ni LTFRB, pero magkakaroon.
3: So sila dapat ang mahuli.
2: Sila. Sila po sa ngayon ang appending power ni LTFRB, pero magkakaroon.
3: Alas na, sir. Yung isa kasi, yung pagkakaunawa ng taga-Maxim, dahil yung grupo nila, yung company nila, nakasama sa pilot testing sa Manila, sa ibang lugar, eh parang yung pakaitinti niya, ay pwede na rin sila mag-operate buong Pilipinas. So hindi po
2: wala pa po nilang PA na issue ng region. So itayin po nila magkaroon sila ng PA bago sila mag-operate.
3: Yung PA ho ba yan, yung provincial authority, halimbawa, yung isang company nila, mayroong PA doon sa Manila, hindi nila pwedeng gamitin dito sa Palawan.
2: Iba.
3: Pilot testing. So po hindi nila po pwedeng sabihin na hindi, in-approve na kami doon sa ano.
0: Manila.
3: Salamat po, Director.
2: Thank you.
3: Yes, si yun, malinaw. Kasi pagkakaunawa ng isang ano, Maxim kanina
0: meron na silang sa kamay nila na pwede, akala nila pwede gawitin sa mga probinsya. Hindi pwede kasi nga Manila lang yun. No, eh dito sa mga probinsya iba rin. So dadaan din talaga sila sa regional office. Diba?
3: Kaya nga, yun ang kasi pagkakaunawa dyan kanina kung Pilipinas yung applicable yung na-approve kasama sila kasi yung company nila.
0: Yun.
3: So hindi pala ganun yun.
0: So, tapos na yon yung sa Committee on Transport. Ngayon ay,
3: itong legal matters, kakatapos na lang din.
0: Sige.
3: Oo. Kaya nga eh. Ilahin natin itong si Hal, Jerry Abad po dito.
0: Sige. Si Consul Jerry Abad.
3: Ito si Chairman na lang, si Committee Chairman Marcaita Katrupangali.
0: Sa legal matters.
3: Legal matters. Ikaw daw muna sir. Katropaalis si Consul Luis Bacare de Tardan sa kapitan legal sir si Katropaalis sa Arot San Banos.
0: Consul,
2: Boss Alison, magandang hapon po sa iyo.
0: Consul, magandang hapon din po. Opo. Oo.
2: Magkasama sa inyo, Queen, magandang hapon.
0: Iyan, opo. Consul, magandang hapon din. Oo, dito po sa committee po ninyo. On legal matters, natalakay din po nga itong legalidad ng ating po mga MC Taxi dito sa Lunsod. Tama po ba, Consul?
2: Yeah po, tama po.
0: Mm-hmm. So ngayon, at least nandyan po yung ating pong RD. Naintinda ba na magkabilang panig yung pong yung mga hinaing na kanilang dinudulog? Nalinawan ba, Consul?
2: Hindi ko po inabutan yung kanina kasi nandun po ako sa program ng civil service
0: month, okay.
2: Celebration sa mga parangal sa ating mga empleyado. Pero nung sa akin pong committee kanina ang pinag-usapan po ay yung legalidad, yung patuloy na pagtakbo ng mga motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung po yung napag-usapan. At nakiusap naman po tayo sa kanila kung anong dapat gawin. At nakimayos naman po yung takbo ng usapan. At naniniwala ko na naulawaan nila kung ano yung sinasabi ni Director na mga kailangan nilang gawin para po maging legal yung kanilang pong pamamasada.
0: Opo, yun nga po sinasabi ni RD. Pero sabi nga, maghihintay pa. Pero sa ngayon, kasi nga, ang request naman ng ating pong nasa mga tricycle, mga todas, na pansamantala, patigilin muna sila sa pamamasada hanggat wala pa sila doon sa o wala pa yung kanila pong PA na hinihintay. Ito ba? Masusunod kaya ito? Consul, may mga commitment ba itong mga MC Taxi, yung grupo ng mga MC Taxi na dumalo?
2: Hindi po, maaari pong malinaw sa kanila yan, no? Pero nandito naman po yung PNP kanina, nandito yung city traffic po natin. Na paulit-ulit natin sinasabi, naririnig na city PNP, naririnig na city traffic. Mm-hmm. Yung pinag-uusapan natin na pansamantala, ito muna, kasi talaga naman bawal.
0: Mm-hmm.
2: Kung wala ka pa provisional authority, mamamasada ka. Pag na-disgrasya, kawawa, walang insurance.
0: Yun.
2: Kawawa po ang driver, kawawa ang pasahero.
0: Mm-hmm.
2: At baka mawala po sa iyo yung unit mo dahil sa laki ng mga babayaran mo, mga violation.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po, naunawaan nila yan, ang mangyari dyan, right at your own risk kapag ginawa po nila yan. Sila po ay magkakaroon ng problema dahil malaki po ang nagkasusin nila dyan.
0: Itaboy lang sa disgrasya kasi pag na, katulad po nangyari sa Abanico, di ba natin inahanap yun. Katulad baka may mga ganun pang mga, wag naman po sana may mangyaring ganun. Mas kawawa talaga yung mga sumasakay, Consul.
2: Kaya nga po, ang pakiusap natin kanina sa kanila, continuous learning. Yung po, araw, every month, mag-training kayo, ano yung mga bawal, ano yung hindi dapat. Ano po yung mga rules sa traffic. Para lang sa ganun ay everyday is a continuous learning process. Sabi ko nga, pag na tayo po ay huminto na mag-learn,
4: eh, huminto na rin tayo na matuto. Diba? So, kaya dapat so, everyday continuous learning process.
0: Iyon.
4: Nangunawaan naman po siguro nila yon. At yung pong paghinto naman, hindi po pagmatagalan.
0: Mm-hmm.
4: Parang sinabi ni Director, 2 linggo lang eh. Oo. Hinto ko lang 2 linggo, yung provisional authority, mabilis po na maaprobahan basta kumpleto yung kanilang requirement.
0: Iyon. Oo eh. Kailan daw po sa City Council ang hinihintay eh? Mag-request sa kanila, Konsyal.
4: Hindi po, kailangan po kasi may mga ipo-comply po sila eh.
0: Iyon
4: lang. Pag-complete na yung requirement sila, dalhin na dito sa amin at i-endorse natin.
0: Ah, okay. So endorsement na kailangan nila. Oo, iyon lang.
4: Kailangan kumpletuhin nila yung requirement sila. Pag-complete na, dalhin na dito sa Sagunian at i-re-request sa committee yung transportation at i-endorse po natin. Dahil para mabigyan po sila ng kanilang provisional authority.
0: Iyon. Sige, oh, sana nga oh, nalinawan yung ating po mga kabayan, especially oh, yung ating mga toda at itong iba pang transport group natin dito, Konsyal, sa Puerto Princesa, ha?
4: Yes po. Salamat po, Alison.
0: Igi po. Okay, Konsyal Luis Marcari III. Thank you very much. Katrapang maing ka.
5: Okay, yan. Katrapang Ali. Yan ang pinaka-upload na yung mga motorcycle stance dito ay po pwede na. So, pwede na silang mamasada. Basta, meron na silang provisional authority.
0: Yeah.
5: Na
0: bibigay naman ng LTFRB. Pero kailangan para may mga dapat sila comply.
5: Meron pa, maraming ano eh.
0: So, madami.
5: Sa memorandum circular ng DOTR, maraming pa silang dapat na i-comply. Yung pag-uusapan na kasi dito, tinanong kung kailangan pa ba talagang dumaan dito sa
0: City
5: Council, sa LB. Oh.

0: basta legal na sila, wala na ba na sila magagawa, basta legal na. So oh, ang gusto lang nila, habang hindi pa legal, ipatigil.
1: Mm-hmm, yun nga eh. So, sabi naman ni RD, yun nga.
0: Nasa Expedia tsaka sa LPO ang bola ngayon.
1: Ang bola. At kung may tatakilit pa rin, sabi nga, ride at your own risk.
0: Karina, sinubukan sana natin makahingi na interview doon sa back ride, pero wala nagpa-unlock sa atin kanina. Habang wala doon sa kanilang mga sagot, no? Wala rin halos sumagot talaga kung pipigil sila o hindi. Doon sa, wala tayong nabinig kanina doon sa
1: nahimik.
0: Sa pagbinig.
1: So, nahimik sila.
0: Yung maxim na iginigit sana ng maxim na, na
1: magdireto sila.
0: Applicable daw sa Pilipinas.
1: Pero nililino na rin sa kanila, di ba?
0: Oh, nililino na rin sa kanila. Hindi ganun. Oo, na hindi ganun yung
1: ano.
0: So ngayon, maatra na itong LTFRB na tramatricycle na susunod sila kasi sinabihan sila kanina na yung tigil mo na.
1: Tigil mo na. Oo. Okay lang, food tsaka parcel delivery, okay yun. Lang.
0: Oo, pwede yun.
1: Pero kung yun talagang mag-convey na sila ng passenger, bawal yun. Oo. Pwede silang hulihin. Ang tanong
0: lang. Ng LTO at ng
1: Highway Patrol.
0: It's busy kung kikilos ang LTO at ang Highway Patrol Group.
1: Kasi magiging tanong naman kasi lang, paano mo malalaman ang angkas ng isang motorsiklo ay kanyang pasayro? Paparahin mo ba?
0: Naku, madali lang yan. Alam bang expedient ka ng LTO kung gusto nyo lang talaga nila.
1: Ganun ba? Yun lang. Kung
0: gusto lang talaga nung alam nila yan.
1: Kung kikilos nga raw, sabi nga, di ba?
0: Kung kikilos, ay hindi naman kumikilos.
1: Hindi, wala rin. So,
0: wala rin.
1: So, mananatili rin pala. Oo, ganun pa rin ba? Tingnan natin.
0: Ganun pala eh. baka sumasakay pa yung taga-LPO at saka XPG.
1: At tayo niya.
0: Pero ang maliwanag ngayon, so pinapayagan na ng DOTR yung mga motorcycle taxi.
1: Pinapayagan basta merong
0: provisionary authority.
1: Yun.
0: At ganito rin, sinampol ni RD kanina, yung nangyari, hindi niya binanggit yung lugar,
1: okay.
0: Hindi niya rin binanggit yung transport group, pero
1: okay.
0: Talagang alam natin na nangyari yan sa El Nido, yung baston.
1: Beach bus.
0: Hindi niya binanggit yung lugar sa kayo, pero siyempre alam naman natin yun, na kahit meron kang provisionary authority, pagka kinansi na ng LGU, yung business permit mo,
1: iyan!
0: Hindi ka pa rin pala pwedeng mag-operate.
1: Kasi nga, hindi ka na nire-recognize ng LGU.
0: Ganun pala yun.
1: Ganun.
0: Hindi guarantee yung provisionary authority mo kung wala ka namang business permit.
1: Paano ko
0: kasi pagka wala ka namang business permit, ang huhulin sa'yo naman yung lokal na pamahalaan.
1: BPLO.
0: Yan. Tsaka yung, halawa, kung motorsiklo, yung traffic, kung transport, yung
1: local. Local traffic.
0: Hindi mo rin po pwede i-get. Hindi, meron akong, provisional authority. Kung wala kang business rin, huhulihin ka pa rin.
1: Violation ka na nga eh. Di ba?
0: Sinample nga ni RD yun, sabi niya, yung isang transport sa Palawan, hindi na nakabiyahe kasi nga, kinansel yung business permit.
1: Tsaka wala na rin yung basata eh.
0: Wala na ba?
1: Binalik natin sa kamay nilaan.
0: Ganun. Kaya pagka dalawa dapat ha. Meron kang provisional authority, tapos ayos yung business permit ko.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy. Pero ngayon, ang panawagan ng LTFRB, stop muna. Panawagan ng Konsehal Gilaw, stop muna. Yung pamamasada.
1: Pero yung pag-deliver, okay lang.
0: Okay lang yun. Wala naman problema doon. Yung pamamasada lang.
1: At parcel.
0: At delikado.
1: Yan.
0: At saka illegal mo.
1: Hintayin nyo na lang yung kinakailangang PA ninyo, ha? Pero nakadepende pa rin yan sa City Council. Diba?
0: Yung doon sa Committee on Transportation, ayun ay na-repair back sa committee.
1: Na-repair muna. Balik ulit.
0: Binalik sa committee kasi aantayin nga. Sabi, ang in-advise si Consul Regine, mag-usap kayo, ilan ng islat na...
1: Hihilingin.
0: Hihilingin.
1: Para yun ang aprobahan nila.
0: Kasi apat na naman na kumpanya.

0: dito, nandito ngayon eh.
1: Oh, ang tanong, oh, tag ilang slot sila?
0: Yeah, yeah. Ang ko.
1: Oh. Baka so, naman, baka naman mas lalong dumami niyan, pag ganyan. Ha? Ano yun?
0: Ha? Yung second si Alabat kasi nadaanan ako. Kaso pasakay na eh.
1: Ah, okay. Sige, oh, yun lang kay Consial.
0: Kaya, kaya nga eh. Kami na rin, nagpayo rin ito na ayusin yung ano ba na, yung mga papel mo na.
1: Yan. Eh, mas mainam na kasi pag wala na kayong ibang iisipin pa na baka, teka lang, baka
0: ang magkaroon. Ang tanong lang nga ngayon, susunod kaya?
1: Yaw na! Kapag hindi sumunod, ano, si, anong magagawin ng ating city ba?
0: Mga authority.
1: Oo, authority. Ha? Magkaroon kaya ng hulihan, Katropang May?
0: Ayun. Ngayong malinaw na, lang sinabi na ng LTFRB na ang bola ay nasa HPG at sa LTO.
1: Yan.
0: Ayun.
1: Na ang tanong, paano
0: ito kaya?
1: Paano ito mapapa-implementa?
0: Yan. Yan. Wala kasi dito ka doon eh. May police dito, pero wala LTO, wala rin HPG.
1: Sa City PNP kasi yan siguro.
0: Oh, City PNP. Oh.
1: Ang sinasabi,
0: may iba dato, mahuli dyan sa mga yan ay
1: LTO.
0: HPG.
1: At HPG.
0: LTO.
1: Or unless.
0: Sana nga, na-invite yung ano, sana na-invite yung HPG tsaka ano.
1: Dapat pala, no? Oh, pero unless siguro, since na wala pa namang mayor's permit itong mga ito, hindi kayo pwedeng ano rin yung itap yung City PNP.
0: Pwede
1: yung,
0: rin, no? Kasi wala rin.
1: Wala silang ano.
0: Pwede rin silang ano, hulihin ang lokal.
1: Oo. Oh, ito ba sabi ni Arte
0: kanina? Pero maliit lang yung violation.
1: Oo. Oh, ito ba sabi kasi ni Arte kanina, since na pag wala kayong permit sa ano sa LGU, violation, is bahala na sa LGU. Oo, di ba?
0: Oo, manghuli. Huli pa rin yun.
1: Huli pa rin. Oo. Ang tanong lang doon, paano malalaman nga?
0: Kaya-kaya na nila yan.
1: Ah, kaya-kaya na ba? Discarte na lang ba yun?
0: Discarte ng ano yan, ng PNP. Alam nila yan, paano mabuti.
1: Yun lang.
0: Kung gusto yun talaga.
1: Kung
0: pero
1: gusto
0: kung
1: yun.
0: Ayaw, maraming dahilan.
1: Yun lang.
0: Kung gusto, maraming paraan.
1: Pag ayaw, maraming dahilan. Yun na naman
0: pero
1: talaga.
0: Ano lang naman eh, kasi ang ano lang din, hindi naman tatagal. Halimbawa lang, madaliin nila ngayon i-submit na kagad nila yung mga requirements. Tapos
1: basta ma-comply lang nila, diba? Oh, sabi ni RD, basta ma-comply lang nila. Oo, i-submit nila sa...
0: Kasi pinapayagan na eh.
1: Oo, basta i-submit lang nila sa LGU at si LGU na po ang magbibigay sa amin ng kung ilang slot. O nga, dapat namin pong aprobahan data, papapirmahan sa national office. Then yun na, paglabas ng PA nila, pwede na.
0: Oo, kasi authorized na nga.
1: Authorized
0: na eh, wala nang dahilan.
1: Wala nang dahilan. Oo, na ma-hold pa.
0: Mga ilang ano lang naman yan eh, mga kung na-recommit ito, so next week may committee meeting, halaman, naipasa nila ngayong linggo, bukas, o
1: next,
0: sa
1: next week.
0: Sa ano, pwede na kagad, ano, sa susunod na linggo, mag-committee meeting na ulit.
1: Pwede
0: tapos
1: nga.
0: Sa susunod na, okay na, na-process na. Sa susunod na
1: sesyon.
0: May October, may padala na yung resolution doon sa, ano, bago mag-December palagay ko, meron na silang proof.
1: PA na.
0: PA na.
1: Pwede na silang mag-deal.
0: Huwag lang silang magpa-tigas-tigas.
1: Yan lang. Oo, ha? Well, anyway, sabi naman ni RD, naintindihan naman siguro naman nila yung mga binabanggit kanina, ng mga paliwanag. Oo, ha?
0: Oo, wala lang na ano eh, wala lang na salita kung
1: wala lang
0: itikin na ba nila o hindi. Wala lang confirm
1: eh. Wala nagtanong.
0: Eh, yung sinubukan sana natin yung ano eh, yung sa backride, pero hindi nagpa-unlock eh.
1: Hindi nagpa-unlock. Sige, di bale, at least. O yan, may meron na silang sabi nga eh may linaw na doon sa kanilang ipinaglalaban. Pero sa ngayon, hanggat hindi pa kayo, wala pa kayong PA, tigil muna kayo. Mag-food delivery muna kayo or parcel delivery muna kayo, ha?
0: Yan.
1: At habang inaasikaso nyo yung mga kinakailangan ninyong i-comply, sabi nga ni Konsehal o ni RD, i-comply nila kung ano yung hihingi ng LGU. Oo, para makapag-ano sila ng PA nila, di ba?
0: Yun, tama. Kanina pala sa Committee on Transportation, pinag-usapan din, bali yung problema naman sa airport.
1: O yung sa tricycle pagpasok?
0: Tricycle. Oo. Ano sa ang problema, walang taga-kaap.
1: Walang representante.
0: Oo, walang... tapos ang base para sa ordinansa, yung air to da dapat nasa loob sila.
1: Yun nga eh.
0: Oo, sa loob. Eh ngayon, yung pag nasa labas, sabi ng taga City Traffic Management Office, kasi nare-reklamo nila yung nasa labas, di ba? Oo. Mga ano doon. Eh pag sa labas daw, free for all na yun.
1: Free for all na yun? Kasi nga, labas na yun eh.
0: Oo, so nirefer back mo na yan sa committee dahil wala pa nga tugon, walang kaap.
1: Oo.
0: Eh pinapasulat mo na sila sa ano, kaya pag-uusapan mo na sa susunod dahil wala pa nga...
1: Pinapasulat po sila sa CAP, CAP National.
0: Oo, oh, National eh.
1: Oo, oh, yan lang eh, yan ang hirap sa kanila eh. Oo.
0: Binigyan ng opinion si LTFRB, pero yung sabi ng Rachel Cooper, ni Director, eh sumulat na lang sila doon sa CAP dahil hindi niya naman masasagot yun.
1: Yan. Yun lang. Sulat ka pa rin talaga. Well, anyway. Sige, o sana iyan din mabigyan din ng oo, ng kalinawan din diyan. Oo, sa CAP naman 'yan. Oo, sige. Atra pa Mike.
0: So, yan mo na ang pinakahuling ulat natin mula dito sa City Hall sa pagdinig ng Committee on Transportation at ng Committee on Legal Matters tungkol una sa pagkakaroon ng yung resolution na nagre-request sa PWG na magkaroon ng pilot testing dito yung mga motor taxi at yung sa Committee on Legal Matters marugtong niyan yung patuloy na operasyon na unauthorized operation ng mga motor taxi natin at yung problema sa airport sa tricycle.
1: Oh,
0: so, yan pala pinakahaling mula dito sa San Gunian, Panlunsod mula sa 104.7 XFM Port of Prince City. Para sa nagkakaisa, Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat na katropang Mike. Ayan. Oh, may magandang balita. Oh, sa ngayon. Oo. Ah. Doon sa mga motorcycle taxi. Oh, maganda ba? Hindi ba maganda kasi ngayon? Kailangan nyo munang huminto sa pag-convey ng mga pasahero. Or kaya kung magpapatuloy kayo, ride at your own risk. Sabi nga. Dahil hanggat wala pa raw kayo PA, you are considered as colorum or illegal. Maliban na lang kung kayo po ay pwede mag-deliver na. O, mag-deliver na muna kayo ng mga parcel. O, kaya food. O, mag-engage muna kayo sa food delivery. Hanggap at kinocomply nyo yung mga kinakailangan ng mga requirement para maka-avail kayo ng inyong provisionary authority mula sa LTFRB. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero ngayon, pakiusap ng regional director sa mga MC taxi natin. Huwag na muna kayong mag-engage to convey a passenger. Nako, delikado at baka ho, mas malaki pa ho ang gastusin ninyo. Nako, mga kabayan, mga katropa. Ang talong lang dito. Susunod kaya? Susundin kaya yan ang mga motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Yan ang malaking katanungan. At yung hamon sa LTO at HPG, sa inyo na rin po ang bola, base na yan ha. RD, autista ng LTFRB pagdating sa apprehension ng mga MC taxi, mga katropa. 40 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Mamaya po, pakinggan po ninyo yung pong nagpapalitan sila ng mga paliwanag. Itong grupo po ng MC at yung MC Taxi at yung ating po mga toda. Ha? At syempre, yung pagsagot naman ng ating nasa Committee on Transpo at itong kasama si LTFRB Regional Director, Sir Eric Bautista, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mayan sa kabuuan po ng ating pong palatuntunan. Samantala, sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, 40 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa short break lang tayo, mga kabayan, mga katropa. At mamaya edi pupuntahan na po natin yung iba pa nating mga balitang lokal. Syempre dito sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
9: may collagen
10: at glutathione pa.
9: At sa lasa,
10: kape-kape.
9: Panalo ka dito.
10: Ayan, subukan nyo.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin,
9: moringa,
10: spirulina,
9: garlic,
10: plus
9: collagen,
10: and glutathione.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
9: lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami
4: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
20: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Nagbabadya ang pagbuhos ng ulan. Umiitim ang ating pong papawirin. Sa mga susundo po ng kanilang mga estudyante, magsundo po, magdala po ng pananggalang sa ulan, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakuin muna natin ang iba pa natin pong mga balita, balitang lokal. Mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Nakita natin si katropang Ray Elcaran. Isang motorista raw po sa bayan ng Quezon, yun daw pong pumalag. Pumalag daw po matapos matikita ng traffic enforcer. Bakit naman po pumalag? At bakit ka rin natikitan? Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elcaran.
2: Report. Pumalag ang isang motorista matapos matikitan ng mga traffic enforcer sa mismong pamilyang bayan ng Quezon, Palawan, September 17, 2026, pasado alas 10 ng umaga. Ayon sa motorista nga si Narasid, mibilisan na sila sa isang tindahan, kaya ang ginawa ng kanyang dalawang angkas ay hinubad ang helmet at nang makababa na ay sumunod na rin raw siya. Maya-maya lang ay dito na raw siya tinawag ng mga traffic enforcer at doon na nagsimula ang kanilang pagtatalo. Ayon naman sa mga traffic enforcer ng mga panayam ng news team, ang dahilan kung bakit nila sinita ang motorista ay dahil overloading umano ito. Bagamat mayroong helmet, ang mga angkas ay inilagay lamang sa siko at naka-double parking para huwa kung kaya't kanilang binigyan ng violation. Samantala, viral na ang insidente ito matapos ma-impose sa social media na humakot nang samot-saring reaksyon habang inaasahan namang magkakaroon pa rin ng masusing pag-iimbestiga ang Municipal Traffic Management Unit kaugnay rito. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elcaran, XFM News.
1: Subang Ray!
2: Nagapon, katropang Alison.
1: Maganda nga po. Kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Quezon?
2: Sa ngayon ay makuling lim at dumidilim.
1: Dumidilim na rin. Aba, pareho lang tayo. Ah. Dumidilim. Itong si motorista, nagdilim din siguro ang paningin nito. Oo.
2: Yun lang nga, katropang Alison. No?
1: Nakipagtalo.
2: Nagkaroon na sila. Pagtatalo sa pagitan ng mga traffic enforcer katropang Alison. Pero gayon naman itong motorista ay meron daw silang helmet. Yun lang ang problema daw. No, ayon sa mga traffic enforcer ay nilagay lang sa siko. Bagamat malapit na sila sa isang tindahan katropang Alison. At aliban doon ay naka-double parking katropang Alison.
1: Parang wala man ako nakita ang naka-double parking niya.
2: Pero
1: yung sa sinasabi na
2: Alison, kumbaga inalis na.
1: Ah, no? Inalis. Pero
2: parang makita mo rin yan. Pababa kasi yan katropang niya Alison.
1: Yung sa sinasabing overloading po pwede. Oo. Pero usually naman sa mga secondary road, nasa pakiusap na rin lang naman yan eh. Tsaka sa consideration na rin lang sana yan. Pero yung
2: pwede naman dyan sa tropang Alison kung nakiusap sana itong motorista ay madali naman yung mapag-usapan yung ating mga traffic enforcer. Ang problema lang nga, yung nga, ay nagkaroon agad ng parang sindakan ng tropang Alison.
1: Kasi kung nasa highway ka, hindi talaga po pwede ang tatlo. Dalawa lang talaga sa bawat motorsiklo. Kahit yung bata nga, bawal yung kas, lalo na sa harapan. Pag ang nakasita sa'yo dyan na LTO at Highway Patrol, nako, violation ka. Pero yung sa mga secondary road, pinagbibigay na kasi nga, secondary road, hindi naman masyadong mabilis sa mga patakbo dyan. Basta meron na suot na helmet. Yung binabanggit mo, may suot na helmet, pero bakit nasa siko?
2: Katropang Alison, ang rason naman ng motorista ay malapit na sila sa tindahan, katropang Alison.
1: Malapit na sila, pero tumatakbo pa yung motorsiklo.
2: Katropang Alison, ayon ito sa ating mga traffic enforcer.
1: Bawal yun. Siyempre, hanggat tumatakbo yung motorsiklo, nakasuot pa dapat yung iyong helmet. Pag ginto, bago mo tanggalin, hindi ka naman pwedeng tikita ng traffic enforcer, nakahinto ka na. O, nakapatay na makina mo, tapos suot ka pa ng helmet, di ka naman pwedeng tigitan nun. Ay, o, yun nga, sinasabi ko, o, habang tumatakbo, dapat sinakasuot muna bago tanggalin kapag nakahinto na. O, natsyempohan na nakahubad na since na malapit na, hinubad na kagad.
2: Ganun ba? Yun, yung nangyari ka tropang alisot. Ayon dito sa team ng traffic enforcer.
1: Baka hindi naman napaliwanag ng driver sa mga angkas niya. Kasi nga, di ba, halos parang panibago lang pinaigting yung helmet dyan sa Quezon, di ba?
2: Totally, matagal na ito katropang alisot na naibalik lang ngayon, no? Katropang alisot kasi nga, naging sunod-sunod din talaga yung aksidente katropang alisot. Para safe yung mga motorista, ay binalik ng pagsusot ng helmet katropang alisot.
1: So, ang sa matotal, natikitan pa rin si ate.
2: Tama-tama, katropang alisot. At nabayad siya ng 200 pesos katropang alisot.
1: So, ano na naging violation niya? Kasi kung ano, patong-patong yun, overload eh. Double parking, tapos no helmet yung kanyang angkas. Tatlong violation kagad yun. Oo.
2: Buti lang katropang alisot, no? Hindi na malaki-laki yung multang may pigil sa kanya katropang alisot. Yun lang. Yung wala lang suot helmet.
1: Sige, o sa susunod po, sabihin naman sa angkas nyo, hanggat hindi pa kayong umihinto, nakasuot pa dapat yung helmet. Hindi po orke na malapit na, nagubad ka na, tumatakbo pang ang motorsiklo, natsyempohan ng mga traffic enforcer, ayun, talagang ticket yan, katropang Ray, di ba?
2: Katropang Alisson. At paliban doon, ay nagdagay rin, no, nagpaalala yung ating mga otoridad, no? Katropang Alisson, na dapat ang suotin helmet ay hindi bao, katropang Alisson.
1: So may ordinansa na rin pala dyan na hindi na po pwede bao. So half face at saka full face, pwede. Yun ang gagawin ang mandatory dyan.
2: Ito lang yung helmet, hindi full face katropang Alisson, na dapat pakita lang yung mukha ng driver.
1: So half face. Okay na yun. Ayan lang, yun lang, napasama si ate, nakipagtalo pa siya. Yun lang. Di bali, sana sa mga susunod maging friend na sila, ha?
2: Isa pa sa uminit yung ulo ng ilang mga motorista kasi nga daw yung ilang mga traffic enforcer ay nagtatago. No? At naman nakapanayam ka rin na
1: ayaw
2: naman sila hindi sila nagtatago katropang Alisson.
1: Sa ano, para nabulaga lang, ganon, nambubulaga sila,
2: Kasi araw sa naman natin mga traffic enforcer, siyempre hindi naman sila pwede talagang manatili sa gitna ng kalsada.
1: Naman.
2: No? Kasi siyempre daanan ng mga motorista at saka maliban doon ay ano rin talaga, no, mahirap din kapag sobrang init ang panahon.
1: Yun na nga, hindi naman masasabi nagtatago, kung nandiyan lang naman sa gilid sila ng kalsada, nasa kalsada pa rin, nasa gilid lang, siyempre, iwas din sa init, matinding init. At may nakitang violator, yun, tinawag at ng ticket. Hindi naman siguro nagtatago. Iba yung nagtatago sa nagpapasilong lang, katropang Ray.
2: Tama, katropang Alisson. Yan din yung pinupirma natin, mga traffic enforcer.
1: Tsaka kung halimbawang may operation, iba rin kasi yung may mga operation na may mga kasama sila. Katulad ng HPG or PNP or LTO. Sinasama kasi diba yung mga traffic enforcer. Pero yun, may mga signage. Pero yung regular na functions ng traffic enforcer, katulad niyan, may mga violations sa municipal ordinance, pwede naman sila doon sa gilid. Nakatambay lang muna. Hanggat walang violator, may violator bago sila lalabas. Diba? Consideration din naman, katropang Ray, diba?
2: Tama-tama.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Kaya ikaw, huwag kang ano, ha? Kaya mag-aangkas ang extra. At yung sasabihin mo sa angkas mo, yung helmet sa ulo nilalagay, hindi sa siko, ha?
2: Ganun sana, yeah. Katropang Alisson.
1: Ang helmet, ginawa para po sa ulo. Iba po yung sa elbow, sa siko. Elbow pa na meron doon. Ha? Paliwanag lang, katropang Ray. Sige, maraming salamat.
2: Maraming salamat, katropang Alisson. Balik sa inyo.
1: Nga, baka nalibago lang. Kasi medyo napahaba-haba doon yung hindi pagkakapa-implementa doon sa helmet, ha? Pero pasasanda at ba't masasanay din po kayo? Dati dito sa Puerto, ganun din yan nangyari dyan, ha? Yan ba po'y para sa inyong kaligtasan? At sabi niya, matuto tayong sumunod sa mga batas trapiko, ha? Sige. Ako mga kabay, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon. Magmula kay katropang Ray, puntaman na natin si katropang Belia Mucha. DILG Palawan, nagsagawa na po o nagsagawa ng final inspection sa SBDP projects sa bayan ng San Vicente. At rapa natin sa balita niya na Belia Mucha.
0: Nagsagawa ng final inspection ang Department of Interior and Local Government o DILG Palawan sa mga proyektong ipinatupad sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program sa bayan ng San Vicente, Palawan. Isinagawa ang inspeksyon mula September 7 hanggang 10 sa panguna ng Project Development Management Unit o PDMU. Layunin ang aktibidad na masuri ang kasalukuyang status at progreso ng mga proyekto, gayon din ang verifikasyon sa actual na accomplishment ng mga ito sa mga lugar na pinagpapatupad. Kasabay nito, nagbigay rin ng DILG Palawan ng technical assistance sa paggamit ng Subaybayan Portal upang matiyak ang tama at napapanahong pag-update ng impormasyon hinggil sa mga proyekto. Ayon sa DILG Palawan, bahagi ang final inspection ng tuloy-tuloy na monitoring upang mapalakas ang accountability at transparency at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyektong nakalaan para sa mga komunidad. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus mga katropa mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Salamat, katropang Belia. Samantala, Provincial Agriculture Office nagkasa naman ng makasama program o ang pagbebenta din muna ng mura at dekalidad na karne. Ha? Makamasa siguro to, hindi makasama. Nakabalikad lang pagpaumani naman po. Ah, nabalikad yung basa ko. Nagkasa ng makamasa program o ang pagbebenta na po ng mura at dekalidad na karne. Saan ito? Alamin natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
3: Nilapit sa Rizal Club kaya at ikalidad ng kaning baboy sa isinagawang makaman sa program ngayong Merkulis sa Municipal Hall sa bayan ng Rizal, Palawan. Isinagawang programa ng pamalangbal na lawigan ng Palawan sa pamagitan ng Provincial Agriculture Office katuwang ang Municipal Agriculture sa nasabing bayan na hindi muna ito libreng pamimigay kundi pagbebenta ng karning baboy sa mas murang halaga kumpara sa presyo sa palengke. Layunin ng makamasa na papagaan ang gastusin ng bawat pamilya at matiyang ka na may akses ang mamimila sa ligtas at ikalidad na karne. Patuloy naman sinusulong ng Kapitulyo at ng LGU Rizal na itong inisyatiba na direktang makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Ang balita ni Kuya Tid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kapinitiktik sa bitum na mula sa 1.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga ruta ng multicab apektado raw po sa libreng sakay ng ibas ng city government. Katropa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
4: Tado ngayon ang ilang ruta at pasada ng mga multicab sa Puerto Princesa City dahil sa libreng sakay na ibas ng pamalang panlungsod. Ayon kay Lino Ladera, tagapagsalita at presidente ng samahan ng mga multicab at jeepney operator at driver sa lungsod ng Puerto Princesa, nababawasan umano ang kanilang pasahero dahil sa alternatibong libreng transportasyon na mayroon ng city government. Sinabi ni Ladera na direktang nakakaapekto umano ito sa araw-araw na kita ng mga driver at operator ang pagbabago sa dami ng kanilang mga pasahero. Sinabi niyang nauunawa nila ang programa ng lungsod at umaasa silang mabibigyan din ng konsiderasyon ang epekto nito sa kasalukuyang namamasadang public utility vehicle dito sa ating syudad. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News. La,
1: Maraming salamat, katropa nga ICS. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Cess the Pain. Ikaw, katropa, nakakaranas ka ba ngayon ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan? O di kaya may trangkaso dahil nga po ulan-init ang ating nararanasan dito sa ating pong lalawigan. Oh, mga katropa, pag ganyan may mga karamdaman tayo sa katawan, talagang hindi naman po tayo talaga makakilos ng maayos. Oh, yung normal na galawan natin. Oh, huwag ka na magtiis, katropa, ha? May makakaagapay ka para tanggalin iyan. Narito po ang Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, meron pong paracetamol na siya pong tutulong para alisin yan pong mga matitinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, or trangkaso na iyong nararanasan. Ang Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, 5 minuto makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Balikan muna natin ulit si Katropang Ray para sa ikalawang bugso ng balita. 4 na mangingisda daw po mula sa Quezon, Palawan. Yun daw pong maswerte niya na iligtas. Matapos na po lumubog ang bangkang kanilang sinasakyan sa bahagi po ng Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgar Run.
2: Report. Maswerteng nailigtas ang 4 na mangingisda mula sa barangay Alfonso Teresa, Quezon, Palawan matapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangga sa mismong laot ng Rizal, Palawan noong Setyembre 10, 2026. Ang lumubog na bangga ay may pangalang Joritel na pagmamayari ni Maria Giselle Video Patricio na mas kilala sa pangalan Jane. Inilala naman ang kapitan ng bangga na si Raymond Dacela kasama ang tatlo nitong tripulante na sina John Antonio Bingo, Erwin Espunila at Juan Galon alias Ganza na paong mga residente na Sitio Bliss, Barangay Alfonso 13. Ayaw kay Patricio umalis ang kanyang tauhan noong Setyembre 9 upang mangisda. Pagsapit ng Setyembre 10, naiulat na lumubog ang kanilang bangka habang nasa laot. Posibleng bumigay umano ang palatik ng bangka dahil sa malakas sa alon ng dagat na naging sanhi ng paglubog ng Joritel. Dagdag pa, pasado alas 5 ng hapon noong Setyembre 12 nang maligtas ang kanyang mga tauhan na kapwa mga isda na sakay ng bangkang Buena Pesca na nagmula sa Batangas habang labis naman ang pasasalamat ni Patricio sa mga mangingisdang tumulong at tagligtas sa kanyang mga tauhan, lalo na at labis din nag-aalala ang kanilang mga pamilya nang malaman ang nangyaring insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran XFM News.
1: Maraming salamat, katropa nga rin. Samantala, alkalde naman ng Brooks Point, Palawan, personal daw pong ininspeksyon yun daw pong double slaughterhouse upang suriin ang sanitation standard nito. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Personal ng Mayor Sanitation Junior sa bagong double A slaughterhouse sa Barangay Uring-Uring kahapon September 16 taong kasalukuyan upang silipin mismo ang operasyon at kondisyon ng katayan ng bayan. Sa kanyang inspeksyon, tiningnan ng alkalde ang pasilidad, proseso ng pagkataya at pagsunod sa sanitation standard dahil sa kalusugan ng mamamayan ang nakataya sa bawat kanilang lumalabas rito. Hindi lamang ito simpleng pagbisita, bahagi naman ito ng direktiba ng LGU na tutukan ang mga pasilidad na may direktang epekto sa publiko at kung ano pang kailangang ayusin at pagandahin. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng 10 Plus Coffee Mixer, ang kapintisig sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropa nga Dennis. Pulisya El Nido o Police o Municipal Police Station sa bayan ng El Nido, Palawan, pinaiting naman Yun daw pong kampanya kontra terorismo sa pamamagitan daw po ng mga information and education campaign materials. Katrapan natin sa balita niyan, Belia Mucha.
0: Pinainting ng Iloilo Municipal Police Station ang kampanya nito sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko laban sa terorismo at violent extremism sa pamamagitan ng information dissemination at pamamahagi ng information, education and communication materials sa iba't ibang bahagi ng bayan. Isinagawa ang aktibidad na nakatuon sa pagbibigay ng wastong impormasyon sa mga residente hinggil sa mga panganib na maaring idulot ng terorismo at marahas na extremismo. Binigyang diin din ng pulisya ang kahalagaan ng pagiging mapagmatsyag at responsibly sa paggamit ng social media, particular ang pag-iwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong informasyon, mapanlilang na content at propaganda na maaring magdulot ng kalituhan o pangamba sa komunidad. Inikayat ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos o sitwasyon sa halip na direktang komprontahin ang mga individual na maaring magdulot ng panganib. Ayon kay Police Captain John Eric Areta, ang YC ng Iloilo Municipal Police Station, mahalaga ang tamang kaalaman at pagiging mapagmatsyag ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mga katropa, mula rito sa bayan ng Iloilo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia! At sa uling bukso ng ating po mga balita ngayong hapon, mga kabayan, mga katropa, ha? Biosecurity at preventive measures pinaiigting daw po sa bayan ng Agutaya. Ito ay kaugnay sa mga sunod-sunod din ng pagkamatay ng mga alagang baboy doon. Katropa natin sa balitang ito, Girly Kadasyo.
4: Naiigting ng pamalaang palalawigan ng Palawan ang biosecurity measures sa Agutaya at mga Karatig bayan ng Kuyo at Magsaysay matapos ang biglaang pagkamatay ng mga alagang baboy sa Barangay Concepcion. Kabilang sa mga hakbang ang paglalagay ng footbath at pagdidisinfect ng mga bangka, kagamitan at kargamento sa mga pantalan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Nagsagawa na rin ng surveillance at blood collection ang Provincial Veterinary Office at Provincial Agriculture Office. Ipinadala rin sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City ang mga sample at inaasahang lalabas ang resulta sa September 21. Patuloy ang monitoring sa lugar habang hinihikayat ang mga hog raisers at livestock owner na sundin ang biosecurity protocols at agad iulat ang anumang kahinahinalang sintomas o bigla ang pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Girly, at sa ating po mga kasamang pang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog pa rin po sa inyo yan, ang mga kabayan, mga katropa, ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kababayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 13 o 14 minutos sa po makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Ang tabayan ninyo sa pagbabalik mamaya. Paparinig, ipapanood po namin sa inyo yung po naging tinakbo ng committee hearing ng Committee on Transportation sa City Council. May kaugnayan nga po sa usapin pa rin po sa mga motorcycle taxi at sa hinaing ng ating pong mga Tricycle and Operators and Drivers Association o TODA. Nagiging kakompetensya nga po nila itong mga MC taxi. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting! Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, Pharmastop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus
1: Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: Mga katropa, excited!

0: 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Oh, yung aking pong binabanggit kanina na naging mainitang ano ba to, palitan ng kanikanila pong mga punto de vista. Itong grupo po ng mga tricycle at mga motorcycle taxi sa isang nagawa pong committee hearing, Committee on Transport dyan sa ating pong sanggunian ang panlunsod. O, para mas maintindihan po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Narito po, babahagi po natin para sa inyo, lalo na sa riding public, ang mga tumatangkilik sa ano, sa mga MC taxi. At ganoon din sa mga tumatangkilik pa rin sa tricycle, ha? Okay, ito ay kani-kanina lang to, ha? Kanyang hapon lang ito, mga kabayan, mga katropa. Diyan mismo sa ating pong sangguni ang panlunsod.
1: Lahat rin kayo, Dilo.
2: Sige po. Ako po si Ariel Dixi Agua from Bacoran, Pinas. Rider na po ako for almost 8 months sa natatandaan ko po.
1: Okay, so ano masasabi mo? Papatigil lang kayo kasi nga walang permit, walang franchise. Ano magiging epekto nito sa inyo? Ano ang kahilingan mo sa gobyerno? Go.
2: Sobrang nakaka-epekto po nito lalo sa mga students. Ay, emotional lang kasi ito lang po yung pinukunan ko ng pagkakakitaan. Since independent na po ako, hindi na po ako umaas sa battery ko.
3: Pero nagka-food delivery ka rin, parcel?
2: Lahat po, sir, in-applyan ko.
3: Ah, hindi ka nawala ng anak ko. Meron pa rin.
2: Ano rin po kasi, mas malakas din po talaga sa rides kesa po delivery.
1: Sige po, pwede po sa panawagan ninyo po.
2: Sana po mapayagan niyo po kami ma-aprobahan yung, eto nga po yung permit na hinihingi namin. Kasi po, gusto ko na rin pong makapalita po sana. Ang sobrang hirap po na ano, ako lang yung paparan sa sarili ko. Yun lang po talaga yung source of income ko kasi nga po, hindi na rin po kaya ng oras ko since ang conflict po ng schedule ko sa school, ang daming activities. Then si Bacred po, MC Taxi, ito lang po talaga yung trabaho na pwede kong ano, mapagkuna ng pagkakakitaan. Tapos, yun nga po, sana po talaga mapayagan nyo na kasi ngayon nga po, nahirapan ako, ang dami ko na pong utang. Hindi na po ako nakakabiyahe kasi once po na nahuli ako maiimpon pa po yung hulugan kong luto. Yun lang po sa panawagan po kasi ang hirap po talaga. Yun lang po.
1: Okay, sige. Maraming salamat, ma'am. Meron pa ba?
4: Pagpapalinas. Salamat po sa oras nito. Sa mga atay po namin racing driver, saka po namin mga rider. Gusto lang po namin na wala, hindi po tayo magkakalaban. Magkakamit po tayo. Ilalaman po nito na nilalaman na natin yung merapan. Sana po, mapayagan nyo rin po ng mga sama sa kayo sa stream. Isa na rin po sa rin pa rin po.
1: Okay, kung mawala ka naman ang buhay, ano magiging epekto nito sa buhay mo?
4: Ano po, anak po, apat. Dalawa.
1: Ilan?
4: Apat po nila na anak ko.
1: Oo.
4: Isa po talaga sa pinupukulong.

0: Nahila din.
1: Ang kagandahan na po sa pagiging rider, yung anak ko na nahabit ko lang habang kayong oras ko, pag-ahabit ko sa school, tapos medyo naman po ako magawal. Tapos pag ano po, pag-suloy ko naman po, masusundo ko rin po sila. Kung baka na po, sasakay ko yung trabaho, yung pag-aalag ko sa mga anak ko. Aminado naman po kami na sa ngayon po, kulang pa po yung mga
0: alangay.
1: Opo.
0: Bakit kanina ni Sir alangay?
1: Kaya nga po, dito po kami para makiusap ko sa harap kayo na napakaayon po na pamilya rin mga sasahan po sa mga ngayon po namin talaga. May mga bata rin po talaga na umasa rin po kami sa pagkakaroon. At saka, ito na rin po yung time na para makausap po yung mga tricycle. Kasi po, yung tatay po gusto ko nito tricycle din. Ang sa amin po talaga, papasindihan nila po kung dahil po sa amin, sabi na natin na mabawasan po yung bitaan nyo, pero gusto na rin din po namin na may makakain po kami sa pamilya namin. Hindi po ang pasensya sa kanila. At saka gusto ko po pati sa lahat, sa Maxim, sa On The Way, sa Dory, sa Grab. Yung bukas po yung Bakal Pinas na hindi po kami kalaban. Kumbaga, magkakampi po tayo lahat. Sana po kapatigil po sana kami lahat.
0: Pinan po. Okay, sige po. Last na lang.
2: Maraming salamat po kaya Kaulo. Aming Kulit Transportation Engineer kung siya review. So ako po sa interview niya po na PPC to Deputy Regional President. Ang kaya Pangulo, huwag niyo pong papayagan ay meron po kami formal na position sa, at pagtutol sa panukalan sa mga pagpapresidasyon City na priorities ng area.
0: Ilang page yan, Mano?
2: Dalawa na po.
0: Po. Sige po, go.
2: Mga kagalanggaan ng Indio na sabi ng Pangulusod at Honorable Chairman ng Committee on Transportation, may po magandang araw po. Ang Pagto Presisa City to Capitulation bilang pinatawan ng mga President, Operators and Drivers Association dito sa Lungsod ng Pagto Prinsesa ay magkalang na nagharap ng aming formal position hinggil sa nakatanungan sama ang Pagto Prinsesa City bilang pilot testing area para sa mga motorcycle taxi operation. Matapos at maingat na pagkaraay at kung sa alam sa maaaring mag-iipit nito sa ating mga pasayero, motorista, at higit sa lahat sa kabuhayan ng aming mga tricycle operators and drivers. Kami po ay mariin matutol sa naturang tanukada. Una sa lahat, ang aming pamanahing konsiderasyon ay kaligtasan ng mga pasayero. Ang mga motor sa cycle taxi ay isang sasakyan na may dalawang gulong lamang at mas limitado ang stability at passenger protection kumpara sa tricycle. Naunawaan namin ang pangangailangan para sa mabilis at madaling transportasyon. Subalit, naniniwala kami na anumang bagong uri ng public transportation ay dapat unang biyakin at hindi malagay sa pangalit ang kaligtasan ng mga pasahero at iba pang gumagamit ng kalsada. Ikalawa, nais kami ipapatid sa ating mga lokal na opisyal ang patuloy na paghihirap ng aming mga tricycle operators at drivers. Sa kasalukuyan, marami na sa aming mga miyembro ang nahihirapan kumita dahil sa ibang restriction na pinapatupad sa operasyon ng mga tricycle. Kabilang po dito ang mga restriction, pagbabawal, pag-ipit, pagdaan ng tricycle sa ilang national highways at pangunahing nagsanan. Pangalawa, pagpapatubad ng bulong puding scheme na lalong naglilimita sa amin ang mga araw at oras ng pamamasada. Patuloy na pagtaas ng mga gasolina, maintenance, registration, franchise, related expenses at ibang mga gastusin. Pagbaba ng bilang ng mga pasahero at araw ang kita ng aming mga driver. At patuloy na pagdami ng regulasyon at restriction ay direktang nakakapito sa aming kabuhayan ng hindi sapat na tumbas tulong na suporta sa aming mga sektor. Dahil dito marahin namin tinatanong kung lalo kung dadagdagan ang mga restriction ng aming operasyon at papayagan na naman ang motorcycle taxi na kumuha ng pariyong mga pasahero, saan pa po kami kukuha ng aming ikabubuhay? Ang laking bagay ng aming mga miyembro ay umaasa lamang sa pagmamaniho ng tricycle upang mapakain, mapag-aral at masuportahan ang kanilang mga pamilya. Hindi po kami tutol sa pag-organization, pagpapatuloy ng

0: transportation.
1: Ang aming hinihiling lamang ay ang modernization, naligtas, makatarungan, maayos at hindi nagre-resulta ng pagkawalan at kabuhay ng aming mga kasalukuyang tricycle operators at drivers. Matagal ng katuwaan ng pamalangin lungsod ang tricycle sector. Pagbibigay ng public transportation sa mga residente, magagawa, estudyante, senior citizen, turista, at iba pang mamamayan ng Puerto Princesa City. Dahil dito magalang ang inihiling sa Sambulayang Panglungsod at Committee on Transportation, muli sa lang alam at tuturan ng pagsasama ng Puerto Princesa City bilang pilot testing area para sa motorcycle taxi operation. Magsagawa muna ng malawakang consultation kasama ang Puerto Princesa City 2, Dami Dirson at lahat ng apiktadong transport stakeholders. Magsagawa ng masusing pag-aaral tungkol sa kaligtasan ng motorcycle taxi bilang public passenger transportation. Suruin ang mayiging epekto ito sa kabuhayan ng mga kasalukuyang tricycle operators at drivers. Suruin ang pinagsasamang epekto ng kasalukuyang restriction, kabilang ang national highways, restriction sa palupunin scheme, sa kita at kabuhayan ng mga tricycle drivers, at lumuhon ang transportation policy na magpapabuti sa public transportation nang hindi sinasakripisyo ang kabuhayan ng mga kasalukuyang transport workers. So yung taga-pangulo, kami po, investor din po kami. Ang hiling po namin sana, mapuntahan rin po kaming mga tricycle. Kami po nagbibigay din ng employment sa mga tricycle driver namin.
2: Ilan yung mga active tricycle with franchise?
1: 6,250 po.
2: 6,200 with franchise.
1: Kami po nagbabayad ng use permit. Nagbabayad po kami ng franchise. So, hiling po namin sa sanpan, napakitan din po kami. Huwag nyo na rin po sa nagdagdagan na kapag-pidisya yung mga tricycle.
2: Okay.
1: Karamat po.
2: Okay, sige po. Sa kaibigan mo at yung pakiusap mo, kasi nandito rin yung mga apektado sa operasyon ninyo. Diba? Yung mga tricycle natin, sila bawal sa National Highway, kayo pwede. Diba? So, malaki talaga ang kabawasan din. Legit naman yung kanilang mga concern. Diba? So, ano ang pakiusap mo?
3: Yun nga po. Medyo i-ano ko lang yung ano, i-backtrack ko lang po.
2: Huwag ka nang backtrack sa diretso na tayo sa bisahe. Sige po.
3: Sige po. Magkakasama tayo sa servisyo, public service tayo. Malaking parte, bahagi tayo ng ekonomiya, tayo yung nag-aasit ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Kung wala rin tayo, apektado ang pag-unlad ng isang komunidad. Kaya tanggalin na natin siguro yung pag-iiringan, baka maapektuhan pa yung pagmamaneho natin kasi minsan, dehado po kami. 2 weeks lang kami. Sila, tatlo yung gulong nila. Kaya mas medyo sensitive yung aming ginagawang pagmamaneho. Na sana mawala na rin sa amin yung pamamba na nandyan sila katabi namin na pamasakasala. Magtulungan na lang po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Konting bariya-bariya lang itong pinag-aabian natin para makaraos lang tayo sa pang-araw-araw. Naway sana pagtalaan po tayo, nabigyan pa tayo ng pagkakataon na kumita para sa kanya-kanya pamilya po. Ilan po.
2: Sige po. Maraming salamat.
3: Sana pagtulong po sa amin na sana maapurbahan na ito ng NTFR.
2: Okay. Sige po.
4: Sige po. Ay, ulit po, maganda nga po sa lahat. Ako nga po pala si Box Cayao, representative po ng isa sa mga pinakamalaking toda po dito sa lungsod ng Pagkutsesa, yung pastoda po. So regarding po dito, ano, kung mapapansin po natin, napakatagal na po pala po preso na itong motor taxi. So kung gano'n sila katagal, gano'n din po kami naranasan namin yung pabawasan ng aming kita. Especially po sa larangan ng tricycle po. Yun naman po sinasabing nagiging bangayan. Ano po? Ang estado namin dito, kami po illegal. So ang nangyayari kasi dito, although nangyayari na nga, mayroong apps. Doon po kami minyo parang nag-react kasi o kahit hindi po naka-apps, pinipika po nila. Hinihinto ano lang, sinasakay. At nung may mga times na kinakausap po namin sila, sir, bakit naman ho yung mga hindi naka-up, sinasakay ninyo? Pasayro na ho namin yan. O doon din na nga kami halos nagre-reklamo, inayaan na lang ho namin, na alam namin, illegal ho ang operasyon ng upright or more MC taxi. Pero yung pa namang hindi nakapag-book, isinasakay pa po nila. So malaking hong kabawasan ko talaga sa kita namin yan. Yung sasabihin sa'yo, may kandero rin kami. Yes po, may kandero kayo. Pero pinag-usapan mo natin dito, sir, hindi yung kandero. Legality ho ng trabaho. Yun lang po.
2: Okay, gaano kalaki ang nabawa sa inyo?
4: Sir, more or less,
2: nabawa sa isang araw, magkano ang kinikita mo?
4: Dati kumikita kami ng 1,000 plus, ngayon mga 800 to 700 na lang po. Halos ka lahat yung pang nawala. Nadagdagan pa po sa taas ng punsyong ng gasolina.
2: Oo.
4: So malaki po. Malaki yung nawala.
2: Sa 700, get na yan, minus ng gasolina?
4: Hindi pa po.
2: Hindi pa?
4: Yes. Okay. Misa nung kalahati po talaga nawala. So malaking epekto talaga sa kita namin yan. So yan lang po ang may papanatin ko. Kung maaari po, kung ligano, walang problema.
2: Oo.
4: At yung safety naman po, sa tingin ko lang po, ipapalik lang po natin. Kung tricycle po si Lakyan o nasa motorcycle yun, hindi yung ma-accident yun.
2: Mm-hmm.
4: Yun lang po, safety lang po.
2: Okay, okay. Sige po. Okay, isa pa. Hindi nila tinanggap, pwede sila kasuhan sa ombudsman. Tama ba? Pero kung merong intervention ang local government, binigyan tayo ng pagkakataon, Director, huwag namang 10,000. Kamawa na talaga mga tricycle dyan. Diba? 1,000 lang. Ilan ba itong kampanya na ito? 1, 2, 3, 4. O siguro, huwag na lang sigurong gagagan. Baka yung ibang mga angkas, baka pupunta pa rito. Diba? I-regulate din natin sila para, o libawa, 1,000 lang o 2,000 lang ang papayagan natin. So ano ang masasabi ninyo? Ito public consultation, public hearing. Gusto namin marinig ang side ninyo. Dito muna tayo sa tricycle. Yes, sir.
0: Magandang hapon, Honorable Eugene de Basco, no? At yung mga kasamahan driver at mga angkas. Yung akin ko, sir, kung apat na company, tapos bigyan natin ng lagi 1,000, so 4,000 na mas marami pa sa ICT.
2: Okay, kahit ka pa rin
0: lang? Siguro gano'n naman, gano'n na ako, sir. Limang na, kasi baka darating naman din ang panahon na ganyan na rin, dadaan din talaga sa ganyan. Wala rin magawa yung tricycle driver.
2: At saka, kahit kung hindi natin i-regulate, lahat ba itong mga taxi na ito mapapapigil sa atin? Di ba? Makikipagpatintero yan sila sa mga otoridad. At tulad din ng mga kulurong na tricycle. Di ba? Oo. So, i-regulate natin o bayaan na natin sila? Yun ang tanong. I-regulate. Pag i-regulate natin, pag sinabi natin 2,000 lang, 2,000 lang. Pag hindi natin i-regulate, bayagan natin yung TPRB, kahit 20,000, tanggapin niya nila. Naintindihan niyo ako?
0: Naintindihan ng bawat natin.
2: Okay, sige. Ibatang din lang daw kada company. Meron pa bang gusto magsalita?
5: Sir, magsalita.
2: Yes, opo.
5: Ito, to reiterate the authority and power of the LGU. So, ganito po yan. Tama po si sir na pwede kami, of course, pwede kasuhan kung hindi namin actionan yung mga application. Totoo naman po. So, pwede i-process at aprubahan. Pero kung talagang tatamaan ang local government, the local government has the authority to cancel yung inyong business permit ng mga platform providers. So may authority sila, si mayor, pwedeng i-cancela yung business permit. So kung ang business permit cancelado, ang mag-i-enforce, yung local enforcers, mahuhuli kayo sa ordinansa. So to give an example, hindi ko na lang po papangalanan, sa isang probinsya po dito sa Palawan, meron pong isang transport corporation. Dahil kompleto siya sa mga kaukulang dokumento at mga papeles, binigyan po namin, may insurance, binigyan namin ng provisional authority na bumiyahe. Pero natamaan po yung mga maraming sektor na tinamaan, maraming mga residente, maraming mga nasa tricycle, Eskel at nasa Rikers na tinamaan, walang nagawa kung hindi nag-issue si Mayor ng cease and desist at tinerpilate yung kanyang business permit. So kahit may existing PA, itong transport na company na ito, hindi siya makakabiyahe. Hindi siya makakabiyahe. Ang maninita sa kanya, ang local government mismo, yung enforcer. Wala kang business permit, you cannot do business doon sa LGU. So ganun po. So kahit ang sabihin niyo pong tanggap, ako ng tanggap. Kung nakita ni LGU, halimbawa, nakita ni LGU, si Grab, sumusobra, ang dami ng units, i-issue namin kayo ng, i-cancel namin yung business permit. And then you cannot do business sa Puerto Princesa. Yun po, yun ang isa sa mga authority ng LGU. Kaya nga po mas maganda na ang interagency na cooperation, itong collaboration namin na ito. Napakaganda po ito. Kaya yun, huwag po kayong mag-atubiling, magtanong o pumunta sa amin ng opisina at the same time dito po sa LGU para po maisaayos natin. Kasi ayaw naman po namin na kayo mismo magsasabong-sabong. Kasi lalo na, marami ng bawat grupo, marami na kayo. Pati ang mga tricycle, marami na. So baka po mamaya, within your sector, kayo na po ang magkakaaway. Sa totoo lang, magkakakilala naman po kayo talaga lahat. Yun lang po.
2: So, okay, thank you, Mr. Presiding. Thank you, Director Enrico Bautista. So, sabi po ninyo kanina, Director, meron na pong memorandum circular na binigyan na kayo ng karapatan na magbigay ng provisional authority sa motorcycle taxi operation. Tama po ba ako? Okay. So, ibig po bang sabihin na pwedeng mag-apply na sa inyo itong mga motorcycle taxi company dito sa lungsod ng Puerto Princesa at maaari na rin ninyo silang payagan na maging legal? Tama po ba yun, Director, ang pagkakaitindi?
5: So sa ngayon po, dahil po magpapilot testing pa tayo, iiwan po muna namin para malinis po, clean slate tayo. Kasi ayaw po muna sabihin na open na ang LTFRB Puerto Princesa Extension Office, mag-submit na agad kayo ng application. So umpisahan po natin, doon po sa pamahalaan ng Puerto Princesa, let the sangguniay issue muna yung initial number of slots na gusto ng Puerto Princesa, then i-process po natin. Pag-aralan, makita po natin muna siya.
2: Okay.
5: Kasi ito po, meron na tayong MC, pwede na po naman sa totoo lang, pwede na kayo mag-submit ng letter of intent na kayo. Let's say si Grab or si Backride or kayo po, pwede na kayong sumulat na you give your intention na ganitong parami po ang plan nyo na permit for motorcycle taxi, then you start to process. Pero mas maganda po, umpisahan po natin with the local government, sila po ang boss dito sa atin sa probinsya, para ma-start natin, makita po natin yung proseso at para po monitor nila. Kasi po ayaw din po ng NTFRB na blinded si local government. Yung pala, process na kami ng process. 10,000 na yung papel namin. Magugulat na lang si LGU. Ha? Ganyan na pala. So at least, working hand in hand, yung interoperability ng national agency with the local government, meron pong datos kami pinag-ahawakan at transparent po kami. So kung sabihin po ni Sangguniay, request siya initially 1,000 or 2,000 slots, doon po kami magsisimula.
2: Okay.
5: So, po, sir.
2: So ibig sabihin, may pag-asa.
5: Opo.
2: May pag-asa. So, ang problema na lang, yung mga tricycle, so it's up to the council. Sabi nga ni sir, manggagaling sa Sangguniay ang panlusod ang proposal. No? Ito naman, sa mga tricycle, hindi lang ito para sa mga motor riders, pwede rin ito sa inyo kung gusto ninyo mag-apply. Kung ngayon, sa batas, sa national law, bawal kayo sa national highway, tricycle, bawal, pero kung may motor kayo, pwede. Tama ba po, Director? Nakakabiyahe kayo sa national highway. Pag-aralan natin mabuti. Kung ipagtuluyan natin ipagbawal,
6: taxi sa lungsod ng Puerto Princesa base sa kahilingan ninyo. Tingnan din natin kung ano yung advantage at disadvantage. Ang advantage nito, ito ay hindi lang para sa mga motorcycle rider, para din ito sa inyo. Kung may motor kayo, pwede rin kayong mag-apply. Kung ang tricycle bawal sa highway, alinsunod sa nasyonal na batas, kinumpirma ni Director Bautista na bawal talaga kayo sa highway, pero ang motor, dalawang gulong, pwede. Hindi ba yun oportunidad din para sa inyo? Ang reaksyon po ninyo, matapos po ninyong marinig si Director Bautista na meron daw pag-asa talaga na maging legal ang MC Taxi. So ngayon, ano ang reaksyon po ninyo?
7: Sana po, habang hindi pa sila naliligaw,
6: opo,
7: itigil muna nila yung kanilang operation po.
6: Okay. Sige, yun ang pakiusap nun. Itigil muna habang hindi pa sila naligaw.
7: Opo.
6: So, ibig sabihin po ba nun na open ka na, na pwede na silang bigyan ng pagkakataon din na maging legal?
8: Wala tayong magawa.
7: Kung bigyan na po sila, bakit hindi po?
6: Okay, sige po. Maraming salamat. Meron pa bang gusto magsalita? Wala sa toda? Sige po.
9: Tama naman po. Kasi kung talagang wala ka pong kaupulang permit, ay huwag ka po muna talaga pumasada.
6: Kaya na.
9: Kasi kung talagang, syempre, again, lakas loob talaga, kailangan kumita. Sa totoo lang, yan ang pangkabuhayan. Wala kayong fixed income eh. Walang biyahe, walang kita talaga. Eh, may pinapaaral. May pambahon pang araw-araw, pang lamesa. Ika nga. So, kailangan lumaban sa pang araw-araw, pang biyahe. Yun nga lang po, mayroong mga regulation tayong dapat sundin para iiwas din kayo sa sinasabi natin pumasita at mahuli. Kasi po si HP, GCLTO, maninita po talaga. Yun nga lang, in reality, sa totoo lang, hindi naman po namin na ma-verify kung talagang ito ba grab o backride, naka-civilian, naka-jacket. Siyempre, hindi naman i-check yung mga bookings na yan. So siya, babiyahin siya, until such time na may masita siguro, mapara siya, doon siya mahuhuli. Pero sa ngayon, sa totoo lang talaga, dapat ay kung wala pang kaulang PA o prangpisa, huwag po munang bumiyahe. Hanggat hindi natin na isasaayos. Pero yun, sabi nga po ni Tatay, kung talagang ang LTFRB nga po, ay kung talagang kumpleto ang dokumento, nag-comply siya sa lahat ng mga requirements, wala akong magagawa sa LTFRB kung hindi maglabas ng kaupulang permit tungkol sa motorcycle taxi. Yun po yan. So, ayaw po naman po na kami maarta. Hindi namin actionan yung application. Meron na pong memo. So, kung mag-a-apply po, kumpleto sa dokumento, kumpleto sa mga insurances, mag-i-issue po sa LTFRB ng prangkisa.
6: Yun lang po. Yan ba, Director, with or without intervention from the local government? Kasi kung ang tawa.
10: Yan po ang naging ganap kanina sa committee hearing, Committee on Transportation sa ating punsang kunyang panlunsod. Sa huli pa rin po, mga kabayan, mga katropa, as of today, ay bawal pa kayo mga MC Taxi na pumikap ng pasahero. Kasi nga, wala pa kayong provisionary, yung tinatawag na PA ng LTFRB, ha? Hintayin nyo lang daw po yung pong mga council na magkapag-request sa LTFRB ng slots para mabigyan kayo dito ng pagkakataong mamasada ng legal. Kahilingan ng mga tricycle driver ngayon, pahintuin muna kayo. At ang sabi naman ng LTFRB, nasa kamay na po yan ng LTO at Highway Patrol Group. Kayo, mga katropa, sa tingin ninyo, dapat ba na huminto muna itong mga MC Taxi? Habang sabi nga, wala pa silang kaukulang permiso mula sa LTFRB. Provisional authority ang kailangan nila. mga kabayan, mga tropa. Pero hanggat wala po kayong hawak na PA, Provincial Authority, wala pa rin po kayong karapatan daw pong mamasada. Okay kayo sa food delivery or parcel delivery. Kayo na po, mga kabayan, mga tropa. Ano pa ba kayo? Kapag sumakay daw kayo sa mga ganyang MC taxi ngayon, ride at your own risk. Yan ang medyo masama, mga kabayan, mga tropa. Ride at your own risk. Laki yung insurance. Kasi nga, private na motorsiklo ang sinasakay ninyo. Wala hong prangkisa, wala hong PA. Kapag na-disgrasya, sakit sa ulo, mga sir, mga ma. Ay, nako, mga kabayan, mga tropa. So, dun sa mga MC taxi, siguro, habang kinocomply ninyo, mga kinakailangan mga dokumento, mga certification mula sa mga LGUs, sa LGUs, na magre-request ng slot para sa LTFRB, sundin na lang po ninyo yun. At ngayon, ay yung pakiusap na lang. Pakiusap pakiusap na lang ng ating mga authority, ng mga MC Taxi Salon sa Don Puerto Princesa. Baka pwedeng tumigil muna kayo. Baka. Sa hindi po talaga caring, pansamantala tumigil. Ride at your own risk, mga katropa. Yun lang. Ako, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 5 minuto bago po ang alas 6 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Webes, ika-17 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa Bayan Technical Engineer Moises Acosta, ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong Station Manager Carl Louis La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po at magandang gabi na, Pilipinas!
11: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika,
12: angat sa komentaryo,
13: angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Nimia Narbato, 59.
5: Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo, inom ng gamot. Nawala lahat.
6: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
5: Magpagamot po kayo dito sa
6: Yes to Health.
5: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligdi.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
0: Sansong Plus
11: Herbal Oil.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
19: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan or mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasama ang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
2: Good evening. Saya Katropang Cynthia at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin.
19: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
2: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
19: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga symptoms or mga dahilan?
2: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
19: Yes.
2: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, pagka-stress ng kalamnan sa balikat, sa batok, kaya nagkakaroon ng stiff neck.
19: Oh.
2: At ito'y mangyari, mga katropa, pag mali yung posisyon natin sa pagtulog, minsan sobrang taas yung unan, then minsan sobrang baba din. Isa yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, hihiga tayo sa tamang posisyon.
19: Yung mas comfortable,
2: comfortable yung katawan. At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo at saka nakayuko lang.
19: Laging nag-encode, ganun din,
2: yes,
19: eh. Sakit sa balikat.
2: Dapat yung computer niyan, pantay. Dapat yung pag-upo mo, nakaharap sa computer, talagang maganda yung posisyon. No? Hindi yung parang naka-ano ka lang lagi, nakayuko. No? Kasi yan ay magkakos ng muscle strain sa ating balikat. Kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no? Tinatawag na stiff neck.
19: Yes.
2: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
19: Oo.
2: Lalo pag marami ang lalaban. Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayuko niyan, eh.
19: Pag ano, kapag labang kamay.
2: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
19: washing.
2: Washing.
19: Yes.
2: May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung
19: kusot kamay
2: kusot.
19: Talaga. Okay.
2: Kaya isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck.
19: No,
2: magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko. Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance, eh, yung taas ng computer na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer. At siyempre, nakaganda sa stiff neck, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din. 4 na araw, 7 araw, eh, nawawala pag ipahinga. Mas maganda din.
19: So kung, pang mabilisan lang siya.
2: Pang mabilisan lang siya. At mas maganda na mayroong massage na gagawin. Mild massage gamit ng mga panghaplas.
19: Yes.
2: Yung sa atin, mayroon tayong panghaplas sa clinic na available, no? Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
19: Yes.
2: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck, yung pagmamassage. At yung hot compress.
19: Hot compress.
2: Yes.
19: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
2: Dito sa naramdaman mo.
19: Kasi
2: na.
19: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa batok?
2: Pwede
19: hot compress. Bang lagyan?
2: Pwede.
19: Pwede.
2: And then man yung masyadong mainit talaga.
19: Okay.
2: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
19: Mm-hmm.
2: No? Nakaka-relax ng muscle sa batok.
19: Yes.
2: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit. Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
19: Oo, may ganun cases, oh, no? Na
2: 3 weeks, hindi nawawala. Yan ay yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor. Pupunta ka sa doktor mo para ma-check ka kung ano ba yung pinakadahilan bakit ka nagkaka-stiff neck.
19: Yes.
2: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may nakakaranas na aksidente.
19: Mm-hmm.
2: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka-stiff neck.
19: Mm-hmm.
2: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagka-paralisa kasi ang
19: paralyzed na yung
2: paralyzed.
19: Sa may
2: yes,
19: neck niya,
2: kasi
19: no?
2: Mga lahat na ugat natin dyan dumaan, eh, sa spine natin. Yung iba din, makaranas naranas ng pangalay ng paa, pangalay ng kamay.
19: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa na siya.
2: Bumababa pa siya.
19: Kapag nag-malfunction na.
2: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve katropang Cynthia.
19: Oo.
2: Isa na yan sa mga sign.
19: No, ayan mga katropa, no?
2: Maramdaman yung pangalay sa kamay. At pwede ding ang dahilan katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis. Yung osteoarthritis, pwede mamuo yan sa ating cervical spine. Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling. No? Kailangan,
19: so magpakonsulta agad, no?
2: Magpakonsulta ka agad.
19: Sa inyong mga doktor,
2: yes,
19: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
2: Pwede din kasing yung stiff neck katropang Cynthia. Pwede din kasing emergency case na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. So, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente, kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
19: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalok, hindi ka makalingon.
2: Yes,
19: masakit
2: ka
19: makalingon.
2: Yes. Yan yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot, no?
19: Oo.
2: Bawat lingon mo, sabay yung katawan.
19: Katawan.
2: At saka hindi talaga komportable, kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert. At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis katropang Cynthia, yung ating cervical spine. Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin. Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Eh kung sa kaugalian mo is okay-okay lang, talagang di mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi pinabayaan lang. Kasi yung rheumatoid arthritis katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata. Dahan-dahang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
19: Yeah.
2: At sa may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin. No? Huwag walang bahala.
19: Yes.
2: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
19: Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
2: Yung ating binigay kanina, yung hot compress.
19: Hot compress.
2: Yes, massage.
19: Massage.
2: Pero kung mga fracture na katropang Cynthia, hindi na yan.
19: Hindi na madala ng
2: hindi na madala.
19: Haplas at massage.
2: Stiff neck na dahil sa fracture. Kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
19: Ayun.
2: Kasi mayroon sila mga gagamitin i-check yung iyong condition sa leeg.
19: Yeah.
2: No?
19: Ayan.
2: Kung okay pa ba yung mga buto. At yung osteoarthritis din katropang Cynthia na sintomas ng stiff neck. Maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising.
19: Mm-hmm.
2: Yung pag maglingon, tumutunog yung leeg.
19: Delikado yata yun.
2: Kasi yung arthritis kasi, osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga ang problema niya, yung mga natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya. Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin, dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman katropang Cynthia, mga katropa, na-enjoy pa rin tayo sa mga pagkain. Kasi nga, wala tayong background sa kondisyon ng ating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapalala ng mga karamdaman.
19: Ayan.
2: Yes. At saka, pwede ding infection katropang Cynthia.
19: Yung dahilan ng ng stiff neck.
2: Yes. Yung tinatawag na meningitis. Yung bakterya na nagkakos ng TB. No? Mula sa baga, pag makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
19: Ayun.
2: Merong pamamaga sa loob ng utak, or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
19: Cancer? Or
2: TB sa buto.
19: TB?
2: Yes.
19: Tuberculosis?
2: Tuberculosis.
19: Okay.
2: At yan yung mga red flag katropang Cynthia na kailangan tingnan ng ating mga katropa. Kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan. No?
19: Yes.
2: Rayan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
19: Yes. So, kailangan emergency case pag ganun. So, pumunta sa mga medical doctor o sa inyong mga personal doctor.
2: Yes, para ma-advisean sila.
19: Yes.
2: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila. At
19: ano ba, Doc, yung mga bawal?
2: Ito naman yung mga bawal katropang Cynthia.
19: Mm-mm.
2: Mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang kondisyon solusyon sa stiff neck ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghihina yan.
4: Yes.
2: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
4: Mm-hmm.
2: Yung mga powder juices, yan acidic yan, katurpang sinti. At yung mga red meat, mga seafoods,
4: mm-hmm,
2: dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan. Nakakalala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa Clinic Katropang Cynthia, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
4: Yes, dietary guideline.
2: Dietary guideline para ma-guide sila sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
4: Yes.
2: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan.
4: Mm-hmm.
2: At siyempre, dapat din sila magkain ng mga masustansyang pagkain. Gaya ng mga prutas, ayan ay nakakatulong, no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. No, hindi tayo nagkakasakit gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
4: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle, mga katropa,
2: change
4: para
2: lifestyle.
4: Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan, at syempre, iwas sa mga karamdaman.
2: Yes. At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
4: Yes.
2: Nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto, resistensya ng ating immune system. O, yung prutas ay napakahalaga. Kaya, pinapayan natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
4: Okay.
2: Kasi yung iba kasi
4: bago kumain ng
2: 1 hour before
4: meal. Yes.
2: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
4: So, yan ay ginagawang dessert yung
2: yes,
4: iba.
2: Orang practice.
4: Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
2: Yes.
4: No? Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So nagkukos yun ng ano nga do kapag ganon?
2: Acidity.
4: Ayun, acidity. So iwasan mga katropa para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
2: At siyempre katropa Cynthia, minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
4: Yes.
2: No? Bihira lang din makakain ng prutas. Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
4: Yes.
2: No? Na mag-supply ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan. Mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia.
4: Yes. Ang Santon Gold, meron po yung bawang.
2: Bawang.
4: Merong malunggay.
2: Yes.
4: At merong
2: mangustin.
4: Spirulina at mangosteen. Mga powerful ingredients.
2: Yan yung mga powerful ingredients.
4: Yes.
2: No, matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiff neck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay mabisa, no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan.
4: Mm-mm.
2: At maganda din siya, magpababa ng mga kolesterol, katropang Cynthia. Matataas ang sugar, nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
4: Yes.
2: Yan yung mga powerful herb na mahusay sa paglinis ng mga barado sa ugat.
4: Ayan.
2: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia.
4: Yes.
2: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins. Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C. Huwag yung acidic kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan at nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
4: Yes.
2: Kasi araw-araw yung ating katawan, katropang Cynthia, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. Kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat isupply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day yung vitamin C. At samahan ng Santon Gold, ay napakaganda epekto sa katawan.
4: No?
2: Makaiwas sa mga bukol at makaiwas din sa mga iba-ibang karamdaman, lalo sa infeksyon. At siyempre, ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang Cynthia, mga katropa sa ating mga muscle. No?
4: Yes.
2: Yung mga nerve din natin, ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan tao, yung vitamin C, ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No? Lalo na pa tayo ay papatong na ng 30, ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang Cynthia, pabata ng pabata na eh. 20s pa lang, high blood na. 30s pa lang, stroke na.
4: Delikado.
2: Delikado.
4: Buhay natin ito ah.
2: Bunga din yan, katropang Cynthia, sa mga maling lifestyle at walang isinoply ng mga vitamins, minerals sa katawan.
4: Kulang na kulang.
2: Kulang na kulang.
4: Vitamins and minerals.
2: Hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
4: Yes.
2: Iba-ibang sakit at stroke. Kaya yan yun, para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi kasi yan ay subok na ng mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan.
4: Yes.
2: Kukondisyon yung katawan, Katropang Cynthia.
4: Ayon.
2: At siyempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, Katropang Cynthia. Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones, yes, para magamit yung calcium sa ating katawan. At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium. Marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto sa ating katawan. At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makaka-function o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, Katropang Cynthia, tinatawag yan na fat-soluble vitamins. Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats. Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan, 100% magamit sa katawan. Kasi mayroon na siyang fats na kasama, Katropang Cynthia, yung BCO. Hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto. Kilala din na antimicrobial. Mahusay na magpuksa ng mga virus, bakterya sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman, yung premium D3 natin. At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas sa sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo. Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis ninyo mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, Katropang Cynthia.
4: Yes.
2: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
4: ilang,
2: is...
4: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa do kapag may karamdaman sila?
2: Mas maganda, 3 gel a day. 3 soft gel 3 times a day. One soft gel 3 times a day. Yan ay maganda. Maraming maitulong sa katawan.
4: Okay.
2: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, Katropang Cynthia, yung ating premium D3. Kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para makaiwas sa mga complication ng high blood at para mapababa din yung pressure ng dugo. Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat. Bumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At siyempre, mayroon din tayong Santon Herbal Tea,
4: yes,
2: no, dyan sa ating clinic. At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon, Katropang Cynthia. No? Humihina yung pantunaw. No? Makakain lang ng kaunti.
4: Mm-mm.
2: Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
4: Yes, nangangasim
2: agad. Nangangasim kaagad. Isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw. Kaya yung ating mga produkto, Katropang Cynthia, yan ay mahalaga.
4: Ayan.
2: No? Yung ating premium D3, Santon.
4: Lahat
2: Santon
4: po ng Santon,
2: yes,
4: product is available po dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan, mga katropa. So napaka bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre meron po tayong free consultation, mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan. Ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong consultation, which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong paggaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy, mga katropa. At syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din, mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre, meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga, Dok, pala ang konting pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
2: Yung BioZapper therapy natin, Katropang Cynthia, yan ay,
4: yes,
2: maganda na mag-relax, body detoxifier yan eh.
4: Yes.
2: Mag-detox ng ating katawan at pinupuksa din yung mga virus, bakterya, mga fungus, no, na nagdudulot ng mga karamdaman.
4: And mga infections.
2: Mga infection, yes. At sa may mga skin problem, maganda din siya, Katropang Cynthia.
4: Oo.
2: Eh, marami nakasubok niya na dati ay meron silang mga mabalakubak. Kahit araw-araw, sila naliligo. Pero naramdaman pa rin nila yung pangati ng ulo.
4: Ayan.
2: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila. Sabi nila yung balakubak na wala. Kahit tatlong araw daw, walang ligo. Hindi nila maramdaman yung...
4: Yun,
2: oh, pang atin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia,
4: yes,
2: mga katropa.
4: Yes, free terahertz lang.
2: Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
4: Yes.
2: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, Katropang Cynthia, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz, maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila. At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
4: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
2: yes,
4: at katawan.
2: Maganda siya
4: sa mga pain.
2: Mga pamamaga sa muscle, sa mga joint, o yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
4: Ayan. At syempre mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients,
2: yes,
4: and customer. So, pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami, mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po, ano, ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong limang branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po, sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita. At depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit. Ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po? At ulitin ko din po ang aming text line number kung gusto nyo po nga magpa-book. Okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta. Maaari po kayong mag-text dito sa 09 07 332

0: Minom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipili sa mga buti ka.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
10: At sa lasa, kape-kape.
11: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin,
10: moringa,
11: spirulina,
10: garlic,
11: plus
10: collagen
11: and glutathione.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paypay Palawan, sa Best Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santon Coffee Mix.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
19: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
19: Exciting!
7: Exciting!

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagawin.

0: Pagpay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
15: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
16: If symptoms persist,
15: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
2: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: MagVision X Plus Softgel Capsule.
6: MagVision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
17: Whisper.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad na Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
8: Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
13: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
4: Premium D3.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
4: Proteksyon sa bakterya at viruses,
2: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
9: XFM.
10: FM.

0: Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
7: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
9: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
9: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
14: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
15: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
14: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
15: Salamat, Han.
13: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
19: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X-Plus. Vision X-Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
7: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM. Premium D3.
1: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
15: XFM.
16: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM
13: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
4: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
4: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system.
2: at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating

0: problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil, pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantong Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantong Plus Herbal Soap.
4: Shantong Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Shantong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Shantong Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Shantong Plus Herbal Oil.
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantong Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Shantong Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Shantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Shantong Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito!

Magic Time, mga katropa. Oy, apat na minuto na makalipas ang ika-apat din ng

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, Filipinas. Hi, thanks God, it's Friday. TGIF, mga kabayan, mga katropa, ngayong 18 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Welcome na, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunang ng bubulahaw. Anang gigising na po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, pag itong orsa po ng madaling araw, narito po ang inyo pong lingkod. Mamubulahot, manggigising sa inyo. Para hatiran po kayo ng mga balita. Narito po ang ating pong balatunto ng Exciting Pilipinas. At syempre, pag-araw po ng Biyernes, ang ating pong partner sa bagay technical, Engineer Ken Vincent Danzil. At syempre, mga kabayan, mga katropa, sangalin din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. At sa pangunan ng ating pong station manager, Kaluwil La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang morning na sa inyong lahat. Ngayon pong malamig at mamasa-masa paligid, mga kababayan. Talaga naman, o kagabi, bumuhusang malakas ang ulan, ha? Sa ilang bahagi, kalat-kalat nga, sabi nga ng pag-asa, kalat-kalat. Sa amin, malakas dito sa Libis, sa San Manuel, San Jose area. Lakas kagabi, mga magbabandang alas 8 tayo. Basang-basa nga po. Isang basa po ating paligid, ha? Kaya marami pong madulas dyan. Madulas na bahagi ng ating kalsada, ha? O ingat sa mga motorista natin, ha? Ganun pa man ako, mga kabayan, mga katropa, wala makapipigil sa atin. Kahit gaano pa man katinding lamig yan. Kahit gaano pa kadulas yan. Dulas-dulas. Na mga bahagi ng kalsada, di ba? Lalo po yung mga naiimbakan ng tubig. Alas yan, kasi may kasamang putik. Ingat sa ating pong mga motorista, ha? Ayun namin ako, mga kabayan, mga katropa, yan lamig na yan, mababaliwala yan. Ako, mga sir, mga ma, maniwala kayo. Diba? Mayroon tayong panlaban dyan. Tayong mga Pilipino. Oo, diba? Yung pag-inom ng kape. Nako, talaga naman. Yan ang dabe sa panlaban sa lamig. Pampainit. Ang painit ng sikmura. Ay, naku naman. Lalo na sa mga katulad natin, maaga pa ay gising na. Para kumayod. Para sa pamilya. Para sa bayan. Para sa mga... Ay, kurakot. Ano ba yan? Naku, mga kabayan, mga katropa. Yung mga usapin na yan, mga kurakot-kurakot. Hayaan natin sa ating pong mga kinaukulay niyan. Ang importante, mga kabayan, mga katropa, healthy po tayo. Diba? Oo. Wala pong iniindang sakit. Especially sa mga ganitong oras ang umaga. Ang ating pong dapat iniinom sa umaga pa lang ay healthy na. Ha? O mga pampainit ng ating sikmura, narito po, abay kaagapay din po ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Po, abay healthy coffee. Ito po ay di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix. Ang kapeng meron pong vitamin D3. Opo, mga kabayan, mga katropa, ito lang po yung kapeng meron pong vitamin D3. Ano siya naman pong tumutulong sa ating pong mga buto sa katawan. Na mapanatili yung kanya pong pagiging matibay niya. Matatanga. Aran tayo lang, mga Pilipino, di ba? Kahit ano pa mga pagsubok. Ang yung ating pong nararanasan araw-araw. Natili po tayong matatag, di ba? Sabi nga, di ba, mas lalo nga kami tumatatag kapag may mga pagsubok na tayo nararanasan, di ba? At nasosurvive. Kagaya din po yan ng ating pong kape, ha? Premium D3 coffee mix. Para mapatatag yung ating kong mga buto sa katawan na mapatibay. Vitamin D3 ang kailangan. At yung vitamin D3 na yan ay nasa premium D3 coffee mix na. Healthy coffee po, mga kabayan, mga tropa. At nako, bukod po sa ang ating pong kape nito na may vitamin D3, bagay ito sa ating pong, mga kabayan, mga tropa, na mayroon pong, sabi ko, ginagawang pagmo-monitor sa kanila pong blood sugar level sa katawan. Yung mga katropa natin dyan na ayaw, ayaw magka-diabetes. Opo, mga kabayan, mga tropa, ha? Dahil nagpapatamis sa kape nito, mga kabayan, mga tropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpo-produce ng natural sweetener. Wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ayan ako, saan ka pa, katropa? Nakapag-balance ka na ng iyong blood sugar level sa katawan. Nag-enjoy ka pa sa pagkakape. At syempre, abay, pinapatibay pa nito ang ating pong mga buto sa katawan. Ha? Kaya kada umaga, mga kabayan, mga katropa, ugaliin po ang pag-inom ng premium D3 coffee mix. Ito po, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Makasisiguro po kayo, mga kabayan, mga katropa, na ito po ay safe at healthy. Ang ating pong itong ating pong premium D3 coffee mix, mabibili na sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning muna sa Arway Hara Ilibera. TGIF mga katropa. Thank you Lord for all the blessings this week. And happy weekend to all. Aba talaga naman ha? Nako naman talaga. Sige, Sir Wayne, kape-kape na, ha? Hoy, sa oras na 12 minutos, makalipas po ang alas 4 ng morning.
1: Exciting Pilipinas!
0: Paalala lang sa ating po mga kabayan, mga katropa, ha? Lalo na po yung mga nagtatanong pa rin hanggang ngayon. Naguguluhan pa rin hanggang sa ngayon. Tuloy! Tuloy ba o hindi? Ayun pong BSKA. Pirma na lang ata ni Pangulong Marcos ang hinihintay. Pero meron po tayong, meron po kayong dapat malaman, ha? Mga kabayan, mga tropa. Alamin natin ang tinatawag na election bond. Bagamat wala pa ho, sabi nga natin, wala pa ha, wala pa hong dokumento na nagsasabi postpone yung pong barangay sangguniang kabataan election na nakatakda. Sana ngayon pong darating na buwan ng Nobyembre, ha? Pero as of today, sabi nga ng COMELEC, hanggat wala kaming hawang ng mga kautusan, legal na kautusan, pari-postpone yan, yung aming pong calendar of activity ay tuloy. Wala pang makapipigil. Kasama na po dyan yung election bond. Ay, naku naman o. Simula ngayong araw na ito, September 18, meron pong prohibited acts. September 18 hanggang November 1 taong kasalukuyan, appointment or hiring of new employee, whether permanent, provisional, temporary, substitute or casual, o di kaya pagtatatag daw, creation and filing of new positions, ay prohibited po, pinagbabawal na po ngayon yan, ha, mga kabayan, mga katropa, o mga LGU, ha, o nakakaligtaan nyo. Meron po tayong election ban na simula ngayong araw na ito, September 18, bawal na po, ha, yung pag-a-appoint o pag-a-hire ng mga bagong empleyado. Permanente man yan, provisional man yan, o temporary, or substitute, or casual. O ang pag-buo ng isa pang posisyon para ma-applyan, bawal na rin yan, mga kabayan, mga katropa. Except upon prior authority for the commission, from the commission. Kung pwede yan, pero kailangan daw mayroon pang authority mula sa Commission on Election. Sila makapangyarihan ngayon. pagdating ngayon na. Hanggat wala pang araw silang nahahawakang dokument, legal na dokumento. Na nagsasama na i-postpone ang election ngayong taon na ito para sa Barangay Sangguniang ng Kabataan election. Tuloy-tuloy yung pagpapa-implementa nila ng kanila pong mga calendar of activity kasama na nga po rito ang pagbabawal sa pag-a-appoint ng mga kabahay makatropa ng mga bagong empleyado. Mapabarangay may na to o mapalokal na pamahalaan. But total ban on promotion, salary increase and grant of privileges. Ako bawal din pala yun. Total ban on promotion, salary increase at grant of privileges. Talaga ako kasama pala yun, bawal. Mula ngayong araw na ito, September 18 ha, hanggang November 1. Samantala, sa darating ng Oktobre 3 hanggang Nobyembre 9 naman, ay ang pagbabawal din po ng pagka-transfer o pagdi-detail ng anumang mga opisyal or empleyado na nasa ilalim po ng civil service. Kasama na nga po rito ang mga public school teachers. Bawal kayo i-transfer, ilipan magmula Oktobre 3 hanggang Nobyembre 9. Except upon the prior authority from the commission. October 23 hanggang November 1, dito na magkakaroon ng total ban on appointment or hiring of new employee or creation of new position, filing of new positions in the barangay. Yan na yan ha. Wala kang tatanggal, wala kang i-appoint. Bawal mo na mag-appoint si Kapitan or ang sanggunian barangay. Sa pag-hire ng mga bagong empleyado, paggawa ng mga bagong posisyon, pag-fill up ng mga new position sa barangay. October 23 yan. Hanggang November 1. O yan, ha? Dapat po ninyo malaman yan. Hanggat sabi nga ng ating Commission on Election, hanggat wala silang nahahawakang legal na dokumento. Kasi maugong na, mga kabayan, mga katropa. Hindi na raw matutuloy ang Barangay Sangguniang Kabataan election. Kasi sa mga naglalabasang mga spekulasyon. Sabi nga nila, pirma na lang daw po ng Pangulo ang inihintay. O ba talaga naman? Totoo ba yun? Mr. President? Meron pang ano yan? May tawag dito. May nag-file pa nga ng petition ba yun? Petition. Kay PBBM, wag daw pirmahan yung pagkakansela ng election ngayon. Para sa Barangay Sangguniang Kabataan election, ha? Ayan, ay malaman natin yan kung anong kalulusutan, ha? Sige, nako mga kabay, mga katropa, sa oras na 18 minutos, makalipon sa pong alas 4 ng morning. Ito na ngayon, si Makalintal na nawagan kay Marcos na ibito ang panukalang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan election ngayon pong darating na Nobyembre. Ito si election officer attorney Romulo Makalintal. Yan pong nanawagan na ibito. Ibito raw ni Pangulong Marcos yung panukala sa pagpo-postpone o pagpapaliban ng nakatakda ng Barangay at Sangguniang Kabataan election ngayon pong sanang darating na Nobyembre, mga kabayan, mga tropa, ha? Ito ay pinareceive sa Office of the President September 17, 2026. As a citizen, taxpayer, and registered voter who has consistently defined the constitutional rights of the electorate before the Supreme Court, I respectfully submit this urgent appeal for the exercise of Your Excellency's constitutional veto power over the recently transmitted Enroll Bill seeking to postpone the November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan election under the guise of fixing terms. While this measure attempts to bypass settled Supreme Court doctrines through semantic wordplay, it is true effect is undeniable. the unconstitutional postponement of an imminent election and the forced extension of incumbent tenures without a fresh mandate from the people, with due respect by signing this measure into law or allowing it to lapse into law, will inflict severe constitutional injury upon our democratic framework for the following imperative reason.
1: Ito ang Exciting Politics.
0: Ayan po ang nilalaman ng isang liham mula nga kay Atty. Romulo Macalintal, election na lawyer patungo sa ating pong presidente, okay, PBBM. Letter petition for the presidential veto to the enrolled bill postponing the November 2022 BSKE, mga kabayan, mga katropa, ha? Wala pang sagot ang Office of the President dyan, mga sir, mga mama. Ano pa ang ine-expect nyo dyan?
1: Ito ang Exciting Politics.
0: Sigur sa inyo, pirma na lang ang kailangan, di ba? Sabi ni Attorney Macalintal, itinago sa pamamagitan daw po ng pagpasa ng mga panukalang batas sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay opisyal. Hindi nga ba pumasa na po sa Kongreso at Senado? Ang gagawin na pong 5 taon iyong pong magiging termino ng mga barangay kapitan, sangguni ang barangay. Ganun din po ang sangguni ang kabataan, mga kabayan, mga katropa. 5 taon.
1: Ito ang Exciting Politics.
0: Paldo. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, 22 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay samantala, mga kabayan, mga katropa, ito naman po ang ating pong mga ulo ng ating pong mga balita. Ngayon pong araw ng Biyernes. So sa ating pong balitang national, bagong anti-espionage law. Lusot na rin po sa kamera. Anti-espionage. Ito po yung paniniktik. Samantala, karagdagang balitang national pa rin po, China, hinimok yung Pilipinas na itigil na daw. Itigil na daw ang provocation sa West Philippine Sea. Sa hingin ninyo. Kami pa pala ang nagpo-provoke. Sa hingin ninyo. Ay, samantala sa atin pong balitang international, mahigit naman daw po sa 1,000 na mga bata ang nasawi dahil daw po sa tigdas. Yan naman po ay sa bansang Bangladesh. Dati naman po mga balitang local. Blessing ceremony ng bagong four-wheel drive tractor sa Barangay Maasim, Brooks Point, ay sinagawa. Mga solo parents sa Quezon, Palawan, nabigyan ng livelihood assistance. Sana all. Election ban ng COMELEC sa barangay at sanggunian ng kabataan election 2026 magsisimula na. Paalala ng COMELEC, El Nido. At 12,000 pesos na ayuda, target daw po ang pamilyang umaasa sa minimum wage. Uwe, totoo kaya to? Level 3 water system para sa 3 barangay sa bahay naman ng Rizal. Isinusulong sa sanggunian bayan. Babaeng motorista nagtamo naman ng pinsala matapos mabangga ang isa pang motorista sa bahay ng Quezon. Safety officer ng LGU Taytay sumailalim naman sa basic life support training. Mga magulang! Ito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagtatanong daw po na kailan ba matatanggap na ang 3,000 pesos na allowance mula sa city government. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balitang lokal at nasyonal. Handog naman po sa inyo yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Hoy mga kabayan, mga katropa, naghahanap ka ba ng kape? Bukod sa masarap na, hoy, meron pang benepisyo, pang kalusugan, lalo na po sa pagpapaayos, sa pagpapabata muli ng ating mga balat. Opo, meron na po yan. Narito po ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Santon Gold Coffee Mix, gawa pa rin po sa natural na sangkap. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Sinamahan na po yan ng glutathione at collagen. Opo, mga kabayan, mga katropa. Alam naman po natin, pag-usapang pa-beauty, pagpapaganda, ang skin care, laging nandyan yung glutathione at collagen. Di ba? Marami nga po sa ating mga kabayan, mga katropa, ang tumatangkilik nga ng mga produktong meron pong glutathione at collagen. Para nga po sabi nga ay mapangalagaan naman ang ating pong balat. At yung ating pong sabi nga ay physical appearance. Diba kasi mga kabayan, mga katropa, abay sobrang na pong lumalayo yung physical appearance sa kanilang totoong edad. Pag ganyan na po mga kabayan, mga katropa, masyado na pong ano yan, sabi nga, isa sa mga malaking factor kung bakit lumalayo na rin yung physical appearance natin sa ating pong edad. Kung titingnan ka, sasabihin, oy, baka ka na sa 60 above ang edad. Pero ang totoo, 40 ka pa lang. Stress kasi mga kabayan, mga katropa. Kapag nai-stress ka, sir, ma'am, magkape ka ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Meron po kasi itong anti-aging property. At syempre, marami rin po itong mga antioxidant property. Labanan ng stress. Pagkakape, Santon Gold Coffee Mix, mapapanatili pa nito yung ating pong physical appearance sakto sa ating edad. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya sa ating pong mga katropa dyan, stress. Huwag kang pa-apekto sa stress. Ikapin mo lang yan. Santon Gold Coffee Mix. Meron pang beauty effect nito. Pang pa-beauty effect, mga kabayan, mga katropa. Kaya mo si stress. Ikapin mo lang ng Santon Gold Coffee Mix yan. Ha? At sigurado ka na magkakaroon ka pa ng katuwang sa muling pagpapabanat o pagpapabata ng ating pong mga balay. Available lang po ang ating Santon Gold Coffee Mix sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Santon Gold Coffee Mix. 28 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, opo, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, tutunghayin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita, ha? At syempre, good morning muna sa mga kasubaybay na sa ating pong Facebook Live. So, good morning po sa inyo mga sir, mga mama. Kape-kape, Ma'am Lilia Valdez, good morning po. Sir John Paul, good morning. Good morning, XFM Palawan. Good morning din po, Sir John Paul. Ha? Okay, Ma'am Alona Dagaraga Sandino, good morning, Jen! At syempre, doon sa ating po mga kabayan, mga katropang nakikinig sa kanila pong mga radyo, good morning po sa inyong lahat. Babalik po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Sadyang nasasaktan.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
14: Santon Coffee Mix.
15: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Pangangati, lakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
25: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
28: XFM.
29: XFM.
0: Oras natin mga kapay, mga katropo. Ay, ganap na pong 34 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga.

Europa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Ang ngayon pong araw po ng Biyernes, Setyembre 18, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM

sa pagdinig nga nito pong panukalang sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill number 9642 ang New Espionage Act na naglalayong palakasin pa ang depensa ng ating pong bansa laban sa espionage, cyber-enabled spying, pag-atake sa critical infrastructure at iba pang umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Ayon po sa mga mambabatas, hindi lamang pagnanakaw ng dokumento o di kaya ang pagpasok pagnanakaw ng dokumento o pagpasok ng mga espiya sa bansa ang espionage. Dahil maaari na itong isagawa gamit daw po ang cyber networks. Ganun din ang drones, financial channels at pag-atake sa mga critical infrastructure. Sinabi po ito ni House Majority Leader at Ilocos Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos na ipagpapatuloy ng Kamara yun daw pong paggawa ng mga batas na makakatugon sa mga bagong banta at magbibigay din muna sa pamahalaan ng mga kinakailangang kagamitan upang maprotektahan ang ating pong bansa. Kabilang sa mga may akda ng panukalang ito ay itong si Marcos at ang mga kinatawa na sina Isabel Maria J. Zamora, Lord Dan Suan, Jordan Jesus Romualdo, Jervil Jinky Beatrix Luistro at Javier Miguel Lopez Binetes, kasama pa ang iba pang mga mambabatas. Itinakda ang panukala bilang pangunahing konsiderasyon din muno ang pambansang soberanya, territorial integrity, national interest at karapatan sa self-determination, habang inaatasan naman ang Estado na igalang ang mga karapatang konstitusyonal at pangunahing kalayaan. Pinarurusahan nito o parurusahan nito ang hindi dimuno autorisadong paghawak o pagbubunyag ng mga tinatawag na classified information na makakapinsala o maaaring mapinsala ang Pilipinas. Hindi autorisadong pag-access sa mga plano ng mga critical infrastructure at defense facilities at illegal na pagpasok sa mga protektadong national defense assets at critical infrastructure. Ang espionage at conspiracy to commit espionage ay paparusahan daw po ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol o good conduct time allowance. Bukod daw po sa multang 10 milyon hanggang 20 milyong piso, habang buhay ding pagkakakulong ang maaaring ipataw sa sinumang sadyang gumawa ng maling deklarasyon upang makakuha ng authorization or security clearance. Ang mga government official na mapapatunayang nagkasala ay permanenteng mawawala na raw po ng karapatang humawag ng pampublikong posisyon. Maaari ring litisin sa court martial ang mga tauhan naman ng mga militar. Maaari ring managot ang mga opisyal ng mga juridical entity habang ang mga dayuhang nahatulan o mahatulan ay i-deport matapos ang kanilang sentensya at permanenteng pagbabawalang bumalik dito sa Pilipinas. Maaari daw pong imbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o ang AMLAC ang mga ari-arian at pondong konektado sa espionage offenses, kabilang ang financial inquiries at court-approved examination ng mga kaugnay na deposito at investments. Maaaring magtalaga daw po ang Pangulo o otorisadong kinatawan ng karagdagang lugar na gagamitin para sa military, classified o national security activities bilang mga prohibited place. Automatico dumunong mapoprotektahan ang national defense premises at national security facilities. Ang sensitibong ebidensya makokolekta dumunong sa mga sinasagawang o isasagawang investigasyon at paglilitis ay limitado sa mga autorisadong personnel na may need to know. Meron daw pong 180 araw mula sa effectivity ng batas ang Department of National Defense o DND. Kasama na

0: ang Department of Justice at National Security Council upang maglabas ng implementing rules matapos kumonsulta sa mga kaugnay na stakeholders. Magkakabisa naman ang naturang batas sa loob po ng 15 araw matapos itong mailathala kapag naisabatas na.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Batas po yan para doon sa pag-iispiya, paniniktik. Lalo na po kung may kaugnayan po sa ating pong national security. Mga kabay, mahalaga yan. Diba yung mga kaso ni... natanda yung ba si Mayor Alice Guo? Yan, sinasabing spy. At marami pang individual na inaakusahan ng ating pong gobyerno na mga spy. Mga ilang mga dayuhan. May mga kasabot na Pilipino, naku, papasok dito. Itong pong batas na ito, ha, mga kabayan, mga katropa. Samantala, ang balitang yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. O, para mas malinaw. Mas malinaw po nating makita. Kailangan din pong mas malinaw din pong... Mas malinaw din po yung ating paningin, ha? Kaya ikaw, katropa, nakakaranas ka ba ng panalabo ng mata? Narito po, abay, makakaagapay mo para mapanumbalik sa maayon sa paningin ang iyong pong mga mata. Vision X Plus! Meron kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado pa ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 43 minutos sa makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Bago kay katropang Kuya Toto, isa pang balitang national. Hinimok ng China ang Pilipinas na itigil na daw yung tinatawag nitong provocation and publicly stunts sa West Philippine Sea kasunod ng muling panggigiit ng Maynila sa maritime rights nito sa ilang pinagtatalunang bahura. Mga kabayan, mga katropa, ayon na po ito kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Gu Jiankun, maring tinututulan daw po ng Beijing ang anumang umano'y paglabag sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights na magsagawa umano ito ng mga hakbang upang protektahan ang interes nito. Tumugon si Guo matapos muling igiit ng Department of Foreign Affairs na saklaw ng soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ang Panganiban Reef at Zamora Reef bilang low tide elevation na nasa loob po ng Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Iginit naman ng China na bahagi daw po ng Spratly Islands ang tinuturing nitong sariling teritoryo, ang Panganiban Reef, Zamora Reef at ang Pag-asa Island. Tinanggihan nito at tinanggihan din nito ang posisyon ng Pilipinas ukol sa maritime entitlement sa mga naturang feature. Muling binatikos ng Beijing ang 2016 West Philippine Sea Arbitral Ruling at ikiniit na wala daw itong visa. Kinwestiyon din ito ang Philippine Maritime Zones Act na ayon sa China ay lumalabag sa kanilang territorial sovereignty at maritime rights sa West Philippine Sea. Tsangin na ninyo! Ako, mga kabay, mga katarong, nakakainit ang pahayag ito ng bansang China, ha? Ha? Sino ba nagpupurbo? At tinamaan kayo ng mga magagaling mga China ninyo!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, 45 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng morning! Bago po sa ating pong balitang international, Engineer Ken, pakitawagan si katropang kayo to. Kung ready na siya. Ito, may kinalaman sa ano, sa sakit na tigdas yung ating pong balitang international. Aabot na po sa mahigit 1,000 mga bata ang nasawi sa dali sa tigdas sa bansang Bangladesh. Patuloy kasi ang pagtaas po ng kaso ng tigdas sa nasabing bansa kahit na mayroong ginagawang emergency vaccination campaign. Mayroon na kasi halos 20 milyon na mga bata ang nabakunahan. Nabakunahan na subalit mayroon po mahigit sa 1,000 na mga bagong suspected case ang naiulat araw-araw sa bansang Bangladesh. Sinabi naman ng United Nations Children's Fund o itong UNICEF na sa susunod na linggo ay papaigtingin na rin po ng gobyerno ng Bangladesh yung kanilang pagbabakuna para mabilis na maabot ang mga bata na hindi pa nababakunahan. target rin daw po ng World Health Organization na tuluyan ang matanggal ang tigdas sa naturang bansa. Wala pa daw kasi noong pumpa ng Marso ay mayroon na pong 174,000 mga bata ang dinapuan na ang tigdas sa naturang bansa. Ako naman mga kabayan, mga katropa. Ay, yung tigdas, nakamamatay din po, mga sir, mga mama. Doon sa bansang Bangladesh, so 1,000 na po yung naitalang nasa... Yung mga bata, karamihan, siyempre tigdas dumali. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, diba, yung pong mass vaccination o ng anti-measles or rubella measles, diba, papatuloy. Ako mga sir, mga ma'am. Mga magulang, may mga bata, ha? Ay, hindi pa ho napabakunahan ang anti-tigdas. Napabakunahan na po ninyo, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na hatid naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito, napaka-importante rin. Ang Santon Vitamin C. Malaki po ang sabi nga ay pumasa ito sa pagsusuri ng FDA. Na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, napaka-importante talaga. Araw-araw na tayo ay mayroon pong malakas na immune system. Kaya araw-arawin mo na ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Speaking of mga tigdas-tigdas na yan, punta na natin si Katropang Kuya Toto Ronnie mula sa ospital ng Palawan, ha? Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, sir. Good morning, Katropang Ale. Siyempre, good morning sa ating mga Katropang Gising na Happy TGIF, ano? Friday na Friday ngayon.
0: Oh, wow. Friday na Friday talaga.
2: Good morning, no? Sa ating update sa ospital ng Palawan, kagabi, pasado alas 12, isang insidente ng vehicle accident sa may bahagi ng National Highway, particular na sa may San Manuel area, Katropang Ali.
0: Uy.
2: Isang quad rider ang nagkaroon ng kabungguan sa may bahagi ng isang bintahan ng mga soft drinks sa National Highway, kung saan nga itong quad rider, Katropang Ali.
0: Tapat ng Coca-Cola.
2: Yan. Pasi dito sa medical record ng ospital ng Palawan, habang umano binabaybay itong motorista, itong edad 30 anyos na residente ng Karamay, Ruat, Palawan, ay naagaw umano ang kabilang linya ng side nito, kaya nagkabungguan, Katropang Ali. Dinala sa ospital ng Palawan na ito'y naka-oxygen, ha. Ngunit nung mataga nang nadala na sa loob ng ospital ay tinubuhan na ito, Katropang Ali. Nanawagan ngayon ng ospital ng Palawan dahil walang kaanak na umaalalay ngayon. At nanawagan sila na kung sino man ang nakakilala kay Liaban Balmonte. Residente ito ng Karamay, Ruhas, na kung maaari.
0: Liaban ay, Balmonte?
2: Liaban Balmonte. Na kung maaari ay puntahan ngayon dito sa ospital ng Palawan upang sila ang magde-decision dahil nga ito base dito sa Katropang Ali, nasa critical ito na lagay itong motorista.
0: Anong oras nangyari ang Katropang Ito?
2: Nadala ito sa ospital ng Palawan pasado alas 12 ng madaling
0: gabi,
2: araw na.
0: Ating gabi.
2: At walang anong, may bantay ngayon, kaibigan lang, at hindi rin nila malaman kung ang pamilya nito, pero ang kanyang ID ay nakalagay sa Karamay, Ruhas, Palawan.
0: Karamay, Ruhas, Palawan. Oo. Barangay na, Karamay, sa mga taga-barangay Karamay, Ruhas, Palawan. Baka kilala nyo po yung pamilya ni Liaban Balmonte. Oo, inadisgrasa po kagabi at sa ospital po ng Palawan, kinakailangan daw po ng immediate family. Oo, baka sa ating po mga katropa dyan sa Barangay Karamay, paki-abiso po sa pamilya ni
2: sa mga nakakilala.
0: Liaban Balmonte, nasa ONP po siya ngayon at nadisgrasa po kagabi. Baka pasuyo na lang sa mga kapitbahay o kakilala. Oh, diyan sa Barangay Karamay. Marami tayong mga listener diyan. Katropa ko. Sige. Oo.
2: So 'yun lang itala ngayon. Nandoon nito ngayon sa isang ward ngayon, Katropang Ali. Mm-hmm. Kaibigan lamang nito ang nagbabantay at hindi nga daw alam kung anong number ng pamilya para matawagan.
0: Mm-hmm. Wala pang
2: salamat. So 'yun lang yung pakiusap ng ospital na sa mga nakakilala nga kay Laban Balmonte sa Karamay, Ruas, Palawan, wala Katropang Ali.
0: Walang cellphone, nadala si yung biktima?
2: Hindi na nabanggit Katropang Ali. Okay. Ang nakausap sa atin yung sa hospital ay yung kaibigan lang nito. Mm-hmm. At sabi nga niya, kasamahan din niya. Ito isang food rider ito, Katropang Ali.
0: Food delivery driver?
2: Oo. Mm-hmm. Ito daw, mukhang mayroong atang napuntahan at pauwi na. Mm-hmm. Mukhang inagaw na nga yung kabilang linya at dahilan na magkabanggaan sila ng isang sasakyan. Mm-hmm. Hindi na natukoy ko ng sasakyan ito, pero base doon sa nagdala na hero, may kabanggaan ito. At inagaw nga daw yung kabilang linya dahil nga magkabanggaan itong dalawang mga motorista, Katropang Ali.
0: Siya ba yung bumangga o siya ang binangga?
2: Siya daw ang bumangga.
0: Siya rin bumangga.
2: Parang ang lumalabas, Katropang Ali, yung linya na binabaybay niya, doon na siya sa punta sa kabilang linya. Nasalubong niya itong isang sasakyan dahil nga magkabungguan itong dalawa, Katropang Ali.
0: Sige, oo.
2: So, yun lang yung itala no, sa Bumagdamag Hospital ng Palawan. At ulitin natin ano, sa mga nakakilala kay Liaban Balmonte sa Barangay Karamay, na maaari, agad na kayong pumunta dito sa ospital ng Palawan upang makita niyong pamilya. Dahil nga walang kaanak ngayon na nagbabantay, kundi kaibigan lamang, Katropang Ali.
0: Sige.
2: At ang ating inabangan ngayong araw na ito, nasa apat na mga anak, Katropang Ali. At inabang actin man ay pumunta dito sa Police Station 1. Kagabi nagkaroon ng checkpoint dito sa may bahagi ng Malabar Street na kung saan apat na motorista ang natikitan at isang motorsiklo ang na-impound dahil sa walang kukulang papilis itong motorista. So, impounding yung kanyang motor. At mayroong dalawang minor de edad ang sinurinder dito sa Police Station kagabi.
0: Bakit?
2: Matapos itong mag-knockout sa isang drugstore na grocery. Shoplifting. So, ang isa nakuha na ng magulang, ang isa na lang ay nandito pa sa Police Station 1. At isa, ito pa, pawang mga minor dito, Katropang Ali, ang nasa kustudiya ng PNP. So, doon sa mga magulang, yung isa ay naantay na lamang.
0: Taga-saan na, yan? Yung isang yan? Taga-saan yan?
2: Bukang taga-barangay San Miguel, Katropang Ali, ang binabanggit.
0: Oh, yung magulang naman, hindi niya hinanap yung anak niya. Wala pa doon sa kanilang bahay. Madaling araw na. Grabe naman magulang yan.
2: Yun nga, Katropang Ali. Dahil mga minor ito. Kagabi pa ito na sinurinder noong isang drugstore dito sa lungsod na naaktuhan.
0: Anong oras na ito? Madaling araw na. Ibig sabihin, yung mga magulang niya, hindi siya hinanap. Grabe namang magulang yan.
2: So, yun na yung tanong, Katropang Ali. Bakit hindi pa hinahanap?
0: Ay, kagabi pa. Wala sa bahay ang anak mo. Hindi mo hahanapin yan.
2: Yun. Isa yun sa tanong natin. Mm-hmm. Baka walang magulang.
0: Yun lang. Kung walang magulang. Yun ang mahirap.
2: Oo.
0: Sige, Katropang Ali.
2: Yung isa, nasundo na rin. Yan lang muna, Katropang Ali. Ano? So, dito tayo sa palengke. At as usual, wala pa rin na maninindan ngayon. Mamimili. Maninindan, nandito na. Dating isdaan, wala pa rin na naka-display. Oo.
0: Wala pang isda.
2: Wala pang isda.
0: Pa lang. Carne pa
2: lang. Carne pa lang. At yung kabila, yung mga gulay, nandito na rin. So, as usual pa rin, Katropang Ali, yung ating mga paninindan ngayon. At sabi nga, laban lang. At tuloy-tuloy pa rin ang ating buhay sa palengke. Siguro, Katropang, yun lang muna siguro. Ano, ating live update mula dito sa Old Public Market. Hati sa atin yan ng merong vitamin sa bansa. Ang Santon Vitamin C na ito ay mabibili sa lungsod at talawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie from Hospital ng Palawan hanggang Police Station 1 at Old Public Market. Wala pa rin po mga mamimili, mga nagtitinda pa lang. Oy, doon sa ospital ng Palawan, panawagan, Liavan Balmonte daw po ng Magara Rojas, Palawan. Mga katropa natin dyan, Liavan Balmonte. Nasa ONP po, kinakailangan daw po ng immediate family. Ha? Samantala mga kabay, mga katropa, 4 minutes bago po sumapit ang 5:00 ng umaga. Dire-diretso na po tayo sa iba pa nating mga kasamahang mga field reporters. Isunod na natin si katropang Dennis Chua. Opa, panibagong blessing. Blessing ceremony sa bagong 4-wheel drive tractor daw. Ang sinagawa sa barangay Maasin. Mayroon na silang 4-wheel tractor. Na-tractor na ba yung signal ni katropang Dennis? Kung wala pa, isa pa. Sunod natin si katropang Ray Elgaran. Mga solo parents sa Quezon, Palawan. Ito, maganda rin balita. Mga solo parents sa Quezon, Palawan. Nabigyan daw po ng livelihood assistance. Yan ang maganda. Magandang balita mula kay katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Live report.
4: Nabigyan ng livelihood assistance na nagkakahalagang 20,000 pesos mula sa pamahalaan ang tumatayang nasa 144 na mga solo parents mula sa barangay ng Palawan noong September 17, 2026 ayon naman sa pamahalaan na ang halagang natanggap umano ng mga beneficiaryo ay malaking halaga upang mabigyan ang mga ito ng karagdagang puhunan para sa kanilang pangkabuhayan. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga solo parents dahil raw sa livelihood assistant ay nagkaroon daw sila na pagkakataong magsimula para sa magandang kinabukasan at iba pa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, SFM News.
0: Trabang Ray!
4: At ang mga katropang Lison.
0: Oh, yung 20,000 na yan sa isang individual o yung sa kanilang asosasyon?
4: Bawat isang individual yan, katropang Lison.
0: Aba talaga. 20,000 each?
4: Yes, paldo.
0: Uy, pangkabuhayan yan. Oo, pang livelihood nila yan.
4: Pangkabuhayan, oo, pangkabuhayan yan.
0: Ayun, nagulat lang ako, 20,000 tapos 100 plus sila. Oo, yung pala ay per individual.
4: Kasama na yung katropang Alison, itong 144 ay kasama na ng yung sa result, kaya pinag-isa lang sila.
0: Ah, okay. Oo, pinag-isa lang. Oo,
4: pinag-isa na lang.
0: Yan. Kala ko, 100 plus sa Quezon pa lang, ang dami naman mga solo pairing dyan. Oo. Well, anyway, congratulations at sana mapagyabong nila. Oo, yung puhunan na ibinahagi sa kanila, di ba? Oo, para sa pamilya nila yan.
4: Yes.
0: Katropang Ray.
4: Sige. Yes, tama-tama, katropang Alison.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Good morning.
4: Maraming salamat, katropang Alison. Magandang umaga. Balik sa inyo.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabay, mga katropa, oy, ganap na pong alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropan Dennis Chua, blessing ceremony ng bagong 4-wheel drive tractor. Isinagawa po ng LGU Brooks Point sa barangay Maasin. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Live report! Live report!
4: Formal lang yung sinagaling sa nagbibigay ng tanging formal drive monitor sa barangay Maasin. Ito ng drive registration sa September 17 na pagkakulian na ang mga faktura na ang pinitulong para sa mga bagsaka ng mga natinyo pang mapagbibigay sa mga pagkakulian na pag
0: Medyo choppy yung signal ni katropang Dennis. Putol-putol. Naintindi lang natin na tractor. Tapos putol-putol. Ayan, blessings. Sige, balikan na lang natin si katropang Dennis, Engineer Ken. Diretso muna tayo kay katropang Belia Mucha. Election band daw po ng COMELEC sa BSKE 2026. Magsisimula na raw. Nagpapaalala, COMELEC El Nido. Ay, talaga naman. Italian na balita niya ang katropa natin, Belia Mucha.
3: Live report. Live report.
5: Nagpaalala ang COMELEC El Nido na magsisimula na ngayong araw, September 18, ang election ban ay papatupad ng Commission on Elections sa COMELEC bilang bahagi ng paghahanda para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa ilalim ng naturang ban, ipinagbabawal ang release disbursement o paggamit ng public funds para sa housing at social welfare services mula September 18 hanggang November 1 maliban sa mga gastusing otorizado ng COMELEC. Layunin ng hakbang na maiwasan ang maling paggamit ng pundo ng bayan at ang posibleng partisan political influence sa mga operasyon ng pamahalaan bago ang halalan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Marami salamat, katropang Belia. Sabi nga ng COMELEC, hanggat wala silang hawak na kautusan na pagpapostpone ng eleksyon, tuloy-tuloy yung kanilang calendar of activity. Ha? Kaya yung paalala, patuloy yan. Samantala, balikan natin si katropang Dennis Chua para po sa ikalawang pagkakataon. Katropang Dennis! Live report!
6: Live report! Formal nang isinagawa ang blessing ceremony ng brand new formal drawing tractor sa Barangay Maasin Vegetable Garden sa session itong September 17. Taong kasalukuyan na ang bagong tractor ay malaking tulong para sa mga pagsaka ng Maasin upang mapagbilis at mapagaan ang paghahanda ng lupa, pagtatanim at pag-aani ng mga gulay na pangunahing kabuhayan sa nasabing barangay. Layunin ang proyekto na mapalakas ang produksyon ng gulay, mapataas ang kita ng mga magsaka at masiguro ang food security sa bayan ng Brooks Point. Ang nasabing kagamitan ay bunga ng pagtutulungan ng asosasyon at ng lokal na pamahalaan at mga ahensyang sumusuporta sa sektor ng agrikultura sa nasabing bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Ito ang
0: Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Dennis. Ayon, Maasin Vegetables Gardeners Association. Maggugulay. Barangay Maasin. Malaking tulong yung tractor na yun, ha? Hindi sila yung kalabaw, di ba? Ang mabagal. Yung tractor, saglit lang. Marami na kagad parte na lupa yung, o malawak na kagad na parte na lupa yung mabubungkan. Mabilis, mas mabilis makapagtatanim. Inam nga naman yun, ha? Samantala, punta naman natin si katropang Mike Scotte sa kanya pong balitang yun daw pong Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Hoy, ligtas na po sa red tide toxin. Pwede na ulit kumain ng seashell, kibaw, palilit, alipuros, pati ang sikad-sikad. Italy na balita niyan, katropa natin, Mikey Scotte.
7: Live report. Live report. Magandang umaga, katropang Alison. Ligtas na sa nakakalasong red tide toxin ang Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Matapos iniklara ang negatibo sa paralytic selfish poison ang mga isinagawang pagsusuri sa mga naturang katubigan. Batay sa Selfish Advisory number 15 at Selfish Quality number 22, Series of 2026, na nilabas ng Gabifar, negatibo na sa PSP toxin ang mga nakukulik ng sample mula sa Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Ayon sa BIFAR, tatlo magiging sunod na linggo ang sampling ang sinagawa kasama local government unit kung saan hindi nakakita presensya ng nakalasong toxin sa mga sample. Dahil dito, maaari na kainin ng mga shellfish kabilang ang tahong, talaba at talamang na nagmumula sa Honda Bay at sa Puerto Princesa Bay. Pinapayag na rin ang pag-aari at panghuli at pagbibenta at pagbiyahe ng mga naturang produkto patungo sa mga lokal na pamilihan. Gayunpaman, patuloy ang regular na monitoring ng PIPAR at City Agriculture Office upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at napangalagaan ang kabuhayan ng mga maing stock at iba pang nasa industriya ng painstaan sa Puerto Princesa. Sa ibang balita, katropang Ali, kahapon matapos ngayong pagdinigo sa Committee on Transportation tungkol sa problema ng mga tricycle sa loob ng airport, ay nakipag-usap sina Consul Damasco at saka si Consul Gilaw sa manager ng KAAP at maganda balita dahil sinuspindi noon ng KAAP yung pagpapatupad ng kanilang patakaran tricycle doon sa loob, sabi ni Consul Damasco.
0: Oh, yun ang schedule sa October 8, so lifted na yun, suspended muna yun.
7: Oo, lifted na. Meron na kautosan. Ito nga si Kaap, Director General Raul del Rosario.
0: Oh, from national na pala yun. Hindi, okay. Mas okay yun.
7: Mm-hmm. Kaya nga, yung sa patay sa memorandum, nakalagay na suspension of no parker, no tricycle, no habal-habal policy.
0: Mm-hmm.
7: Yan. Meron ng, ano siya, na dated September 15, 2026.
0: Ah, ba talaga. Hindi good news para sa ating mga
7: good news.
0: Tricycle driver. Pero yung ata, kaya, yung air toda lang ata pwedeng mag-pick up doon.
7: Oo, dahil sa ordinansa, sila lang yung
0: allowed.
7: Allowed doon sa loob.
0: Mag-pick up. Pero yung mga hindi membro ng air toda, pwedeng maghatid.
7: Yun lang. Ano lang, hatid lang.
0: Pagka, hatid lang.
7: Pero doon sa mag-pick up, ay hindi pa pwede.
0: Hindi pa pwede. At least.
7: Kasi ang nakalagay sa kanilang ano, ay sila yung para sa turista. Yan. Saka sabi nila kahapon, nag-training sila, sila sa training ng City Tourism Office.
0: At least hindi na mahihirap kasi ang concern dito, katropang Mike, yung mga pasahero na naglalakad. May kasamang bata, may kasamang buntis, mayroong senior, may PWD, tapos ang dami pang karga, tapos paglalakarin mo, ikaw naman talaga, oo.
7: Ay, malayo kasi yung ano natin.
0: Malayo
7: Nabasad
0: At least, masalamat doon sa Kaap National at naintindihan siguro yung sitwasyon ng ating paliparan dito kaysa sa mga ibang paliparan sa buong Pilipinas, katropang Mike, di ba?
7: Oh, sabi ni Conseil Damasco parang na panood down ni ano nung taga-Kaap yung previous speech niya nung nakaraan. So, kausap na nila kahapon si Kaap Area Manager Glenn Tipulka at si Airport Manager Christopher Enriquez. At yun nga, ayon na kay Area Manager Tipulka na panood down ni DOTR Secretary Lopez yung kanyang previous speech noong Lunes at agad na tumawag sa Director General ng Kaap at pinatitigil yung implementasyon ng naturang kautusan. Kaya nga, dahil daw dito, agad na pinag-utosan muli ang pagkapatuloy ng tricycle sa Puerto Princesa International Airport simula ngayong araw na ito. Papayagan lamang na mag-pick up ang pasahero, yung mga membro ng airport. Pero papayagan din ang yung mga hindi membro ay mag-drop ng pasahero.
0: Drapo. At least, kahit pabalo sabi nga, yung mga benefactors nito ay yung ating mga mananakay. Mga pasahero. Yun naman ang pinaka-concern doon Well, anyway, sige, good news yan para sa ating po mga nasa airport, ha? Toda, at yung mga tricycle na nakapila dyan. Sige.
7: At saka din na rin mag-aaway pa yung air toda, at saka yung natin sa labas.
0: Oo nga. Hindi naman daw sila nag-aaway. Hindi lang nagkakaintindihan. Ganun lang yun.
7: At least ngayon, malinaw na. Problema.
0: Solve ng problema. Sige!
7: Sige, yung ating balita, natuwang ang Santon Golder Balti na tutulong para maging mas maganda pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaroon sa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
0: Si katropang Mike Escote, sa kanya po ang dalawang magagandang balita. Ang una doon sa mahihilig po sa Kibaw, Alipuros. At sikat-sikat na nakukuha dito po sa Puerto Princesa Bay at Honda Bay, pwede na raw pong lantakan uli. At yung pong problema dati, umuugong sa pagpapag-total ban sa mga tricycle sa loob ng ating pong paliparan, lifted na yan. Pwede na uli raw pong pag-pick up at mag-atid ng mga pasahero sa Puerto Princesa International Airport yung ating pong mga tricycle, especially yung air toda kasi yun naman talaga yung nakalagay sa kanilang prangkisa. Yun naman po mga hindi membro, pwede pa rin po kayong mag-drop off ng pasahero sa loob ng ating pong paliparan. Samantala, 10 minuto makalipas sa pong alas 5 ng umaga, punta muna natin si Katsuapang IC Pakaldo. Hoy, 12,000 pesos na ayuda. Target daw po yung pamilyang umaasa sa minimum wage. Kasama po kami rito, ha? Katropang Engineer Ken. Minimum wage. Ano kaya ito? Kailan kaya ito? Alamin nga natin sa balita ni katropang IC Pakaldo.
3: Live report. Live report.
8: Maaaring makatanggap ng 12,000 kada taon ang mga kwalipikadong pamilyang minimum wage earners sa ilalim ng pamana program na inaprobahan na ng House Committee on Social Services sa Kamara. Sa House Bill 10648, 1,000 kada buwan ang ibibigay sa benepisyaryo sa pamamagitan ng digital wallet na konektado sa Philippine Identification System. Kasama sa kwalipikasyon ang minimum wage earner na rehistrado sa Philippine Identification System at hindi tumatanggap ng ayuda mula sa 4Ps. Sa Claudine, ang ilang kwalipikadong tulad na lamang ng mga sari-sari store, karinderya at mga butika. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. XFM News.
3: Ito ang Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang IC. Pasok na pasok si Engineer Ken dito, ha? Ayuda, 1,000 per month. Pwede na yun, dagdag na yun. Okay, samantala, oras natin, mga katropa. Ganap na pong 12 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo sa ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin. Balikan natin si Katropan Dennis Chua, Level 3 Water System para daw po sa 3 barangay. Sa bayan naman ng Rizal, Palawan, ang isinusulong ngayon sa sangguniang bayan. Katropan natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Live report. Live report.
9: Malinis na tubig sa 3 barangay na matagal nang walang maayos na water system. Ito ang prioridad na tinalakay sa regularization ng simenteng sangguniang bayan ng Rizal sa pangunguna ni Vice Mayor Maria Gracia Sapanta. Nagpanyaya ang sangguniang bayan ng pagpupulong kasama ang Land Bank of the Philippines at mga concerned ng department heads upang talakayin ang panukalang loan para sa pagpapatayo ng Candawaga Culacan Ransang Level 3 water system. Ayon sa konseho, ang Candawaga Culacan at Barangay Ransang ang natitira pang barangay sa bayan ng Rizal na wala pa rin sapat at maayos sa supply ng malinis sa tubig. Kaya naman minamadali ang proyekto. Kapag umunod na tuloy ay indirektang makikinabang ang daang-daang pamilya na matagal nang umaasa sa hindi stable na water source, lalo na tuwing tag-init. Binigyan din ni Vice Mayor Sapanta na ang mga proyektong tubig ay hindi lang infrastruktura kundi serbisyong pangkalusugan at pangkabuhayan para sa bawat Resaleño. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, babaeng motorista naman sa bayan ng Quezon na ang nagtamod po ng pinsala. Tapos makabanggaan ang isa rin pong motorista. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
3: Live report. Live report.
10: Nagtamo ng pinsala sa bahaging siko, braso at kamay ang isang motorista nga babae habang lamog naman sa katawan ang kanyang angkas matapos mabangga ng isa pang motorista sa kahabaan ng sityo Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan na kamakailan ng gabi. Kinilala ito si alias Leslie, minamaneho ang Honda Fit na pawang mga residente ng Barangay Alfonso 13. Kinilala naman ang kabanggaan ng mga ito na sina alias Mark at Ben na minamaneho ang Honda XRM 125 na kulay puti na residente ng Barangay Tabon. Ayon sa ulat, patungo na sana sa tamang linya ng kalsada si alias Leslie, subalit maya-maya lang ay dito na raw biglang dumating ang naka-XRM na walang ilaw at may kabilisan ang patakbo. Kaya ang resulta, humantong sa aksidente. Matapos nito, mabilis na tumakas sina alias Mark at Ben dahil sa pag-aapura, naiwan pa ang cellphone ng isa sa mga tumakas. Samantala, mabilis namang sinugod sa paggamutan ang motorista nga babae at kanyang angkas na nilapatan ng kaukulang delegasyon habang inaasahan namang ipapatawag sa darating na Lunes ang dalawang individual na nakabangga sa mga biktima. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating po mga balita. Safety officer ng local government unit ng Taytay sumailalim daw po sa basic life support training. Detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Belia Mucha.
3: Live report. Live report.
5: Sumailalim sa basic life support at standard first aid orientation ang mga itinalagang safety officers ng Municipal Government of Taytay, Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas sa kahandaan ng mga kawani sa pagtugon sa mga emergency sa lugar ng trabaho. Isinagawa ang pagsasanay mula September 14 hanggang 17 sa Taytay Evacuation Center, MDRMO Complex, Sitional Booth, Barangay Poblasyon ng Taytay. Layunin ng aktibidad na mabigyan ang mga safety officers ng pangunahing kaalaman at praktikal na kasanayan upang makapagbigay ng agarang paunang tugon habang hinihintay ang pagdating ng mga professional responders. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawa ang emergency assessment, cardiopulmonary resuscitation, paggamit ng automated external defibrillator, pamamahala sa karinawang injuries at medical emergencies, at iba pang pangunahing first aid interventions. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsasanay, katuwang ang Human Resource Management Office. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng 126 Philippine Civil Service Anniversary at pagsusulong ng Healthy Workplace Movement alinsunod sa Executive Order Number 075 Series of 2026. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santo Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas protektadong kalusugan. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, kahandaan naman sa kalamidad, pinalalakas daw po ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction Management Council. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
7: Pinapalakas ng pamalalusod ng Puerto Princesa mga akbang para sa paghanda at pagtugon sa kalamidad. Matapos talakayin ang mga programa, kagamitan at konto para sa disaster response sa kakatapos na third quarter city disaster risk reduction and management council meeting na makalawa. Pinagunahan ni Mayor Lucille Peron ang pulong kusang tinalakay, pulong ka ng programa at konto ng city disaster risk reduction and management office para sa susunod na taon. Nabiling na ang mga kinakailangan kagamitan sa sakyan at iba pang proyekto para sa disaster response. Ayon sa City Information Office, kabila daw sa mga planong palakasin ang pagsasanay sa mga barangay, paaralan, tanggapan at iba pang organisasyon gaya ng basic life support at first aid emergency preparedness and evacuation drills. Kasama na rin dito yung basic incident command system. Paglalaan din ng pondo, ang internet connectivity ng apat na mini city hall upang mapabilis ang komunikasyon at kooperasyon sa panahon ng emergency. Iminokahin naman ang CDRRMO ang pagkakaroon ng unmanned aerial vehicle o drone para sa mas mabilis na pagganap ng datos at pagmamapa sa mga lugar na napitbuhan ng kalapitan, patungkol na sa mga lugar na mahirap o delikadong pasukin ng mga responder. Samantala, inuulat naman ang City Health Office ang pangailangan ng karagdagang kagamitan at ambulansya para sa Health Emergency Response Operation o HERO Stations. Nagbigay naman ang direktiba si Mayor Lucille Peron na pagtulungan ng mga kinakaunang tanggapan ay sa at barangay ang paghahanap ng mabilis, praktikal at maayos na solusyon sa problema sa pagbaha sa pamagitan ng regular na pagpulong daw ng CDRMC. Patuloy na pinag-iisa iba't ibang sektor para mapalakas ang kahandaan at kooperasyon at pagtugon ng Puerto Princesa sa aramang kalabidad. Yan ang balita katuwang ang Business Plus Capsule na tutulong para maipalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. At sa huling bugso ng ating po mga balitang lokal, mga katropa, mga magulang, oo na mga estudyante dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, patuloy po ang pagtatanong. May kaugnayan daw po sa kung kailan ba talaga matatanggap daw nila yung pong 3,000 pesos na allowance na mula sa city government. Katra pa natin sa balitang niyan, Girlie Cadasio.
3: Live report. Live report.
11: Nagtatanong na ang ilan sa mga magulang sa lungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa 3,000 pesos na allowance ng kanilang mga anak dahil Setyembre na, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang pumapasok sa kanilang mga ATM na magagamit sana ng kanilang mga anak pambili ng gamit sa paaralan at araw-araw na baon ng mga estudyante. Sa kabilang banda ay tiniyak naman ng city government na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng 3,000 pesos na allowance sa mga paaralan at seksyon na mabilis na nakatapos sa paggawa ng requirements o pagpasa ng mga requirements sa paggawa ng ATM. Panawagan naman ng pamahalaan na hintayin lamang dahil bago matapos ang buwan ng Setyembre ay lahat ng paaralan sa lungsod ay makakatanggap sakaling natapos nila ang mga kinakailangang dokumento. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X FM News.
3: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat sa ating po mga kasama, mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga balitang yan. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated at gawa sa mga purong sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, mainam po ito. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan na meron pong hyper acidity. Nagkakaroon po ng acid reflux. Pag nagpapainit po kayo ng sikmura ninyo, na ganyan po nararamdaman ninyo, abay mainam po ninyong inumin ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available na rin po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin ang DOST Pag-asa para sa ating pong magiging tayawa ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes. May low pressure area pa ba? Mula po sa DOST Pag-asa, si Ma'am Lian Loreto ang ating pong mapapakinggan.
12: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito ang ating latest weather update ngayong September 18, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at mainly itong low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility ang magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas and some parts of Mindanao. Itong low pressure area na ito ay nasa may coastal waters na po ng Dumaran, Palawan. Tumatawid na ito sa Palawan ngayon at sa kasalukuyan nga ay nakikita natin patuloy po itong kikilos pa kanluran. Hindi natin ito inaasahan na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sa halip, habang kumikilos po ito pa kanluran, kung nandun na siya sa may West Philippine Sea ay maaaring malusaw na lamang ito at kukonti na lamang din yung maaapektuhan ito sa susunod na 24 oras. Sa ngayon nga din po ay binabantayan din natin ang isang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Itong severe tropical storm na may international name na Dujuan. At sa ngayon nga, ito ay huling namataan 2,460 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Severe tropical storm category ito, may taglay na hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso naman na abot ng 135 kilometers per hour. Mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at maging yung makulimlim na panahon dulot nitong low pressure area dito sa Mimaropa maging sa may Bicol region. Aside from that, maaari ding makaranas ng mga pag-ulan ang ating mga kababayan sa Batangas at Quezon dulot pa rin nitong low pressure area. But other parts naman ng Luzon ay maaaring makaranas naman ng maaliwalas ng panahon ngayong araw, kabilang na din ang Metro Manila. Although temperatures sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin dulot ng low pressure area dito sa Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas and also dito rin sa may Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. But in the next few hours nga ay habang papalayo na itong low pressure area ay mababawasan din yung ating mga pag-ulan. Naman sa ating kalagayan ng karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya't malaya makakapaglayag din yung ating mga kababayan. And over the weekend, para sa ating mga kababayan na nagtatanong, ay kung malusaw na nga yung low pressure area na ating binabantayan, ay maaaring manumbalik yung isang mahinang habagat, at yung mahinang habagat na ito ay maaaring makaapekto lamang po sa western sections ng Mimaropa and some parts din ng Visayas. Ngunit other parts naman po ng ating bansa makakaranas ng generally fair weather conditions.
13: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat muna kay Ma'am Lian Loreto mula sa DOST Pag-asa. Oh, may low pressure error pa rin tayo. Nasa Dumaran daw, patawid na ha. Mga pag-uulan nating nararanasan, dulot po yan ni LPA. Samantala mga kabayan, mga tropa, 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Mga kabayan, mga tropa, bago tayo magpaalam sa ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Exciting Pilipinas, good morning muna, Sir Noel Cabanillas. Good morning, katropang Ali. Bati ko lang po ang tsuhin ko na si Joe Cabanillas ng happy, happy birthday sa Santa Monica. Oy, Sir Joe Cabanillas ng Santa Monica, happy birthday, ha? At belated happy birthday din pala kay Auntie Zenny Magbanwa Alcantara. Auntie Zenny, maraming salamat kay Uncle, kay Uncle Joel, ha? Alcantara dyan sa Siksikan. Maraming salamat din sa kanila pong mga anak, ha? Kala Insan, Ma'am Christine Alcantara de Hilio. Kay Attorney Alcantara. Good morning, and belated happy birthday, Auntie Zenny, ha? Good morning. Pong Ryan Magbanwa, watching po from Barangay Abarwan, Rojas. Ma'am Yam Yam, good morning, watching from Nara. At Ma'am Mirna Makulor Bando, good morning po, mga taga-Puerto. I'm watching from Bulacan. Opo, talaga naman. Good morning po, Ma'am Mirna Makulor Bando. At mga kabayan, mga tropa, sumainyo na po ang ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Exciting Pilipinas. Ngayon nga pong araw ng Biyernes, ika-18 na po sa buwan ng Setyembre 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Masabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dansaila. Mga kabay, mga tropa ko naman, ang ina pong naging tagapagbalita ng Bulacaw at ng Gising sa inyo ngayong umaga. Po si katropa nga Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na. Pilipinas!
13: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
14: XFM.
15: XFM.
14: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
16: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
16: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
16: Ang katropa mo.
14: Exciting!
15: Exciting!
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
17: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
18: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po natin ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic ang katawang po natin sa pagbigay lunas sa samot-saring karamdaman sa ating pong pangangatawan. Sa mga kababayan natin na gusto makapagpakonsulta, makapag-check up sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, katropa at partner Doc Misael, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide, ano, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok dito po sa ating programa tuwing hapon, ang The Secret of Health. Marami po tayong pag-uusapan na makatutulong sa ating pong pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman.
0: Welcome, welcome ang bawat isa dito sa ating pong palatuntunan. Pwede kayong makahiluwilo sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa. Pwede kayong mag-send ang inyong pong mga messages, mga inquiries po niyo about your health. May tanong yan dito sa ating pong programa. Text lang sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo, ha? At address para ma-acknowledge siya dito sa ating pong programa.
2: The secret of health.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hadad sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kapag nanghihina na ang pangangatawan, kapag matamlay ang pangangatawan po natin, para bang walang enerhiya, kahit naman sapat yung tulog natin, Doc. Minsan, mayroong araw talaga na talagang hinang-hina tayo. Parang, kumbaga, parang hindi nakacharge. Oo, sa atin pong pamahinga, ayan. Eh baka po kulang tayo ng mga nutrisyon. Kulang tayo ng mga sustansya, mga kaibigan.
1: Kasi doon naman talaga nanggagaling yung energy natin, ano? Hindi sa gamot, hindi sa kung saan, kundi sa mga pagkain at sustansyang ating laging kinukonsume everyday. Yun yung real source of energy. And vitality natin.
0: Yan, sa mga kababayan natin, no? Yung mga natalakay natin nakaraan. O yung nakakaranas na mga malnutrition. Ano? Kahit na sabihin natin, malaki yung katawan mo. O parang, kumbaga, outwardly, Doc. Kumbaga, masasabi ng karamihan na parang healthy. Malusog naman ito. Oh, healthy. Pero meron yung tinatawag na hidden hunger. Ha? Na maaaring dyan tayo mapapabilang, mga kaibigan, pagkasalat naman tayo sa mga nutrition, especially yung mga crucial nutrients, ano? Yung mga micronutrients na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Yun naman ang sinusupplyan, ha, ng mga suplemento po na ito, especially yung Santon Gold Herbal Capsule natin, na meron siyang hatid-hatid, ha, na mga micronutrients sa atin pong pangangatawan.
1: Kasi yung Santon Plus Gold ay dinesign talaga to deliver concentrated amount of nutrients na minsan makikita mo rin naman sa pagkain, kasi doon naman ang primary source. Ang problema nga, ang tanong, kayo ba kumakain ng mga pagkaing nagbibigay talaga ng kailangan ng katawan?
0: At sapat ba mga nakakain mo?
1: At may capability ka ba? Wala bang problema yung absorption mo, yung digestion mo, para makuha mo yung sustansyang kailangan araw-araw? Yun ang mga

0: Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, samahan mo na rin ng Premium D3. Yan po yung bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Bago po natin talakayan ang ating pong pag-uusapan ngayong araw, sa may mga katanungan dyan, huwag pong mahihang magtanong ha. E-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan po natin itong isang problema, no? Na pwede maiwasan ng ating mga kababayan, pero pwede rin kayong makaranas nito if hindi kayo mag-iingat sa inyo pong pangangatawan, sa inyo pong kalusugan, ha? At marami din ang mga kaso na nakakaranas ng ganito pong problema. Ito pong tinatawag na stroke. Paano ba nangyayari itong stroke, Doc? Sabi nila, tulad yan ngayon, painit na uli ng painit ang ating klima. Maaaring tumaas ang kaso ng mga kababayan natin na makakaranas ng stroke or pwedeng makaranas ng problema na stroke. So ano ba ang mga dapat isaalang-alang ng mga kababayan natin, Doc Algy, patungkol sa ganito pong problema?
1: Ayan, speaking of stroke, isa ito sa tinatawag na cerebrovascular accident. Ito ang second leading cause of death worldwide.
0: Grabe.
1: Medyo, di ba, ang number one is yung heart attack. Ano?
0: Pero
1: stroke
0: disease
1: is second leading cause of death worldwide. Nasa 15 million na tao ang nagsasuffer ng stroke taon-taon globally.
0: Grabe.
1: At nasa about 5 million ang namamatay. Ano? At another 5 million ay nagiging permanently disabled. Oo, yata sa Pilipinas, ang stroke po ay consistently nasa top 3 cause of mortality. Yan. Yun sa Pilipinas yung statistics. Kasama yan sa tatatlong pangunahing dahilan ng kamatayan, yung stroke. One in four people sa edad na mahigit 25 years old ay pwede maka-experience ng stroke sa kanilang lifetime. Kasi ang stroke naman, hindi yan iisa lang eh. Meron tinatawag na mild stroke na pwedeng tamaan ka na hindi mo napapansin. Pero napansin mo lang na parang humina ka, namamanhid ka. At yun ay concerning, dahil bumabata na bumabata. Maraming mga stroke cases ang nangyayari below 60 years old. Dati kasi, nasa mga matatanda lang yan eh. Pero ngayon, ayon sa kanilang pag-aaral, bumabata na ho yung tinatamaan ng stroke for some reason. Siguro sa lifestyle.
0: Tama, oo.
1: At saka doon sa kanilang stress level, yun daw yung pinakamalaking factor na dahilan ng stroke.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ito ay common, pero ito po ay napaka-preventable na kondisyon. Kaya dapat malaman natin kung ano ba yung pwedeng maging kondisyon para tamaan tayo ng stroke. So, ano ba itong stroke? So, ang stroke ay nangyayari kapag yung blood supply sa isang bahagi ng ating utak na-interrupt or na-reduce. Dahilan ito sa isang pagbabara. Na pwede mangyari kung meron kayong mga kondisyon na may kinalaman sa daloy ng ating dugo. Kasi yung ating utak nangangailangan ng oxygen yan at ng nutrients. Kaya dapat walang interruption yung blood supply. At pag nagkaroon ng interruption, kahit hindi matagal, pwedeng magkaroon ng pagkamatay yung mga brain cells na nasasakupan nung blood vessel na yon na nabarahan. Yan. Kaya pag nagkaroon ng pagkamatay dun sa mga area ng brain na nasasakupan ng isang nabarahang ugat, yung parte ng katawan kung saan yung function ng utak na yon, na bahagi ng brain, ang maaapektuhan. So, nagkakaroon ng loss of function. Katulad ng paggalaw, di ba? Yan yung common, yung pagsasalita at saka yung memorya ang kadalasang tinatamaan kapag nagkakaroon tayo ng stroke. So may mga iba't ibang klase ng stroke. Mayroon tinatawag ng ischemic stroke. Nasa 85% ng cases na nakikita nila ay ischemic stroke, na kung saan ito ho ay dahilan sa pagbabara ng blood vessel sa isang bahagi ho ng utak. At usually, ito ay dahilan sa blood clots. So 85% of the case. Yung hemorrhagic stroke naman, ito ay nangyayari kapag mayroong isang ugat na pumutok, na rupture doon sa ating utak na nagiging dahilan ng pagdurugo sa ating utak. So medyo mahirap-hirap ito, na ma-recover. At buti na lang, hindi ito yung kadalasang kasong nangyayari. At yung isa, yung TIA o transient ischemic attack or tinatawag nilang mini stroke, na nagkakaroon ng temporary blockage o pagbabara

0: nararamdaman na ito yung tinatawag nilang major warning sign of incoming ischemic stroke. So pag kayo nagka-mild stroke, ibig sabihin, kumbaga sa baril, warning shot na kinakailangan yung bigyan ng pansin.
1: Mm-hmm.
0: So ang tanong, bakit nangyayari? Una, yung ating blood vessel nababarahan or nadadamage sa isang bahagi ng utak at nawawalan ng sapat na circulation or nagiging less ang circulation, kaya hindi makarating yung oxygen sa part ng brain that will lead to brain cell death.
1: Mm-hmm.
0: Yun ho ang dahilan ng tinatawag nating stroke.
1: Sa mga kababayan natin, na ganito ang mga situation, Doc, ano? Yung kung kayo nakaranas ng iba't ibang klase ng stroke, ano, Doc, yung pinaka-common cause o pinaka-salarin sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema o ano yung mga factors din na mga nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng ganitong karamdaman?
0: Pinakauna sa listahan yan, yung tinatawag nating alta presyon o hypertension. O yan ang number one na dahilan ng stroke, mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: At saka, pag may hypertension ka kasi, humihina din yung ating mga blood vessel. Mm-hmm. Kasi nga, sa sobrang lapot ng dugo mo, masyadong na i-stretch yung iyong blood vessel. Mm-hmm. So humihina siya.
1: Mm-hmm.
0: So ang possibility, pwedeng mag-create ng scenario of blood clotting, mm-hmm, or pagputok ng ugat. O yung hemorrhagic stroke na tinatawag. So yun yung unang kauna-unahang dahilan, ano? Pangalawa, kung meron kang atherosclerosis or clogged arteries. Dahil nagkakaroon ng cholesterol buildup, nagiging makipot yung daloy ng dugo, yun ang isa sa posibleng dahilan. Ikatlong dahilan, yung diabetes.
1: Nako.
0: Oo. Kasi yung diabetes, pwedeng magkaroon ng damage yung iyong blood vessel habang tumatagal na meron kang diabetes.
1: Ha, parang magkakamag-anak yan, Dok, ano?
0: Oo,
1: they're mostly linked to each other. Eh.
0: Oh, ikaapat na dahilan, hindi maayos na tibok ng puso na pwedeng maging dahilan ng formation ng blood clot.
1: Mm-hmm.
0: O isang uri ng sakit sa puso na pwede rin maging dahilan ng stroke. Yung iba, yung obesity or sobrang katabaan, sedentary lifestyle, mga lifestyle na hindi masyadong aktibo. Yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay tinuturing na isa sa major culprit din. At saka yung hindi magandang diet pattern.
1: Mm-hmm.
0: For example, mahilig ka sa maalat masyado.
1: Mm-hmm.
0: O yung mga paborito mong pagkain, mga highly processed kasi gusto mo mabilisan. Ganon, maasukal at matamis ang iyong kinakain. At saka kumakain ka ng mga hindi healthy na mga fats. Kasi ang fats hindi naman masama sa katawan. Eh. Pero there are two kinds of fat. Healthy and unhealthy fats.
1: Mm-hmm.
0: Ay ang ano mo, gusto mo laging kakainin, yung mga unhealthy fats.
1: Mm-hmm.
0: Usually, saan bang galing yung unhealthy fats? Galing yan sa mga processed meat at saka animal product.
1: Mm-hmm.
0: Based on study. Okay? Kaya kung mahilig ka dyan, ay talagang meron kang tinatawag na reason to develop stroke. Ang iba pang additional risk factor, yung stress.
1: No.
0: Kaya di ba, may mga tao, pag sobrang stress, mamalayan mo na lang, di na gumagalaw, na-stroke na pala.
1: Yung iba eh, kahit na healthy yung diet nila.
0: Oo.
1: Pero lagi namang stress.
0: Actually, it's isa ito sa ano, sa reason kung bakit yung mga mas bata sa senior na edad, nagkaka-stroke.
1: Mm-hmm.
0: Itong stress kakulangan ng tulog, yan yung sinasabi nilang reason, ano. At, yan yung mga dahilan kung bakit kahit naman hindi ka masyadong mahilig sa mga matatabang pagkain, nai-stroke ka rin. Kasi nga, yun nga, stress sa kakulang sa tulog. Oo, isa pa yung pagtanda. Habang tumatanda ang tao, may tendency rin kasi na humina yung mga parte ng katawan gaya ng ugat. Pwede rin bumagal yung metabolismo. Mas maraming fats ang hindi mapoproseso. Kaya isa, pag umiedad na ho tayo, tandaan po natin na hindi na gaya ng dati. Kaya dapat mas maingat na tayo. And last but not the least, yung pinakang, kumbaga, pwede rin maging dahilan, pero hindi ito yung major reason, ano, yung tinatawag nating family history or hereditary tendency na mag-develop tayo ng stroke. Yan. May mga ganun eh, na in your family, kumbaga sa inyong DNA, sa genes nyo, meron na talagang pwede kang kahinaan ng development ng stroke. Kaya lang, ito yung pinakang kukunti sa percentage ng cost of stroke sa mga pasyenteng tinatamaan po nito.
1: Sa karamihan ng mga nabanggit mo, Doc, ano? Parang lumalabas ang stroke, parang nagiging secondary problem siya sa ating pangangatawan na merong pinagmumulan muna siya o pinag-uugatan muna siya na problema. Tsaka palang lumalabas itong problema na stroke.
0: Parang
1: na
0: komplikasyon nga ang tendency. Kasi kung ikaw naman, maganda ang blood pressure mo, okay ang blood sugar mo, okay yung puso mo, hindi ka basta-basta magde-develop ng stroke.
1: Tama.
0: Ganun yun. Maliban lang siguro na magkaroon ng injury na mayroong blood clot na nag-travel sa utak mo at bumara yun. Bumara. Pwede yun.
1: Pero bihirang-bihira yun.
0: Bihira yun. Pero pag pinag-uusapan yung common tendencies and reasons or causes, talagang, yun nga, bilanggit natin, hypertension.
1: Link talaga siya doon.
0: Yes. Kumbaga yung stroke ay nagiging byproduct or result kung bakit dumarami ho yung tinatamaan nito dahil doon sa mga binanggit natin kanina. O ngayon, paano mo malalaman ng isang tao na stroke?
1: Yeah,
0: Una-una, madali lang naman yung tinatawag na FAST. Merong abbreviation yan FAST. F-A-S-T. O, tingnan mo daw yung face, yung mukha. Pag ang mukha ay parang bagsak na.
1: Bumabagsak na.
0: Yung face drooping na tinatawag, isa yon sa sign. Okay, pangalawa, sabihin mo dun sa nastok, taas yung kamay. Una, kanan. Sunod, kaliwa. Pag hindi maitaas o kaya tinataas mo, tapos bumabagsak pag bimirawan, ayun, pangalawang sign. Pangatlo, yung pagsasalita. Ang pagsasalita ay medyo hirap, medyo bulol. And yun yung isa sa major sign talaga na malamang na isa ng pasyente.
1: Yung iba nga parang matagal makabigkas ng mga salita.
0: Pag nakita mo to, yung T represent time to call for emergency vehicle.
1: Tawag na kagad.
0: Tawag na. Hindi nyo na kailangan. Kasi pag na-stroke ang tao, hindi yan kaya ng home remedy. Huwag nyo nang painumin ng bawang. Hindi Santon plus gold yung sa emergency. Kailangan tumawag na kayo ng ambulansya, dalhin sa ospital. Kasi pag na-stroke ang tao, hihina yung respiration niyan. Babaga lahat. Kaya kinakailangan ng ayuda ng emergency care sa hospital. Yun ang problema. Kasi pag na-stroke ang tao, wala ka talagang choice, dadali mo sa ospital. Saka yung mga iba pa namang sign, for example, bigla ka naman head, especially sa isang side lang ng katawan. Yun ay common sign ng mild stroke. May mga ganyan yung parang pagsasalita ka, parang hindi mo mabigkas yung words. Tapos minsan nafe-feel mo na parang ang hinan, ang bagal mo. May mga ganun. Then pag nache-check ng doktor, nagkaroon ka ng stroke. Pero yung tinatawag na mini stroke. Confusion, vision problem, biglang lumabo yung kabila ng mata mo, o yung mga nagkakaroon ng matinding sakit ng ulo, loss of balance and coordination, yun yung mga ano. Ang importante ho, ang stroke ko isang medical emergency na kailangan nyo tandaan na kailangan ng immediate treatment dahil ito ay isang critical condition. Kaya nga lagi natin sinasabi, sa preventive side ng naturopathy, huwag nyo nang hintayin na may stroke. Kasi ang tao pag na-stroke, hindi na yan part ng mandate ng naturopath na i-handle namin. Tatakbo na talaga kayo sa hospital.
1: Yes.
0: Kasi minsan, dinalhan ako ng pasyente na...
1: Naka-ambulansya?
0: Naka-ambulansya na na-stroke na. May sign of stroke. Sabi ko, hindi nyo dito nadalhin. Ang wellness is for preventive and restorative. Kinakailangan talaga sa hospital na yan.
1: So, mga kababayan natin, pinakamahalaga ito, yung pagiging proactive, pagiging maagap. Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga pwede po nating isagawa sa ating tahanan bago pa makaranas ng stroke? Kung paano maiwasan yung problema na stroke? Kasi yun yung isa sa pinakamahalaga daw, ano? Hindi yung hihintayin mo muna na halos hindi ka na makapagsalita, hinang-hina na yung mga pangangatuan mo. Tsaka pa lang tayo kikilos, mga katropa, mga kaibigan.
0: Sad to say, ganun ang karamihan ng mga tao ngayon.
1: Yun nga.
0: Yung hanggat kaya nilang tiisin, hanggat wala sila nakikitang tumitirik ang mata, hindi yan pupunta sa doktor. No. Hindi yan mag-uumpisang mag-practice ng tinatawag na preventive approach. Kaya kung kayo ho ay lagi nakikinig sa palatuntunan natin, hindi ito pagbibigay ng mga pananakot sa inyo. Kundi ito yung reality.
1: Yes,
0: na anyone can suffer heart attack, anyone can suffer stroke. it's a matter of time.
1: Mm-hmm.
0: It's a matter of your lifestyle. Kaya nga, kung kayo ay may takot sa pagkakaroon ng stroke, ang tanong, how to prevent it?
1: Yun. Ano yung mga paraan? Ano yung mga hakbang na pwede po natin gawin para makaiwas sa ganito pong problema? Pero bagay yung to, ha? Sa mga kababayan natin dyan, mga avid listeners natin, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa atin pong pinag-uusapan, text yun lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sige, Dok, ano ba yung mga natural na mga pamamaraan para makaiwas sa ganito pong problema?
0: Unang-una sa lahat, mag-focus tayo sa plant-based diet.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo kung bakit? Ang plant-based diet ay wala siyang cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Which is pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabara, no? Pangalawang dahilan, ang mga plant-based, yung mga gulay, prutas, ay meron na talaga siyang sangkap na preventive sa pag-develop ng clottings and stroke.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, kumakain ka lang, pero kinakain mong mga pagkain, kung gulay at prutas yan, eh, meron na siyang nakasama doon na piniprevent niya yung pagbabara ng daluyan ng iyong dugo. Di ba napakaganda kung ganun? Yun ay makukuha mo sa mga plant-based. Ano? Especially yung mga tinatawag nating heart-healthy diet. Yung prutas at gulay, yung mga whole grains. Ano ba yung mga whole grains? Eh, ang dami niyan, yung mga brown rice, unpolished rice, di ba? Na hindi masyadong nire-refine o walang refinement. Mga healthy fats, kasi ang fats naman talaga, hindi naman masama.
1: Mm-hmm.
0: Basta tama yan to. Ay healthy. Na makukuha mo po yan sa mga seeds o mga buto-buto, sa nuts, at sa mga plant-based healthy sources.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng coconut. Kaya nga meron tayong BCO.
1: Oh.
0: Di ba? Doon sa ating premium D3, laging ini-emphasize natin na meron itong fat coming from coconut na merong kakaibang unique feature.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang unique feature nitong coconut? Meron siyang MCT.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung MCT? Ito yung medium chain triglyceride na hindi gaya ng ibang triglyceride na pwedeng maging cause ng pagbabara.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung mga healthy fats na pwede nyong kainin. At in contrast, iwasan ng processed foods hanggat maaari. Iwasan ng sobrang salt sa inyong mga binibiling. Ako kasi dun sa table salt na ginagamit natin sa pagluluto, hindi ako masyadong concerned dun, eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang concern ako dun sa mga kinakain natin na may hidden salt, yung mga alam mo, mga noodles,
1: mm-hmm, yan,
0: mga processed meat, mm-hmm, yan, napakaraming salt.
1: Even yung mga canned goods, Dok.
0: Yes,
1: meron din yan.
0: Kasi yung salt ang ginagamit to preserve.
1: Yeah, no.
0: Commonly, ano. So, kung kayo ay kakain ng sarili niyong luto, mas maganda, no? Tapos iwasan yung mga refined sugar. Marami kasing source of sugar naman na healthy na pwede nating kainin.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, always control your blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Ang blood pressure, nakokontrol yan. Kung normal ang blood pressure niyo, mas mataas ang chance na hindi kayo mai-stroke. Ano? Maraming pwedeng nagkukos ng high blood pressure na dapat niyo iwasan, ano? At kumain ng potassium rich food, yan, para sa blood pressure nyo, at siguraduhin stay hydrated.
1: The more na ano kasi, Doc, the more na regulated lagi yung atin pong blood pressure,
0: mm-hmm,
1: yung nakokontrol ba sa kanyang ano, hindi man yung pinaka-normal talaga,
0: mm-hmm,
1: pero basta maibaba mo lang siya below dun sa yung tinatawag nilang boundaries, ano,
0: mm-hmm,
1: kahit papaano ay makakatulong yan ng husto sa ating mga ugat, mga kaibigan, mga katropa, mm-hmm, ano. Imagine mo pagka laging mataas yung presyo ng dugo nyo,
0: mm-hmm,
1: yung primary na nagsuffer talaga, number one, yung heart natin. Pangalawa, yung mga ugat na yan.
0: Tama. Oh, kaya nga daw, ano, tulungan natin na maging maganda yung daloy ng dugo sa pamamagitan, una, ng diet, tapos exercise.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung deep breathing.
1: Yan.
0: Yung deep breathing pala can help oxygenate,
1: mm-hmm,
0: our blood. So, magiging sapat yung oxygen even hanggang doon sa ating utak.
1: Mm-hmm.
0: At pag enough yung oxygen, mas maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ayan. At yung kinakailangan daw, kung pwede tayong mag-detox para malinis yung ating atay, yung ating kidney, if you can do detoxification, much, mm-hmm, better. Lalo na kung kayo ay nasa edad na ng more than senior citizen. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi pa kayo nakapag-detox sa buong buhay nyo, eh malay nyo, makatulong sa Yes to Health. Punta lang kayo sa Yes to Health Clinic at tanong nyo sa kanila, paano ba mag-detox?
1: Yan.
0: O kung kaya din lang naman na gawin yung detoxification. At kinakailangan talaga relax.
1: Mm-hmm.
0: Paano tayo mag-relax? Hindi yung pupunta ka sa isang lugar para maligo sa dagat. Mm-hmm. Hindi 'yon yung pinakang number one na way to relax eh. Mm-hmm. Alam niyo kung ano? Matulog ng sapat.
1: Yan.
0: 'Yun ang pinakang pumunta ka nga sa tabing dagat mm-hmm. tapos nagparty-party ka hanggang umaga.
1: Oo.
0: Hindi pa rin pwede 'yon. And last but not the least, at least maintain your normal weight. Oo, lagi niyong tingnan yung timbang po.
1: Kinakailangan po eh ma-monitor niyo yung timbang niyo. Mag-download kayo diyan ng BMI calculator. Yan, para maging aware kayo ha. Kasi yung iba daw, sabi nila, hindi naman ako kasing taba nung iba. Okay pa to. Pero i-check niyo mga kaibigan, mga katropa. Ikwentahin niyo yan diyan sa inyo pong BMI calculator. Magugulat kayo kung sakto ba o overweight na kayo.
0: Meron mga tao na kung titingnan mo mataba pero pag tinimbang mo hindi naman.
1: Mm-hmm, tama
0: daw. May mga ganun. May mga tao na hindi mo ka mataba pag tinimbang mo talagang sobrang taas ng timbang. Mm-hmm. May mga ganun eh.
1: Oo.
0: So kaya kinakailangan din monitor your weight and also tama yung BMI na actually may mga nabibili nga ngayon na ano eh, yung mga
1: timbangan na.
0: Timbangan na pag na meron siyang program.
1: Tama daw, meron.
0: Na pag tumapa ka doon nasa app 'yun. Makikita mo ngayon yung mga ano mo,
1: ika-calculate na
0: niya. Oo, pati yung pati yung fat volume
1: pati
0: mo.
1: Yung fat volume, yung water volume sa katawan mo, yung muscle mass mo.
0: Kasi may mga tao na mabigat dahil medyo manas.
1: Yes, okay.
0: Maraming tubig sa katawan, hindi naman dahil sa taba. So, you need to monitor your weight, ano.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanong ng karamihan, umiinom po kami ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Eh, paano ito makakatulong laban sa pagkakaroon ng stroke?
1: Yan.
0: Eh, napakagandang tanong yan. Kasi unang-una sa lahat, ginawa yung Santon Plus Gold for that purpose. Mm-hmm. Para mabigyan tayo ng mga sustansya na makakapag-prevent ng ganyang senaryo mm-hmm. sa ating kalusugan. Unahin natin yung isa sa pangunahing sangkap, yung malunggay. O, kaya nga tinawag yan na miracle tree. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi napakataas ng kanyang nutritional value. Mataas yung antioxidant niya. Meron siyang phytochemical na tumutulong pababain yung blood pressure at meron siyang anti-inflammatory. Mm-hmm. Ito yung kasi yung mga karaniwang dahilan kung bakit tumataas yung ating chance of development ng stroke.
1: Mm-hmm.
0: Na meron sa moringa, katulad ng mga key nutrients, yung vitamin C, yung potassium, yung flavonoid, nandyan yan sa malunggay. Saka nagkapagpapaganda ng daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga phytochemicals ng moringa. Okay. Kaya nga yung iba, yung matatanda noong unang panahon, naglalaga sila ng malunggay, nilalaga nila yun, tapos iniinom nila yung pinaglagaan. Every day, mm-hmm. hindi sila nagme-maintenance noong mm-hmm. panahon. Kasi nga, kung titingnan natin noong unang panahon, hindi pa naman ganun ka popular yung mga maintenance medication,
1: mm-hmm.
0: di ba? Sa probinsya, sa bukid, wala ka namang mabibili basta na, hindi ka pupunta sa bayan. So yung mga natanong ko na mga nasa 90 anyos na,
1: mm-hmm.
0: ganon daw yung ginagawa nila. Mm-hmm. Malunggay, lalagayin na. Misang balat na malunggay, misang dahon. Oh. Di ba? Nagsasambong sila. Yun yung maganda. Ano? Mangusti naman, alam mo na, may santon yan na napakataas ng antioxidant na kapag papababa ng inflammation at suporta niya sa ating puso. Yung puso mm-hmm. kasi isang sa pinakang center ng circulatory function ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagka-problema yan, damay-damay na. Pati yung utak natin, yung mga ugat dyan, damay-damay na yan. So, maganda dahil may mangustin dun sa ating extract. Ano. Garlic naman, tinatawag nila ito na natural blood thinner.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tinutulungan niya ang katawan na mapanipis yung volume of cholesterol sa daluyan ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
0: So, nare-reduce yung blood pressure. Actually, ang pinakamaraming research pagdating sa herbal medicine about hypertension, garlic. Walang makakatalo sa research about high blood.
1: Isa ring unique na functions ng garlic o yung kanyang effect sa katawan natin is ano siya, natural na vasodilator sa katawan natin. Pinapaganda niya yung butas na daluyan ng dugo
0: mm-hmm.
1: dun sa atin po mga kaugatan, mga katropa.
0: Pinatitibay niya yung elasticity capacity ng ating blood vessel. Kaya napakaganda ng garlic extract talaga. Yun namang ampalaya. Ang tina-target naman nito, yung isa sa reason bakit na-stress yung daloy ng dugo, yung mm-hmm. sugar.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tumutulong yan para mas maayos yung glucose metabolism natin, mm-hmm. para maiwasan yung diabetes-related mm-hmm. stroke. May ganun eh, mm-hmm. yung tinatawag na diabetes-related stroke, mga katropa. Ang spirulina naman, pag maiisip nyo yung spirulina, isipin nyo na ito ay isang powerhouse ng nutritional component
1: mm-hmm.
0: na kailangan ng katawan mula sa protina, sa amino acid, sa iron, at sa mga iba't iba pang mga kailangan ng katawan. Kasi ang protein, yan yung bumubuo ng daluyan ng dugo natin. Mm-hmm. That composes our blood vessel. Mm-hmm. Ngayon, ang spirulina, very dense yung kanyang protein na taglay-taglay. O itong mga to, mga katropa, eh, tulong-tulong. Kaya nga sabi ko, ang Santon Plus Gold Formulation, napakaganda eh. Mm-hmm. Kasi meron siyang antioxidant, meron siyang suporta ng protein, meron siyang fat, meron siyang amino acid, etc. Ano? Napakarami niyang content that can give benefit sa iba't ibang problema na ating katawan. Hindi bilang gamot, kundi bilang suporta sa integrity ng ating katawan. Alam mo kung bakit? Kahit na ikaw ay may gamot, kung ang sustansya ng katawan mo ay bagsak, pwedeng mag-workout yung maintenance mo. Pero hindi ito magpapatuloy na magiging okay ka.
1: Oo.
0: Kumbaga, temporary relief lang yun. Eh kung ang pinaka the best na iniinom mo ay pampatibay, kung ano yung kailangan ng katawan, yun yung binibigay mo, time will come, hindi mo nakakailangan na rin ng gamot.
1: Mm-hmm.
0: That's the reason why itong supplementation is a preventive strategy at restorative strategy. Mm-hmm. Kumbaga, dalawa yung pinakang function niya. O kaya ito mga katropa, to prevent stroke, sama-sama yan. Diet, yung lifestyle natin, yung nutritional support na pwedeng ibigay ng pagkain, and syempre, Santon Plus Gold at ng ating ibang pang mga suplemento.
1: Thank you so much, Doc, sa information about this kind of problem. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, na mayroon pong ganitong problema, eh, ipunin po natin, pagsamasamahin natin yung mga tips at mga infos, ano banggit ni Doc Algie, para maiwasan ang ganito pong karamdaman at ma-prevent natin ang mga malang sitwasyon pa na pwedeng hatid-hatid itong ganito pong problema.
2: The secret of health.
1: Ano, Doc, no? Napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Siyempre, maraming salamat to sa ating mga katropa na nakatutok sa ating programa. Sana ho'y nakapagbigay kami ng makabuluhang information para po tayo ay laging kondisyon at laging healthy at tulong po ng mga natural na pamamaraan at ng Santon Plus Gold. Ako pang inyong Banday Kalusugan, Doc Algie, mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, yung mga kababayan natin na lagi nakandabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Sa alam po ni Doc Remy Litoy, ating pong CEO, ito po ko Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa kakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
4: Kasi Sansong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 607 ng umaga. Oras! Atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Headlines. Request sa slot para sa motorcycle taxi, hinihintay na lang ng LTFRB.
3: Headlines. Yun nandito. Wala pa rin pong figures si Sangguniang kung ilan ang ire-request nila.
4: Oh, okay.
3: So aantayin po muna namin.
2: Working students sa Baclayt, Pinas, emosyonal na nakiusap sa City Council. Toda sa PPC nagreklamo sa bawas kita dahil sa motor taxi.
5: Sobrang nakikipekto po nito dahil sa mga students. Emotional lang kasi ito lang po yung pinukunan ko ng pagkakakitaan.
2: Libreng e-bus, ramdamang epekto sa kita ng multi-cabba jeepney operator sa Puerto Princesa.
6: Maramdaman ng pasahero na okay, maramdaman din ang atin na kami nasasaktan din.
2: Mayor Lucelo Byron, inilatag ang drag race truck sa Puerto Princesa.
7: Para safer sa kanila na doon sila nagda-drag race.
2: Nagpakalat ng karahasan sa PNS, hindi pa rin dugoy ang pinagmulan. Mahigpit na seguridad sa loob at labas ng paaralan, ipagpapatuloy.
8: Unayan doon sa mga otoridad natin para ma-verify. So far talagang wala naman talaga may nakitang threat.
2: Sa balitang nasyonal, si Senator Robin Padilla hindi automatikong guilty matapos isyuhan ng sabina ayon sa DOJ. Sa balitang international, US nakadakdang mag-aproba ng 60,000 heavy bombs para sa Israel. At sa balitang sports, Alas Pilipinas Women's bigo na makapasok sa quarterfinals matapos matalo sa Kazakhstan 3-1 sa Asian Games.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umagaw ngayon ng Biyernes, September 18, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
9: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Mga tropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa umaga.
2: Hindi pa rin natutukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng dummy account na nagpapakalat tumalo ng banta sa Palawan National School. Ayon kay City Anti-Crime Task Force Richard Ligad, nagpapatuloy po ang investigasyon kahit walang natagpuang anumang banta sa loob at labas ng paaralan. Mahigpit pa rin ng seguridad sa PNS at iba pang paaralan sa lungsod kabilang nahawang tuloy-tuloy na pagpapatrolya ng mga otoridad. Wala pang inilalabas na lead ang mga investigador kung estudyante o ibang individual ang nasa likod ng kumakalat na mensahe. Samantala, ilang magulang ang hindi muna pinapasok ang kanilang mga anak nitong Miyerkules matapos na kumalat sa social media ang screenshot ng isang conversation na naglalaman umano ng banta laban po sa isang paralan. Nananawagan ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at i-report agad ang anumang kahinahinalang impormasyon.
8: Yun lang po, lagi lang po nating isa nga mapagmasid tayo, yung tama rin yun na pagka meron natanggap na gano'n eh. Siguro yung iba talagang hindi na nila sinapalaran yung mga anak nila, no? So, tayo naman kasamang Jared eh, patuloy na nakikipag-ugnayan doon sa mga otoridad natin para ma-verify. So far talagang wala naman talaga kaming nakitang trend.
2: Tinig ho ni Public Order and Safety Officer at Anti-Crime Task Force Head Richard Ligaj. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Balawan. Express Balitas
9: Umaga. Mabuti na lang, Choy. Wala talagang threat na nangyayari.
2: Oo.
9: Walang actual.
2: Wala. Yung day one, day two ay normal naman.
9: Normal.
2: Ang pasok at ang pag-aaral ho ng mga estudyante sa PNS. Kahit na nandoon po ang mga pulis, nandoon po ang anti-crime at naka-alerto yung pong mga barangay tanod ng barangay model. So,
9: alam mo, ako gusto ko papasukin na yung mga pulis sa mga ari.
2: May pinapasok na pulis.
9: May pinapasok. Pero kahit walang threat, yung meron lang pulis doon sa napakalaking school.
2: Oh, nag-usap kasi yung station commander, principal, tapos nire-relay naman agad sa atin ni Sir Virgilio. Sabi ko sana Virgilio Taglit. Virgilio Gomez. Station commander ng PS1 na. Kadyaral, nausap kami, papapasokin naman sa loob yung... pero hindi talaga dapat, di ba?
9: Wala namang, kung wala namang... Ako siya, para sa akin, ha? Huwag ka lang magpakita ng baril or ano.
2: Yeah.
9: Walang problema yun kahit na normal days. Tapos may makita ang pulis doon. Baka magiging idol pa ng mga bata yung... Ay, magiging balang araw, magiging pulis pa yung mga bata ang nag-aaral doon.
2: Diba? Ganun na nangyari. So, pinayagan ng school na makapasok sa loob. Monitoring lang para makita yung mga estudyante doon. At sa labas, ganun. Marami mga pulis ng mga... Lalo na yung day one.
9: Hindi ko rin maintindihan bakit kailangan hindi bakit pagbawalan ang pulis sa loob ng paaralan yung normal days ba?
2: At hindi naman pinagbabawalan, big sabihin hindi lang talaga walang rason eh na nandoon sa loob yung ano iba kasi baka matakot daw sinabi ng ano yan ng DepEd.
9: Pero bakit matatakot? Bakit matatakot yung mga estudyante sa pulis? Eh yun ngayon magbibigay ng proteksyon.
2: Meron kasi blue guard din sila sa
9: sabihin na natin, yung ganong kaisipan ba? Parang siguro panahon na para hindi, kumbaga, yung pulis kasi, ang gusto ng pulis ngayon, maging kaibigan niya yung community.
2: Uh-oh.
9: So paano matutupad yun kung yung mga bata, siguro matatakot? Siyempre hindi kagagawa naman ng anuhan doon.
2: Sabi nga although na uniform personnel, sabi ni Judge Arizala nung nakarang puno yung ano eh, yung sala niya ni Judge Arizala, mga bagong pulis. Kayo ay hindi, kayo ay civilian.
9: Civilian, kaya nga diba, civilian authority, civilian eh.
2: Bakit sinabi ang civilian authority? Ang ano talaga pala, yung snappy talaga, yung mga sundalo.
9: Sila siguro yung bawal doon. Oh. Pero yung mga pulis na civilian yan siya. Kaya pwede yung mga pulis doon.
2: Pinangaralan ni mga bagong pulis. Mga bata pa.
9: FTP?
2: Hindi sabi nila. Kayo ay civilian authority. Dapat kayo ay komportable, nakakausap, mabilis lapitan ng mga civilian.
9: Yun ang puntos dati na bakit hindi mo payagan sa loob ng eskwelahan? Bakit kakatakutan? Ay, civilian nga eh.
2: Yun,
9: diba? At kailangan authority nga nakakausap ng komportable, sabi ni Judge.
2: Oo.
9: O, diba? Yung mga bata, pwedeng magsumbong kaagad doon sa pag may pulis doon sa loob.
2: Yan. Sabi ni Judge, hindi kayo tulad ng sundalo. Yung sundalo, pag kinausap mo, pwedeng hindi. Snappy talaga. Stay put lang. Mga ganun ba?
9: Iba yung tikas nung pananalita.
2: O, ng sundalo.
9: Pag sa polis, talagang...
2: Kailangan mababa. Kaya mong ibaba yung ano mo.
9: Kasi nga, civilian authority.
2: Authority.
9: Kaya siguro, panahon na para pag-isipan na yung DepEd tsaka yung PNP magkaisa. Pwede namang may pulis to na ano lang.
2: Diba? Sa ngayon, ang merong ugnayan ay yung DepEd at yung mga barangay.
9: Mga barangay.
2: Katulad sa amin ganun, siguro sa inyo rin, na yung mga tanod namin ay nasa loob at labas. Nagro-rubing
9: ng school.
2: Ng school. Yun ang ginagawa ngayon.
9: Sa amin, sa labas pa lang eh.
2: Sa labas. Kami pinayagan na ng ano eh. Pinayagan na ng Mauricio.
9: Aba, talaga naman. Very good yan, very good.
2: So dito po ay nakita na walang banta sa sitwasyon. Kaya ho, normal at tuloy-tuloy po yung pasok. Pero kung nakikita ninyo na peligroso at talaga mapanganib para sa estudyante ninyo, wala man problema. Pwede namang hindi papasukin yung ano yung estudyante. Yun nga lang, paano yun? Nahahabol yung estudyante doon sa klase kasi hindi nag-ano eh, nagsuspend ng ano eh, ng klase yung ano, yung PNS.
9: Yung PNS, wala.
2: Tuloy-tuloy.
9: Siguro, nung makausap nila yung PNP, siguro baka yung threat assessment, hindi rin ganun katindi.
2: Oo. Tsaka siniguro rin talaga ng PNP na makikita yung presensya, nandyan ang sakali man magkaroon ng tumpok-tumpukan, bago pa man magkaroon ng gulo, nandyan ang PNP.
9: Nandyan. Tsaka maaga sila to, no? bago magkaroon ng yung opening of classes.
2: Oo. Pero ang daming hindi pinapasok, Choy.
9: Ang daming hindi pinapasok.
2: Oo, marami ako man nakausap na magulang, hindi namin pinapasok nung day one.
9: Oo nga. Kasi natakot eh.
2: Natakot sa threat na yun. Biroy mo, ang sabi doon, papasok kami dyan sa loob. Mayroong papasok pala. Hindi naman ano eh, literal na yung sa conversation yung taong nagbabanta. Sabi, may papasok dyan na mayroong dalang baril at patalim. Manggugulo, hahanapin doon yung mga geng-geng doon. Yung mga gang-gang.
9: Kaya nga, yung mga yun grupo ng geng-geng.
2: Yun ang bakay. Yung impormasyon na naman sa atin na ipinaabot ng estudyante, yun naman daw ay away grupo-grupo. Doon sa loob
9: at na ang pinag-aawayan, alam na.
2: Yun na rin. Yung naisip mong dahilan, diba?
9: Sinabi lang nila sa akin yun.
2: Sinabi rin pala sa'yo.
9: Mga kabataan.
2: Ganon talaga, mga estudyante. May pupusok yung kanilang damdamin.
9: Kaya, Express Balita. Ito, pang kabataan din ito, Choy.
2: Kabataan yan.
9: Pero maganda naman ito.
2: Abi, ano nga yan?
9: Isa pong permanenteng drag race track ang iminong kahipo ni Puerto Princesa Mayor Lucilo Beron upang mailayo sa kalsada ang mga kabataang mahilig sa karera ng motorsiklo at sasakyan. Inihag ito ni Beron sa ginanap na tourism summit dito sa lungsod. Ayon sa alkalde, mahirap umano tuluyang mapigilan ng mga kabataang nagkakarera sa kalsada kahit maigpit ang pagbabantay ng mga otoridad. Sinabi ni Byron na tila alam na ng mga nagkakarera kung kailan wala ang mga otoridad, kaya sinasagawa ang drag race maging madaling araw. Dahil dito ay minangkahin ng alkalde ang pagkakaroon ng isang lugar na nakalaan para sa drag racing kung saan mas madaling mababantayan ang mga kalahok at agad na makapaghanda ng emergency response sakaling magkaroon ng aksidente.
7: Studying the possibility of a drag race track. Kasi ang mga bata, hindi na rin natin mapigilan. Madaling araw, nangangarera, kahit bantayan ng pulis, alam din na kung kailan walang pulis, tsaka sila magkakarera. So, karera ng motor, karera ng four wheels, doon na lang natin gawain para nababantayan sila. May security, mayroong emergency response para safer sa kanila na doon sila nagda-drag race.
9: Yan po ang tinig ni Mayor Lucilo Byron. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Maraming matutuwang estudyante dito. Ay, mga estudyante, mga kabataan pala.
9: Oo, medyo kulang lang yung istorya, Choy. Hindi na bangkit kung saan eh. Doon yan sa ano, Choy?
2: Saan?
9: Sa yung race track sa Santa Lucia.
2: Ayun.
9: Hindi lang nabanggit dito sa istorya. Pero doon sa Santa Lucia yan.
2: Ano to? Long straight lane.
9: Yun.
2: Straight lane ang gagawin.
9: Di ba malaki meron tayong ano doon? Yung racetrack na ano? International standard yung pagkakagawa. So doon po pwede pa magawaan ng ano?
2: O ano lang naman yan, isang straight na linya lang yan.
9: Pwede ba yung ano yan? Gano'n ba kala? Isang kilometro ba yan?
2: Apat na poste lang yan ang palay ko.
9: Ay, ganon?
2: Oo, apat na poste.
9: Ay, hindi pwede isang kilometro.
2: Hindi.
9: Layo
2: eh. Yan, ganyan niya siya. Apat na poste lang yan. Kadalasan dati, nung mga panahon
9: kasi parang sprint lang talaga yan siya.
2: Yan, oo. Kasi sasabog din, Choy, yung makina, Choy, pag sobrang haba.
9: Umahaba.
2: Ano yan, Choy? Simula, dito kami nung mga panahon, nung mga 18 years old, 20.
9: Tagburos.
2: Sa Manalo, long straight. Di ba may Manalo dyan? Long straight. Ang motor, hindi mo pa pwedeng ipatakbo yung simula dito hanggang doon.
9: Hindi pwede. Kailangan
2: iinit yan ang makina. Kailangan yan.
9: Ano lang.
2: Dalahin mo yan.
9: Kasi ano talaga, no? Piga talaga ng gusto, no?
2: Oo, piga yan.
9: Tapos nakahiga pa.
2: Merong sasakyan yan. Yung van o kaya kung anong malaking sasakyan, four wheels, dadalahin mo yan doon. Tapos doon mo papaandarin.
9: Oh, okay.
2: Bago ang bitaw niyan, minuto lang, hindi tatagal. Dito ang pustahan sa Rizal Avenue dati sa amin, ha? Dito ang pustahan sa Rizal Avenue, mag-uusap yan grupo-grupo. Pag kinasa na yan, 20,000, 30,000, 50,000. Pag nag-deal na yan, abanti na doon. Pero hindi lahat. Yung iba nakatambay lang dito, makikibalita lang. Kasi delikado nga sa pulis.
9: Kaya,
2: sila Miranda pa yung malakas, pati sila Clinton dati, mga malakas mga huli
9: sa amin. Si Sir Miranda doon sa City Hall naka-duty ngayon.
2: Yan, morning ha, kay Sir Miranda.
9: Oo, pagka-session, siya yung ano doon eh.
2: Yan, yan, sabi mo sa kanya, yan, siya yung unang sila nanguhuli yan, nila Sir Clinton eh.
9: Okay.
2: Biroy mo, pagdating doon, mahaba na tsoy yung 20 minutes.
9: Na
2: standby doon, 30 minutes.
9: Kasi nga, pa nagkumpul-kumpul,
2: mamamonitor. Mamamonitor. Yung mga naka-open pipe, kalansayan. Ay, kalansayan, ibig sabihin ko yung walang...
9: Walang mga
2: plastic parts.
9: Plastic takip, cover.
2: Oh. Grabe kagaan yan. Tapos nyan, pagkatapos ng 30 minutes.
9: Tapos yung gulong niya, di ba? Maninipis na.
2: Manipis, oh. Tsaka dito, Choy, ang kailangan dito hinete, o yung rider dito, magaan ang katawan.
9: Payat.
2: Payat. Ibig sabihin bata, Choy.
9: Oo. Kasi malakas ang loob pa.
2: Oo, dati may mga ano kami, minor. 16 years old. Naikukwento ko lang to dati nung kasi nakakapanood ako niyan. 16 years old, 18 years old. Yan ang mga ano,
9: batang ano yan, rider. Batang purok malaya.
2: Hindi. Mga kasama namin sa ano mga, kasi nakakasama ako sa mga ano eh, mga rider.
9: Riders. Saka ano yun, malalakas ang loob talaga?
2: Malalakas ang loob at saka ang bibilis niyan.
9: Walang kaba.
2: Oo. Pagkatapos niyan, ano lang yan, 3, 1, 2, 3, pangatlong bitaw, pag walang, hindi ka nakabawi,
9: wala na.
2: Wala na, talo na. Oh. Kaya minsan, isang bitaw lang. Yung iba naman, tatlong bitaw. Para may
9: depende sa usapan.
2: Diba? Depende sa usapan. Pero kadalasan, isang bitaw.
9: Ayan talaga, kailan modified yung motor mo eh?
2: Merong mga nadisgrasya na dyan, Joy.
9: Ay, madami
2: sa
9: na.
2: Kanyang, ano, kasi walang ano yan, walang gear. Oh. Hindi ka susuot ng helmet, hindi ka susuot ng kung ano man.
9: Oo,
2: kasi nga pampabagal eh, pag susuot ka ng mga ganun.
9: Kaya nga. Pero doon ba sa Rizal tsaka sa Batarasa, wala din gear? Yung nakaraan, di, may helmet sila eh.
2: May helmet sila doon.
9: Parang may helmet eh. Ito talaga, wala talaga. Kailangan mo ito, dumapa pa talaga, di ba? Para bumilis yung ano.
2: Dekada na kasi, matagal na yun sa amin. Pero ngayon, di mapigilan, nasa
9: pero ito maganda itong ano ni Mayor, kasi di legal kasi, ito.
2: At saka hindi na mapigilan, Choy.
9: Hindi na.
2: Hindi mapigilan, pagbigyan mo hilig.
9: Kaya pero nga, gawin kaya
2: mong legal.
9: Oh, legal.
2: Ayan, oo. Oh.
9: Tsaka naumpisa na rin sa Batarasa, sa Rizal.
2: Yo, meron na, di ba?
9: Oo, meron na eh. Meron na, ano, nakita na rin na safe naman.
2: Safe.
9: Oh, ito dito mas maganda ito tsaka may ano pa.
2: Yan,
9: may bantay, may tsaka pero yung pustaan din talaga mawala yan.
2: Hindi mawala yan. Tsaka hindi naman magpapakita yung pusta diyan, halimbawa legal. Hindi magpapakita yung pusta diyan. Nasa ano lang, nasa labas o hindi kaya nasa diskarte na ng mga manigpusta.
9: Alam na matik ngayon eh.
2: Pero ang sigurado diyan dahil legal, may premyo.
9: May premyo, yun ang maganda.
2: May premyo.
9: Sana nga magdali lang to gawin, Choy. Itong race track na to.
2: Ano lang yan, long straight lang yan.
9: Kaya nga, mabilis. Kahit nga ngayong ano.
2: Long straight, single lane. Hindi po pwede kasi bumiyahe dyan ng, alimbawa, lima, sabay-sabay. Hindi katulad doon sa mga karera ng ano, mga motocross, mga ganon. O di ba, yung mga motocross kasi maramihan sila. Dito hindi. Ano lang talaga,
9: dalawa,
2: single pipe lang.
9: Single pipe, yun pala.
2: Yan, single pipe.
9: Talaga matindi, oh. Nakaganon talaga, oh. Talagang yuyo po ka talaga ng ano eh, para gumaan eh.
2: Yun na nga eh. Pero yung grupo namin ha, kaya lang nakakwento ko ito dati na curious lang ako eh, paano yung nakakaano rin eh, excited na nakakaba pag nandoon ka?
9: Eh, siyempre, tapos yung pusta mo, malaki. Talaga ka.
2: Umbira.
9: Kakabahan ka rin eh.
2: Pero yung grupo namin, yung Palawan Safe Riders Club, wala hong, bawal ang drug race.
9: Bawal.
2: Obligado kang mag-helmet, may lisensya. Kaya nga bukas bibiyahay kami.
9: Daba, puntang Quezon, di ba?
2: Oo. Sabado, bibiyahay ng umaga, papunta at pabalik. Loop yun, iikot kami West Coast tapos.
9: Aba, talaga ano, naman. Punta kayo ng under ano ng Tagbun Pond Cave
2: pagka may time. Ano to? Nag-open kami sa Joiner. Yung mga gustong mag-join, walang grupo or may grupo, may mga grupo nang ano eh, na iba na gustong sumama. Pagbigyan namin kasi
9: yung sige din sumama din mga taga backride, mga taga boxing.
2: Pwede. Oh.
9: Mga taga ano?
2: Pwede.
9: Ano pa bang motor sa taxi
2: natin? Welcome ang lahat dito sa ano kasi friendship rides naman ito eh.
9: Ayan. Parang sila sila Kapulang ko ng Santa Lucia kasi sila Secrald meron din ganun pag Sabado pero malalaki ata yung motor nila eh.
2: May grupo rin yan sila.
9: May grupo din sila eh.
2: Yan. Express Balita sa Umaga Samantala, ako na?
9: Ikaw na.
2: E-bike na? Ay, e-bike. E-bus pala. Na uunawaan naman ng mga multi-cab jeepney operator sa Puerto Princesa ang libreng sakay ng e-bus na pamahalang palungsod. Ngunit abinado silang may epekto ito sa kanilang biyahe at pangaraw-araw nakita. Sa panayam po ng XFM kay Lino Ladera, tagapagsalita ng mga samahan ng mga multi-cab jeepney operator at drivers sa Puerto Princesa, apektado rin sa libreng e-bus ang ilang ruta ng kanilang multi-cab. Sinabi ni Ladera na bagamat nauunawaan niya ang layunin ng programa, kailangang isa alang-alang din ang kabuhayan ng mga driver at operator na umaasa sa araw-araw na pasada. Dagdag pa niya, mahalagang magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga transport group upang matugunan ang epekto.
6: Maramdaman din ang atin na kami nasasaktan din, pero okay lang kasi lang sa programa naman yan eh. Oo, kaya lang, Kajirad, may problema eh. Ang inihiling ko lang. Hello.
2: Oo.
6: Kasi meron silang online information, kung may mga katanungan ka, tumanong naman tayo sa kanila. Ngayon, nagtanong ako, na-screenshot ko nga, siyempre kung magkakaroon ko ng libreng sakay, kinakan, alam ni LTFR dito yan. Alam ko naman na si Atty. Mon Mukatar, nasa due process lahat ng dokumento niyan. May insurance din po yan kahit pa paano.
2: Dinig ho ni Mang Lino Ladera ang kumakatawan ho sa mga multi-cab at jeep driver operator sa Puerto Princesa na dismayado ho sa biyahe ng e-bus. Pero naunawaan niya naman daw. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ng inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, Vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan. Express
9: Balita sa Umaga. Uy, nabanggit yan ni RD kahapon. Sampo pala yan, Choy.
2: Oo. Naibas?
9: Naibas.
2: Ang biro.
9: Sampo naibas yan.
2: Pag ito sabay-sabay na bumiyahe, aywan na lang kung anong kita ninyo. Meron pa rin siguro pero bababa na lang.
9: Oh, pero maganda, sabi naman ay para sa mga mamamayan.
2: Ayan.
9: Ayan. Ito naman ay proyekto para sa mga mamamayan pag rush hour kasi may mga nagreklamo rin siya kasi pag rush hour walang masakyan.
2: Walang masakyan?
9: Oo, yun ang minsan nakita ko diyan sa with all due respect sa mga transport group ha. Diyan sa may PSU sa kanto niyan.
2: Dami, di ba?
9: Dami.
2: Nakita ko rin yan, yung nakaabang ang haba.
9: Haba, walang walang
2: yung harap ng ng Caltex.
9: Oo, yan.
2: Grabe diyan nakaano yung mga
9: estudyante. Nakakaya ngay, walang masakyan ang tagay kay kung nagmamadali ka. Siguro pag-aralan din ng mga multi-cab yung ikot nila. O pag-rush hour, bakit hindi sila nakakabalik agad?
2: Yun na nga eh. So ito po ay asahan natin na madadagdag. Ilan na ba ngayon, Choy? Ang meron?
9: Ang ibas?
2: Oo.
9: Tatlo.
2: Tatlo, okay. Tatlo. Sampo ito, madadagdagan pa. Pero sana magkaroon ng ng
9: pinayagan ng LTFRB yan eh.
2: Pinayagan? Aroy. E di paano ito? Sa isang araw, ilang oras bibiyahe? At anong oras sila bibiyahe, Choy?
9: Meron lang. May oras lang.
2: May oras lang.
9: Alas 6.
2: Okay.
9: Nandito eh. Hindi ko lang sa ulo. Pero magano lang eh. May alas 6, may alas 8. Parang magano lang. Mga rush hour na alas 7. Magano lang.
2: Sigurado naman
9: yan. Meron na yung nagre-reklamo dyan sa may Malbar.
2: Oo.
9: May kagawad. Wala kaming masakyan.
2: Kita mo na, di ba?
9: Oo. Anong gagawin namin? Wala kaming masakyan dyan pag siguro ito yung sagot, yung ibas eh.
2: Kaya nga, doon sa mga natin, multi-cab driver, wag ko kayo mag-alala, hindi magmamalabis ito kasi hindi walang kita una, di ba?
9: Wala.
2: At ang bibiyahin naman, driver, ay hindi naman nakadepende sa sakay niya para kumita. Dahil empleyado ng city government.
9: City government yan.
2: So, sigurado na hindi magmamalabis ito kung ilan lang yung yung biyahe. Yun lang din talaga ang kayang ibiyahe o gagawin niya.
9: At saka kunti lang yung sakay nun, Choy.
2: Kunti lang?
9: Parang ilang piraso lang yun eh.
2: Kala ko malaki ito.
9: Hindi,
2: nakasakay ka ba dito? Ako wala pa eh.
9: Hindi, hindi pa naman ako nakasakay, pero nakaharap ko yun sa doon sa kung titingnan mo.
2: Oo,
9: maliit lang yan.
2: Maliit lang pala ito.
9: Oo, kala mo malaki yan?
2: Oo.
9: Ilan lang, kunti lang
2: sakay. Mga merong 20?
9: Siguro mga ganon.
2: Mga 20. Lang. Kasya 30 ang 10 nakatayo.
9: Ayoy, nakatayo yung iba.
2: Baka papayagan ba ang nakatayo? Hindi sa standard
9: eh.
2: Nila?
9: Oo, parang hindi po pwede.
2: Kailangan lahat.
9: Pero kunti lang ang nito.
2: Kunti
9: ang
2: lang. Okay. Dalawang mukha kasi ang ipinapakita dito at yung pong tatamaan, ganun, dalawa rin, di ba? Merong masaya kasi nga naman libre.
9: Kaya
2: nga. Meron din kahit papano malungkot. Si Mang Lino, hindi niya rin may tago. Sinabi niya rin, oo, dismayado. Pero nauunawaan naman daw ang programa.
9: Kasi kailangan mo rin unawain yung mga mananakay.
2: Kayo yata ito eh. Kayo ba yan? Inakasakin na yan. Mga media yata yan eh.
9: Oh, mga media yan. Mga media.
2: Oh. Ah, si Tot. Si Katropong Toto. Kita na kagad o. Lutang na lutang yung kulay.
9: Kaya nga eh. Hindi ko alam kung nagkundok parang, kung siguro siya doon. Kasi parang, nakatayo eh.
2: Eh, parang gusto niya nang palitan yung driver.
9: Driver.
2: Oh, ako na ba? Kung ano, kaya mo ba? Parang ganun eh. Mataas pala, Choy. Mataas.
9: Oh, medyo mataas.
2: Kasi tignan mo, nakatayo ng tindig. Tapos may ano pa, may sobra pa sa taas. So, komportable.
9: Komportable talaga.
2: Hindi siya yung halimbawa, bababa ka, mama, para. Tapos, lalakad ka ng nakayuko.
9: Wala, walang ganun. Ganun. Maganda.
2: Pagtayo mo sa upuan mo, tindig ka talaga lakad.
9: Maayos. Hindi ka mauuntog.
2: Ayun.
9: Tapos ito, Choy, may ano, may... Hindi yung may nakita kang tao dyan sa gilid.
2: Oo.
9: Hintuan mo, hindi ganun.
2: Hindi.
9: May ano lang siya, may area.
2: May area
9: lang siya. Halimbawa, sa area na ganito, sa oras na yon. Kung gusto mong kung makalibre, pupunta ka doon.
2: Yan.
9: Oh, hindi siya yung parang mamamasada ka na. Hindi ganun. So, kaya yung mga hindi pupunta doon sa area, makukuha pa rin ng mga multicamp tsaka na tricycle.
2: Makakabawas ito ah. Naku, mababawasan yung yung allowance na binibigay sa mga estudyante.
9: Kasi libre.
2: Oo, kung 200 ang araw-araw na binibigay mo sa estudyante, naku, baka pwede mo nang mabawasan. Kaya lang hindi makukulit yung mga estudyante. Ayaw pabawas talaga.
9: Ay, kasi siyempre nga pang-million.
2: 6:34 ng umaga.
9: Ito na tayo. Toda pa rin tayo. Toda naman. Inihag po ng kinatawa ng mga toda sa Puerto Princesa City ang malaking kabawasan sa kanilang kita dahil sa patuloy na operasyon ng motor taxi sa lungsod. Sinabi nito na wala sanang mayiging problema kung legal at may kakulang autorisasyon ng operasyon ng mga motor taxi. Kahit nila, ang dapat munang matiyak ay pagsunod ng mga motor taxi sa proseso at regulasyon ng LTFRB bago sila payag ang bumiyahe at magsakay ng mga pasahero.
4: Si Fox Tayao, representative po ng isa sa mga pinakamalaking toda po dito sa lungsod ng Pagkutesa, yung pastoda po. So regarding po dito, kung mapapansin po natin, napakatagal na po pala ang operasyon ng mga motor taxi. So kung gano'n sila katagal, gano'n din po kami naranasan namin yung kabawasan ng aming kita. Especially po sa larangan ng tricycle po. Yun naman po sinasabing nagiging bangayan. Ano po? Ang estado namin dito, kami po illegal. So ang nangyayari kasi dito, although nangyayari na nga, mayroong apps. Doon po kami video parang nagre-react kasi o kahit hindi po naka-apps, pinipika po nila. Hinihintuan nila at sinasakay. At nung may mga times na kinakausap po namin sila, sa bakit naman ho yung mga hindi naka-app sinasakay ninyo?
9: Yan po ang tinig ng isa sa mga pangulo ng toda sa Puerto Princesa.
2: Samantala, emotional ho na humarap sa sangguni ang palungsod ng Puerto Princesa isang working student at rider ng Backride Pinas upang makiusap na huwag munang ipahinto ang operasyon ng motorcycle taxi sa lungsod. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang malaking tulong sa kanyang pag-aaral at pang-araw-araw nagastusin ang kita mula ho sa pagmo-motor taxi. Hiniling niya sa mga konsehal na bigyan ng pagkakataon ng mga rider habang sinasagawa ang proseso para sa legal na operasyon ng motorcycle taxi sa Puerto Princesa.
10: Sobrang nakikipekto po nito dahil sa mga students. Emotional lang kasi ito lang po yung pinukunan ko ng pagkakakitaan.

0: De, para sa approval ng Central Office sa maiging rekomendasyon ng sangguniang panglungsod. Sa ngayon, wala pang nagpapasyang bilang ng slots ang sangguniang panglungsod habang apat na motor taxi companies ang kasalukuyang nag-ooperate sa lungsod. Nilino naman ng LTFRB na wala itong aprobadong slots para sa motorcycle taxi sa lungsod at kailangan pang munang dumaan sa proseso ng pagre-request at pag-aproba bago maging legal ang operasyon.
1: Wala pa rin pong figures si Sangguniang kung ilan ang ire-request nila.
2: Oh, okay.
1: So aantayin po muna namin and then pagka nakapag-submit sila ng endorsement, doon po natin papa-approve sa Central Office. Yun po, sa ngayon ganun po muna.
2: Mm-mm. Pero sa ngayon, RD, makukonsidera talagang ano po sila, legal, illegal pala, colorum.
1: Opo, wala po silang franchise. So kaya po sinabi ko po kanina sa Sangguniang na huwag po munang magsakay ng pasahero, ng mga tao. So yung parcel po, pagkain, pwede pa naman po yun.
2: Okay.
1: So huwag po munang magsakay ng tao para iwas sa huli. At the same time, kung may maaksidente, hindi sila ma-penalty or sabihin mo na walang insurance yan.
0: Express Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ni LTFRB Mimaropa Regional Director Eric Bautista.
3: So anong status ngayon ng motorcycle taxi sa puerto?
0: Ay walang prangkisa.
3: Walang bang
0: illegal prangkisa. Yung pamamasada. Yung ano lang may ang pupwede yung pagkain.
3: Pagkain.
0: Oh. So yung motorcycle taxi, base sa Department of Transportation Order Number 2026-006 dated March 12, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board will have the following authority over motorcycle taxi operations. Letter A, to issue a provisional authority to operate motorcycle taxi service to qualified riding operator.
3: Yan, totoo yan. Merong provisional authority na ipinakita doon sa Sangguniang itong back ride?
0: Wala. Wala. Ito yun, ang sinasabi dito sa...
3: Dapat meron.
0: Ang sinasabi dito, pupwede na talaga pala
3: kung
0: yung motorcycle taxi kung
3: merong
0: provisional authority. Yan.
3: Ay, dahil walang maipakita.
0: Wala pa. Ang term nila doon, Choy, ng mga motorcycle taxi?
3: Sabi?
0: Alanganin pa. Eh, wala nga. Eh, sinabi naman mismo ni RD, wala nga kayong franchise lahat.
3: Yan,
0: Ngayon, ang ano yan, so, kasi yung mga tricycle driver, di ba, nagreklamo?
3: Nagreklamo.
0: Oo. Pero na-realize din nila, bandang huli, kasi sabi ni RD, ano na talaga, pwede na talaga motorcycle taxi.
3: Pwede na.
0: So, hindi na rin mapipigilan.
3: Wala na talaga ako naniniwala na hindi na mapigilan yan.
0: Hindi na mapipigilan. Pero, siyempre, kailang i-regulate.
3: Oo.
0: So, kailang kumuha ng provisional
3: authority
0: para makapag-operate. Pag wala niyan, hindi ka pwedeng mag-operate.
3: Kaya nga eh. Itong mensahe, Choy, ni Regional Director Eric Bautista, sabi niya, wag mo nang bibiyahe.
0: Wag mo na.
3: Ang pwede ay yung sa pagkain.
0: Pagkain lang.
3: Kanino niya sinasabi ito?
0: Sinabi niya ito sa mga motorcycle taxi operators.
3: Mali siya ng sinabihan. Hindi mo mapipigilan yun eh. Police ang sabihan mo, yung manghuhuli ang sabihan mo. Kasi kung sila... Pakinggan naman lang yan nila.
0: Kaya
3: tapos bibiyahay pa rin niya. Siyempre, gustong kumita eh.
0: Tinanong ko sa interview na yan, Choy.
3: Oh.
0: Sino ba ang dapat manghuli? Sinabi niya,
3: ano?
0: LTO at LTO. Highway Patrol Group.
3: Yun.
0: Maliwanag ka na, LTO ha?
3: Okay.
0: Ang tanong, kikilos kaya itong dalawang ahensya na ito?
3: Yun na nga eh, di ba? So,
0: walang kita daw dyan eh.
3: Kaya alam nyo mga tricycle driver? Mga nakikinig ngayon ha, nakausap ko yung back ride. Di ba kasi kayo nakakausap ko, sabi nyo, humina ng kita. Minsan 300 na lang sa buong maghapon.
0: Yung 300, yung linis nila, 300 to 400 na lang, Choy.
3: Yun na nga, sabi nila, ay magtanggalin nyo na yung sidecar ninyo. Yung motor, ang lakas kumita.
0: Ay, Choy.
3: Biroy mo, kalahating araw, wala pa kalahating araw, 350 kaagad.
0: Napanggit niyan kahapon ni Consel Elgin.
3: Oh, sabi.
0: Yung mga tricycle driver, di ba may pahinga?
3: Oo. Oh.
0: Pwede rin kayong mag-apply dyan sa nang ganyan sa pwede, sa motorcycle taxi.
3: Oh,
0: pwede kayo mag-apply. Yan. So pagpahinga ninyo sa tricycle, 'di ba?

0: color coding.
1: Oh.
0: Isang araw ay pahinga ka, pwede kang mag-motorcycle taxi.
1: Alam mo talo dito yung tricycle kaysa sa motor kasi ganito. Ang motor, maliit.
0: Maliit.
1: Nakakasingit. Tapos,
0: singit ang singit.
1: Kahit, singit-singit talaga sila. Kahit saan, pwede sila makadaan.
0: Kaya nga eh.
1: Tricycle. Limitado.
0: Pero may paalala si City Councilor Marcaeda dyan.
1: Ang sabi?
0: Ay, mag-ingat sa, dapat laging i-seminar yung mga driver.
1: Oo.
0: Yung mga motorcycle taxi kasi nga, disgrasya.
1: Oo. Lamang talaga, maniwala kayo. Sa mga motor at sa mga tricycle, ito nga yung nakikita ko magiging advantage balang araw kasi kung traffic, mabawasan pag tricycle eh.
0: Oh,
1: tapos
0: nga,
1: advantage din na nakakadaan sa highway, motor talaga.
0: Yun din sinabi ni RD, sabi niya, kung mahigpit lang talaga dito ang mga HPG at saka LTO, hindi talaga makakadaan sa highway yung tricycle.
1: Yun lang nga eh, di ba?
0: Kaya so lang, mabait na yung mga taga LTO at saka ano eh.
1: Mabait pa.
0: Okay. Kasi sabi niya, pumunta siya na San Vicente, nasa lubong niya, may mga tricycle na siya nasa lubong, tapos may mga motorsiklo, walang helmet. Hindi naman hinuhuli.
1: Tama na, di ba? Kasi ang dito sa atin talaga sa Puerto Princesa at sa iba pang mga munisipyo, ang hari ng kalsada sa atin, kung sa Manila jeep, sa atin tricycle talaga ang hari.
0: Yun ang ating nakasanayan na.
1: Yan ang pangunahing mode of transportation sa atin sa Palawan.
0: Pero parang hindi masyado nag-usap yung ano ha, yung federation tsaka yung mga toda presidenta.
1: Ano ba meron sa inyo?
0: Kasi sa federation talaga na nininindigan eh. Ayaw namin sa motorcycle taxi nung pinasalita na yung mga ibang pa-presidente.
1: Okay lang.
0: Okay na rin. Kasi wala na rin daw magagawa. Sa bakit yun, wala na rin magagawa yung nung tinanong nga si RD, kailan pa ba talaga ng intervention ng LGU? Kung tutusin daw, hindi na eh. Pwede na sila tumanggap na application. Ngayon, pwede na sila tumanggap. Kaya lang, kinukonsider nila yung LGU, ginagalang nila yung LGU para hindi magkagulo. So ngayon, hinihinga nila ng yung sagot ng palunsod. Ilan ba po pwedeng slot dyan na i-pilot testing muna natin? Pero kung tutusin, hindi na kailangan yun, Choy. Kung baka ano na lang ng LTFRB yun, kung gusto mo mag-apply ngayon, kumpleto ka sa requirements, mabibigyan ka ng provisional authority.
1: Alam mo, Choy, dito bumababa yung bilang ngayon ng ano, kausap po yung LPC. Yung lakas ng pwersa ng mga kulorum.
0: Apa, baka mag-transfer na dyan.
1: Oo, tinatanggal na nila yung sidecar nila.
0: Ayun.
1: Mumotor na lang kami. Total, dyan naman kumikita eh. Isa naman sa gabi, mainit ang mata sa amin. Bumababa yung bilang nila ngayon. Kaya sabi ko, anong nangyari? Kasi nag-apply na rin sila.
0: Motorcycle taxi na lang.
1: Apply na sila sa override.
0: Yun, pwede.
1: Ni Ma'am Jeanette Mercado.
0: May ano yan ha, mayroon ng permit yan, tsaka yung isa pa. Yung ano daw, yung pututay yata, yung wala.
1: Ba't gano'n tunog? Totoo talaga, meron yan? Pututa?
0: Pututa, yung ano yung pitutay? Pututay. Yung kulay dilaw? Hindi mo nakapunta dyan sa airport?
1: Tama, parang iba-iba na yata yung word na yan ha. Pwede meron talaga nun?
0: Yung kulay dilaw na taxi?
1: Oo.
0: Wala pa lang ano yun, wala pa lang ano pa yun.
1: Wala pa.
0: Wala pang ano, bawal pa mag ano yun. Binanggit ni RD kahapon eh.
1: Binanggit niya.
0: Pitutay ang term niya.
1: Hindi po tuto.
0: Hindi.
1: Magkamali tayo ng banggit.
0: Hindi. Ganon kasi yung pangit mo nakikita yun, Choy. Yung kulay dilaw.
1: Oo.
0: Yun ang nabanggit ni RD eh. So yung upa, tsaka yung isa pa, yung Grab. Meron ng ano pala yan. Yung okay na. Pwede na silang mag ano.
1: Yan. 6:46 ng umaga. Hindi lang naiasama dito pero meron din balita tungkol ito sa mainit na tinatalakay ni Manager Calo Villarosa yung sa hindi pala siya paglilinaw. Di ba ang binabanggit natin ay 13 tons? Grabe, 13 tons lang. Napakalaki na, di ba?
0: Marami. Mas malayo pala.
1: 15
0: pala.
1: 15 tons ng blasting materials yung pong nasa inventory. Ganon kalaki. Ganon karami. Hindi ho. Kilo-kilo. Tonit-tonilada ho yung pinag-uusapan dito na pampasabog. Yan po yung update kahapon. Ngayon nang nangyari, kasi nagkaroon ng press con yung PPCPO. Ang umiwas sila doon sa sitwasyon. Yun na lang gamitin kong award. Kasi sila raw ay tinawagan lang para i-escort yung yung tuniladang blasting material simula doon sa pier.
0: Saan papunta?
1: Papunta raw ng PPO.
0: PPO. Sa PNP din.
1: Yun lang daw ang rule ng
0: City PNP
1: na sila ang mag-escort papunta doon sa PPO. Hindi ko alam maganda makita rin talaga. Oh, pwede ba pala ang PPO na makita yung ano blasting materials na yan?
0: Yeah, oh,
1: para matanggal
0: dapat sa... Dapat mag-invite din ng media doon sa loob ng PPO.
1: Oh, hindi kasi masagot ng CTPNP yung mga malalalim na tanong kasi hanggang doon lang, limitado lang yung ano nila eh.
0: Ay, kung hindi naman sila nilang... kasali sa eksena pala, escort lang, lang sila.
1: Oo, ang talagang nandoon ay yung pong PPO tsaka yung Coast Guard. Yan yung Coast Guard ha, bakit pinayagang i-release yan?
0: Yung di ba may pulis galing Krami?
1: Meron, siya yung nag-escort.
0: Siya nag-escort.
1: Oh, yung isang pulis na yon na...
0: So alam din ang Krami pala ito?
1: Hindi natin alam kung ano ha, kung alam ng Krami yan. Baka itong ano na ito...
0: Yung pulis na nag-escort?
1: Oo, baka hindi nakaka-coordinate.
0: Oh, yun at...
1: Diba? Hindi nga natin makita kung nasaan na yun. Ano ba nangyari doon? Kasi...
0: Baka pumalik na sa Krami.
1: Kinasuhan ba yung pulis na yan? Yung dalawang driver ng wing van at saka ng truck, kinasuhan ba yan? Kasi, siyempre, di ba, naharang. Bakit naharang? Merong mga pagkukulang.
0: May apprehension receipt ba?
1: Aro, yan ang tanong talaga na hindi rin masagot ng PNP.
0: Hindi, sino nag-apprehend, di ba? Philippine Coast Guard. Ay, dapat, yung Philippine Coast Guard, may apprehension, ano?
1: So, ganito siya eh. Pagka merong operation, ganito ha, sabi natin. Pag merong operation at nakakita ka ng mga illegal na kargamento, parang mga operation, ako sumasama sa mga operation eh. Di ba? Ano ang gagawin pagka nandiyan sa operation? Markahan, i-inventory,
0: yun.
1: Gagawa ng apidabit, ipapile sa fiscal's office, makukulungan dapat na makulong, yung ebidensya, nandyan yan dahil kinakailangan pagdating sa court, hindi naman lahat yun, ipipresent mo.
0: Oh, siyempre, meron lang, ano.
1: Oh, may mga, ano lang, na po pwede mong ipakita. So, ganun ang proseso ng takbo ng lahat ng mga operation.
0: In-question eh.
1: Oo.
0: Kung may nahuli.
1: Oo.
0: Pero gusto kong makita, Cho, yung apprehension receipt ng Philippine Coast Guard.
1: Iyan ang kinakailangan. Eh mukhang mayroon nasibak na sa Philippine Coast Guard eh.
0: Meron na.
1: Meron nang nasibak. Mukhang mataas na official pa itong nasibak.
0: Na-relieve. Na-relieve lang sa?
1: Na-relieve lang sa pwesto.
0: Sa pwesto.
1: Oh. Yung term kasi na sibak-sibak, alam mo sibak na sa trabaho eh.
0: Kaya nga eh. Dalawa kasi yan, sibak sa pwesto at sibak sa trabaho.
1: Mukhang yung Coast Guard na mataas na official, Coast Guard pa rin siya, doon lang sa pwesto niya.
0: Pinalamig lang, pinalamig.
1: Mukhang ano ba? Pinalamig?
0: Pinalamig lang muna. Bata, mainit ka ngayon. Diyan ka lang muna sa kusina.
1: Yung ano ha, yung mga ano K9 unit ng Philippine Coast Guard, saludo po tayo sa inyo. Dapat bigyan kayo ng award ng Coast Guard. Huwag nyo na rin silang sibakin. Sila na ngayon nagtrabaho eh. At natuklasan. Eh, paano ko hindi natuklasan ito? At nalaman na ito pala irregular na binibiyahe sa atin sa Palawan?
0: Parang normal na lang.
1: Oo, oh, paanong...
0: Pero parang normal. Ang... Ganito totoo ba yan sa mining o sa quarry? Balita ko parang sa quarry daw eh.
1: Oh, yung mga small scale mining, may, quarry.
0: May quarry daw. Sino ba yung tumatawag ha? Na... Ano ba yun? Ina-arbor ba?
1: Tsaka ganito siya eh. Togo. Halimbawa, alam mo naman yung Togo, di ba?
0: Oo.
1: Passenger vessel yan eh.
0: Akala ko punta doon, Togo eh.
1: Hindi, yung barko.
0: Barko pala.
1: halimbawa lang, nandyan yung mga tao.
0: Oo.
1: Ikaw, magdideklara ka. Ikaw yung halimbawa, port security officer doon sa Manila. O di kaya sabi natin, ikaw yung sa barko. Hindi naman ganito ha, parang ano lang.
0: Scenario.
1: Ganito lang. Mga biyahero! Meron na kung sakay dito na ano ha, ba ako yung kapitan. Mga biyahero ha, ilang kayo lahat? Mga 1,000 kayo? Meron na kung sakay dito, bomba. Marami ito.
0: Ay, hindi na ako sasakay, okay. Kapitan. Uwi na ako.
1: Kita mo na, di ba? Marami ito. Tunit-tunila ng bomba. Magkakasama tayo, ha? Ako, kapitan, yung mga crew, itong barko, itong mga passenger, pati itong mga ano na ito, pampasabog na ito. Sama-sama tayo. Payag ba kayo?
0: Ay, wala, kapitan. Uwi na ako. Ayoko na magsakay. Back out na ako. Refund. Diba?
1: Walang sino man na pasahero na gustong sumakay para makasama yung mga tunit-tunila ng blasting materials na yan. Kaya ang batas, talagang siniparate yan. Merong barko na para sa pangpasahero, pangtao, at merong...
0: Pangkargo.
1: Pangkargo.
0: Ayun.
1: O. Yan nyo po mamaya, matindi pa, bakbakan pa talaga ito. Galit na galit din yung manager namin.
0: May pasabog pa ba?
1: Oo, may pasabog pa. Pangalawang pasabog mamaya ni manager. Pakinggan nyo po mamaya sa Bullseye. Ang bilis ng oras, 6:52. Live report tayo.
0: Ikaw na.
1: Registration at livestock insurance para ho sa mga swine raisers sa Palawan. Isinusulong na tropa mo sa balita, Alison Salvato. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Isinusulong ngayon ng Provincial Agriculture Office o PAGO ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan ang pagpaparehistro ng mga alagang baboy kasabay ng paglahok sa naaangkop na livestock insurance program. Layo nitong mapalakas ang disease surveillance sa mga alagang hayop at maprotektahan ang kabuhayan ng mga swine raisers sa buong lalawigan. Kamakailan nagsagawa nga ng surveillance ang PAGO at Provincial Veterinary Office sa Barangay Concepcion sa Bayan ng Ugtaya matapos iulat ang biglaang pagkamatay ng mga alagang baboy. Agad namang kinukoy ng PAGO ang mga swine raisers na apektado upang matukoy ang kinakailangang intervensyon. Ayon kay Provincial Agriculturist Engineer Renel Rocaberte, mahalaga ang maayos sa pagpaparehistro dahil mas madali umanong matutukoy at matutulungan ng mga livestock raisers bilang o kabilang ang posibleng pag-a-access na sa insurance indemnity at iba pang recovery assistance sakaling mawalan ng mga alagang hayop. Hinihikayat din ni Rocaberte ang mga swine raisers sa buong lalawigan ng Palawan na magparehistro sa kanilang Municipal Agriculture Office kaugnay nito. Hinihikayat din ang pagpapatala sa naaangkop na livestock insurance program gaya ng Philippine Crop Insurance Corporation o alinsunod sa mga kwalifikasyon at patakaran ng ahensya. Binigyan din po ng PAGO ang kahalagahan ng mahigpit na biosecurity, responsableng paggalaw o paggalaw ng mga baboy at produktong karne at ang agarang pag-uulat sa mga otoridad kapag may kahinahinalang sintomas o biglaang pagkamatay ng mga alagang hayop. Samantala, patuloy ang ginagawang monitoring at disease surveillance ng FROBET at katuwang ang PAGO kasama ang iba pang ahensya sa Barangay Concepcion sa Bayan ng Agutaya. Mahigpit din na pinatutupad ang mga biosecurity measures sa lugar at mga karatig bayan nito. Yan ang balitang atitiban sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: BNPL Nido nagbabala sa pagpapakalat ng mali o hindi verifikadong impormasyon. Katropa mo sa balita, bilang mo siya.
3: Pinahinting ng El Nido Municipal Police Station ang kampanya nito sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko laban sa terorismo at violent extremism sa pamamagitan ng information dissemination at pamamahagi ng information, education and communication materials sa iba't ibang bahagi ng bayan. Isinagawa ang aktibidad na nakatuon sa pagbibigay ng wastong impormasyon sa mga residente hinggil sa mga panganib na maaring idulot ng terorismo at marahas na extremismo. Binigyang diin din ng pulisya ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at responsable sa paggamit ng social media, particular ang pag-iwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong informasyon, mapanlilang na content at propaganda na maaaring magdulot ng kalituhan o pangamba sa komunidad. Hinikayat ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos o sitwasyon sa halip na direktang komprontahin ang mga individual na maaaring magdulot ng panganib. Ayon kay Police Captain Jan Eric Areta, ang YC ng El Nido Municipal Police Station, mahalaga ang tamang kaalaman at pagiging mapagmatsyag ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilyamucha, XFM News.
1: Ang individual sa Nara arestado ng mga otoridad na aktuwang gumagamit po ng droga. Tropa mo sa balita, Ray Elgarran.
4: Arestado kahapon ng Nara Municipal Police Station ang tatlong individual sa Barangay Poblasyon Nara, Palawan matapos maaktuhang gumagamit ng bawal na gamot. Setyembre 17, 2026, pasado alas 12:30 ng madaling araw, kinilala ang mga arestado sa alias Naboy 52 anyos, alias Duroy 68 anyos at alias Esmeringoy 50 anyos na pawang mga residente sa naturang bayan na kung saan ayon sa mga otoridad na habang sila ay nagpapatrolya sa pangunguna ni Police Captain Benjamin E. Martinez na siyang officer in charge ay kanilang nadaanan ang mga suspek na tila nagkakaroon ng kasiyahan at paglapit ng mga alagad ng batas ay dito na na-discovery ang paggamit ng ilegal na droga ng tatlong individual. Kaya ang resulta, arestado ang mga ito habang nakuha naman sa pangangalaga ng mga suspek ang isang sachet ng hinihinalang droga na umaabot ng 0.66 grams na may halagang 4,488 pesos at mga drug para pernalias. Samantala, mahaharap ang naaresto sa kasong paglabag sa Section 11 at 12 Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuhan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elcaran, XFM News.
0: Isang residente mula po sa bayan ng Batarasa kung saan isinuko daw ang isang homemade 38 caliber revolver sa PNP. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Usang isinuko ng isang residente ang isang homemade 38 caliber revolver na walang serial number at walang bana sa Batarasa Municipal Police Station itong September 16, 2026. Alas 2 ng hapon ng personal na nagtungo ang individual sa impilan ng pulisya upang isuko ang baril bilang pakikiisa sa kampanya ng kapulisan laban sa loose firearms sa komunidad. Isinagawang pagsuko sa tulong ng Provincial Intelligence Unit katuwang ang Batarasa Municipal Police Station na agad namang isinailalim sa kustodiya ng Batarasa MPS ang isinukong baril para sa safekeeping at tamang disposisyon alinsunod sa umiiral na proseso. Base pa sa nasabing tanggapan na mahalaga ang kooperasyon ng komunidad upang maiwasan na magamit sa krimen ang mga hindi rehistradong barila. Patuloy namang hinihikayat ng Batarasa MPS ang sinumang may hawak ng unregistered firearms na makipaugnayan sa kanila at sundin ang tamang proseso sa pagsuko. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Drug test, posibleng isama sa requirements ng mga bagong renewal at aplikante sa bayan po ng Rojas. Atropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Posibleng isama ang drug testing sa requirements ng mga magre-renew at bagong aplikante sa lokal na pamahalaan ng Rojas. Ayon kay Mayor Peddy Sabando, maaari ring sumailalim sa surprise drug testing ang mga empleyado at opisyal ng munisipyo, kabilang ang alkalde at mga miyembro ng sangguniang bayan sa sasailalim sa drug testing. Iniyayag ito ni Mayor Peddy sa orientation para sa mga empleyado kaugnay ng Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Gayunpaman, posibilidad pa lamang ang naturang requirement at kailangan pa itong dumaan sa kuukulang proseso at pagsunod sa umiiral na mga patakaran. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Philippine Coast Guard, ibinabas sa 128 ang kumpirmadong sakay ng MV John Aster na nasunog na bumiyahe papunta sa bayan ng Coron. Katropa mo sa balita, IC Pakalto.
7: Ibinabana ng Philippine Coast Guard sa 128 ang bilang ng mga kumpirmadong sakay ng MV June Aster matapos mapatunayan na apat sa mga nakalistang pasahero sa manifesto ay hindi aktwal na nakasakay sa barko. Ayon sa PCG, na verify nito September 16 ang apat na pasahero nakalista sa manifest. Tatlo sa kanila ang nagsabing nagkamali sila ng booking at hindi nakasakay sa barko, habang ang isa naman ay nagbiyahe na patungong Coron sakay ang ibang passenger vessel noong September 5. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, nasa 128 ang kumpirmadong onboard o nakasakay ng MV June Aster, kabilang ang 77 na nasawi, 43 na nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Patuloy ang verification ng PCG sa passenger manifest upang matukoy ang eksaktong bilang ng mga taong sakay ng barko nang mangyari ang insidente sa Coron. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin din sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
0: Pait Ante Rochelle Calampiano dyan sa Aburlan. Happy birthday.
1: Kay Ryan, kay Nonoy Dagumboy. Ay, Nonoy Dagumboy. Nonoy Lianto dyan sa Dagumboy, ha? Happy birthday.
0: Jobet Basa, happy birthday.
1: Julian Gundak, kay Nining, happy birthday rin sa Dagumboy. Panay mga taga-Dagumboy ito, ha? Winnie, sa Kapay, ganun din. Happy birthday.
0: Oy, Choy, may nagbigay ng reaction, Choy?
1: Oo, oh, sabi.
0: Oo, dami palusot pag may kapiran, yawa, yung K-9 unit ng Coast Guard, dapat bigyan ng commendation for promotions na kahuli sa mga pasabog.
1: Yan na nga eh. Mamaya po, umaati ka po. Talagang pakinggan po ninyo mamaya sa bullseye.
0: Sabi na niya, 6948.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express, express.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip, isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus!
11: Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
13: XFM.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santone Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
24: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
28: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
30: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
28: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga
31: butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
32: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
31: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
24: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
28: Premium.
1: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM. XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

7:22 ng umaga. Oras mga katropa. Atid sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Good morning! Bon, pakipalitan mo muna ito. Balita pa pala ito eh. Lagay mo muna sa bullseye. Magandang umaga, mga katropa! Yan, ayos lang natin yung ating background dito, no? Yung ating mga side effects. Araw ng Biyernes. Ano ho, mga kaibigan, at 98 days na lang, aba eh, Pasko na pala. Ano ho, napakabilis ng araw. Pero pinatutupad pa rin yung 4 days work week, no? Mga kaibigan, so Biyernes, yung ibang mga kaibigan na tawagan mo na si Comelec para maano na natin, ha? Pero doon sa mga pribadong opisina, nakatulad namin, may pasok. Trabaho lang ang trabaho. Dahil malapit na Pasko, 98 days na lang, Christmas na mga katropa, di ba? At ngayong araw na ito, dahil hindi pa pinipirmahan ng presidente ng Pilipinas yung extension of terms ng mga barangay officials at saka yung postponement ng barangay and SK officials sa November 2 ba? Ha? Hanggat hindi napipirmahan, hindi pa batas yan. Oo, pasado na sa Kongreso. Pasado na sa Senado. Pero pag pipirmahan pa ng presidente, tapos meron pa yung mga posting, di ba? Para masabi natin, isang ganap na batas na ang postponement ng barangay at SK election. Nang dahil dyan, ngayong araw na ito, dahil wala pang postponement, aba, umpisa na ho ng election period. Marami ng mga prohibitions. Bawal na mag-hire, bawal na mag-fire ng mga empleyado ng gobyerno. Bawal na maglabas ng mga pondo sa mga mga prohibitions. Oh. Election ba na ngayon? Appointment or hiring of new employee, whether permanent, provisional, temporary, substitute, or casual, and creation and filing of new positions. Bawal na yan. Election period na ngayon. Ah, mga kaibigan, kaya itong si President, siguro kung pipirmahan na. Di ba? Election period, September 18 to November 1. Election period na yan. Mga kaibigan, yung transfer and detail whatsoever ng mga any officer employee in the civil service including public school teachers, bawal na yan. Oh, dami ng bawal. Di ba? Tapos sa 28, di ba? Filing na ng COC. Mga katropa, ha? So, hanggat wala, no? Hanggat walang postponement. Bagamat pasado na sa Senado at pasado na sa Kongreso, hanggat hindi pinirmahan ng presidente, hindi pa batas yan. Kaya dapat ASAP yan. Kasi yung makalintal block, di ba? Pag pinirmahan ni presidente, diretso sa Supreme Court yan. Para ideklarang unconstitutional yung ipapasang batas na naman ng postponement ng barangay at SK election. Di ba? So hanggat hindi nagiging batas yan, tuloy-tuloy nyo lang po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Okay? Para sa ating mga barangay at SK official. Okay? So pasok na ho tayo sa election period, ha? Mga kaibigan, simula ngayong araw na ito. Okay, so tingnan natin, mga kakausap tayo ng mga official natin from the COMELEC. Mga katropa. Okay. Naglabas na ng official statement. Sinumpa ang salaysay ang kapitan ng MB June Aster. Pakitawag mo si Ken? Saan si Ken? Ha? Umalis? Pakit siya mag-check. Magmamadali yun. Pati ito, hindi niya na napalitan itong mga ano dito. Pakit-check mo nga itong aircon. Parang init. Nainitan ako eh. Mainit pa naman itong talakay natin. Oo. Naglabas na ng kanyang opisyal na statement. Kasi pag 20 yan, ano na eh, malamig eh. Ba't mainit? Paki-check mo nga yung ating air conditioning unit. Si Ruel, kapitan, hindi kapitan ng barangay ito ha. Boat Captain Ruel Sarmiento. Pero ulitin natin ha. Mga kaibigan, walo pa rin ang nawawala. Walo pa. 77 unidentified na nakalibing sa isang sementeryo dyan sa Coron, mga kaibigan, at tinihintay yung resulta ng kanilang DNA. O, 3 weeks to 1 month ang DNA. No? Mga kaibigan, bago makuha yung resulta. At yung Coast Guard. Hindi ko alam kung sino nag-ano, EOD ng Coast Guard, EOD ng PNP. Di ba? Eh hanggang ngayon, wala pang nilalabas na statement ang Coast Guard. Pero meron na naman silang tinuturo, ha? Alam nyo ba itong Montenegro Shipping? Montenegro Shipping Line, mga kaibigan. Yung Montenegro Shipping Line, naglabas ng... Bon, pakiano mo nga yung Montenegro Shipping Line na i-forward ko dyan kanina eh. Naglabas ng kanilang... memorandum. Montenegro to, ha? Iba. Iba itong ano. Iba yung tugo, iba yung MB June Aster. Sabi ng Montenegro, binigyan ng memorandum ang Management Operations Department and Safety Quality Assurance Department to all vessel master. Kapitan, siguro. In view of the recent maritime accident, ang tinutukoy niya, yung June Aster, merong isa sa Mindoro, pero wala naman namatay doon, di masyadong ano yun, yung latest, di ba? Okay. In recent maritime accident, wherein the initial investigation indicates that the explosion may have originated from an electric vehicle. Effective immediately, all masters are hereby instructed not to allow any electric vehicle or EV or hybrid electric vehicle to be boarded or carried on board our vessels, whether for passenger or cargo carriage. This measure is being implemented as a preventive safety precautions to minimize the risk of fire, explosion, thermal runway, and other potential hazards associated with electric and hybrid vehicle. Pinagbabawal na ho ng Montenegro Shipping Line ang pagsasakay. Meron bang Montenegro dito, Bon? Bihay Montenegro, Palawan, di ba? Kuyo. Puerto Cuyo. Ipinagbabawal na ho ng Montenegro Shipping Lines ang pagkakarga ng anumang uri ng mga hybrid electric vehicle o yung EV. Ha? Kahit ano, kotse. Sa Manila, nung nakaraan, puro hybrid na doon. May taxi, puro hybrid. Oo, electric na lahat. Halos papunta na doon eh. Mga kaibigan, eh, tipid nga naman sa gasolina. Pero yung Montenegro Shipping Line, pinagbabawal na nila magkarga ng mga any kinds of EV. No? Dahil, pansinin ninyo ha, pansinin ninyo. Bakit nila pinagbawal yan? Eh, in demand ang electric vehicle ngayon eh. Di ba? Ha? Oh, meron dito sa ating Montenegro, Iloilo, Puerto. Oh, Puerto, Iloilo. Coron. Pero pansinin niyo yung management, yung kanilang ano, yung ano, sa unahan, yung kanilang memorandum. In view of the recent maritime accident, may naulinigan sila, yung Montenegro. Kasi wala pang nilalabas yung ano eh, yung Coast Guard. At Coast Guard lang maglalabas. Yung EOD, PNP, mukhang, di ba? Sinasala talaga ng Coast Guard lahat. Yung investigation sa MV Junaster. Pero itong Montenegro Shipping, sabi niya rito, in view of the recent maritime accident wherein the initial investigation indicates that the explosion may have originated from an electric vehicle. Parang tinuturo na electric vehicle ang pinag-umpisahan ng pagsabog. Kasi wala namang ibang maritime incident o accident na may pagsabog kung hindi June Aster lang. Di ba? So sabi ng Montenegro, huwag na tayo magsakay niyan. Kasi doon sa recent ang nagamit nila, investigation indicates that the explosion may have originated from EV. Ibig sabihin, yun ang nadinig nila. Di ba? Pero wala pang opisyal na pahayag ang Coast Guard. Ituturo nila naman nila yung electric vehicle. Electric vehicle? Napasabog niya yung halos buong barko? Sunugin niya yung buong barko? Dahil sa EV? Come on. Pero di naman tayo investigador. Iyan natin sila. Oh. So bawal na yung electric vehicle sa Montenegro. Aywan ko lang sa iba. Okay. Latest, 77 still missing, 77 unidentified, nakalibing diyan sa isang cementerio sa Coron. Tapos 8 ang missing, nawawala, mga kaibigan. Pero ang kapitan ng barko, si Kapitan Ruel Sarmiento, ay gumawa na ng salaysay. At ito ay kanyang sinumpaan. Kaya kung tatawagin ito, sinumpaang salaysay. Ito ang pahayag. Ano bang nangyari? Marami nagtatanong eh. Masahin natin. Balik mo doon sa yung nasusunog na barko ng MV Junaster. Kasi ito rin ang nangyari. Sabi ni boat captain Ruel Sarmiento. Ako ang kapitan ng MV Junaster nang nangyari ang trahedya noong 9 ng Setyembre habang naglalayag papuntang Coron. Sinumpang salaysay ito, ha? Hindi ko gawa-gawa ito. Ha? Noong 8 ng Setyembre, dumating ako sa Baseco para sumama sa MV Junaster ng 09 0

umalis kami ng Baseco, 2014 hours ng araw na yon, naging maayos ang pag-alis namin. At habang nasa paglalayag, naranasan naming ang subasko o yung corridor. Ha? Subasco, corridor, TSS, approaching Jamilo Point. Jamilo Point. Very rough sea. Mahalon. Then later, coming closer to Fortune Island, it's getting better. Sabihin, kumakalma na yung dagat. We are running good. Okay na. Diba? Doon sa may Fortune Island. Corona yan eh. We are running good until day after ikasyam ng Setyembre. At buong araw maayos, pero dumating ng 18:29 hour habang ako ay nasa bridge. Yung bridge po hindi po tulay yan ha. Sa DPWH bridge. We will just cross the bridge when we get there. Sabi ni board member Winston Arsaga. Pero hindi yan yung bridge na tulay. Bridge, tawag yan ng mga magbabarko doon sa pinaka-cockpit, kumbaga sa eroplano, cockpit. Nandun yung piloto. Habang ako'y nasa bridge watch nakapwesto, pumasok ang aking steward at nagsabi, "May sunog!" Yun. Ang naisagot ko ay, saan, at direkta kong sinabi, napapasukin ang mga pasahero sa bridge. Buksan ang pinto. Buksan. Nasaan na yung mga plato ko dito? Buksan ang pinto. Tapos, sinabi ko sa AB, prepare ang hose ng tubig at fire extinguisher. At sumilip ako sa starboard wing, nakita ko yung buong kanan na bahagi ng barko, napakalakas ng apoy. Pati sa kaliwa, tanaw ko. Dali-dali akong pumunta sa very high frequency o yung VHF at sa public address o yung PA para makapag-inform. Kaso, biglang nag-blackout doon sa VHF, sa frequency, isang marine channel. Isang channel lang yan. Lahat ng barko, pwedeng tumawag doon. SOS o save our ship o ganito, ganyan. Kaya lang, hindi na nagawa ni Kapitan Ruel Sarmiento kasi nag-blackout. Nasusunog na yung yung isang bahagi ng barko nung tinignan ni Kapitan from the bridge. No? Nag-order ako agad sa AB na akyat kayo at ihulog na ang life craft dahil wala ng choice. Life craft, mga kaibigan. Noong naglaglag na, noong nakalaglag na ang dalawang life craft o life raft, ay pinatalong ko na mga pasahero. Talon! Talon na! No choice! Susunog na eh. Oo. Tapos, pinatalon ni Cap, di ba? Nakalaglag na yung dalawang life raft. Pinatalon ko na ang pasahero. Tapos may isang nanay pang tinulungan namin, makahakbang sa railing dahil nahihirapan at takot na takot. Nung nasa baba na sila ng tubig, pati crew nasa bridge na galing, naghubad ako ng damit, si Kapitan ha, binasa ko ng tubig para itakip ko sa aking bibig at makahinga. At binuksan ko ulit ang door ng aircon accommodation na baka sakaling may tao pa,

0: Papalapit sa pinto kaso wala na, mainit na masyado. Hindi ko na rin kinaya, tapos sumilip ako doon sa isang wing, tinawag nila ako, talo na kap! Talo na! Pero si kapitan daw, sabi niya, nagbalik ulit ako sa bridge at sinuot ko ang aking damit dahil wala na akong choice. Dahil sobrang init na, wala nang chance magstay hanggang sa tumalon ako ng walang life jacket. About 30 meters ang layo ko sa isang AB at nasambit ko na pahawak sa life jacket niya. At ako ay nahihirapan na. Nung narating ko siya, pinahiram niya sa akin ang life jacket niya at naglangoy na lang po siya papuntang life raft. Tapos ako po ay tuloy-tuloy lang sa paglangoy. Papuntang raft, kung saan andoon po sila. Pagdating ko sa raft, nagsibabaan po sila dahil papalapit sa barko ang raft. So imbis na papalayo, papalapit, no? Paghawak ko sa raft, ako'y nauntog dahil sa swell. Binaliwala ko lang para makaakyat sa raft. Tapos sabi ko, balik kayo! On board! Habang hawak ko ang kamay ni nanay at nagtawag ako ng AB na tulungan natin si nanay makaakyat ng raft. Yung parang maliit na lifeboat, mga kaibigan. Nung nasa raft na kami, nung nasa raft na ako, tatlong AB ko, si nanay at isang pasahero pa na nasa edad 30 years old, at habang nasa raft ay nagsagwan lang kami ng nagsagwan. May isang pasahero din na nagtanong na pwedeng sumakay. Natulungan rin namin makasakay sa raft hanggang ma-rescue po kami ng fisherman diretso sa shore. Matapos makarating sa lupa, ako ay lubos na naluluha sa pangyayari. Natulala na lamang ako sapagkat wala na akong nagawa para pigilan pa ang paglaki ng apoy. Sa sobrang trauma ko ay naglakad lang po ako nang naglakad sa kalsada hanggang makarating ako sa kung saan man. Hanggang ngayon, isip pa din ako ng isip kung paano naging sobrang bilis ang pangyayari. Sa testimonya ni Kapitan Roel Sarmiento, ang binanggit niya lang, paglabas niya doon sa bridge, dahil pumasok yung isang crew, sunog, kap. Nung sinilip niya, base dito sa salaysay niya, lumabas siya ng bridge, umaapoy na yung isang bahagi. Pero tinitingnan ko, inuulit kong basahin yung testimonya ni Boat Captain Sarmiento. Wala akong nakita na may narinig siyang pagsabog. Sa ibang testimonya ng mga pasahero, survivor, ang binabanggit nila, usok, pagkatapos may sumabog. May sumabog pagkatapos may apoy. Ha? Pero dito, walang narinig si Cap na sumabog. Siguro nandun siya sa bridge, baka sarado. Pero kung ganung palakas, wala. Wala siyang nadinig. No? Mga kaibigan. Pumasok ang aking steward at nagsabing may sunog. Ang naisagot ko saan at direct akong sinabi, papasokin ang pasahero sa bridge at buksan ang pinto. Prepare ang hose ng tubig at fire extinguisher. Sumilip ako sa starboard wing, nakita kong buong kanang bahagi ng barko na palakas na ng apoy. Wala siyang binanggit na may narinig siyang pagsabog. Mga kaibigan, ang ibang pasahero on record sa mga interview natin ng XFM Coron, usok, sumabog, umapoy. So wala pang opisyal na pahayag ang Coast Guard dito, mga katropa, ha? Wala. Hanggang ngayon, under investigation pa sila. At doon sa Montenegro Shipping Memorandum sa kanilang lahat ng barko, bawal magsakay ng electric vehicle. Hmm? Dahil sinabi nila, ha, sinabi doon sa memorandum na the recent maritime accident wherein the initial investigation indicates that the explosion. Oh, Montenegro may sabi na to, nito ha, may sumabog. Ha? Initial investigation indicates that the explosion may have originated from EV o electric vehicle. Kaya yung management ng Montenegro, lahat ng kanilang mga barko, bawal na magsakay ng electric vehicle or yung parang tricycle, yung motor, yung tatlong gulong lang na EV or hybrid, yung mga kotse na mga electric. Bawal na. Dahil sa kanilang impormasyon, initial investigation indicates that the explosion, term explosion, pagsabog. Di ba? Pero si Kapitan sa kanyang salaysay, wala siyang narinig na pagsabog. Sinabihan lang siya na kanyang steward, kap may sunog. Nung tumingin siya sa labas, yung kanang bahagi ng barko, ang laki na ng apoy. No? So itong mga crew, makikita natin, wala pang direktang sinasabi na may narinig silang pagputok na malakas, pagkatapos umapoy. Electric vehicle? Paano sasabog ang electric vehicle? Eh, wala namang gasolina yon. Ha? May gasolina ba yung EV, Bon? Meron bang EV na may gas? Kaya nga, electric vehicle? Hindi ko alam. Electric vehicle, sasabog, wala namang gasolina yon. Kuryente lahat yon. Charge mo lang gano'n. Maaari siguro mag-short circuit. Pero hindi naman tayo expert. Sila ang expert daw. Di ba? Oh. So, ayaw ko lang kung ganyan. Oh, palagi mong dalawang EV, sunugin niya yung buong barko, pasabugin niya isang barko. Aywan. Di ba? So, tingnan pa rin natin kung ano yung nilalaman. Ilabas niyo na kasi yan. Huwag niyo na itago-tago yan. Ilang araw na ito. Hanggang ngayon, wala pa kayong result? Kung ano yung nangyari? Kung electric vehicle yan, mayroong parts ng EV na makukuha kayo, o kung mayroong truck dyan na may kargang mga ammonium nitrate na sumabog, may makikita kayong pira-piraso. Kung gasolina man yan, may makikita kayong drum na nagpira-piraso dyan. Di ba? Pero hintayin pa rin natin kung ano ang resulta ng investigasyon ng Coast Guard. Diba? Kasi parang kontrolado ng Coast Guard ngayon ang mga impormasyon na lumalabas patungkol dyan sa MV John Astor na yan. Sila yung ano eh. Sila yung main agency concern. So ito, ang hinahanap nating salaysay ng kapitan. Hindi na siya nawawala. Lumitaw na. At may salaysay na siya. Diba? No choice siya. Pero sinasabi ng Marina, pagka ganyang may mga trahedya, the last man standing, dapat yung kapitan.
1: The last man abandon ship.
0: Kapitan. Diba? Pero si Cap, ikaw kagawad, nasusunog na eh. No choice siya. No choice. Pero may mga tao dun sa loob. Nung tumalon siya, nandun pa, nasusunog. Ha? Ilan yung fatality? 77. Ang, hindi natin alam kung naunang nasunog ito o kung unang nasunog yung mga biktima bago tumalon si Cap. Or nasusunog yung mga victim buhay pa nung tumalon si Cap. Kasi sa... Pero ang hirap eh. Diba? Parang it's your call. It's your life. Buhay mo yan eh. Di ba? Kung gusto mo magpakamatay na o ano, di huwag kang aalis doon hanggat may tao doon sa loob. Ganun ba yun? Pero sabi ng sa maritime law, the boat captain will be the last to abandon ship. Huling tao na kailangan crew, passenger, lahat wala doon sa loob. I-mobilize niya lahat yan. I-supervise na makalabas lahat. No? Pero hindi natin ma-justify ngayon doon sa pag... Dito kasi sa kanyang salaysay, nag-order ako sa AB na akyat kayo at ihulog na yung life raft dahil wala ng choice. Nung nakalaglag na ang dalawang life raft, pinatalong ko na ang mga pasahero, tapos may isang nanay pa tinulungan nila. Nung nasa baba na, nung nasa tubig na yung crew, nasa bridge daw si Cap, nagubad ng damit, binasa niya yung damit niya ng tubig para itakip sa kanyang mukha, para hindi siya masuffocate. Binuksan niya yung door, baka sakaling may tao pa, papalapit sa pinto, kaso hindi niya na makita daw. Kaya sabi ng crew, Cap, talo na. Tumalo na siya. Mga kaibigan, pero hindi niya binanggit dito na may mga tao pa sa loob, natural. Madidisgrasya siya kasi sa maritime law, the boat captain will be the last to abandon ship. Di ba? Pero choice mo yun eh. Kahit sino naman siguro, lalamunin ka na ng apoy, gusto mo pang malaman kung may mga tao pa doon. So paano ba yun? Di ba? Parang ganun yun, mga kaibigan. Pero yan yung ano ni Kapitan Sarmiento. Wala siyang binanggit dito na may sumabog. Basta't sinabihan lang siya ng kanyang crew, steward, may sunog. Nagbigay ng instruction, extinguisher, life raft, babayan, ganun. So, naging komplikado pa ngayon ng mga impormasyon. Dahil may salaysay na si boat captain, mga kaibigan. Yan yung pinaka-latest dito. Wala pang nilalabas eh. Diba? Hindi rin natin sila maano dahil... Ba't ka ba sabihin, ba't ba kayo nagmamadali? Nag-iimbestiga pa nga kami. Kasi importante yung ano eh. Importante yung outcome ng investigation. What really happens? Mayroong 77 na mga unidentified cadavers ngayon. Pamilya na nagdurusa, pamilya na hanggang ngayon may trauma nung isang araw, yung isang... anak ng isang hanggang ngayon hindi pa nakikita o baka kasama siya doon sa 77 unidentified cadavers, mga katropa, kinitil yung sarili niyang buhay dahil sa trauma. Yung iba naghihintay doon sa dagat, baka mamaya o bukas may lumalangoy papuntang Pampang kamag-anak nila. So hinihintay. Ano ba, para meron silang kapanatagan. Di ba? Mga kaibigan, dahil sa pangyayaring ito, naghigpit ang lahat, lalong-lalo na yung bumibiyahe ng dagat. PCG, maritime, lalong-lalo na yung PCG, mga kaibigan. Dahil sa higpit ng dahil sa nangyari, naghigpit, no? Days after nung mangyari yung trahedya, 3 days or 4 days, mga kaibigan, di ba? So, hindi pa natin alam kung ano yung ano ha? Kasi binanggit dito ng Montenegro Shipping yung naging maaring naging sanay, ulitin ko ha, wherein the initial investigation indicates that the explosion, may pagsabog, sabi ng Montenegro Shipping, that the explosion may have originated from electric vehicle. Electric vehicle, namang gasolina yun. Short circuit siguro. Diba? Diba? No. Pero hindi pa natin alam. Explosion! Ano ba yung mga pwedeng sumabog agad? Gasolina, mga flammable materials, diba? Gasolina, granada, dynamite, di ba? Speaking of dynamite, 7:58 na. Kahapon, binuksan natin ito. Mga kaibigan, grabe ang turuan. Ha? Grabe ang turuan. Yung natuklasan ng K9 unit ng PCG Palawan. Ha? Yung natuklasan nilang base sa aking hawak na DR, 12,500 kilograms ammonium nitrate. 130 cases dynamite. Yung 12,500 kilograms na ammonium nitrate, 500 bags ito. 500 bags, 25 kilograms bawat isang bag. That will give us 12,500 kilograms. Plus dynamites, plus blasting caps. Mga kaibigan, dahil sa nangyari sa MV John Aster, naghigpit. Okay? Dahil sa higpit, lahat ng mga dumarating na mga cargo ships, passenger man yan or cargo vessel, chinecheck. Upon checking, days after the tragedy ng MV John Aster, ito ang nakita dito sa isang roll-on, roll-off vessel na ino-operate ng Togo Shipping Lines o Shipping Company. Base dito sa hawak kong bill of lading. Kahapon, naibulgar natin kung ano ang nangyari dyan at bakit yan hinold sa pier ng puerto. Diba? Bakit hinold? Kasi, nung makita ito, wrap up lang tayo ha, nung makita ito, ang unang tatanungin mo, actually nagbigay ng impormasyon dito sa tropa ng K9, yung K9 dog, may ikot sila doon sa truck, may ikot sa lahat ng cargo, nag-react yung aso, umupo. Trained dog yan, sumusweldo yan sa Coast Guard, at milyon ang halaga ng aso na yan. Trained dog, nag-react, umupo. Nung umupo, ibig sabihin, mayroon siyang na amoy na ipinagbabawal. Diba? Oh. So, tiningnan yung wingban, aluminum trucks na ito, binuksan, yan ang nakita. Siyempre, automatic yan. Oh, teka muna. Explosives ito, nakalagay doon sa bag eh. Kapitan, na? Patingin ang manifesto mo. Patingin ang manifesto mo, ano ba itong mga ito? Kasi nakalagay dito sa markings nila, oh. Explosives. Oo. Pinakita ni Cap yung manifesto ng bill of lading. No, yung bill of lading, mga kaibigan, dyan dinideklara, nakalagay dyan. Kasi yan, ang purpose ng BL is for the insurance. Magkano ba yan? Para kung ano man ang mangyari dyan, babayaran ng insurance. At identification ng cargos. Bill of lading. Mga kaibigan, di bago sa akin to. Business in Customs Administration ang tinapos ko sa Philippine Maritime Institute dyan sa may Santa Cruz. 4 na taon naming pinag-aralan itong BL, manifesto, import-export, lahat. So, familiar sa akin to. Marunong tayo magbusisi ng dokumentong lalong-lalo na yung ganito. Pakita mo yung... Siyempre, chichikin ng mga K9. Teka mo na, bakit yung marking...